0: modimo wa sethaga maga o fetoge o dula a le gona ko sheke ya Eddie Monare pele gana re file No One Can go tswa go Spirit of Praise featuring Women in Praise # Jepedi ka labobedi iring ya bobedi tša sedubedi tshepa gore di o fitlheletse magagešo ka baka la re ratse gore ke nnete modimo ga a fetoge o dula e le yena ka nako tsotlhe ka mabaka otlhe dula a tshepagetse ka dinako ka moka re tloga re le bogatlhe re tla buša re ke bona gape le karoloye bekeng e tlago # Jepedi ka labobedi iring ya bobedi
1: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis.
2: Ah, Master V, ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe.
3: O na le scrollalitis.
2: Ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data.
3: Peko ya gago e o Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube Premium mahala.
2: Bjale nka e humana bjang?
3: E hwetšagala fela go VodaPay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse tšong pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: O na le dipeelano further together Vodacom.
4: Ditorong tšaka go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: batsa rena ke lesomepedi go tšwa iring ya bobedi ke nyaka re bolele ka se basadi le banna seo le se bonago ka basadi ke ya ka rapo le ka ke tswa re go na le mafelong a mantsi mo ile gore basadi ba ikhwetsa go ona ba khwetsa ba sa tlhompiwe o ya le ka tsela ile gore ba se re gore ba tlhompiwe ka ona ya ka basadi re bolele ka mafelo na a we ile gore le na le ikwa ge le fitle mafelong a bia le ikwa le sa tshireletsega le sa tlhompiwe ka tsela ile gore le ikwa gore le nyaka o tlhompiwe ka yona e ka ba mafelong a ditamela tsa botlhe ka ba mafelong a a o thušwa a botlhe di ka ba dikgoreng tša go fapana e ka ba ge le šetse le nyaka thušo sepodiseng e ka ba ge le šetse ke mafelo e ka ba mafelo a mantši mo wena o ikwago gore nako le nako bjale ka motho wa mosadi o feleletša o bona gore mo gona ge re fitlhile lefelong le bjale ke mo re sa tlhompiweng go ya le ka goba o hwetsa tlhompho yeo bjale ka basadi re nyakago ke mo le gore ke nyaka re bolele ka gona gona fao nna le lena re boleleng ka yona banna ba gešo re a tseba le lena le a tseba gore go na le mafelo a itsego a e le gore go ona ka nnete le na le kgona go bona gore ae basadi ba ge re tla mo ae man se sengwe a sepela ga botse ba bangwe ba rena goba basadi ka bo bona gopole gore o se tlhomphe o hwetsa o sa tlhomphe ke mosadi ditše le mosadi ka wena tshwanya ke o tseba jana jega fela ke nyaka re bolele mafelong ao go ona o hwetsang pjale ka motho wa mosadi goba le wena monna o kgona go bona gore basadi ba ge re tla mo gona ae ga ba hwetse tlhompho yeo ba itlhokago goba yeo e ba tshwanelago re tlo tsaya dikgatiso tša lena go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 ra tla ra tsaya le megala ya lena go 086 000 2452 le go bole magešo ge re bolela ka mafelo a le ke mafelo a o fapa-fapana a e le goreng tše ka moka di ka dirang efela ga re bolela ka tsona dilo tše di kgona go thuša rena le gore re tsebe gore seo re se dirago ga se sona ee ba le bona ba re bona ba le bona I have nothing Whitney Houston.

0: bona ba ta isiwa mo mafelong a na o a o gamela madila
1: ditlhabeleng
0: lebaka ke gore man of the match motho wa modimo o tha a ketetse le bagwera ba gae ba bomme a ke tshware ke tšhelete ya gae man of the match ga le botse a tshwanela mara a tlhomole o gamolagamola madila nna re le banna o tla tlhoma o mo tlhompha o sa le soupa o mo lebeletse mara ge o tlhoma o nwa jala bjale o tlhoma ba le menano e mengwe kore o tlhoka go nyatsa le mofofora kore o ne bona o ka re man of the match gaen felong nao o nwa madila bile a ke tetse ka tšhelete ae e ba o ka re o tetse batho ba banna ya kore o tlhomatse advantage le a re ke ko thapoloa ko setse o putsa mola nka ja nona wa tlhoma ebile o tlhoma mošhalašhala morago
1: tlhoma
0: o magarasa bjale ke gore monna eso re tshwela ka mare re batho ba bomme a re bathompe e motho a tsile ka lapeng lae a tlile mafelong a madila a se ka gore o tetse batho ba bontate o ketetse o toke thabisa le o socialisa le batho ba bangwe bjale a re tolotse advantage motho a tlile mafelong a madila motho wa bomme a re mothompe re se ka re ka bogara o tlo ba jala ya goa kare mothomo o lebeletse taba ya banna
1: ke go kwele bonna di rokoroko ke go kwele
0: o le bona man of the match
1: all right re le tsentse mo FM le gona
2: man of the match
1: le kae na
2: nna re gona re lena
1: thobela
2: nna tsa kitse ka kwa ke tse tlhomphegile maloba ke le traffic ke lo ringwa license ya ka wa tsa batho ba le ba ile ba nthusa wa tsa gore lerato and ke mo re ke fitlha ke sa dula fase nne ola a ba bile a mpitša a nthuša and-e ke lebetse gore gale a re patele cash re a swipe aa a ba a nthuša ka hwetša motho a go nswipela ka mo patela cash ka mo patela le di-charges wa tsa ke kule ke thabile ka baka la gore ai a nthuše e go tletse and-e mara ba nthuša o tseba ka speedi ke sa tse gore ba nthuše ba re kare ke nna mme ka kgwedi ya bomme a ke tsebe mara ka mogola ba berekileng ka gona ke a ba leboga ke re modimo a ba thuše a ba dire ka go loka ba se ka thuša rena fela ba thuše le batho ka moka
1: na o boledišwa se ke gore motlhomo ngwe nakong tse dingwe o ba ebeio ba semaaka ka gore motlhomo ngwe nakong tse dingwe hwetse le gore
2: basemaaka ka gore e ne a semaaka ka gore a ke re a re ya hwetsa re foke di-line re sa thušere ba re di-offline e go mang and-e le gona ke tše ke tsena ntate o mongwe a rawa ba setse ba tswaletse ba re file difomo ba tsamaile ka rawa go ne taba motlhomongwe ba tlong bona then ebile ke se ka baka jwa ke tshwara fomo ke ga bampise ba re tla re go tuše ka gotsa ke thabile le nna ka gotsa ke re e le gore ba bereka kana mogola ga oa ba tshware ka mogola ba tiše
1: ke go kwele ke go kwele
2: man of the match
1: o gola mang
2: ma
1: o ka bangwa o gola
2: aowa a go gole motho o rile maloba wa re nyalang le re bojeng re tleng re lenyadišeng jale shiba o banyaka o tlo ba nyadiša
1: allright re gona re gona ke tla lebelela melaetse
2: allright aowa go ne bothata aowa go ne bothata nka se ke re dinyaka ke mang wene o tla no bona re dinyaka ke mang
1: tobela
2: ke a leboga
1: allright dikoge tša re le tšhentobela FM le gona
3: dumela ngwana sese
1: o reng mma
3: a go selo wa tse santile go ka tsena mo e leng gore o fotse line go bereka basadi nna ke bona o sa tlhomphega a re tlhomphane rena basadi bake mara go ka tsena ka lefelo le e leng gore go bereka banna a ke nyako go botsa maaka
1: ba mošomo le thušwa ka pela kore ke mo le bonang gore e bjale ka batho ba basadi
3: pela ntle le go lebelela gore na o apere jang yoo ka moo ka go tjago o le banna e ba go thuša ka lebelo mara mo go tjang go le basadi ba gabo rena kwena di a re o thušitše ke mosadi ebile ke kwa ke tshoga ke ry go a kgonegana a tloga ba motlhompha ka mokgo aowa rena bona o ka re o tsena go gongwa o kry-a lefelo le wele banna e ba ketima ka lebelo mana ba go bona gore kwena mosadi
1: ke mo le bonang gore re bjale ka basadi re a tlhomphiwa
3: ya a ke nyako o botsa maaka ka leboga ngwana sese
1: ke go kwele ke go kwele manese
3: thank
1: you allright a re le tšhentse bela FM le gona
4: le
1: kae na
4: le go tsora le na o bona le network ka mo Pretoria network o la go tsana le popo
1: wa go tsana leng e
4: le popo
1: hey Edward a re tsana tabeng shi
4: hey mo di tseleng a ba tsontse ba sadi
1: oh yeah
4: ba di out kana kraka or beef or bread ba mo re ila tsana ke ba mo fazani
1: Hey, ya bolete ntlheng ngwana.
4: A ke rate tabe mogho a ko rate. Modimo a re nya ke le tsaelo ya high blood sugar mo lefatsheng. Papa.
1: Ke go kwele. Di kwa retse. Ya, ke nngwe e le gore e bonagala kudima ga se kudiba sa di ba ba otlela mebile. E motho a ka ra otlela a bona o ka re botho ka pele a le ka pele ya gagwe. Ka ra a otlele ga botse o ba a phakisi ka pela. Kapela tla go tsare ke mo sadi ke mo sadi hari a bona le pondo a ke tsebile ke mo sadi ya mami bileng e kwa ga ditle a re le tshentho bela FM le gona
5: hola
1: le ka ina
5: o na mena se gach
1: a o le rena re gona thobela
5: re na o bolela le Jonathan Mbaka mo no
1: all right Jonathan ka mo nobody re le bogatle
5: man mo ke bona nkara aba tsare bo la bona bana ba ba go o ke tsaba ba ba ka mo di mesla me me ba mo di tsebe
1: ba mama kae
5: mo di tsebe mo papa ba ka mo di tsebe ba ba mesla na so
1: e mo di tseleng di constructioning bele le bele
5: yeah o ke tsa motho a me ga feta mo e ba mara sa she
1: it's ba mara sa ka tla mang
5: ke se mo somongwa e ka pare dira mo ka tla go ba e ka pare ke ka bona o go tsaya gore he e bona o a tie jang ga bile jang jang he bona ka go tie jang jang ke le tsa mo khutu ke mo ka ga ra
1: bana ba ba wa para di work suit ba le di overall ba ke ba ke bona ba felang ba dira tsona tse
5: more
1: ora e ya ke go kwile bele ke ya bona gore o bolela ka eng ke go kwisha ga botse ke go kwele wa re ke go kwele
5: nna ke a leboga
1: all right yeah hey e bile o khotsa ile ba o se dule mo gona mo le le go gona mo khotsa ile baeng ba o tla fela ka moshomo yeah all right tarle tshenta bela FM le gona le guy
6: ke le ka tsara ke bana ba bang se tlhogo ko police station a rara sotho
1: ana mo tembisa mo I'm not going to be able to do this. I'm going to go to the house.
6: Ore tlhokomela
1: ja re go pisi mo lefatsheng mo na le go pisi. Thobela. Ma fi isa lena
7: e ke tsatsa tsa engwe ya rona mo ke pumele Jones nna ngwana ka mo 50 cents ke be ke thusa ke ba nna ba sa di be ba rganyetsa go bolela nete na anchi le bophelong ga ka ka mo ka anchi ba a ke thusa ke ba sa di tsia ke ba nna go ba thoba ba ba shweng a ke tsere ba ka ke ya ntswa bisha la tabe rona ba sa di nete go bolela nete gona a ba re bola ile ke efa nka ba re tswa bitlala ga ka ba re le motsoso ba re ke na go sa thaile thank you
1: ba re ke ba tswa bitlala ga ke go kwele all right Harold Chentebele FM le gona
8: ke kae
1: a re gona le kae
8: tata
1: a re
8: ke tsandi go ka u bona go di clinic
1: ba re ke tle ke bone kae
8: ba tswa ba tsaka wa nkutisi
1: ba re ko kae
8: re go di clinic mo re tsama mo tendi
1: mo oh clinics eh
8: tsanna e ba ka tswa ra ke go nna ke bo tswa ba tsaka.
1: Hey, yeah, yo gautse man, yo gautse. E fela ke go kwele o boletse ka di clinic. Gore ge le re banna ba re thusa bokaone. Ba sadi ke botlhato. Ke gore ke mo ba kwa kwang gore mo ona monna kwa ke sa tlompiwe bele ka motho wa mosadi. A re le Gentle FM.
9: Hello the match.
1: Le kae na?
9: A wa go go kae?
1: A wa ke khotso.
10: Man of the match, Sandile Khari, eh, monna e shona ka mo go bona mafelo a basadi ba sa tlompiweng ka ona, eh, lo ba rwanya jiwanyana lo wa swa tsene tlhogong. Ke mo ka ke mafelo a tswana kwa bo di clinic man, eh. Di clinic nje tsa o re nna tshe ke bona gore a ba tshe ba sa di serious man, a ke tsebe re ke go bona re basadi ke basadi ka bo bona ba ngwa basadi ba tsara ba ratana.
7: Whatsapp o lebelele basadi ba bangwe WhatsApp police station ye nngwe nkere. Mara e bile se ka ga fitla no Kempton Park.
1: Sa le Kempton Park.
7: Mona. Kore se so mwe o nya ka o certify do. Ba tsamo di ba re e sa le wena mosadi a ra mo ngwana nya mara. Kore mpo ke motho a mo sadi tsone ka makwela botuku. E sa le wena a no la mara ba a ile ga le atina. Ha ile at ha wa le na mara le na.
11: awa mara batho ba modimo le na awa batho ke tsaka ba yona di ke re no batho ba banya ka murudu ka mugibelo re aba red card
1: yeah
11: mara men of the nature bana ke nana roga spalle go ba fa red card ba fake bidu ba fake taru
1: hey ke go kwele mma ke go kwele e
11: ke sa ba awa mana ya bana pe tomo man
1: yeah
11: hey le ba bangwe ka mo dipeleisong ka moo o tla tšea ngwana a batho bo tšeatšea motho a tšeatšea motho and-e ngwana motho wa mo dithabile aowa man of the match basadi aowa ba bangwe bona ka nnete ga se ba tlhoka moka mara ke nyaka ba tsebe gore nya kere ba tlhoka moka
1: ke nnete ke nnete o ra releka mo dipeleisong ka moo ka bothata ka moo
11: ba tlile ba rerea mmereko mara e ba fitsa kwa nke ba ijanetseng yona ba sa e phetaja ba no re e selonye se rofala masetsakodi ei man of the match o bothata oima ke a o botse
1: ke go kwele Okay. All right, tsere ke feletse ka lena ka mo ke tsapare taba e ya kwa la ka mo elke.
12: Ka bana mo gashi.
1: A re yo.
12: Na ke shumile mushumo wa maintenance, e le go mushumo wa go lokisha ka matsogo.
1: Mm.
12: Ke ke shumela batho ba bana. Ba sne le go thata. E fela batho ba ile go re ba lokishetsa.
1: Mm.
12: Ke bona ba ile go re na go ngwe go gona go bona gore ga go bofa wena mosadi.
1: Mm.
12: Ba nya tsa matsogo ao. Ba go tshisa ga ntse gore yo mara go tla go fa go tla tia mara se se utla gona go e bo fa mara
1: hey yeah
12: se go jo se nyegile ba nna ba re ka le bona ba swaregile yo swere ke mabaka
1: mm
12: o ile o lokisha wena mo sa di nnoshi go ba le ba sedi ba ba dedi
1: mm
12: go ntlo he tsaba le ene le tshe ba tsoga di tsenke tshe ba sa tshepe gore ntle le lokisha e tla loka ele fe jo se pele go tlhagela go lokile o tsana le re go go file banna ke nwe re lo tshelo go re dinile go bontsha getologanyo le go kusha botlhoko mo ke lo mo maselong a mishumo wa le ka basadi
1: hey yeah mosadi wo ke mechanic mara je ntubelle ke be gona mo ke gatlha ke gore ge re thile ditse bale o na le moki wa theletseng sia le moya kana go ye go na le wo kolo ya ga ge tshwenya go na go le na go afela a ye go mechanic go na le bo mechanic o theletse le mechanic le police le theletse ka magare ga ma vene ya ma police go le yana ya ma police o theletse le go police station ka sesba ka mongwe o theletse ba bule tse sia le moya tobela FM di dorontjaka motho wa o rata dipapadi bele ka monna o ile gore ke bile botlhomongwe le gae ya o bogela dipapadi o ya shetse ka mmele a thadile dimpa o re a kgone go iphina ka papadi a aperele sekoko o theleditse ka yona nako e le ba bangwe ba bantšhi o ya le ka tsela e le gore le tlhalositse ka gona magešo ke tlisitse tlhogopoledišano e ka lebaka la gore ke nyaka goreng re kwe gore tse re fela gore di dira re bontsha re sa tlhomphe basadi tse di dira go ke wena o ba ke nna ke rena ka moka basadi ba ba di bona le banna ba di bona gore ke eng seo le sa se direge ga botse ge di tle ga re rotlela mo mebileng re sa tlhomphe basadi mangegwe a re ithuteng go fetoga a re ithuteng go tlhompha ge o ka tlhompha moshumo wa gago o tla tlhompha botho mongwe le mongwe o tla tlhompha le mosadi ga o ka ithuta go tlhompha moshumo wa gago motho o mongwe le mongwe le mongwe re bolela ka basadi kodi ka baka la gore ke bona ba e le gore ba itemogela tse ka moka le gore ga ba kgone go iphetolela kodi go ka hwetsa a sa tlhomphe ke motho wa monna e fela le banna le bona re na le mafelong ga mangwe a ba tlhomphiwe ka nako ngwe a ba tlhomphe ke basadi ee pele ga re ithuteng go tlhompha magagešo re batho ka moka ga rena hei taba e ke gole dikgadiso tsa nna ke tse dintšintšintši ka mo megala e sa tla ka baka la gore bontšhi ba lela le nyaka go tliša ditaba le o ya le ka maitemogelo a lena
13: bula mabadi gomme o boloke bjalo ka boss ga builded kwetša aluminium entrance door ka 3799.99 fela mehuta e kgethilwe go fela promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa le gona go na le dipeelo boss deals di thomile ga build it fela
14: le dikgone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi ga a rata go bofelola ke tsa bophelo.
15: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
16: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba e fetola na kwe nngwe le nngwe.
15: Ah, nna yo.
16: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
15: Yale, ke bo humana kae bontsi bjo.
16: E gotjagala ka go Vodapay app go ba online. Tshwela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
15: Ke tla dira bjalo.
16: Bona le dipeelano. Further together. Vodacom.
1: 0860000 #releto now leto to mena le khatisho le ntse go nomoro ya WhatsApp 0828691645 ska chabalo cha hutha yem caravan of love Isley Jasper.

re bolela puno re bolela temo ka kakaretso go bana ke temo re bolela bokamoso ya ka le wena re bolela economy ya ka le wena ya go kaona fatsa maphelo a rena re bolela tlhabollo ya naga ya rena re bolela ka temo re bolela lehumo la ka le la gago ga re bolela ka temo ka re ga le tshela le khona Mesa se ke masempedi tshela re tshela iringela ya bo ya borraro letlo le ke la sele moya ke seng ka go patsana sona ke la go sele go sagaletse letlo le re leng ka go lona wena e leng la mathoma thoma thoma thoma thomi thomi o bia tsebe ya go fa ke le bagatse be e botse ka mansa a ke re ba bangwe he a ba bangwe re dinogana a ke re noga maraga a o uta e bona ke kikete le kete a di bonale e di a utama gona le ba bangwe ei aba kwa le marega go no ntsha tsebe go no phagama phagama a o wa itla be isale se le slimo se se se a tsena lena se ruthwane se la se se se kokotile setse se kokotile re temogela phishengwe ya go makatsa ka re ga se ruthwana jwale o ipuche gore nampile selemo ka gore se sa yetla re sala ka gare ga seruthwana go tlo diregang ke ka fao ba reng MLM phishengwe ya go shisha re bone ka kwa go la United States of America ba ka gare ga phishengwe ya go selaolege ye e sa laolegeng le rena ka more e bona a gona taba emperotswela pele e kgole ke gore a re itlhokomeleng ka gona metsi metsi ke bophelo water is life ebile re ka gare ga beke ya metsi beke re leng ka re ga yona it's water week month ko ba ke re water week water awareness week ebile re ka gare ga be kind to human kind life week yeah ke se ditlhakatlhakanya kere allright e re ke bone mmino e leng gore ka nnete ke go tlhopholetse ona ka gare ga mesoye ke go thomile ka Shantimo a na le Kenny Latimo ba tla go wena ba re when I said I do when I said I do ke feditse ketile ya gana matsetsia ya gana motho re la re le ketile are yo awo be ke sa bona ka mo le hlekoreng la nyele awo be ke sa bona ka mo morago be ke sa bona ka mo le hlekoreng la go ja gore go diregang ke be ke lebeletse pele fela yeah all for one stop assistile ka kosha so much in love the temptations ke stop assiko feeling sona ka kosha engwe e leng gore e tswa morago mengwa ga ya go feta e masome metano ya feta ba 1977 go shee le kana le na ke thakale na go shee I've never been to me ye ileng gore mo diragatse wa mathomo wa go diragatsa e bile Charlene kena wa mathomo wa go diragatsa go shee ye bile gore gone le batho ba ileng gore ba iratile ka morago ga yona go shee a tlhalosang gore moadi wa go shee ke Randy Crawford ke ra Randy Crawford o tla gopola gore le ena we diragaditse Charlene Lena we diragaditse go tswa mo town ya ba yongwe e leng gore ya ratega ya thoma go tuma ya tuma gwa tla di version tse mmalwa ka morago ga yona ba e leng gore ba e ratile le bona ba e diragatsa bo Nancy Wilson The Temptation bo McGregor ke ba bangwe ba e leng gore ba tlile ka di version tsa go fapana-fapana gore go na le batho ba bangwe mo ke mosadi o be a botsa ke mosadi o e leng gore o be a phela bophelo ba lebelo go sena mo a sa tseneng go sena naga ye o ka mmotsang yona a se itsebe ka moka ga tsona etswa a botsa ola a leng kwa gae a le ka gare ga lenyalo a itebeletse lenyalo la gagwe a re watsa gore keng thabela mo o leng gona a wa ke sepetse ke rarets
karalala le mafase empa ntongwe ye ke dirile mphosho ke sa idirang ke gore nna ke iketele ke dule fase ke iketela I've never been to me the temptations ke bona ba re tlela ka yena go sha ye yeah bo Smokey Robertson bo Marvin ke Marvin Gaye go ba ke ya to ba ba ile gore le bona ba iratile ba tlhaka di version Karen White I'm a woman Mrs. Kema Sempedi Senyane re lebile e ringela ya bo ne re ka gare ga seripa sa mathomo gopela gore diripa tsa rena ke tse pedi fela ke seripa sa mathomo sa go sela go sa galetse ra boa le sa bobedi le tšašhile lekgono ke sa temo re bolela temo ka masa ke go sware tšhele ditsebišo go tswa ka mala kgorong ya tša maphelo ka Gauteng province se se lesego Phuthing le ena o re KV re sa remela e tša fa nke le re fošetša go ba theletše ba re thuše go tswa kgorong ya tša maphelo ka mo lefapeng la forensic ka gono re ba re thuše gore gokaganya le meloko le metswalle re tla itiraga ja taba ye o lesego re a leboga ga jale nna le wena a re nape re lebelele tšašhile lekgono le gešhe ko go nyetletse la mathomo re thome ka go butla dikgopolo tšeo

0: ke mo barengele rato le fenya tshohle ka mehla. I love me for a reason, don't love me for fun. Akobane ge o rata o tlo fenya dilo ka moka. Bare le rato le jale ka mitho. Le rato le jale ka mitho. Gobane ka nnete mo go leng le rato. Ge ba ka nnete ke le rato la nnete. E re bolela ka yona mitho. Ye ile gore e tseneletse. A gona gore o shikinyege. A gona gore o shikinye ke selo. Ba fela ba re DMO je re leng ka gare go tsona gane jwa le re lebella leto le re tswang go lona la bophelo ka gare ga ngwaga wa 2026 o lebella mo leng gona gane jwa le re ka nnete nnete lena ka South Africa ke re kgwedi tla go ya le wedi go thwe ke ngwaga o moso gore ba nna lena gape re tsena ka gare ga sehla se seng ka gare ga sehla se sengwe. Jole leto le ka nnete ke le thumileng ngwaga go feta ka yona kgwedi e re lebelela gore shitse o fihlile kae gore gape a ke bone o kare go bile le tswelopele go ya ka wena ga o bone o kare ga o na tswelopele ene go na le dilo tse dintšhi tse e leng gore o di dirile. Ino ba ile gore e ka dina go tshedingwe a kere o ka nna o sa di bone le baka ile gore nna a kere o lebeletse tsa ba bangwe ga wa lebella tsago di gona tse wena o di dirileng ino ba ile gore ka gore tshedingwe o bo o di dira o lebeletse gore ee hle moketekete o gonne hlenge hlenge hleng hleng hleng a o wa lebala gore etse le wena gona le dilo tse o bongwe di dira ka lebaka la gore o bo o kitimisa ke tse dingwe goba o kitimisa tsa batho ba bangwe go feta tsa gago o feleletsa o sa bone tsa gago o feleletsa o bona o kare wena ga ona tswelopele ka moka ga rena kere re fiwa menyetla tshese ka tshese re fiwa menyetla menyetla eo e gona kwa mothung kwa e gona kwa mothung kwa a kere ba re dipula tse dingwe ge ditla ka gore di a fapana dipula tse dingwe di tla ka moya wa go tshutla ka matladibe tse dingwe tsa notla ga botse di fodile gantsi a le ge di ka hlora matlakala a o ra bona a fofa empa tse dingwe di tla di go leka gore na wena o tsepareje ga kaka mo o leng gona o tsepareje ga kaka mediela ke yona motheo o mogolo wa bophelo ba gago medi yona yeo motheo o mogologolo ke yona fao tsebo ya gago e gona moo ke gona mo ileng gore o santse o lebelle gona ke gona mo ileng gore o santse o hlokomele gona ke gona o tlo kwisha go gore na ga botsebotse o dirileng tsebo ya gago ke kaka tsebo ye ileng gore bo o sa ihlokomele ka gore o bo o lebeletse tse dingwe tse ileng gore ga wa tshwanela go di lebelela o lebetse go lebelela leeto la gago o lebetse go lebelela se wena o leng sona se gona kwa modung go sele go sagaletse re thoma gona gobane ge nto ngwe le nngwe e thomile fao a gona tweto go boifisa a kere o tseparetse tsebo ya gago ka moka histori ya gago ka moka matla gago ka moka gobane kae o di thomile gona kwa ga se o kgwetse tse dingwe tse e leng gore di shetse di tlhogile di thomile o thomile fase a re ithuteng ge o thomile fase a gona gore o se ka bona tswelopele go fitlha mo re leng gona e ya o ja mo o lebelela o tla bona gore na medu yeo e tseneletse go fihla kae empa ge o jamile o e kha aba bangwe matlakala a tofofa a tlono ja ke dipula sefako se tlono ro thota empa ge le tse ileng gore wena o di thomile a gona gore seke wa di bona go sele go segaletse
1: Yeki Tobel FM, Garama Raki to Bidima Smoke Ditsila 2026 Tobel FM, Shetta Watsabon Witabi Show
0: Rena Lady Tuesday Crash Kagarhala Bidiling with Lily, Kagaram Shetta Watsabon Witabi Show, and Papilla Ritz and Akarhona, Erekola Moshe or Lecha Slirling Kaharholo Nadli, Kishiko, Tomati Beke, Adi 25. Lugonikila Bidiker, Be kind to humankind week. Ye ile ngore e thoma le khono go ba fhlela ka di 31 le tshela mafelelo la khwedi ya phato ile nyona August ile nyona khwedi ba sadi ye ile ngore ile yona e tshela pele go hlohleletsa taba ya go kwalana bohloko taba ya go ba le botho gore dilo tse dingwe di be gabotse ka gare ga lefase le re phelang ka go lona re a hloka gore re ikhafe ka go bontsha botho o ka bontsha botho ka dilo tse dintsi ka lerato go fana ka thuso go fana ka thuso go no tlhabolla batho go no ntsha batho ka gare ga leswisi go no thusa batho ba e leng gore ba e hlaelela tsebo yeo ke go ba le botho ke mo shikerat e ke di couple skeber at that empa a se bana teni fela ke re ba tlana a se bana fela ke kiss and makeup day a ke re ba re go tlana go lokisetlwe tse dintsi le gona go lokisetlwe tse dintsi go ka dira gore dintwa tsegedi le gona dira rolloge o ka dira gore batho ka yona ba gopelane tshwarelo ene ye nngwe ye e bolelang ke Jacqueline Melton o e leng gore kgweditse lešatši le ke ena a le utullotseng o bontšha gore ka go dira jwalo e ba segopotso sa gore o ka ntšha pefelo o ka tiša kgokagano a ke reetsa re le gale go atlana go dirang dilo tse dintši o ka gopela tshwarelo ka yona o ka tsweletsa maikutlo a gago ebile ka le boelantšha ke ka mo bareng ke lona lešatšile re le kwela ke re kiss and makeup lešatšile re leng kiss and makeup day dilo dintwa dikgwagano dikgwagagogano tsona tseo ka moka ga jona rena batho ba le e leng gore mafela kgwedi nngwe le nngwe re no ya ka mabenkeleng ra reka re no reka National Second Hand Wardrobe Day na wa tseba gore di-wardrobe tse o na leng tsona tja go feta tse nne tse tharo tse pedi go na le diaparo tse dingwe tse e leng gore ga o ka dinyake ga o ka fatolola ka gare o kgwetsa tse dingwe o na le ngwaga o sa ka wa di bona ke tša gago jale letšatšile re lenka re go lona go thoe le tlhotlheletsa batho gore lena go reka a re gane re a reka a re fokotseng a re fokotseng taba yeo wa tseba gore botlhokwa bja yona goba kgolego ya gore ka nako tse dingwe o emise go reka o re tsona tsela o na leng tsona tse dintšintšintši o na le mengwaga e mebedi e meraro o sa ka wa diapara ebile o sa tsebele gore o na le seaparo seo sa le se katelwa ka fasefasefasefase go dintšha wa rekiša ge ba o dumela thekišo goba wa fana ka tsona wa rekiša goba wa fana ka tsona o tlabe o thekga lesolo lela la Green Planet e ka mogho wa go ikgetha o tlabe o thega lesolo leo go nore di aparotse di leng gona lena nke kgwedie nke pele re tsena ka gare ga akere kgwedia ya September ke ile go hlokisha ke ile go thoma dilo leswa e re le wardrobe ge o rothutha dilo matlakala mangwa rothuthega a mangwa a thoma boswa tsana ka wardrobe nya gao o ye o nya ke lo tsheleng gore na le mengwa ga e meraro sa diapara gora gore ga o sa ditlhoka di yo di rekisetswa le ka di second hand go ba e fa ba ba ditlhokang rena le di foundation tse di ntshintshintshi tse o di tlhokago diapara tseo gore ba thuse ba bangwe di rata ba yeo ka yona yeo le wena o tla bo o thega planet ya geno go ba le fase le o leng ka gare go lona ka tsela ya go ye e ikgethileng o tla bo o kaonafatsa ikonomi ka tsela e nngwe le wena ka bowena go ne re lena tse ke o donata go ba lena tse ke o fana ka tsona go ba ba ditlhokang tse tsona ke kgopela gore le ntlogele ke direkišeng ke di rekišeng go ne le ba bangwe ba e leng gore ba ka di rata ke matšatši ao re leng ka gona a rwele ke di 25 086 000 2452

0: Boma Kontong le bona le dira ka mo gotletseng tabeng ya temo. Ke nye dirang gore re hlaelele. Re ske bra ba ka yena tsela yo re santse re be ka gona. Ke nye re shitishang mohlomongwe re lebella ka gare ga temo. Gore mola go bele bale le bale. Re ske ra tlatsa seatla. Mola ile re tseba gore mosadi maloba e be ile yena a gonang go gapa letsema go ba le letsema. Why goodbye people pricing moshate kwa tsebele bitabisho 0860002452 ke morileng gona ka gare ga moshate wa tsebo le bitabisho ke le bagametse go a o ke a bonang a o ileng gore ka nnete a ka gare a emisitswe ba re bona KV le tsa go shiliwe ke la gore re mmogo ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso ke a go leboga Tshepo Motshepane Masela a re KV ka nnete go se le go sagaletse le nna ke go theeditse empa ke gopela gore go opelela ka ge le letšatši la ka la matsoo le lekgone le mamotlha KV ke Tshepo Masela a le ka mola Green Side gae a re ke ga mašašane o tšane ka mola Masengeng ke a go bona ka mola tlase ka mola gause le ga tefo happy birthday to you Mtsepana gola gole o gole wena Mtsepana le bohle ba golang happy birthday Allan Mabotse a re KV re mmogo kgotsa ka motshelo section ke go file tsebe ka moka ga yona ya masa ke lebaga tsebe tseo tse botse ka masa batho ba botse go se le go sagaletse KV le nna ke go jele ka tsebe ke le ka mothembisa gae ke mohlabaneng bolobedi ke dzwadzwewo a re shalom peace Daniel Mokone Lilian Ramabele le yena re theogati kgotso ntle le nna banna go sele go sagaletse re leboga wa itse ba re 37 a kere ga o itse ba gona re seokodibe mo se ka se bona re gona fao re go file tsebe re go thieditse re leboga tle ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso KV Mashego a malala tso ga molemi ke re go balemirue le balemi ka moka ba merogo ba ke ire ka bolele ka ba ke batsebang KV ke Petros Mamgale ke Sem Komana ke dipolelo magabe ba ka molata hong ka mola Andrew Magabe ka mo ga Mashamtan ke KB le kopo re leboga KB a ka leboge ba re tsenang a re sken re lebala a ke re batho ba morero wa gore re boledi she mishomo ya bona ya bolimi gore re tsebe gore na ba dira eng ka gare ga mushumo wa bona wa bulini ditsweletse tsa bona ke eng re nya ka gore ba tsebege ke seo re se etishitse mpile ba tsebege ka gare ga temo ya bona ka gore gane jole o hwetse kae kae go hlaelela gore na etse rena ka tamati o ka re retjwa pele jwale go tlhajwang gore o fukwetse ba re mebaraka e hlaella tamati mebaraka e hlaella jwang tamati re na le yona ka bontshi jo bokakakaka ke gopola molemi o mongwe ka mola ke ka batho ba hlaella tamati jwang ya go dira tomato paste go ba di-company di hlaella jwang tamati e le gore wena o na le mashimo a gontsha di-grade tse lesome motlhomongwe tsa tamati ga e tsebege tamati ya gago ga o boledise mebaraka 086-000-2452 ka mošhate a ile sene go sele go sagaletse thobela re a lotse hello yo ka mošhate a ile sene
1: ngwanyana
0: manza re gone le kae everything mamza le tsegele gabetse ka mongwe saosha
1: re botata ngwana waka o itire banasi ba le ka mo monako mo straight ba ruile o disa ditsuyane bjanong
0: ya
1: ke mmedisante wa makita mar ke ngwana masongane a re oketsetletse a re di a gola ngwane ke kere ke ba leka letsa makgatsi le makgonong le bo botlhe ba ba 'irang dilo tsa go tshwara letsametse e re ko o botsa bjanong wankutlwa
0: ke tsheditse mamza
1: Tamola hapo tsa mola house ra beka wa ngwete.
0: Eh.
1: Tshintsi tsa di a hola le rato le mohau. Ka tseno le ka di 25.
0: E kwa.
1: Ba tshile ka tsatsi la bona. Mamolo a bona re o ba rata ka le rato, o le rato.
0: E bana, mani rips. Okay.
1: A ba ile le sengwe nyana nne o.
0: A bona a bona gore ba fatlana gagwe. A ba tshirele boga hleka go
1: lewe.
0: Ke ke me golo ireng me golo. Ireng e?
1: Ari
0: ke re ka mo rena ka mo on off wa tsonya wa. Mm, plus a ke re ke na go le ya me
1: hlara
0: shiwe ya khukhusha le yona re e bone le lena mamso e hlang ga botse ka fao sosha ka mshate a ile sene. Awi 0860002452 ke mo re lengona tshobela FM go sele. O se la go sa galetse.
2: Mama.
0: Arlo Cheng. Re gone le kae?
2: Ya le mo go tsane mo modim tlo.
0: Ke kwa?
2: Marapo.
0: Okay.
2: Ya, ke la ke le ke a o hne. Ba tla se le mathono no. Ba di mo a tsere ne. Re modim o ma o pele.
0: O dirang.
2: O hne ke mo tlo re e pe ya la di tsene.
0: Mm.
2: Rote mafela re ke nna re go lorong o tsile di se ka ona
0: o
2: tle sa masala he ba ka tsela mo fa le tlhole le tlhotlono ka tlela mo tsilo
0: ka net
2: ya le bo
0: ao batho re le boga samma Tuesday Christ arna ke balimi wa ga go molimi ke mang o ile gore o duma go mona a tsweletse o duma go bona tsa tshilelengwa re ponkisi ela e bona ke isha marakeng wa gore gore e dire di pins ka go re kana go tshedingwe re tipuching gore na re tlisetsa joang ke di pins tamati kgogo ke mafase a mangwe rena re le gona re bona gore kgogo e jiwa ga kaka ke ra kgogo tjatji ka tjatji e jiwa ga kaka jwale di re di dumela joang tjaka ntle rena re ka thoma ra ba balemirumi ba dikgogo di sauce tsa tamati tomato paste di tsweletse tsa go dirwa ka tamati ba hlaelela joang tamati mebarakeng ya bona rena rena le mashimo le dirapa gore ke yone e re sentseng ka nnete e re tshwenye jalo ka maAforika Borwa 086-000-2452 morero golo wa gore re tsweletse re kgethe balemi ba ke gore ba tsebege gore ge o ikwa ba re e gape ba re khampani e lala e bona e dira go tomato paste tlheng ba re ditamati di a tlhaelela wena wa tseba moagišane wa gago shule ke kane o ntšha di greator ke kane nke o boledise batho ba le wena nke o boledise batho ka mošate go sela go sa galetse
3: eskve
0: a re lotšheng
3: letsoabotsegadi
0: go sela go sa galetse lena
3: a wa nna re tsoabotsegadi
0: kaboga ka mmapele a mathobela
3: ao monna so ba re ke malebana ka a re moti ba re ke femo a malebana
0: ee ka re mon
3: monna o ke molemirui ke boe ke re malomo o beto wa sphosa ka mmapela sema le ena banna bao ke balemi bao ye
0: ba le mang mathobela
3: o malomo o beto wa die ke moruile dipudi malebana ka ruiboko o ruile dipudi ba ruile dipudi tsa maseiboko
0: allright get it on di rata
3: ke ba ruile yana bao ba ruile ba ruile dipudi tsa maseiboko tsa tlhoke dikhibidu
0: ao a re lebogeng a re lebogeng
3: ke a leboga se sekeng ke re tsatsile le lebogeng ke re gadi
0: ke a di bona pudicheo ka mošate ka nnete Minister Maphanga molago 061 7157100 ore KV dumela ke na le wena ke re ke na le wena mošagiši ke go tsheditse beiletse ba re lebogatse beo ye bose e botse ka masa. All right, arboneng e mongwe melaitšhashe ba re KV ke no se borna taba ya di-voice note di tla kwagala ka mokgwa wa malebana a ke kwa bose ke e ke rile ke di boletse ke kwa ba radi kwagale ga botse thobaela se SKV basadi ka gare ga temo wa tsa gore ba tlhokang tlhotlheletso ditlabakelo tsa temo e fela bontšhi bja bona re a ba bona ba iteka a re ba feng thego ye ba e tlhokang ke leboga seo se SKV Lesiba Franc Šika moletše garankhue kwagetse wena o kwagetse Lesiba Franc KV ke mang a re bona le nna ke ka mo pench ne ke go file tsebe pench mare tlaneng wa go bona kere gona le balemi le gona nna le balemi ka fale ga mamogolo ba gona balemi mekiniane matemane sina nkwana le helene ntimane batho ba ke ba bolelang KV ke balemi re leboga samma re go leboga kgale ke sa go ke mo mošate wa tsebelo ba ithabiša o gabotse a re lebogeng KV dumela ka gare ga mošate wa tsebelo ba ithabišo ke na le balemiši ba napogadi balemiši ba ke balemirui ntaka dia molekwa ka mola rooibok Glen Phagadi ka mola mmapela motlhotlo le Shapir Selby Setseta ke mpao Emmanuel Selolo ka mmapela rooibok KV ke di tshwetse crush tsa ka batho bao gobane ke balemi Manier Albert Macheta a re tao gadi ga mashego ka mehla 815 ke mo ke go fileng tsebe gona Doctor Napagadi Mashego re le boga Manier ka gare ga mshate wa tsebo le boithabiso ses KV e reng ke tlo tsea di voice note ya ke feleletse megalashe a ile sene ka mshate
4: tao gadi ga mashego
0: moruti le gona
4: fa re sa mogashi ka masalene sa ntopa sankisha moyeng ra ka ba happiness
0: a ba a parla nke yona le kwa ga le botse
4: moyeng hallelujah Tuesday crush ya ka e gona ka mo take 2
0: yeah
4: Mr. Devel o tsara di go tsa je di botse mane
0: okay
4: ba pa le la go fihlela mo ara ke mara mo take 2 yo take 2 ka mo ka o itlokometse mo
0: yeah
4: di dirong di funeraleng ke na ke na wa ba tshwa ka mala teng go ya ga go ka re ba e khotofala ba di
0: yeah ke ka mo ba mo fantego gape re o bona batho ba go fathego gore re se o se dirang ba sa rata ene ba se bona
4: a se bona re se botse ka nnete ke khoya re fihlela go atile go bona le go ya ga go padime jwalo jwalo
0: a re lebogeng
4: o sa te mo go
0: o kwa tsa le boithabiso ya le a kwala re a tsgalle phagamile ntjile o le a kwala re le sa tle tshe moro go borutse mesaledi tabele ka mtshate a ile sene
5: Dimesh
0: eish shien
5: o tswa
0: a wa mpula ya wa bona yo a ke se rosa tswe kwa mang a ke se ke ma yena o budi tenta bae
5: ka ba fate le matelo go sela ga botse
0: na wa go sela go sagaletse le nna ka mafefe le ga botse
5: a mafe a go sela le ga o tabo go nyana ke bo sela jo
0: ka nne tsa re le bogeyo e go nyana
5: ke rata ba le ba ta mo ma fefe ka mo ya tsala ma fefe tala se jaga ile le ba re kula di potata le fika pinsi
0: ene ke na ko ya potata ya jewa
5: mme sho le ka mola ma fefe ka mola ma mamba ma pahane le mola ma shushu re ke roni mamba mme la uta o shuma go tala se jaga ile o le mile ka ke se fela ke ke bula le na re mola mkuni ke mo batara mo di mantsi ke ka mo go di ka ke tsheka e tshelele ka mokana ga yone ke ra mo le ka go famatla mo nao shuru tse ka re reka le nna ra itara re ga re kisha jalo e ke mo re mo somwe ba ba ba le fapala la cha ke mo ntla ka ba bona ba ba tshusho gore ga e tloga mola ke a mokae
0: ka net what's up again ye ileng gore a kere malobanyana fa be go bontsha gore dipego tse di beng di tsweletse ke gore taba yela ya go tlhokega ga meshomo gape shiu kariana mella gape ene ye nngwe ye ileng gore e ka re thusa go fenya taba yeo temo gape temo ke boka moso ke kgatlhegele go bontsha gore le fapalona le la temo le Le hlotse mishomo ya go feta dikete tse le somehla go bana ka nnete re tsana temong eno ke fa mohlala ka molemi ruwe wa di gogo gore etse ge o shitse ona le di gogo o ka thoma ka tshele go lwanya tsa ke a o ka mora ga go itse tharo ke go botsa nnete o tla bo shona le o na le batho go ba o hloka batho ba go thusa o tlokomela di gogo tsa gago o mongwe le yena tla be a itla ka gopolo yengwe go batsebo yengwe ya gore gape gore gogo tsa gago di kgahlise o hloka skete ke mo ka una pile watla o mongwe re nang ka go ala fela wa bona meshomo e hlola ga jwa le le jwana ka morago ga mowe o thoma go bona le shoba la gore di gogo tsa gago ka gore di a kgahlise o ka direkisitsa le bengkelela gore gore a o tlo hloka motho wa vene wa gore wena tseba gore la bohlano le lengwe le lengwe o santse ong kise o hlotse meshomo e me kae ka gare setse go nna le meshomo e metlhano ye e tlhogelegilego ka motho o mo tee fela temong jalo kgopola le setse le le barui ba digogo ba batlhano motseng o mo tee gore ke meshomo e me kae ye le tlabeng le e hlotse ka gare
6: Taba ya go rwala tshipika meriba ka bophara bja Afrika. Re hwetša go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: A ke tšhemegana ya mafelelofelelo ke moka di-voice note tša mafelelo le tšona re tle re dikwe fa ka gare ga Tuesday Crush Arena. O sele a ile sene? Re a lotšha. Slotšhile. Tobel.
7: Lego.
0: Re bona le kae?
7: Okay, Isaac, come on, check us. Ona ka pele ke ba bitsa go tsheka se le ka mane toa.
0: Jo, ga le ka le da but.
7: Ya, ke le go ka pa go le go tsha ba tsadi ba di home ke itse mola ga mane toa na clinic. Ba ya ba re le la morogo mo tse go tse mana.
0: Ka mola clinic.
7: Ka mola clinic ya re ja morogo mana.
0: Ke moka gana mo e a ba fepe tsaba. A ba tlo shetla.
7: Ba ka moka ba thusa se tsaba go ba le go tlogana le ke la ga mane toa na tsheka se. A gona le mo le rone mo le mleming ka o tle ke maxi ya bona e bitswang a ditsego mathlatse mang kopane se kgobela ke yena le yena le maumela gaufi le yena re tsepa ka morogo ma
0: e kwa me shimo ya tholega
7: e ya merogo pa na fapa na go le tshero go tshero se go le morogo ga le China le nka mo ka re ntshile mo la go bona
0: re a leboga wa tseba Isaac re a leboga
7: ya a ke tshe e principal ya mochetsane le go tsane maletla high school ga tsoga high school ga re di bana ba sekolo ke principal mola mochetsane mola primary
0: a gona taba re lebogile le khono le gabetse a ke re tso shabali di principal tsa rena le bana ba sekolo be re ba tso shama bana class of 2026 he a pele na le amala di amala a re ba tso sheng tlhogo tsa dikolo bana ba lena le aba tsosha le aba gopotsa ke a tseba a gona gore le ba shemorago a gona gore le ba shemorago bane ye ba ihlokang gana jwa le ke tlhotlheletso fela gore lena mo le leng gona gana jwale lena pile le khonyolla mabati a gore le a go rematlo le khonyolla mabati tsogang le mo monempuku. Hello. Go sele. Yes, man. Bona ke kolobetse ntwe wa ke ya re ke mathomo tsena ya go sele go sagaletse ke go kolobetse ka ona mogano re ya leboga
8: ka ba ri ya ba mashie go SKV
0: dumelang ka mo
8: dumela SKV
0: samma
8: ya no ka mora wa lwa ka le ditelle SKV
0: e bana ba tswa sagape
8: ke na le morutumo wa ba kereke apostola ke mo ka medi bona mo sagape mo ke na le mokgomano mongwe ke phete o mo sagape mara go fa sinyana ba re ke khalanyone batho ba ba bedi ke ba limi se skebi
0: yeah moruti
8: o e bile mushimano ba re ke phete o rwala moro wa ka bicycle se skebi a ye ka Monel Park ka toropong a re ke shetse ba sadi ba ka Monel Park
0: e kwa
8: ya le gara wa bana ba ba shifela mpile le leme mane re kgona go ja merogo re je di gra di tamati di petruti lo tse ka moka le di carrots se SKV ke o lebo go thabetse
0: a o le nna le thabetse ke nna le nna re le bo ga
8: bo re SKV le ga
0: re bona le kae
8: a nna ka nna tshwetse crash ka kamala te ulo se ke sala ntse mana pana ena ka molemi ana kwa na belo o bisi o le ma partner for December e ora sha le di ponkisana ga a patela tikana a se le pisigana nna ke mo odisha ra tso a tso a yo le ho tsane ga ne se ka mo kata ho ga ke tla ka le te ox ka le ho ske bi
0: thank you ba khotlane
9: tumela tumela no stop a sta ke tla le meso
0: yo
9: na ke nna ma
0: ka mo ke go sele go sagaletse iriosis ya botshelela tlhagaira senyane ke dikalemiso and dikalemiso bana le voice note e ke ra WhatsApp number ya bona le teaching ba tlole fa yona ye ke ya go sele go sagaletse mama re a leboga a gona taba
10: a ke le tamise nga re yo
0: tamise ga lo
10: ene ka mo gona le go thata mo ke tadi se se le mo ya ka se la tepi go le mara kola pala pala kola ke mara go ngana kola ke mo di mixa
0: owa masuk mpotse ngwalele gape molaetsa mpotse gore na ke o thedi o re theleditse o le kae mo kwang e di tshitse se tharo di kopane ke gopela gore thushi na ba re le mo shekana taba yo gore okay wena o theditse o le kae
10: dimela dimela dimela ma kwa ntso
0: sentse
10: ka ntso se go bose kae ke bona re tama re tsa skhune
0: okay all right okay all right ntate kontso ke akwa tsheke tsa mabane tse o di sereng a gona taba e re ke feleletse melaetsa ya lekgono ba re kv dumela go sele go sagaletse happy lovely tuesday gobza taogare ga mashego lena ke go feletsebe go ba leme kamoka ba gona ka fara sekukhune ke di tuesday crash jaka ke re a ba tsebe a ba tlhotlheletsege ba tsena fa sedimong re a leboga the immaculate ke pantso shai SKV dumela nna ke rata temo bothata baka ke lefase la temo le a tura yo mo rona mo le a tura ke brown m a re ke na le register

0: tse di vasnete ke go pela gore e betse pedi tsa mafelo felelo
1: Pala sese gopotlo ke ulya mo go tswa mo strolosi ga ke ga matamanyana
0: ke mela mbuile
1: sa tsapokobo motho o le madipotata motho a buli fela wa ema ema ya ke motho le o lema ke a leboga
0: thank you really
2: hotso kp
0: okay
2: ha o sa le go di marameng ke go pla re tolo fa ba bitsa ibala ke evergreen mo se tla film o tampane one ntato mongwe ba re ke sekhutle mosetlho le madi carrote matsapane ditamati dieie ke ra tswele pele go dira jwa le banna le bokabamente ba kgone ba thusa ka dipeo ba kgone go tswela pela botse le nna ke a dira mo na le mafia a tlhotha dipeo Ahmed KP
0: ke a go leboga fele ka mo na le mafia re gone le kae
3: ke nape ka legolaneng nape ka legolaneng
0: timela nape
3: temo ke bophelo temo ke tšhelete temo ke bophelo
0: ka nnete
3: le ko wa nyakega o go itirela ko mo go kaone tanko
0: ke bophelo ke bokamoso ka mo legolaneng ga bo ba uba re a leboga monna ka legolaneng ke se re mo ya se fihle
4: tsabela tsabela se se ke bi mashole ka rona ba lena ere nna ke re molemo ruishu ke sesi kate se botoma ke molemo ruwi o rekisa dikgogo ja hae sesi kv aowa o ikukile wa kwa re ke kukile kgogo sije dikgolo tsa monate ebile ke boya ke re gape gape molemishu ka mo creteng ya mmaotlile ke nkone awa ka kretseng hae wa tseba go a kgatlhisa o a kgatlhisa wa jwala dibedirotse di-spinache dicabage di eie ke a leboa six kv tanke
0: manetlanda tšhabalala a re lebogeng ke gopela go emisa gona fa o ka di-voice note ya ba re kv nna ena ke tlhoele tsebe a kere ka metlha ka dinako ka moka ke phela ka go file tsebe gara ga mshato wa tsebo le bitabisho Pretoria ke mo keleng gona ga e kire tshong village ke Baxman phahla mhlaka ya ba mapaka tshitshu ka maka bonang be ke kerena le naina a peina na re skin ra bolela kuti mapaka mak le a kwa ke ka no itse ba re be ke kelna ka moka don't let the sun go down on me Elton John and the Michael Jackson a go sele go sagaletse ke go pela re tsene mo tabeng ye ba le mere ba kwele re ba tsoshitse go tla jwang go khonega jwang gore re bone dilo di tswa kantle go tle di gogo tsa USA go tle di bintsi tsa India tsa kai kai rena re le gona di ya me barakeng ye e leng ka monageng go tla be go diregeleng re tla be re tlhoka tsebo ya gore re fihlella me baraka jwang goba re no tswa fa taba ya temo

0: Elton John ana le George Michael ama yo George Michael o robele ka khotso ye ngwe tshi go ba Elton la gagwe Elton John ka sebele ana le Benny Taupin abashimishe sikase o sa le tshatshi la go theoga a gopela gore na le wena tshatshi ka tshatshi ye ile ngore e re matlafatsa ye ile ngore e re fa kholofelo ko gona re lena awa le tshatshi le a hlaba isegale ge le tshatshi le tswa go sa khathalege gore na maru a gona thibile na le wena re pala keng go phadi mara bona gala bashimishe sikase o Elton John ga bolela joalo go re wa tsarkeng go gone le batho ba ba ka go kosha botlhoko moyeng maikutlong a taba ya gore wena ka ile ka ge o tsena o bone o sa amogelege o ikwe o le noshi wa tseba o ka re ga ga o tsomege ga o nyakege don't let the sun go down on you e re wena you shine you shine you shine Or okay, ge ba nkhana a ke fetele pele gona le ba batlang kwishishang ge ba ba sa go kwishishe ba gona ba bang ba ba go kwishishang ge ba ba go kwesha botlhoko ba kwesha maikutlo ga go botlhoko gona le ba bangwe ba tlo wa hlekesetsa ge ba bangwe wa tsiba keng ba go lebelela ka tsela ye gona le ba bang ba ile gore ba tlo go amogela ke Elton John ke Elton John ke na ingwe tseng ka sebele mme se ke masempedi senyane re tshela iringela ya bo ra ke ra ya bonene hey ya mogwa go tsefa a ke re mmino o no ba ka tsela e o no tsefa ke nako tshe dingwe wa go ka re o nkile eto le la selo mo ya le ka no roropa la sobelela la sobelela na le wena re tsena ka gare ga taba yona ye ya teng ke kgetha gore le khona ke bolele le lena ba limi potlana kamuka go ba netaba ye ina le go tshwenya ina le go shikinya maikutlo ina le go sebega botse mo go rena gore ba na etse go khone ga jwang ma mamalaji mo khone the farming granny le ba limi bo coach magadi le balimi ya kere all right balimi kamoka a kgetse ke balimi ruwe balimi potlana ba go tsebalegi ba go manka nna tsa bulimi tsa balimi go re kamogae go shela go tlishwa go ba go romelwa he go etla di kep di rwele ye di rwele di ponkisi di rwele matsapa di rwetse di tamati di rwetse di chilies go ya me barakeng ya rena e megolo me baraka go parara di tswa dinageng tsa kantle taba ye e tla be e bolela eng go rena balemi ba kamogae re hlaelela tsebo ya go fihlella mebaraka go ba garatswa re khata tema e o etseneletsego jwale ka balemi 0860002452 nke o ye ka mo le ga semenya wena hle ba thonke le betse selogolwana sa ka ba re ke na ke dirapetswa le ena wa go le le khono ke go disa mathintsana ga ngwepe a wi ke no mo lebala a wi ba tho all right re le boga o go le gole re na pile re tloba re ya go kwa dintlha kgolo tsa hlokwala tsela
1: 2026.
0: Ye ke botšiša lena ba lime ka kakaretšo a ke re tšišitše a re sa tšoša ba lime e a re sa tšoša ba lime ke botšišitše potšišo ge go šala go etla matorokise go etla merwalo e rwetse diponkisi tša mehuta huta go dira go ya mebarekeng kgoparara go dira dipintsi go dira ditamati tomato paste di mihuta huta ya di soso tsa ditamati di tswa kantle e le merolo ya go tla kantle rena re le gona ba jwadi ba ditamati ba tsweletse ba ka go fapana fapana ga rena na ye ire goreng ga rena tsebo ya go fihlella mebaraka go ba garatswa re tsena temong ka mo go gotsofatsang ka mo go lekaneng ke putso ya me eo ke putso ya ga 086000245 kharebe a go tswa ka mo ere ke ya mogele e she ke na le yona fa kharebe ba gona
2: Tabazimbi, Tabaya Rona Chipika Meriba, Tabu Parabia Africa. Which I would like 1.9 over Eponyawa SABC Plus. Tobel FM, Mushata, what's the one of Tabi Show?
0: Go on our link, Aragona. Lwena ile ngwa re ule la sele mo ya re khopela go gotama tamishega mo leng gona ka gare ga mashate wa tsebole boithabisha ke na 87.6 of tla go 92.1 go ba go 815 ke mo re khwetsang gona le app ya rena SABC plus go ba go www.tablefm.co.za ke mahanana kharbe dimela kharbe ya ba hanana
3: Morning,
0: Sis KV.
3: All
0: right, Tims.
3: Province ya Northwest e dirile gore badudi ba tlhoke tshepo ka go lelengwe fosa e dira boipiletse go president Cyril Ramaphosa gore a tloshe tona ya maphodisa ya motjwa go swere maemong a gagwe bora kgwebo potlana ba mo Limpopo ba tsiya karolo go pontsho ya ngwaga ka ngwaga ya kgwebo kwa Ongwe Diva Annual Trade Fair ka Namibia badudi ba gwaripe masipaleng wa makhuluthamaga mo Limpopo ba re shetse le mengwaga ba tlhoka motlhagase go dikoka mo ka botlalo e ba le rena ka metsotso e metlhano go tswa e ringele ya botlhano go fitla ka ya boselela thobela
0: ke dumela gore kgwerano yela bo makwetse ba e aganka kwa le Namibia e tla tla e ba e kaone kaone ya ya ke a tsore le tlo di tsara ka mo re tlo di kwa ka botlalo le rena ba bona ba ile gore re tla be re ba swere re boledishana le bona ke e le ba ile gore ke ba tsweletse go kagano yeo ke a irata ye ile gore re popa mogo go kaona fa ja economy ka letla gore ngla temo 086000245 re go leboga matome skuba o ne le gadi ya di tshene ke mo ile gore ka metso se mihlano re tshele iringi ya bo tlhano ka mora ga gore mashilo mhlule a re felita ba tsa mathomo le bona ba tla be ba re fa tsa moseo ke tsa hlokwa la tsela go ba fuhlela ka iri yena ya bo selela ge go sesese anele lejo ile ga mathato a ga mogole mo judge mahlo le suggest ngwana le papading ba tla be ba re fa tsona judge tsa tshila le khono ba shutella na Shwalo City Bank sa tsena sa gatlampana ka morago le bona ba re mokone re tsile ba re go sele jwale le betile go mo mokokotla ke ka mogomanana o a shuthelana ka gona. All right, KV dumela basadi ba ne le mashemo fela ere ke go botse ba tlhoka thuso go tswa go mmuso gore ba gone go ba le ba thuse ba ba lefe gore ba gone go beya borotho tafleng ka gore basadi le bona ke ba gola mushumo o thoma go bapatla. All right, ati hashtag izandla zagezana KV diatla diahlatswana a ke ba bona ka le molemo wa dikgogo gore a ke re batho ba direkile ba bang ba re dinyaka di apere ba bang ba re dinyaka di apotse o hloka diatla gore di hlobe o hloka thego gona fao jwale ke ka moke re go izandla ze a ketsana ya re le boga ke the farming granny ma mogoneng re bone malatse arawa le rena re ka gare ga temo manyora ke manyora re na lona 100% a gore dimela tsa lena di kgahlise di be le bophelo 100% re leboga the farming granny arna rena le manyora ke di gogo ke molemirui gape nna le morwa gore re go fa manyora di gogo di gona ke letse bala ka butternut ana ngwa go lena le yona na go ba le sa emishitse re leboga a ile sene KV abshene happy Tuesday go gola papa today motswadi ka sebele ke Gilbert Famanda masonganye ka mo ga mama ile kulbe tona KV ke leboga hle o be ya gola ga botse yena le morwa ba shale le morago Kesley Masongai ka mothembisa Liza re leboga wena tenyeko ka mo Tshwane Sosha. All right, KV dumela mommy o sele go sagaletse please ntirele shout out o mang ba re ntata kontlong wa gola ye ba thong tata kontlong ke ntate tshula habet ka sebele monna di tsipi ba re wa gola le tshing la le khone tshula we o gole ntata kontlong o gole ka mowe okay tshula actually ba kwa ba mala blood mala ba mala blood trip and by na sugar mo mahlaseli park ke makontlo machila. All right, re le ba felicitas ke gopela gore bo tso shantate kontlong ka tshe di motshwanetseng le hono

0: ke go pele go jamegala fa e meraru ya mafelo felelo ke mo karana peretsene le fapeng le la ditsebisho ke botsisitse botsisho go balemi rena le maruo na se se ra gore maruo rena a ga sia a ileng gore a le kanetse ga botse de go go tsa rena e ra goreng he re bona go etla tse di jaaka ntle go era gore gare ga gare gare na tsa maleba 0860002452 merogo ya rena ditšweletse tsa rena gare tšweletse merogo ya maleba na ge go gona go falalela tsa kantle go feta tsa rena 0860002452 megala fela e miraro mo metsetsong e le sumeseswai re lebile gona kwa iringela ya botlhano ka gare ga mshanto wa tsebo le boithabiso thobela fm a ile seni
1: se se gopotso le kae
0: re gona le kae samma
1: re gona ke ragatla pite ka mo moletse ga le go dikhurukhutsa
0: ke a go ka pete
1: se se kg wa tsaba e go sha botlhoko kudu o go tse na go mo go tse ke le mala tendron road ke bona di traka ke di ntshi di tswa di le ka fatse ene bona mola tseleng se kg ya tendron r521 o tse di plus ke di ntshi ba tswere khabetse ba tswere tamati ba tswere
0: ha shi sha wena pint
1: mara traka dia feta di tsadile na ntsha ka ntle di ya u delivera di maraka tsa ka mo a bore na ke nagana gore bo ntshi re bola ke taba ya marketing
0: re palelwa ke go ke go ithekisha ke go bapala
1: e taba ya marketing ke yona e ke yona e re bola ka ngora gore re shitse batho ba ba ena le di plus ren nna ke lebele tshe plus ke tsane tsenya ke motho lo gore o tlaetla a marketela a mo di shopong
0: ya
1: like you are ke nya ke motho a tlo a marketela
0: a go nyakela gore na julo tshe ge ke fetsa mo ke di sha marakeng ofe
1: le na ka mo se se KV re a gona o ta mo go lena ra le botsa gore se se KV a pekerekisha bonkisi le ka se gone go we advertise na ka mo lena gore batho ba itse botsela FM ke di million tsa bantho ke nagana gore o ka taka mo wa fitha wa advertise plus a ga gore ke na le plus recognition pele e protsebe ga mara o ka yo bona wa bona cha mila wa fitha wa nna so
0: ke mo ga ene o ibile o nagana gore ngwa go tlang o sa tlo ba le mafulufulu a le matlala go dira jwalo
1: ke ka nnete se se ke last ke go go tlhoko kudu ke bona traka e nngwe ya ditamati ya o tsana eng ya kae kae e wile go na mo dentron and e wile ga o pile le plus ya ditamati
0: e kwang lena
1: fa tsene ya go sha botlhoko re mara traka e tswa ile kgolo e bile e wile mo pele ya plus ya ditamati bona le go tsena le tamati ka mo ga borena
0: ene bo ya isha kae mara ke nngwa ka mo ga borena
1: Se
0: tikedi ke tsabotlhoko. Ke tsabo tlhoko. Ai, e go tsabotlhoko. Ke ya go leboga pitse ka mo khurukhutse.
1: Ya le wa se tikedi.
0: Ke go lebotlhoko lena ke tsenetse kopana yo mo ya balimi ke kwa ino ba le re nga se bolele ka lena company ela go ba maraka ola o mogolo. Ba re lena re hlelela ponkisi. A ke re ponkisi tefa pa. Ke ponkisi dia re a tsaba ka mola mabenkeleng o tsena ino sana ja shelong o lebelle di mihuta ya diponkisi tsa go fapana fapana ka mola di tsitswaneng gore okay rena jwa ka province ya Limpopo rena jwa ka province ya Mpumalanga Gauteng province Northwest Free State re mo bua rena o rata ke mohuta ofe a bontsha gore re hlaelela ba okay ke maraka go parara wa go tsweletsa ditsitsana tseo tsa diponkisi re hlaelela ponkisi ya gore re bana na pele taba ye ra gore go ara gore ge e se gona ba dirang batswa ba tlotswa ibile ya riela ibile re shetse re di otile re emetse di thraka diatla di atlisha
2: Jean
0: go sele go sagale
2: the honorable
3: monna le go go mo dia mathata mo go tsongwa
0: ke go amogela ka go se ka mo mo ja mantha
3: a ke
0: se le moya botata gore nna ke kwa gabedi gararo ke go pelela

0: Jesu Christe wa Nazareta. Amen. Apostle Bridget Hawkins Hospital Ministry mo Polokwane. Batheletsi ba Thobela FM are yang gotere gotse palo ya lentshula morena bukung ya ditiro tsa ba apostola chapter 9 verse 38. Ke ditiro tsa ba apostola chapter 9 verse 38 gomme yona e balega ka tsela ye. Yale ka ge motse wa Lida o le gauswi le motse wa Jope. Me ba rutiwa ba kwele gore Pitoro o tlile mo. Ba roma banna ba babedi ba mo rapela gore a seke a diega go kgaoletsa go bona. Modimo a rena lentshula ga go shile re boledise ka lona mahebetswa ke wena ka sebele ka lebitso la morena Jesu. Amen. Ba ga sho e re bibele ya ka ka morago ga go gwa ga toroka ka morago ga gore a tlhapisiwe a beiwe ka kamoreng ya ka godimo here ba rutiwa ba kwa gore Pitoro kgaoletse Pitoro gona filosoko here ba leader be ba le gausi le ba Jope ba kopantsha ditlhogo ba re kitima here ba roma banna ba babedi gore ba ye ba rapele Pitoro gore a seke a diega a tla kgaoletse go bona ke boletse maabane ka bolela mantsore o yo motlhapisa ba mmeya ka moreng e godimo ke sešupo sa gore tumelo e gona be ba e na le tumelo ya gore leswika le ka tswa maswe be ba e na le tumelo ya gore leswika le ka pholeletsa metsi be ba e na le tumelo ya gore toroka a ka tsoga e kwa re reng ba tšea kgato e nngwe ya tumelo e re bibele ya ka bjale ka ge motse wa Lida o le gausi le wa Jope me ba rutiwa ba kwele gore a sa le gona ba kwele le gore Pitoro o gausi wa tseba wa sepela sepela ba roma banna ba babedi ba roma bo papa ba babedi ba re sepelang le le morapele gore a se a tšea nako a ta pute keno a tla kgaoletse ka keno wa tseba e kwa ba re gopela bo papa gape ditaba e dithata bjale ka bo mma re nyaka bo papa gore bo basadi ba bona gore ye ya ba feta ba bona gore ye ba ka se kgone wa bona gore ba bona gore kgomo ye ba ka se tshware le ka dinaka ba re bo papa we nko le kitimeng bjale ka bo ntate le fitlhe le bie ditaba gabotse le gopeleng Pitoro gore a seke a tšea nako a ta fete ka keno nagana e wena wena o kgomotse wena mma wa go se rate batho nagana e wena wena mma wa tsweya e le wena mma o lwa gore ke tla ba botsantšha a ba ntsebe botse wena mma o lwe gore o tswelela batho ka moka ba gomola wena mma o le lora o bolela a o tlhophele mantso wena mma o le ro bolela o yo ratharatha wa kgaoletsa wa thubagantsha wa tlatlhamola o nagana gore he o ka tshogana o gomotse batho ba ka ba ba kitima ba go nyakela thuso na o nagana gore he o gomotse ba ka ba ba tlhapisa le mmele wa gago ba o bia ka moreng tsoko na na ke reng na bomma baka mo leng kwang le le gona le seke la mpefelela nna ke yo ba morumi wa fela wa gore a setse go belata it is never late re ka fetoga ra fetola dipelo tsa rena re ka fetoga ra gopela modimo a re thusa re ka fetoga ra tshabela go modimo re ka fetoga ra nyaka modimo a sa hwetsagala wa bona nna a ke bolele ka kereke a ke bolele ka baruti ke bolela ka mosadi wa go tseba semelo sa gagwe ke bolela ka mosadi wa go ikgafa mma wa go ikgafela batho botlhe mma wa go thusa batho e re ba roma banna ba babedi a re rapeleng papa re ya leboga lentshula gago ke seetsa lentshula gago ke kotse re ikokotletse ka lona re sa ya meshumong dikolong sepela le bohle boloka bohle lota bohle ka lebitso la morena Jesu amen.
1: Oh, amen, amen. Re leboga class of 2026 lelena la tanke morena shofalang ka gare ga di meleko ye o le sireng ka moka bana ba dikolo ba o eleng gore ba tsene fa se ba ngwala re a leboga ka ona mo gore na pele re ya go mashilo motlolo o re fa ditaba tsa mathomo a shithela kgadi ya ditshwene le kgadi ya bahananwa gagare ga mshato wa tsebone boithabiso bona le stopa se se feletseng sa tlokala tsela ke mo kamba na pile ba shutella ditlalemiso manene ka mo ka mshate go tswa go neta o ga di ke le bagatse ba ga go letheletse ka mehla ka ona mogo phadimelang ke tsohle shalom shalom shalom mamhlele

0: ke ya mebusho selegae ya motlhakanelwa
1: ya go tloga go bonagala gore ngu di party tseo e leng gore di be di se ka mo gare ga puso di tloga di bona tšhono le monyetla wa gore jwale ke nako ya gore re ka busa ka dipuso tsa motlhakanelwa jwale di lebeletse gore ka mokgwa ANC e beng e laola ka gona o kare maatla a yona a thoma go ya fashe jwale go diwa pusong ya motlhakanelwa
0: gona tabeng e o le bolelago ya party ya ANC re bone mo mafelelong a beke tšatšina sonta e tsebiša lenaneo la yona la maikemišetšo a dikgetho ga re boledišana le bona mo letšatšing la maabane e ka ga ba laetše gore ba dumela gore ye ke nako ya mmušo wa motlhakanelwa ke eng seo se tlogago se ba godiša gore ba sane le maatla a gore bathekgi o ba bona setšhaba se ka ba latela
1: mokgatlho o mongwe le o mongwe ore political party e nngwe le nngwe ee le salekeng e sa le pusong e humana go le boima go dumela gore jwale re ya fashe e fela ge o kara wa lebelela seo se dirang go se kgodišang ANC gore se santse e santse e sa na le maatla o tla lebelela gore le gone jwale dimasepala tse ntsi di santse di sa le ka fase ga mmušo wa ANC e ka ba 161 ya dimasepala tse e leng gore di directly ka fase ga mmušo wa ANC batho ba santse batho ba humana bothata go tlogela gore go furalela go thoma go furalela ANC e fela e a bonagala gore batho ga ba santse ba sana le tshepo ka mokgono tshepo ya bona e ya fa e fela go ke ya nako ene ANC ya bona gore batho ga se e le gore ba rata go tlogela ANC e re o ba gore ba bona mafokodi ka mogare ga ANC mafokodi a puso a tshepidišo le dika ditšhelete jalojalojalojalojalo
0: gona mafokodi ao le a tlhalosago ge re lebelela dikokonakgolo tša dipušo selegae ka seemo sa bjale sa dipolotiki e ka ba ANC ge e ala lenaneo la yona la maikemišetšo ya dikgetho ka sontaga e na le moo e laeditše gore nnete eng yaka go sokolola goba ke kae moo lekole gore e a sokolola ka nnete seo se ka ekgola
1: ANC o tla lemoga gore sa mathomo e a dumela gore mo go na le mafokodi re tshwanetse re dumele gore go na le mafokodi ke ntho ya mathomo gore e tee ka fase ga batho e theeletse batho sa bobedi go o kara wa lebelela lenaneo la yona ge ke be ke lebeleke lenaneo la yona its balance le tloga le o kgona go bona gore ke party eo e leng gore e tloga e na le maikemogelo a go tseba gore dimmasepala di foma jwang e tseba gore na e tshwanetse e tshware kae le kae le kae o kara wa lebelela lenaneo la lona la yona la di-action di-six areas ka di-area ke tshelelang ke e leng gore e di kgethile e tloga e kgethile mo e leng gore ke mo e kwešišang gore ke mo batho ba kwang botlhoko mo tabeng ya forexamplego fa motlhala mo tabeng ya infrastructure di-basic services ka metse ka motlhagase ka ditsela e tloga e lebeletse tsona mo ka mo lenaneong la yona la maikemišetšo
0: a rumeng ka go lebelela e nngwe e e tsweletseng pele ga ge ba tsebiša lenaneo la bona la maikemišetšo ya dikgetho tabeng ya go se kgethe bomeara thuba e le gore ke bona ba e le gore ba lebeletse dikgethong tseo ditlago eupša ya tswela pele ka go tsebiša batlhaolo ba e le gore ba tsenetse yona taba ya go ba bomeara parting ya ANC ba bangwe ba ba sekaseki ba re ba itshenyetša nako ka go dira seo ka ge nako e šetše e sepetše mola ba bangwe ba re kgato yeo e tloga e le e botse ka ge ka moka ba tla tsena fase ka lekhutso la gore e tla ba bona dimeara lena le reng ka seo se dirilego ke ANC
1: ya ba kanolwa ba yena le ntlha mo bareng ba nyaka go kea nako e gore ba kgone go ipha nako ya go campaign mara at the same time ka mo go le lengwe gore o bontšha gore go santse go sa na le mathata ka mogare ga mogaga o bontšha gore go na le loke dingwe ke e leng gore bakgethiwa ba bona ba setho ba e bale go santse go sa na le kgotlhang ka mogare o kgona go bona gore se sengwe se gona tse e leng gore singapore ge nkabe go tsewalo o be go tla ba e go ba straight forward o rena mkhetseng wa rena go e tshekwini ke ma rena mkhetseng wa rena go Gauteng ke ma go Johannesburg metro ke ma e koruleni and all the other big cities the metros and the big cities at least nka be ba tshetse go ba tshetse ka be tshego dirile go but o gona o kwa gore go kwisisa gore se sengwe se sa ntse se sa le gona se sa jale ding and ke ye nngwe ya mathata a o ile gore mokgatlho wa MNC o sa o lebane le ona issue ya the governance infighting ke tsona dilo tse e leng gore di tela ANC go tsea sephetho le go ba effective in governance.
0: Setsebe mererong ya dipuso selegae tate Sembambo re tloga re lebogile go boledišhe le nna mesong ye re re le ka moso thobela.
1: Re a leboga gadi.
0: A re tsweleng pele matomo o re botse gorena e ka bame ba raka ya ditšhelete pele ga ge re tšea molotsana wa ikonomi a re thome ka go tswalela tša dikgetho. Matomo a re tsene ikonoming.

0: pongo ke le gore ngwae go ya suwe la gbe ya go thobela FM ke yona ile go reng e re builela lenaneo la le chachi la le khono batho ba di 25 really dumedisha wa tsa o ka reng ka le go karaka one by one o ka reng ka le go karar le tsogile botse batho ba modimo
1: le nka makala
0: ba go ratwa batho ba botse
1: ya
0: ha pele no wa tsaba king le maemong a batho 25
1: ya ka nne to ba gore ba rene hey ba gore le kae batho ba ka mo mepo bontjiana re a le dumedisha to mentle a le a tlhompiwa re ri tielo pola gore a ke re bona la re mo
0: hai ga re ba bona re kwa marletsa bona re mogolo kwa loka moka re kwa tame re batho ba modimo wa kwa re matsogo re le dumedi shalena
1: a re
0: Ari, kora ro tsa ipopunela batho ba di 25 eh sejisto ga tsamela ke ipopune mo
2: ga le motlhomongwe ke tla kwa o ke fetse o bolela mo bara o tsa ke go shumile gel wa bona
0: ke game ke mile tsa nyane me be di e miraro ya ono ra wa re go kwele benong re ka di ya jwang
2: wa bona
0: Mujela ja tsamela FM ka sepo go sona so o mogetse ke le tshatile leswa le ile go reng re lebolela pele re tlo ba le le kaone kaone kaone a ka nnete re fitlile go tloga bela fitlhakana iri ye la senyane nna le wena re so monwana le lenala le ratolela le tuke mana le tuke ka mo studio le go fitlhele le wena wa tseba keng go dio ba bose ke se ile go reng ra senyaka ke se re se lebalelang labalala
3: ba re monna mo lora lo ile mo lora o shiga
2: mang monna mo
3: wa monna molora he ya o kike tsona tsa go tsa o ka ke tsa o ka kitimisha le leme gore le ska rarana
0: o di ba di bisa di tongue twister
3: yes tongue twister tsona ke weng e tsa o tshwana le she sells at the sea show
0: lo re e di blind je o jana a ka nit e klisha e mthele jo mongwe tsa re dumedisha le yena e ke tshepa gore kwa di 25
1: go
0: re reng e re mokwe Ere mothabetse ke nana re ke no 25.
3: Ee re ka thaba e ka ba 25 motho mongwe re ka tala re la letsile tee mona go e sa fetse.
0: Ee. Ene go a fisha ka mo studio go sa itse go fisha reg ka mo Gauteng wa tswa ena eish.
3: O ka mo wele ka
0: ona. O nyekela lo tsa o tonya.
3: He? A ka mo wele ka ona nyana.
0: O nyekela lo tsa o tonya nyana.
1: A shu
4: wa na le kika a wa le di scam a pele le na mafelo a go e dile re tse. Go re le wa ona le o le a re tshabela a itse le na ba go ra ba rena. Ha mana ya mamogolo.
0: Ah wa na re phela re le mo. Nna re phela re le mo. Thoma o tla bona le rena re tla araba mafelo go
1: e. A di romela molaetsa gatiso ka mogwano a re ke le tjatji lela.
0: Ya re tshagetse ka sepopego sona se go ba bangwe ba gare o ka re ba tshabela sepodisa le tjatji le mabane re bone lengwalo le ile gore le tshwele go tswa go sepodisa sa ka mona Afrika Borwa mo ile gore ba bolela gore ba nyakana le yena molemo. Jup marani re a tseba ga botse gore e ba ena le melato e le gore ngwe lebeletse o mongwe le wa go hutswa motho go thola motho le tse dingwe tsa ona bjana go bontsha gore e be le tjatjila go seka le fitlhile a se ipona ga tse ka mo bjana sepolisa sa ntsha lengwalo le la ba reng ke warrant of arrest lengwalo le le gore le re ge ba mmona ba motswallela
1: wa tswa ka ipotsisha gore na ka Afrika Borwa go diregalang ba tsebalegi batho ba ile gore motlhomongwe re lebeletse mo go bona le ba swa re lebeletse mo go bona jwalo go tshwana le bo le bo MT le yena o sa tjo hwetsa baile ya dike ya sekete jwale shuwe re mone o robile molao o robile se se bitsang gore ke protection order le yena shule se tshintshi re mona a le ka ntwana sisi ba motima baile ga byale hey dilwana lwana tse dintse gore di tloga di makatsa ka ba diragatsi ba kana geng ya Afrika Borwa jwale
0: ah se ba ka Afrika Borwa fela ke ra re se ka nokhumana o ibulebeletse o ka re ke ba Afrika Borwa ba diragatsi ba bantsi ka America gona bile re ka sefetse gore ka re ya thoma go bolela ka ba ile gore mbatswa go legong ibile ka America go ka ilebelela o ka ba re go itswa go legong kwa ena motho wa o nnete kudu gore lebeletse mminola wa rap le hip hop o ka re ba ba tswang go legong ke bona ba ile gore nge ba ka nnete ke di ya o ka re motho ona ya iupia ke ngwe ya dilotse ile gore nge a di gatlhisi bila re di thabele ka lebaka la gore ge motho a shalla a tswara gore re sentse re bile morao ene a sentwe ile gore nge re lebeletse bile re nyaka molao ke molao re swanela go shalla morao na na ga e ka ba efe ge motho mo le mongwa ka itiela bo ithatelo beno ke tshedi ngwe tshe ile gore a ra di lebella mthele tsho thobela FM o wa mogetse e ma sompe dimi tso tso i riela botshele good morning
5: Now, we like Kaki Leo Safari Lodge. Either we've seen it come as city, Levalapa, Maratua, Rubavawera, Maravalo, Kami Huta Huta, Otama Fela Kabunyan, about 2,500 rand, Mafilau Rutao, at the restaurant, Rapid League Game Drive.

0: Nina le chike ba re tseni ke ile gore ngwae kwa ga biya le go thobela FM di tla lemiso gona le voice note engwe mo tiele tsheni mo ire go roring
1: thobela thobela ka mushat
0: re lo chike
1: o tla o ya wa jumpies
0: even
1: wa jumpies ore papa kwa ntongo o di today ka mo go thagetse nna o tswana le mawane se se la sa o sa wa bo tsharo tswa kerekeng ka sande
2: he bai
1: ya na sa ja go tse ba re wa jumpisa o lela le Jimmy
0: Jimmy mar Jimmy na ke le bele tshele na lo la mamotla gore gane a ke re se gore se se segolo Ebeno nyo fela
2: le fela le thusha mane le fela le latlhelela bona le mo
0: e bile le ke sa
3: ka mining Jimmy
0: Jimmy move o shoma mining nge
2: o motho wa mo epon Jimmy
0: le ja tshila ga nga ga re o na le segwera le wena Vicky
4: a ke na le le nana la batho ba kamboka
2: he bana he bana o shetse rena fe
0: oh so o bereka moepo
4: Eh ga nna mputisa ga o mongwe ke tawo botsa.
0: Yo nna mawe. Eh ke gopela o mphe ba mamotla ba 25 ka mongwe. E leng ngwalela list ya ba mamotla fela. A ke nya ke lotse dinchi no mpha ya mamotla ke mo ile go re tla ema gona. Re lebelo gore na tsa jingla le khono re go tshwaretseng. Bana ba ka ke le tsa jila lena re thoma ka lena. Bana ba tseba. Ke nya ka le mputse mo bana ba ka. Ga ntshi mamotla bile re bolela ka gola ka mogho batho ba ba le dimasheleng a bona. E bile ba thabela tsa jila bona la gola. Ke nya ka mputse gore ge wena o tlo shuma.

0: o nagana gore tšhelete ya gago ya mogolo ya mathomothomo o tshwanela ke go diang ka yona. Batswadi ba lekile ba re ba thala di-budget ge e fitlha ish ba re na go na le nto ngwe e diegang o khumana lelo tsela o di thadileng gore o to di dia o sa di dia wena ke nyaka o mpotse mamotlha gore ke nlo di fetsa mathomo go o gola o bona o ka re o ka tshwanela ke go thoma ka tsona. Re tlo kwa go tswa go bana ba rena ba tla ba re botsa gore nna bona masheleng a bona e ba mogolo ge ba tlo šoma ba nagana gore ba ka diang ka masheleng a mathomothomo 0630288050 ke mo e le gore re tlo ba ke boletse tsona ee ke yona 50 re tlo ba re kwa ka nnete bana ba ka gore lena lena le bona o ka re mašheleng a letlatla le a šomiša ka sebopego sefe e re lebelele tlhopoledišano ya rena letšatšing la lekgono re tla ba re lebeletše taba ya damacia bolwetse bo e le goreng ba bantšhi ba na le bona kudu ge ba o šetše o gotswe ke na le bonnete ba gore o šetše o kwele ka moraloki wa difilimi Bruce Willis bo e le goreng bolwetse bo o bile nabo mo e le goreng ebile go na le dipolelo tše dintšhi tše di diragalang kudu ka lebaka la gore ba re ba nyaka go tšea bioko bagare ba buise ba di research jwale jwale dinya ke shisho belo belo beno ke tlo go butsisha dipotsisho ka wotlolela yona gore re tle re gone go kwisha ga botse gore e bolela ka eng gore wena o tlo gone o latlhelala gago re lebeletse ka sia ka lebaka la gore ke la bobedi o tseba ga botse beno Mzwandile Zulu o re yena o tlhamile roboto ya go bolela maleme a ka moka a ka mono Afrika borwa ke tla o go re na o reng
1: a ke nete o sa go pula bekeng ya feta re re boledishane jwalo le ba March and March nete ke gore boledishane ya rena ga ya fela ga botse go be go ena le dipotsisho tse ile gore motheletsi o ratile o ka dipotsisha jwalo le tšatšeng la lekgono ba tla bentšintši ile gore ba gona wena le go tšisha dipotsisho o tle o tlo gona o ka tshwaela mola le mola te bentšintši ile gore ba tla ba tore botsa gore na ba kaona fatsa jwa naga ya Afrika borwa how do you feel na moretle

0: Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Tumelo ni le joy le malom go sheshe. Na ke nna ka mogolo ma sheshe, na ke nna ka mo parking ke na le 9 years old.
2: Eh hello ka mo.
1: First picture ka ka ke tlo kriya ke le challenge. First ke go fa ha ke tlo splita hore ke fa ma ka hore ana reke dilotso o je dilotso tlapa le di grocery. Na mbele kisa le nna ke sana le tšhelete sona le nna ko reka dilo tsa go ja dišhel ke sa tloje sentse ke reke dilo tsa go ja dilo tlhapa le di-grocery. So ga o sana le tšhelete e ntseng ke tlo thomo o save up for koloi e ke nyakang moshetong FM.
3: Kamatšatu mapimpana ka leina ke nna bo ka matsebane ke tsala sekolo mashimo primary school full service ka mo Thembisa.
2: Dumela ngwanaka.
3: Nne nkaba ke goti. Ke tlaba ke ya dishopong ke batswadi ba ka ke ba dibanyake tongolongo ba e nyakang.
2: O ya.
3: Etsa ke reke le koloi. Dire. Ntlo e kgolo.
4: No,
2: re go rata ruri
3: kwasi ya sesa
5: age
3: na ka tya ka mathomo ke ke bereka ka thoma ka fama ka chelete
2: o ya
3: ka fenso re un tlokometse pila ya bitshuka e fa go kwaka ka ru wa tlokomela ka le wa ke na matlasinyane ke tsana dikem ka ya ni primary school.
4: Ka matsatsi mapimpa ka leina ke nna talama ko pole di laptop e tumeleng di RDP ke tsena sekolo pele di primary school ka Memuila na first payment yaka nna nka iso mmaka di out re ka ya 5-star hotel re celebrate first payment yaka ke le rata rati
2: re go rata rur
6: matsatsi mapimpa ka leina ke nna lo ka sikuba ke tsena sekolo sa dictatorship sempatlele.
2: Hello Moloko.
6: Ya motho. E reng ke le botse ba ga shiwaka.
2: Botse.
6: Ke payment ja ka mathomo. E be ke tla fa batsa di ba ka tshete gore ke ba leboge. Ye nngwe ka tla ka reka dilo tse di tlhokaga go ka ntlong. Ga ke fetsa mokhi ka reka dilo tse ke di ratago. Ba ba ba ba. Danka.
3: Di dala ke na e ga kama. Molo wa ka ke Mola wa koko re ka koloi.
2: O ya.
3: Matsatsi.
5: Okay.
3: Na kalina ke na raisiwe. Ka tsane ke na mashaba ke tsana mphato. A bo tlhano. Ke na ke re ka tshela taka ya mathomo. Thomo ya o re ka he ke hola. Ko isa mmaka ka moka.
2: Yo!
3: Ya lebo. Po po po po.
4: Ma pimpana ga matsat tsabe na le nna ga ke nna mtsipana tsa dilo mshata ga mabulu maupane tsana go se primary school na mwas nan mema ga me matle jwa na tshela tsa ga mathomo thomo nka e fa batswa dibaka ke tseba gore kitono kitogola yengwe ya bubedi ka aga ntlo ba ba ke le rat
2: Ke rata tsa be uwe.
5: Yes.
2: Yeah, are what's matter ba ile gore nke itopile ye ile gore mbana ba e bolela.
5: Eh
2: ba bolela ka mogolo gore mbatla tlhokomela batswadi ba bona. Ka moka mongolo mongwe nya ka gore ke tlo direla mma ke tlo direla batswadi ba ka ke tlo direla.
5: Ya chabisha.
2: Mme nge ya chabisha gore bana ba bana le pelo ya go fa le pelo ya lerato. Kudu kudu le go bona gore batswadi ba bona ba botlhokwa ga ka ka mbophelong ba bona. Mme no bana tswela mpele le bathile tse mbatswadi ba ula bona ka mogolo ba ratang ka gona. Ke ka mogoba le ratang ka gona. Ge ba le gala kwang ka lebaka la gore ba legala ka lerato ene ke se shupo sa gore le a tseba le lena gore ba lerata ke ka fao le reng tshelete ya mathomo thomo thomo ge le ihumana le tlo ba le abelana le bona le pela reka dintlo la re he batho ba modimo bana ba maikarabelo shi ba bona e tlo mbotse sekolong ke le rata rati rati ya ratana
5: o sa o polar pay ya mathomo u di ile ka yona
2: ke regile di hili
5: oh ore uri uri reka di sara chak so di what you hili wa dur
2: eh
5: mhm ano bitata no no ya ho thumile wa di ne
7: ke do ke ntse di out
5: eh
7: e ke do ke ntsha
5: mm
7: ka reka di aparo eh
5: alright ha ona bitata
7: eh ya
2: go re no tsana re gile di aparo di hili di akere o ya mushomong ka eng o sna di aparo bo
5: ga ga go pula ke reka le boroso ke sna fridge o tsware le boroso la ona ke re ke le ja ka le fetse o tsware ke na fridge go ke nna
2: e ile khale ka moka
5: e ile khale ke sa jina ma ke ja di jo tse ka ja ka mara di tsitswana di bona ya le ka reka le boroso ka o le ja gore ke tshwantse ke le jele fele kana kwane o na pila na mowe ka itsenela felo tsoko ka reka le betela botlhata ka o le fast

0: le mmamorato wa ka ka nete sala ntjatleleng wala mathomotomo ke mona diragatsa jwale ka Charlie Bus a kere ga ntshiwe ke motlwaetse a letsa katarayela go batho ba ba tsiba le re bo selaelo selota bo ra lokile gape le bo Dr. Winnie Mashaba menong be ke motseba ile motho wa ke sa tsebo re gona go opela tjatlelelengwe ra re le polokwane re le lefelotsoko gape shuo wa tswelela a opela go shongwe ya re tima le bone re ba bedi fela a o tima le bone
1: hey ana le botse ntopile ka re ke a mo
0: raie makamo ka wa tsa re gatlhegile re kwa bose ilo mona ra lkisha ntwela ga gabini segwari batho ba modimo e ba re segwari ba ra wana yena Charlie Bus ko mo ga batho ba ile gore nke ba rata kudu ge re lebeletse taba tsa mino le go raloka Qatar beno are go motele tsho rometse mo le chamo o ka re bana le ngong erego
2: yo mo e go la kae go la
0: dingong ore wa dikaka
3: awa bana mara se se le joy bana awa bana rena bo papa bana re safe bana bana ba ka moka na bona o mo lo mo no re ke tla tsiya mma bana a ona lo motho wa reng ha wa ke tla tsiya papa ka ka sepela le ena ka mo isha lijong awa bana hle bana rena bana bana awa bana re mo mathateng
1: awo waman ha ke nana uri ke mathateng motho mo se go re ba rutile ke bo ke bo papa gore ba tshwanetse o ka dia jwa lo ba tshwanetse o ka ntsha batho ba bo mme ba ba ishe kantle
0: motho mo ebile ba what's the idea botse motho mo ba bone ka mogoli na le tlokomelang bo mma ba tsho ba dia ka mogoli na le diang ka gona a ke tse bo re motho mongwe wena e bo ina ga ne joang ge bo bona byalo e upi ba ngo ba rile re tla tsiya batswa dikamoka go pele gore ba bangwe motho mo ba ka ba bolela ba sena bo papa motho mongwe a ke re ga ntshi kudu ge re bolela le bana bana ba rata go lebelela maemo a leng ba leng mo go bona eupi a re tsebe eupi a ye nngwe ye kgatlhisang ko gona motlho mongwe ba lebeletse papa motlho mongwe papa wa tsa o tshwere mma o kare lee o kare ke letjai o kare ke galase benongwe wa bona gore o tshwanetse re tshware mma bele ka galase
4: Letabo. Rena ika.
1: Haloje.
4: Ke thaidi che politician ya bana bao. Ba ka ya parole la o ka di fes salary. Ke mo le mong a bontsha gore ka pheya wa ya mathomo tlo di rai. Nte eng ku sha mo hloko gore ka mong ka bana ba ba bolela ka bomma, ka bomma. A go ne
0: ka bobedi
4: la o ka hore pheya ka ya mathomo ke tlo fa pa. Ene rena bo papa ke rena rena metse metse emi. Me yilo yime mo mine kona lwa lo nkaro o tla ntsha letso go wa gwatha le go di di chalete tse bana ba ba ba na gana gore bo mma ba ba hlokomela ka tsikatswa di tswa mo gore fela bona ba tsebe re tsantse re le ba nna re change mo gwa wa fa ba sa di chalete re tle le yona le di 100 rand ta change
0: ba re fa mwana
4: re ba fepela ga bana
0: mwana bona
4: di tswa kana ba tswa di ba bona ba bana
0: Beno ngono o tlo o yekisha le ena jenche fa mma.
1: Ya le ke ntwae ke ntwae ke ke ntwae gole.
0: Eh bana ba isho. Na nga le lo le bana.
1: Hana ya ya ai bana se ba tshware botse ba motho. Eh ba bonta di
0: ba. Mai
1: bo le ka bo.
0: Ke re bana ba ba bone lena gore wa tsiba keng motho a mathomo ka ga re tlokomela mma. Yo no le bona ba nyoko motho ba nyoko o khutisha.
1: Again.
0: Abanyako ukhutisha uskalla.
1: Hey.
5: Ina go ntshela ka spa. E tele lude na ona spa go go machine ga tshwetsa tlase go re ka 200 gram Nescafe classic coffee go 230 gram refill ka ntle decaf ka 119.99 o le ka tshini 950 gram cross and backwell 10 gi mayonnaise ka 99.99 fela o le ka 10 rand bintshela ka di bona re ke leng a spa le di spa spa tse tse leng go bona ka le Limpopo go tsamaya le 24 August to 27 September 2026 re se go sala go na
6: kgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka clientele, ga o reke fela leano. E utswe o reka gape le khutso ya monagano. Le bakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand. Ye o e khwetsa go re o dira gopelo. Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
7: Tshetse le Thabo le Joy Mathato o thobela FM.
8: Kgoši says le motsweletse ka mo gašong la tsa go enka le botsa ei o ska Lethabo re ba di 25 ba le plug ape yo tsoša dithabi tša maabane ba bona tsetša gore tšhelete tsene ka pela kore di ela re ebile re tsoga re kwatile ka mokgwa o ke lebile mošomo ge nka go botsa gore e re fitlha ka mmereko e no ba money money tu a re sa ya boledišana ntšhile tšhaya re tla tsoga re bonna go sasa gore na o šetse ka bokae kane e fedile bana ba geiso ke mathata fela

Vusi Nova, I na le walk metal ba re vulindlela. Ke le gore ngwae kwa ya sibella ga ba ya le go thobela FM di tla le miso. Ke nya ka nna le wena re tsene tabeng ya le jachin la le kono. Ye le gore motheletse re gopela maitemogelo wa gago a go temana yona ye. Le tshile mabani dipolelo di tshwele mo ile gore re bone Bruce Willis. Yo ile gore nge o na le bolwetse ba ile gore ke ba dementia. Ga re bolela ka bolwetse ba dementia re bolela ka bolwetse ba go lebala. Motho o lebala gore a lebale le wena o le go mosadi ya ge bana ba gagwe lotshe ka moka ba bantši ba rena kudu ka mo bathong ba baso gantši batho ba tshwere ke bolwetse bontse re sa tsebe ge re gola ke ka fa ntse o tlo nokwa batho ba bolela mantsi a gore he o ka re motho ba re o tshwaregile ge ba nyoko di bolela he eng ba sa kwešiše gore tse dingwe ke malwetse e duba gore ka lebaka la gore a rena tsebo ya tsona dilotse o bona motho wa gona o kgona o ne o sepelela mohumana kae kae a sa tsebe gore o mo kae a sa tsebe gore ba gabo ke bomang a lebala.

0: Di pilu dia wawa.
1: Ini di phone alas suara. Aku nak mur senang.
0: Hey, waktu kau sekian buat kau sejam king mana dah cek di rata no fate. Eh, di pilu di dia.
1: Di pilu dia baba. Baba di dedo dad.
0: Ah, king mana dah pilu ya baba. Kau lorong aku agak biar lorong tu bela FM digital meso. Nanti lorong sini aku. Rasa ini cuy. Rumah ikut apa cile cile. Mai temaga lawa bona. Aja bu pilu. Rumah lela kata bayar. Batu bayar lorong kabar dulu lela bona. Mula mula lepas toko meja kuai. Nau baka mengai kamu kalau batu toko meja. Rumah lela cerita bayar bulu cici bayar dementia. Batu bapa nchi. Bulu cici walk. Batu bale bala. Uno kumana mukumana kuwa. Alibe cina kongwa satsipo lorong kuai nama ngas satsipo leana lebicho la kemang. Na batu bapa jual kama gayar nar nala bona na nala batu sya juang. Lese cile tsi bawur le swane la ku. Drang, red lo chamo kuto mo fidi diere, erigo kaba tillage.
2: So, vela gam shate kina floras musagam biduria e jemela e buluji wewon. Nari le rajemuela gaguwa, gamara verkia zibur gubuluede. Verkia zibur gaban trigubuluede. Uno levala, uno guagam, anozamaya. Lenum kumane rugi somewhere. Mara verkia zibur gubuluede. Rila natara rai tuja gam rau uri ntuebe I buluede. Guri ibiona buona nje boya pil.
3: Tabela ka khasho.
4: Ari.
3: Sli joy butika. Ei, ya bulochi bo bogona. Sorry, bulochi bo bogona. Ma ka ona le bona. Ma ona le bona wa tsiba ish bo ku sha botlhoko ka gore motho wa gona mmoja ntho gone jwa le 2 minutes ba libetse. Re no khopela thuso gore na re ka ya kae. O re bona ka di doctor na re thuseng. Ma ka bona le bona, ona le bona ish tsedimo tse di khosa ke re nagana gore ke bo di stress wa tsa geng kile wa ba le stress. Setlo feleletsa se u bile siemong se sejwalo ke lina ka le ka mo ga masheshane madinyane
5: thobela ka mohlate ke production my dula ka mo Oliven Road Bush High marobala di khale ya e bolo ke bo go bona ka re khale bo ya re bona mara sa bolemogwe ba bona mohlomolo gona o lebala a maybe a ke le bushiwo ga gate a tsamae wa re o tlo bo ya tsenela ka gate ni sibenene ya ka majuleng ka ona kuma na bar motho tshwarelo tshwarelo kwa magaile kwa ba bang ba fela ja ba bola ile ka bona ntshweu ke nana hore ke khale mo jibolo wana mara sa bole mo ke sha ja ke real corruption my dilo ka mo live no po chai mara bala le khala le tona ja le tango
6: le se me botse ba di tlale mo
4: ra locho
6: le joy ita
0: ya tobene
6: rita mohetse maite mohelo a a boletse ba dementia ka gae ntate wa ka bo ile ba mo tshwara yo re lebetse le rona a sa re itse gore ke rona bomang a empa ko sepetlela ba re ruta gore re kgone go itse gore motho ga a le mo seemong sa dementia o nneta tlhokomelo o nneta gore go tswalelwe dikeiti a sa itse le botsadi wa gage wa itse ke eng le joy ika e le bothata letilo a tsamaano ba dilo tse ka moka a fosa le matlapa yo letse ba dementia le joy le ika ke a botshaba nneta tlhokomelo and-e rona batho ba bantsho re botsaya gore motho wa loya e fela
7: rolarna le maite mo hello bona ke a le bo a re le bo tsabe re lo go shesa se le bolela le manesta maphanka ka mo moroke re kile ra ba le mokgekolo o msoka mo gae mara na na fepa ke makotjwa gagwe every day ba ndiwa ba re bitsa se tsa go dile ba re bitsa ba re ga ba re bala ka ga re le tsa re monyaka mo batho ba mokgwetsang gona ba ne mokgwetsa a robetse gabotse a sene bothata ge ba re ba mo tšea ko moka o a dumela o ya ka gae wa makala gore kganthena go riegang nna go bolela nnetebe ke re mošetša a tsene ke bolwetse jwa tlhaologanyo mare jwalo ka mokgwa lebolelang ka gona ke a lekwa dilo ja beng a di dira ka molagae makoti wa gago o ile a kgotlelela masetla pelo awo ei boletsejo ke kgopela gore ba bonyakešiše go se ka bobeteja re tsena ge re gola nna ke rata go tlo tlaiša bana ba ka ka mokgola mokgekolo le labe go a re tlaiša ka gona o fitlhela e thobalela maya ga go robale ka khutso ke mmangwane yake
4: Hey, toilet, o kera motho mogekolo ai ka motseng go ine le botole le holo e bile ba di le electric fence ka mo we motseng mara la kera a tsene ka mo we o tsene jwa mogekolo ke sana se re tono fela re re motho o tshwareile le tshoe ka re ta re re lebelela gore na o tsene jwa ra kera le re a re kone go pushisha gore na o tsene jwa damage ya e ka ba hona ya o lebala mara e ya o lo kera motho ai ka reno le botole le ka le ne le defense ka ja di mothaga se maratseng a ho ye ho yona ya village le joy ke senya ke riya
0: ya ke a go kwa ka ye we ye le gore nga se bolwetse e upia ya bolwetse e ba gona wa mafelloshu
8: eh tola le joy le go jetse se nan tlhe tlo ke bolwetse nne na time la ka a ba no re ke fetlana ya santsebe a mpucha kwa ena ma mara ke tlele mosadi a tsa mosadi wa ka eh a mmusa le kwene mo ga go di mara na sa ntse ke tsa tsore ke bolwe tshe ne ke re a ke go gola eh re mo fetsa go ja a je eh thomene tsone go re khantle le sole na
0: sa
8: jo yo go re khantle le sole na ke re mo sa jo ja ara wa se ke ya khala to wa ntlokomele
0: go
8: me sa jo ja mara ke sa nna gore ke bolwe tshe ne mara ke le ka mo ya a sa re tsela re mo tsheger na bo mang ke go pula go tshela mama ka re eh o na o jwa kae o rula kae go ene mang mara mo se ga jwa la a sa mo se rua ka go re di putsa re ba ka ntse mo ga bo a ke no go bona man a ga ntse ke bona tshi go ne re sa tsore ke bona tshi o feta le ya go re tshia ka go re tshia a bo se mo go re re o nya ka nna ke bolo kwa re kana go re wa nya ka Pero motho o polo kwa no mmere go gare ke monyaka mo ke nya go molaela ke a sepela e ba. Ba fula re go kolo mogalo wa go nya ka mo ga yona go se o nya gore wa sepela. Ga ntse ka dira tlhoko falang ka lona.
0: Ya, ke bolwetse wa gore ba bantsi. O bia e ba re na sa re tsebe le mosadi ya ge e ba fela sa motse mara tsa mosadi ya ka.
1: Hey. Yale wa tsa ke fela ke re le fa pale la cha cha maphelo ke rano tshwantse le di ka utisha go ya metseng metsaneng le ruta ntshe ka yona taba e kudu go tsenelela magaeng kudu ka gore re tlo feletse re lova ba go kulu ba bo rena le batho ba ile gore bana le bolwetse bo ka taba ya ho tsebe o khumana batho ba re motho o tshwareile jwa lwalo ba mphagati u shetse u jama molao matsong ka le bakala o tsebe ditabana tabana ya mushuto ya le kenana motho mo ba le fapha ba ka diela go kaone ba ile teletse taba gore go na le taba mo khutong jwale
9: nyan nang ka sia par re ka a khame
10: ntse ke nna gana seo bana le dingjola ka tsa selimo tsa go sona le di t-shirt tse tharo tsa bana ka 100 rand ka nka shumisa account ya comments re ka bona la balla pa di aparo tse di tsa tsa selimo tsa boleng ya 20000 rand
9: le tsa papa a bo re tlhoka
10: re ka ka account ya gago ya comments me o ka no winela bana pa ka moka di aparo tsa go bitsa 20000 rand ga a comments fela gona le dipielano
11: A lokolla maatla dipilisi tsa Prosaid in 4-in-1 formula. O ka ba o nya ka ditjonetjwa tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go roma tsafatse bo wena mengwageng yotlhe. Dipilisi tsa Prosaid di tshegase ya mosaga go satsa lephelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosaid ni shireletsa mmelo wa gago gatlhanong le go tshofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosaid le hono go rutsa lephelo go ba le lephelo le kaone le ka moso. E humane ga dikhemiseng ka moka. Re isa re Prosaid ga se Prosaid.
12: Ritual appeal, Ruba Lintilaga. Now sa go pula mantjo a
13: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so ba bile
14: shito tshela pele ne lona kere cigarette ashes on the floor pele pele mo miki e ma pele re rala
15: tsenya le tsolo mo tshiba o ma go go tsenya ma shala gare ba rata o bona le botshe
16: e bona kwa mora fano o ne ba meletsa fano bana ba tsho fano ba roxai
17: a tsho komela pele ka ga shire bona tsho gore mantjo make up scarlet go thobela fm go bona go nolo fm private big x 167 for kwa 0700 and of our not 152970240 it'll go like that affects the way
18: hashtag traveling FM 66 Iga Khoshie Tsetse Lithabo Lijoy Mathato Otobele FM

ke le gore ngwae ka nkhumbula e tsho ba si a ina le caterpillar le so matrix e ke bona ba le gore ba go fa ko sha yona ye bo ikwele pele ga mo ke kole jup jup are good times eh mfet di hardy boy a wona good times mo go wena ga ne biale sepodisa se mo motlhaleng wa gago ere ya bosisa go di mogatlhogo re go nna mphomoro a se o re tshwaretseng na ko nge mo chat

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke leboga le Joy ba theeletše ka ere ya senyane le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Maloko a palamente a tla re le gono a botšiša moporesidente Cyril Ramaphosa dipotšišo malebana le kabo ya ditirelo tša motheo go ya setšhabeng. Kgorotsheko ya masetrata wa Johannesburg e tla re mo mesong ya lekgono ya theeletša kgopelo ye ntshwa ya go lokololwa ka beile ga Brown Mogotse. Tše dingwe tša tšeo le ka go di letela mo ditabeng tše ke tša gore rakgwebo wa ka Durban o tla tšwela pele go dira kgopelo ya go lokololwa ka beile ka kgorontsheko ya tikologo. A re kopaneng ka iri ya senyana go kwa tšeele tše dingwe ka botlalo.
2: Wipsi lebe papa di go tšwela FM le Vicky Sejamoletša.
3: A ke le boga mpho mo theletse dumela Orlando Pirates ne te faditse gore Patrick Maswanganyi o ya Bahrain Premier League se tlhopeng sela sa Al Qaeda Sports Club. Tito o sepela e le mamarata se tlhopeng se sa da Buccaneers di khwete ka o lelengwe Manchester City e dumelelana le akere ba dumelelane go ngwadishana le tsana ya Brazil e le go yena Alan Alice se tlhopeng sa Palmeiras ha ka mashedeni a o balelwa 747 million di ranta tse magolo a kere di milione tse magolo a shupa masome ne shupa nale tsena ya mengwa ga e masome pedi pedi o thiba segoba sa Savio yo a ya go stopping sa Tottenham ka le lengwe sa the All Blacks se tla raloka le sa Lions bo shegombia le hono hape le batlo raloka le sa Springbok ka mokibelo ka kwa Cape Town papa ya bobedi ya bophenkgišano bja bonkgwete papading ya rugby. The All Blacks ba fentše sethopha sa Stormers Sharks pele ba tla raloka le Springbok papading ya mathomo yeo be go ralokala ka kwa Ellis Park mo mafelelong a beke ye re tšwago mo go yona. Naletšana ya di-olympic lebelong la dimithara tše magolo a seswai e le gwena Kaylee Hodkinson o itokollotše pele ga dipapadi tša Diamond League tšeo di thomago ka labone ka kwa Zurich. Yo Hodkinson o re mmele wa gagwe ga o modumelele wa moimela gomme o swanela ke gore nke a khutse morago ga go phenkgišana dipapading tšela tša European Championship. Ka le lengwe re kole fa le leng kgwete ya lefase e le go wena Lilian Odira le yena o itokollotše ka lebaka la go lwala go se tsoge ga botse. Re feletše ka o lebelela go tša mabelo a dipaesekela legato la boraro la mabelo a dipaesekela la Vuelta a Espana le fedišitšwe ka lebaka la maemo a boemo bja boso moya o montšhi le pula yeo e bego e na letšatšing la maabane. Moetapele wa lebelo Red Jersey e le go wena Tadej Pogačar ke yole gore o tšwile tseleng go ipoloka maruleleng a hotele mola ba bangwe ba tlanyi ba ntlanya le bona be ba ile ba tlanya ka lebelo e le ge ba nyaka mo ele gore ba ka ipoloka ba bangwe ba kitimela go ya maruleleng a mafelo a go tšhela dipetrola mola ka o le lengwe ba bangwe ba otlela ka lebelo goba ba tlanya ka lebelo la godimo go nyaka mo ele gore ba ka kgona o iphitlha ka ge e le gore moya e be e le o montšhi. Legatso la bone le tla tswela pele letšatši nna le kgono ka kua Andorra. Motheletši tše ke tšona tše e le gore be ke go swaretše tšona tše dingwe magagešo le tla theeletša mo mosegareng wa letšatši. Ke a leboga.
2: Wipsi lebe papa di go tšwela FM le Vicky Sejamoletša.

0: Birthday ya rena e maemong a yona e noshi ka di major birthday deals. Chebelo ka di 2 liter cha pedi cha di cold drink di fa go ba di feature spa letter go ba cha twist ka 30 rand. Le 2 liter ya Excella sunflower oil ka 69.99 e fela. Dintšola ka tshe di gotjela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 6 tsa September 2026. Ga Shoprite fela.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: O sa ye ge ba palwa le dithaba di a shuta lefase le a šikinyega. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: Primrose maota yena re le rato la magonthe ba rena gere bolela ka le rato re bolela ka le rato la magonthe lo fumana fela molena no le le botse le no la sidibeng ba tle tshe dumelang re a locha go tlhogo tshemela ka bele le gona le no ke la gago le le botse le no la sidibeng le thomile ka sona se bopego sona se nnete ya ditaba ke gore re thomile ga bele ka area senyane re tlo fitla ka area ya le some pedi tule le rena gore re tle re bone gore na re ka se matla fatjane mola le mola na tule le rena
1: age re le tabisa ba tshele tshe re tabisa go tlhomola ka bale le gona ndi tshira le boga re le boga thele tswa lena sa le bo sex lena ke ka fa we re gopelang go amogelwa nna na mpitse mba isa loga ma champion karata sa sa re sepela le motšoletse wa rena ke na pare pare ke mogato go matlaba ya ne borodi ya tsau lena wa le tabisa re le boga se tlhopa sa ditla le beso re le boga mpho mora swi ka ditaba tsa iri ya sinyane ne tshe re tlala ka iri ya le some ra korra di fetse go le di takae le ke le le go le tsa chikile tsa ba sume pedi tla no go di ke phatong wa kwa ke tpedi ma sume pedi tsela re le boga tle re le boga re ga tara ga toa ka ra go di ya basadi le re di kwile ke di kore ke lo re ke kere mporta ko ne dije
0: a thaka jabomang ba mang ba di tlhaloganya jwa go ba le oxygen tla biro ga se thaka jo botse aka rena re a phuruloga re le botseng age se bira o bona mo na Afrika bora gore lebeletse o bona ka re gona go shumisa tshelete rena mara
1: Ei, sheleng ya pala gadi, sheleng ga itule nne.
0: Yeah.
1: A gore a sire na palo ya go bona le ya batho ba ile gore ba bua.
0: Ba gona go shumisa tshelete. Gore wa tsiba re keng? Re le re tla bona gore re go tla pala. Wa tsiba re keng? Ra kwa ba bangwe ba e bolela ka molomo. Be re nagana mo dipelo ba re maone mali a o laleke. Gore thoma se o tshwere tshelete.
1: Yona.
0: Bona o fofa ka dijoko. Le dikgorwana le heke. A sa e bula wa e fofa. O tsiba re ba bantsinya na re ne le masheleng bo retwini ga etswa motla mmona o tla re o ya mmolong a ya mmolong go sasa o ya mmolong gape gore ke a botsišiša go sasa golo o ya mmolong gape o tswa o tsebe gore a wele gona mo Afrika o tshwere tšhelete
1: ke nnete yona beke e le gore re ka gare ga yona go thoma ka letsatsi la 24 maabane go fitlha ka la 30 ke Money Smart Week ke yone e le gore ka gare ga yona ebile oa kgatlhega gadi go a kgatlhisa ka gore re kgone go bona dinaga tse e le goreng ba kgone go boloka masheleng go feta
0: tabirwa go na le dinaga tse e leng gore di badilwe di a bolela gore ke dinaga tse dingwe tsa go dula ke batho ba e leng gore ba nne le segora se se botse le tšhelete ba tseba ka ga tšhelete ba tseba go šomiša tšhelete ba tshwere tšhelete ga botse le bona ba tshwarane le tšhelete ga botse e re ke le botseng ke tse tlhano dinaga tse Czech Republic yona ke number 1111 le nna ke nyako e phapathela diatla ka baka la gore ba re diperesente tsa batho ba masome a seswai ba ba dulang kwa Czech Republic ke batho ba e leng gore ba gorane le tšhelete ga botse ba tloga ba kgona go šomiša tšhelete ga botse watla island watla singapore watla germany watla gape le south korea
1: ai
0: awa rena re gore
1: nna re kae
0: awa rena re sapana
1: te
0: bale re sapala ka bakala le tshelete re tshe re tlhabirwa gore tshelete gore e gone go dulela ke ga nka e fa bona ka re ntshwarele mara ntongwa o makaja ka rena ke gore ke re le ntshwarele ka o dira skoloto ko mogadi sa go lekana tshelete wena o e tshwere
1: Go ba ba re ntshwarele wa fela o e tla o engwathangwata.
0: Hey, ka yela molato mpeki. Ga o tlo mphatšhelete aka gore wa tsea ebile o itswetse. Ke kolata mogadi le dinamane tsela tsa yona. Wa ikwišiša? Se le makagetse go itsetse ka re a se tshwere gona re tseba ga botse ka taba ya tšhelete. Ebile ke taba e leng gore e tloga e tshwenya e le ruri jwale. Tsatsi le gona go karolana ya rena ya dithoto le masheleng. Tla be re ne le yena se se phupuwa ga mohlala. Gomme o tla be a re tsheya gopo mabapi le se go thweng ke Money Smart Week. Re kwa gore na Money Smart Week ke eng. Go ne le karolana e nngwe ya masheleng kae kae le diradio tse dingwe tse re fela re di etela. A ke re a theletsa diradio le rena Tlhabirwa. Go ne le bana ba ba tsenang mola ba ba botsiša. Ka tšhelete Tlhabirwa motlhomongwe ke bona o kare ka mogola go ka loka ka baka la gore bana le ba tsena mmola ba bangwe ba bantšhi ba ba tsena mmola wa tsewa re keng ba bontšha ba tlhalefile ba tlhalefetse taba ya tšhelete mane ge ba ba botšha dipotšišo ka tšhelete motho wa gona o bolela polo le nngwe e bose kudu-kudu gore ngwana o maraga ka go le a lejale wa tsa keng le ga ka rekiša ditamati o tlo e bona tšhelete o tla e bona mo seakeng ee jale tšhelete magagešo a ejiwe go tshwana le motlo Ee ba re ba khumi bana ga yo re mphe boka ka uphela sene chelete. Ara rena ba o tlhoka re uphela re re tla di apolana. Phil Collins! Ko re re mo chelete o ye gore bona mebala ya rena ya nnete. Chelete.

0: ka ke re tla re ke social media le bele tshe mo la mafarsa tlhong bona gore a wa kana mogotsi a ka ona leng o na leng o nya ka gore wena o sane le yena phadishano ena le gore tjia go marriage di phetsetseng gore ga di maleba tsela ngwe re tla re ga di money smart gore re ga tse di bontsha go tlale masheleng jale re a shita re a palelwa e fela se sengwe sa le motho a bolela are go nyaka go fitla ka paute tsa nnete be ya ka gara ga puku jale motho mongwe go bala ke engwe ya dilo tse leng gore ena le gore shitisa re a palelwa ka gore re sarate go bala re a palela ka gore re na le go ya ka gare ga mabenkele goba mo dibankeng ka dinako tse di seng malebang ka fa motlhala a o sephuphu go tsa lunch ya gage ya 30 minutes o gopotse gore ga le ke na le emergency re ko o bonana le ba banka yena o tsea nako ya gage ya 30 minutes ya ka bankeng 30 minutes metsotso eo ga se e lekanego e ka netefatsang gore o kwešiša tumelelano ya mokitlane goba se o tla bang o dira kgopelo go tsona goba se ba tla ba ba setšang wena jale ka nako eo goba ka metsotseo ga se metsotso e lekanang ya gore o ka kgona go dira sephetho se e leng gore setlare se botlhale ebile se tla go neya maatla jale ka re lebeletse theme ya gona ya ngwago
1: bele re ka thusa ke eng re tla namolela ke eng e se sephupu go go lebjalo
0: ga go le jalo sa mathomo gore ga ke re tsebe phapano magareng ga senyakwa le setlhokwa what is a need and what is a want bontsi ba rena re na le go di fapantšha o mongwe ore aowa gape weke ela ke a itlhoka ntle le yona nka se kgone go ya pele o mongwe aowa ke tlhoka moagwa ge re ka tseba phapano ya tšhetše pedi re tlo kgona dilo tse dintšhi ge re ka tseba gore maikemišetso a tšhomišo ya mašheleng a ke ileng go a kgopela ka mo labankeng a kgona go mpontšha gore aowa ke tshwanetse gore ke kgopele mokitlano mojang ka naga nale o ka gopela kile ka bolela gore go na le mekitlane ya go fapana-fapana ge ngwaga go na le mokitlane wa gona ge e le gore o nyaka sefatsanaga go na le mokitlane e jalo ge e le gore o motho wa kgwebo go na le mokitlane e jalo fela bontsi ba rena ke re ya dibankeng sa rena ko go fitlha ra re kopela personal loan jone ga go nyakege jalo go na le maina a tsona re ithute go bala re badišiše ditumelelano tsa mokitlane re phe nako ge e le gore ke weekend re a tsa dibanka di a bula ka weekend ke potse gore ke tla ka weekend se ka ya ka 30 minutes lunch ya gago tsebe gore what is a need what is a want ke eng sa o fa nnete se ke re ke a se tlhoka se ga ke se tlhoka ebile re se dumelane go fe e dira kapa e tšea karolo gedi mokgoba e ba le percentage e kgolo ya gore e re botse gore re direng kapa re se ka dira eng go ba le maatla mašheleng go tlo kgona go kgontšiša bokamoso bogolo go wena le bana ba gago
1: aga sesepupu motlhala go tswa NCR re a leboga tlhe sesepupu re leboga nako le re fileng yona re leboga tshedimoso
2: re a leboga sesepupu o re resha sesepupu ke nnete ko mabolokelong ka ditšhelete rena re le fitlhala re nyaka personal loan di bitsiwa ka maina a bona nna ka mokgwa ke ne le nnete ka gona o tsamaya re na le godimong ke tlo tsena tlhabiro ee ke tlo tsena ka re ge e le gore ke kolota sekolo fisi sa ngwana ge ke fitlha kwa ke fitlha ke re awa o nkadimeng tšhelete nna ke nyaka go patela sekolo fisi sa ngwana ga o e bitse ka mokgwa o santse o e bitse ka gona ebile gantši wa e hwetsa Hey, ge le gore o nyaka tšhelete ore abaa ba nya ke nyaka go fetola pente ya ntlo ka mo gae man ke nyaka ntlo ba re ntlo yago ke ukaka ba re ke na le dikamora tše ka ba tše dikaka o e nyaka kae o e wa re kumana le bolela le bolela sekgale ba rawa re ka o fa 300 ee o kwa ba o fa ge le gore o bolela maaka o ne gore go reka dipente o sa reke dipente go tswa mo go wena ipamara ba tlo o fa ya go lekane go tsamaiša le sekoloto seo senyakang jale a re tlhalefeleng tšhelete magageso go na le batho ba bantšhi ba e leng gore ba gola gabotse ipiamara mo mafelelong kore le nna ke a ipala mo mafelelong a letšatši ba ne go phela ba sene sele ee kore watse ba gola gabotse ebile ba gola gabotse mara ka lebaka la gore a re ne tšhomišano e botse le taba ya mašhele jale modimo a re thuša a re gaogele ke ka fa o nna letlhabirwa re ka re a taba ya go ikona go reka dilo tse e leng gore a di ne mokgola o tsa re kgona go ikona ka gore go ikona re kgopela o kokelo jwa mašheleng mo modimong ka go se reke dilo tse di sa tlhokeng mogola ee o kgona go ikona ka tšhelete o kgona go fasta o fasta ka mokgwa wa tšhelete o ba kgatlhano le taba ya go šomiša tšhelete maba.

Raja SABC ye o ikemego e sa tshe go letlhakong. Ke se di be ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.

0: Mishalo la rena lo amelela ka pila.
1: Thobele FM, mosheto wa tsebo le boithabiso.
2: Tsene go bo botsele fashione ba theletsere ya botsisa re tsabolela ka taba ya mashelengfa e re tsatsetsa ka yona ka taba ya mashelengfa ra botsisa gore na ke dilo dife tsa go ka bobotse tse e leng gore o ile wa direka re thoma mola ditloleng mola wa direka de bitsa eupša ja se go tswele mogola na o ile wa reka setlolo sa se go tswele mogola na a re boneng bommawe ke ba bakae ba e le gore le rekile diweke di dutse ee di dutse goba tshale one o e aparaga teng she ka mo ebeditse mašheleng a mang wa tseba ke eng ee ke moka ga o sa e apara ga o sa e rwala nna ntse le tse dingwe gape tse e leng gore o ka dišetsa re lešedi tsa bobotse le moaparo nomoro ke 086 00 2452 086 00 2452 tseo o di rekileng o re wa ipotsefatsa di a bitsa mašheleng a godimo eupša di dutse ga di sa go šomela
3: re tlo tšea gona moo a re ko gorena ke tse di feng tse e leng gore o di rekile ka maikemišetša gore wena o ipotsefatše eupša mara wa tseba gore ke eng ka lebaka la gore ga ke tsebe motlho mongwe o reka ba bangwe ke ditlola tlhabirwa ba bangwe ke ditlola go ikwa ba re entšha lebalana wa e reka e ba re entšha wa tseba gore ke eng tloša dišo wa reka le go sene dišo ko rosetse o ne o reka mara o ne o re tsatsi le lengwe se tlo ntšwa a o ne o reke se ka baka sewa ke dule sešo e tla re kwe gore na e kaba e le gore o kabe le gore wena ke o senyegeletsege go e tla kae mošate thobela FM re a lotšha a re lotšheng a o ne motho mošate thobela FM re a lotšha
4: are mašupi a le kae
3: re gona le kae re ne le mašadirwa
4: malome thoba
2: tae re atamiša
4: aowa atama ke re na bara montšhatse bane ka mongwabeng kgoši maphuso
2: age re lamogetse kaya
4: ya nna ke sala ka itemogela gore ke tse chicken box ke mabora kere ke mokana go šala mabajinyana a mang a itotse tota e ka reka setlola se sewa ke fitlha kwa lebenkeleng tsoko leng ka tshele bolelego ka leina ke a ba botsa kere ke gopela sa go tlola se e le gore se ka ntoša mabaji yakwa a bantšhupeteke euro foso eele sekete ka moka bara sengi ya ntja tsantsa la mohula tsa otlola sa ona ah wa bi lo lo go fa la mara ji ba ji nya na ma nya na khwe ra ba ra sengi tsa wa mara ke ke tsomo le mga tsolo se le gore sengi tsantsa la mohula
2: be le sekai o la hlile
4: se tlola sa ona a go bula se bia mo e ya la se sa direka
3: e fa bangwe ba tlole
4: ere
3: ko se ditse ditse ta go ba mo lapeng re ra le boga
5: re ka
3: re le boga
5: re tsa mo tsela tshe mong shwana mo FM ra lotsa hello a re le ga e ke le ditse
3: FM
5: ke makanyane ke le tso from Ngwazi Platinum City
3: a re
2: la
5: a wa nna ke tswe rekela mosadi wa ka wizeng wa ya go nkosta 5500 jale ke kwa ke kwa bohloko a le re boleleng ka jona
3: mara wa ya para mogadi bo lena
5: a wa ya para ke rua le problem go bua le ho itse to go leleng le leng gore ka mo a ba tsume mirire megolo a wa ya le ga persono
3: a o tla ba e buse a le buse tshe mora e buse tshe mora go ba e rekise buta ke re a se bothata bolela le yena hore le gone o e rekisha ka re ke se tsinya ka lelo dilo tshewe
5: me a gire wa le problem ya ntse go gore ba di otile mo di online ng mo di rekisha ka batho ba re ke ba eng eng ka e tsoma go so jalo problem re fitse hlakana le yona eo
3: awa re a leboga bute ra leboga mara ya rekisega bute
2: ke re o dutse ka
3: o ka rekisa
2: 5500
3: ka hore e ka o dutse a homo apo o go reka di disamente tse tsapo o tse botse a o ya rekisiwa bute le le sa e busetse morao kwa ba yona go etswa go le hore le ne le bo ma shupe ba le wala re mara botse botse re ne le wiki ka kwala a o nya ke wiki na ke ne le wiki ke rekile ka 5000 ile gore ka re khale e dutse ka gae ka ga ya o tshwanele ko lobenkeleng o ka nompha yona ka dikete tse nne kile wa bona ka mokgwane o ba lenyaka gore e shosha bana e shosha bana o tla ya ka yona for eng Tebura kura tsa go fa thabare ba ya fo yo ba para dilo tshedi go tsa go makatsa. Ba pedi. Ba para dilo tshedi go tsa go makatsa. U bona monna a peri wiki. Eh, a tega ka se jwa ra go kumana e le ka mogomong. Mo sha tshe tshobela FM ra no tsha. Hello, Ratu.
6: What are you doing? Na gere ka tlhau ke na le mmala ke nya ke mmala ke nya ka o tsha dipatso mo tsfatlhong yo se se breaking ba la gere shifale ke fetwa le go ka re ke tlola ka kgeng a wa kana paka ile kur ka ile sa le tsene ke na le mmala nna ka tlhawa ke nya ke mmala o mo extra
3: mara dipatso tsa gago be ditloga
6: ne di sa kuwe ne go no ne ke ba o yellow bone yo ba di dipatso o kile wa bona re o thoma o tlhakatlhakana Kailisa, ke bona ri nkisha go ke sanya keng ene dilo tsa 13 to rage. Mara ka nore eh ga di list ke le se metsi la se di se ntse nako. Ka ba ka la hore go tshela ke le ba manna go ra o ka re ke le go a le nong la le le sa tsebeng ke motho ba tswang dimo tsa di tao di tao tshentsha khala dilo tsela.
3: Eh le se mane la maitirelo. Awa a o netsa ba se Sophie eh re re tloga re leboga ga di re a leboga.
6: Ke le o ile ku.
3: Re a leboga. Ba ba ntshinya na ba re reka tlhabira. Re reka monna. Re reka ba re ntwe itile wa tsa ukhumana o kula one le vitamin C ya o di bereka o le vitamin C ya metsi le ya dipilisi le ya dijo le ya malele le masibitsana gore wa tsore keng o tla khumana go kgobetse dirile tlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhagetlhag Ma?
7: Ka bona motho a tola ka ntwa ile o monana na le botsana. Ka mutse ka ro tola ka ngwana gese. A ntlhalo se ja ka ya stopo ntuko ka ya gara ka ntjo ka yo nna yo. Ke ka ja le jedi mo tsatsi gore le dilo ma.
3: Ya.
7: Le bona jo a tsa tsa gore ke le le ke ntjo la ke a tsaba. Go bona nya go ba ma yellow bone re se ma yellow bone.
3: I'm going to go to the house. Mpho mashabela ka makhwele reng a re basadi ba reka reka re tshwana le lena. Re a tshwana le banna o kule ape botimpho ga re thama mo ke mo sentse monna a rileng re rekile dilo tse ditlola tsa sekete. A go buti.
2: Ke a
3: jwale ke no rao re tsela re kwela pele gore rena e ka re a senya. Para shori tlhare le boga ba le metse o se riki ye le sume ho ya gona eriela eriya le sume dilo le rena se ba shoota le ga tete ka re lona ke rena ba sana ka re lona ya bo botsele mo aparo re re bolala ka ditlola re rena e ka ba le rena ke tshe difetse le ngore o bona o sentse chalete o di rekile ka le bakala la la ka lina la gore o nya ka go bo mo botse mara go fitla wa ntwela e sana ma issue ma tshela wena o di tlhoka go wa kgishisha yo fa dilo tse dingwe ya go bilusha. I'm going to go to the house. mo phatle mo e bona mo nsoka re ja di fisha gona pele tlhabirwa ke re ja re a re tlhokomeleng magagesho lena a re tlhokomeleng ne te rata gore re bone re ne le setswalle sa chelete a re ratane le chelete tja rena e bile gape gape ge re tatabentsa bo botse le gona e reke ge e tlhokega na ke tlhalefile majeje a tlhabirwa na ke sa reka reka ge sa tlhokega ya ke reke le ga tete e bile le gona a ke no bona ba re ikile e tshwanela bo mamang e khontsha bo mamang no Vincent Paul ke rata chelete ya ka gore ke re di chelete ka my money let me love you
2: oh yeah.

0: Lipstick of the Sofa, Beyonce. E leng gore e dira gore wena o be wena ke yone dira gore ke o rate le go fetisiše tlhabile
1: ina bona gre batho ba batho ba o ratela ba le ka meso go fela bua mara go ka nyaka goba wena ntue mo go ba bangwe ba go ba lennete e ka no dira gore motho wa gago a go rate le go feta a sa no o leka ka meso go fela batho bona o kumana a tsoga le mogare a bosiwa ile o tlhapa meno
2: a
1: se wena e kgone re tabeo tsoga le mogare a bosiwa ile o tlhapa meno ai oreshe re tloga re lebaga ba e le gore le ne le rena TPM Madire a re batho ba modimo nna re letheledije re le ka kua penge ka kua maretlwaneng o ipitsana trompis malepe re tloga re leboga magashe o dula le rena se ka bala shutera ditabeng tsa iria lesome
2: re ya ditabeng tsa iria lesome ka tsela e bathadisitele a tseba gore labobedi le lengwe le lengwe re kopana le ba leitlho la setšhaba eptsetsa tila lekgono ga ba gona ka baka la papadi ya rugby ye e leng gore e tlo kgatlhang pana mantsi bua pele re no ra goreng leitlho la setšhaba lona le sa le gona eptsa e no ba lekgono fela re tota re tlo kopana le bona beke e tlago gore bele a re kopane le mpho moraswi ditabaga difele ruri ditabaga difele tsa lefase tsona e nna ye kore o ka seba le ditabampho gwa sebele tsa bosini ka gare mamangwe ya court mamangwe o tswela gorotsheko ai wa tseba ye

0: www.ntshwaregate.co.za. Ra boa gape ra ba le di-phone number mo main office ja 012-791-8031. Mo social media, Facebook ke Sinmec Properties. Re na le di-followers ja o ka re ke bo ma 33,000. And then mo TikTok re na le page ya Sinmec Properties. Le mo Instagram re na le page ke Sinmec Properties.
1: Aha. Re toga re leboga kudu go boleishana lena. Se ke se re se dira e le gore re kwa basadi ba ile gore ba gatetse pele ba gone o matlafatsa basadi ba bangwe. Re leboga se Cynthia Hlombotse tle re lebogana kwa lena se Cynthia Mashaba. Re leboga tle.
2: Re leboga basadi we le ikwe jake re le ikwe re kwele le na basadi ba bangwe ba shuma ka montle ga.
1: Banna we. Kore ke re go.
2: Mara ke ha tsene ke ntwetse.
1: Ka mogwa a thomileng ka gone.
2: Ai. A ngusha bo tsare ka bitsa molekane wa ka ka rare. La bona batho ba ratana ba ratana ka nnete ka botse. Ba tla ga dilo tsa botse. Ke mo fa jelo lo ba shala morago.
1: La la la.
2: Wa. Oho. Mo se dilo le re na bona go sa fetse go pelong ke nako ya tla be re kwa dinthlagolo tsa ditaba mabele a phela re ke ya sapashe tsa le gona o tla be re botsa gore na tsa iri ya le sometse ina e ka ba tshe dingwe tsa gona di emjwang dilo le re na so a shuta le ga tete tla ro tshe le kosha ba cause are ke mo re motseleng re ya go kwa ditaba.

0: Tiena resthandwa sam baruzohlalo zesithandwa sam.
1: Bula mabadi, homo bula kebelo ka boss, rebuild it. Kutja aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Ni huta e khetilo go fela. Promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa lorona. Go na le dipielo. Boss deals, ditomile, rebuild it fela.
2: Now kile wa ipona we me pele ga phaposhi ya bortelo o fetola maphelo a bana ka nete ka sense toro yo ya petagala sense e fana ka dithuto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole jeo ya moghetswe go semmosho go medi loketse ba ba tomago ba ba nyaka go fetola moshomo go ba rutishi ba ba nyaka go khodisha bo khoni bya bona o tla hwetsa thego ye feletse go khotoga mathomo go fitla mafelelo ntle le gatelelo etela sense.co.za di hobelo tsa go tsena ka 2027 dibutswe tsa se petole holo emisha siata saga.
0: Mas so yele se mesenya fela ngo ya gona iriela iriela se metiri ya Carlona ya rena Carlona e botlhokwa Carlona ya technology bophelo ba gabiale ka tlhagetsana ka dipeto kana jang se hlabira
1: mirero ya technology Carlona ye e go tsenya le fasting le biale la technology go re go ne go sepela le mabaka mo shetho wa tsebo le boithabisho
3: ya re re le boga batle tsire le boga re toga re le boga ka nnete pele re rata go ka boledišana ka tabaši matsatsi a lekgono re kgone go ka bapatsa mola mararankoding a dikgokagano ba mola mafaratlhatlheng ee nke re no eletsana re no o bontšhana na o ile wa bapatsa kgwebo ya gago mola mafaratlhatlheng ya sepela bjang ya atlega na gone bjale o kae nke re no ipoledisa yona taba e re no o bontšhana ka botlhokwa ba go bapatsa mo mafaratlhatlheng goba mo mararankoding a dikgokagana nomoro ke 086002452 086002452 o thomile kae gona bjale o kae a re bontšhanentle nomoro ke yona e 086002452 botlhokwa ba go bapatsa mola mafaratlhatlheng mola mararankoding a dikgokagano o thomile bjang gona bjale o kae
0: Are motho jo ma thoma sho mo re mo mshate ra locha
4: masago le tlhabira monna ka makhudi thama ga ya tsa mise
0: ga le
5: tsa mise
4: re bile le khobenya me nyane ka bokgoro ba ka malateng ya go phapasha maitse nyana re fara re posta mo mara ga o nyana ga go nyana e re tlile ka gore mara re mo tshina o bile go phapasha mae gore
0: ba ba bo se
4: re ga mo fara tsela ga mo ga mo re tsela tlhabira go tsoma khasa
5: a go tsoma ga botse
0: a wa ka nya ja le nna mo tsela ja o tsiba cha tshile le mo mpotse rena o dula ka ema go le go tla mpona
4: a ga o go le tswa ya se go tsopa se go
0: ra le boga ra le boga go kwa ke ne re nya ka ba re kile wa o ka motšhini ee fela ka matlakala a tša leago le o thegiwa go tswa go matlakala a tša leago o theledišwe yona mošate re alocha
6: a ke le tamišeng ga e ke ya gagešo ke feta ga bokabelo magolego go monate gobanegaeo
0: ke kgole botse
6: ga bokabelo magolego ga ke ya gae e ka matsepane le yena o feta gagešo
0: a re raleyo a re leboga
6: ya na kgwebo ya ka eno ba lona le lemelela ka le ka taba ya go ba mofaramarapo gagolo mo mafaratlhatlheng mo ke a bona motho o kgone gore ga tsene letlakaleng la gago ga bona ka mokgo kgwetsa go bolela mo manyalong o tloga o tiisa polelo ya leleme la geno le ka mokgwa e le gore sepiša dilo ga botse aowa o nomakala motho a tsena inbox ke ya go nyaka kae ka bjale tshwara manyalo go pulotsa maswika ko mokana wa kgono kry-a ko mokana ge o tloga bana ba kgwetsa ya motlagase le ya go kgera kwa sekolong jale bophelo bo tswela pela nke re bophelo jo bana bešo re a bo swarišanya gape nna ke a bolela ke a tomatoma mokgwaka ebile se se kgatlhang batho ka nna ke taba go kreya ke ja tisha tabe ya puku e kgetwa pele ge ke ntse ke ya kua le kua le go kgothatsa dilo tja go swana le tsona tseo ya ba le hung le gona a wa ke tlo bolela gore bogwetse motho a lebala gore o tlile le hung bana bejo ke a thusa dilo tse tja mafaratlhatlha tse re a re ditsomišeng ka didiriswa tja mekgwa ya maleba e sego go rogakanya batho go nyefola batho ke a leboga bana ba bantši ba phela ka tsona bana bejo
0: le lena boti lelapa la lena le a phela ka baka la mošomo le o šoma mo mathakaleng a tša leago
6: ee le a phela nkere ge ke tlogile mo Gauteng ko mokana kgwetsa go nemo e le gore ba mpukile ntse ke ya lenyalong ko mokana ko fa moe ge o boaoboa o khuparetse sengwanyana ko mokana go kgono ba le ya mabone le ya go reka borothonyana le ene a le mo tseleng kgono reka namoneite ko mokana bophelo bo tswela pele bana bešo
5: ke nnete
0: re a leboga boti re a leboga
6: mošatomogolo
0: wa thabiša tlhabirwa go kwa batho gore ba boela jwang ke taba ya matlakala a tša leago go a thabiša re rata jwale re nyaka o kwa gore na e ka ba le gore na kgwebo ya gago na e ka ba e tsamaya jwang mo matlakaleng a tša leago na e ka ba le gore na o ne le ka mokgwa e leng gore e gola ka gona na re ruteng le ba bangwe o na le batho ba tshwa re dilela thekeng tše di botse tša go tšea botse tlhabirwa mara wa tseba re ke eng sa bona kuo tlhaba lebeletse ditshwantsho tsa batho motshegare ka moka ebile bane le matlhatsi ba phela ba le gona ka gae batho ba dira tšhelete batho ba modimo ee ge ke bolela ke le jale ka baka re motlhomo ba bangwe a ka bona kare ke ba tseela fase goba ke a ba tlhola batho ba modimo batho ba dira mašheleng mo tabeng tsa matlakala tša leago ba dira mašheleng go le gae gona wa tseba nto ngwe le nngwe tlhabirwa le o metša mare ke mošomo ee
5: ya
0: o le rome tsa mare o abe wena o modimo o file ntongwe a re o rome tsa mare o ko nte o tshe ntongwe re kwi o tsorba o ka nya tshelete ka yona ka seemo sana seuwe
5: eh
0: o re gape nna ke re le mogolo wa go lla
5: batho ba khotsa ba re
0: batho ba khotsa ba tsaba o lebeletse ka moka wa tseba le ba o tswa kgolegole America le ba o tswa kwa India Pakistani o tseba ke eng ba o boledisha ya bile re go dira bale o wela tšhelete ee ke nora eo ke taba ye go thweng ke content ya kere ee o wela tšhelete ebile ya go gatšiša ka yona kore e wela ka mokgwa wa didolara o nae kwa taba gone e wela ka mokgwa wa didolara re go bole re dolara e dio phela e gatlhitšeng ke re okole maabane ba boletse gore bo trumpaone gore ka ba ra tsewa re banga letse ka lebaka la gore re a ba tlhoka ee wa ikwešiša jwale lena kgwebo ya gago e tsamaya jwang ba bangwe ba rekisa ditlola magagešo re a ba bona ba gotse ba bangwe ba thomile ba rekisa dintlo ba bangwe ba rekisa motho o gotse wa tseba one ebile o fetositše le mo a dulang o dula ka ra ntlong wa manyedinyedi o e dirile ka tšhelete ya e dirileng ka matlakala tša leago rena ra gore ba e leng o lekanga tlhelana le rena tshedimošo re botseng re rata go kwa le rute le ba bangwe le ko go rena thekenoloji batho ba jaaka yona jwang ga e sa boloka nako fela ka gae ebile e tlhotse le mešomo
7: birthday ya Shoprite e maemong a yona e noši gomme re keteka ka go fa mekgwa ye mentši ya go seketša ka dintšhola ka tše bjalo ka 10 kg ya super white super maize meal 10 kg ya tastic rice le 10 kg ya snowflake cake wheat flour di hwetše ka mokana ga tšona tše tharo ka 299 rand di hwetšegala go fihla ka di 6 tša September 2026 ga Shoprite e fela
8: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
9: Merero ya technology. Karolwana ye e go tsenya lefatsheng la bjale la technology gore o kgone go sepela le mabaka. Mošeto wa tsebo le boithabišo.
0: Re setse o ye lesome go ya go e riela e ria lesomete re tloga re leboga tla re kwa gorena e ka ba le rona matlakala a tšale ya go e ka ba le rona wena a o buna ka mokgwa mang godimo ga ona kudu-kudu lena bommakgwebo le borakgwebo kudu-kudu ba e leng gore ka nnete le a boelwa go matlakala a tšale ago ka nepo ya go ruta le ba bangwe ba ba tlha ba tshwere dilela thekeng yena ge motho a fetola ke ge a tla ba a fetola motlho mongwe a fetola a gailela kwa tlhabirwa gaila go mo swabisa
3: ai
0: ai tshwenye skare ai ai o swabisa ena o mo swabisa ke wena ka me swabisa u ya hai
3: eh
0: o humana sente
3: ke a o
0: mo shato thobela fm re tsiya mo television ena mo shato thobela fm re tsiya mo ngape shwe ena mo shato thobela fm
10: e futo le tlhabirwa
3: she
10: MC Pong from KP amaretsela mashego
0: ra la mogela
3: le bo
0: e moretsela le le di tsira le boga batho ba moretsele
3: ba moretsele
10: ba a re
0: a re
10: nna ka go di tibisi go re ke na MC Pong from KP
3: ke
10: go ya ka ke yona ya go bolela ka polelo ya go sitirisha mo jiro mo manyalo mo mahumpulo ntla masika e di customer ja ga untshi wa nna ka kreya gona mo go kgokana ntla le yago lebile ke na le kgwebo tsoko ya go supply ka di-cleaning product le yona di-customer jaka ke ke kry-a gona mo dikgokaganong tse le yago ke ya poster Facebook TikTok ke ka mokgwa o e mphedišang ka gona ke phela ka tsona ona mošomo wa ka
3: ao re a leboga tle
10: tsanga botse
0: le lena re a leboga re tloga re leboga mošato thobela FM re lotšhitse
11: Two minutes between Arloche.
0: Good Martin.
11: Hey, man, I'm not in Rokoroko.
3: MC ka matlakala tsa le ya go ba ja e go ne lo mong MC le ena o tla mo kwa re lo re o tsene MC yo mong
0: ngane ka re wa motseba
3: wo mong yena o tlotsena o tlobo
0: ngane ka re wa motseba
3: a motsebe
0: a ke motsebe
3: no
0: a ke motsebe mo tsela di tshwana re mo mshate re a locha
3: ya bui
0: Mr. So, yes, you perfella, we are going to area area, let's meet you to our level, and about Falletse near Tavira. We judge a Maraboda and only come Hobajanka, Motabinjar and Natamatakalaja Leago. Can Nichi Rebe, Wajisha, come Hano, Jalampe, Maraisho, Machachia, Honelisela taking Sinali, Camera, what's the king is only Lojabo, Facebook, TikTok, Instagram, Exi. O uno la ka rwe na o shimutlo tla ba batho hey
3: ibile
0: o tlo tla ba batho
3: ibile ra thaba ka bakala re ba di shumisha ka tshwanelo ka mogwa wa tshwanelo wa go se tlhapa o le batho ba ipiela borothota fuleng re a leboga
0: re tloga re leboga how about us a na re a ja le rena ka batla ka la tsale ya o
3: nalala
0: le tsabiro wa ja wa boga re a ja ehe champagne how about us sikho sana emunati dilale re no ska wa shooter re di tabeng tsa ira le semeteng

0: Thabela FM.
1: Thabela FM.
0: Mushate o tsebo le boithabiso.
2: O tanyala ke mang o sa kwele mosadi o mongwe botoko
3: ga ne taba koko ka no nthoga mara tseba gore nna jeka moka ke kgwela mama ke kgwela gore ke sireletsa mama gore marumo ka moka se ka matlhaba yena
2: wa mmao a o rongwa motšhireletsa a kere lenyoko ko kwesa ngwana ka bothoko nkere
3: ande
2: ngwana ka ka se kwo bothoko ka lena dino tshwantsho ke pedi
3: jale re ko boje koko
2: mpoa
3: nna ke bona go le kaone wena o ka norola diprogame tsa gago o boele mmotong ore ga botsebotse molole o tukang ka mogae o tukiša kwena
4: banna je ke tša llabobedi le tša bahlako metlho ya tsebe ka kotara pele ga iri ya seswai o ipsene ka tsona o shego bja llabobedi le mahlako
5: sa wena lepopotwane selathekeng sa magama go bipšwa mengwageng ye ya 20 le go feta lepopotwane le dira dimaaka le kgotlagantšhe lentšu la gago tsebeng ya moratiwa wa gago ebile seo e be se le lekane ga o tšatšatši le lengwe go ba le setlogolo se botšišago koko tšhuma khamera ya gago khamera kae napile ra kaonafatša lepopotwane bjale le tla ka khamera le WhatsApp bakeng sa go dira megala ya video le ya lentšu go citrus L05 o kgwetša 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela e kgwetšagala go Telkom le mabenkele ao tšeago karolo Telkom possible begins here
6: ke o phuleletša o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya lephurusa lebota leo lebaneng nalo o fetoleše dikoloto tša gagwe ka moka go loan at ya FNB tree ka FNB app gore a se ka lefa dikoloto tše ntšhi ka mo le ka mo bjale o lefa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa lesokotso ga lefe ditefelo tša go thoma mme o seketše 1000 ka kgwedi
7: ka FNB credit switch kopanya sekoloto sa gago seo kgolefayang go ba tefelo e tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB app gore ng o duletše go lefa gantšhe go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thušo e fetola dilo tšohle sekoloto se lekola go latela tsela ya go kgwalifaya dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited moaboditsela tša ditšhelete le mokitlana wa semolao
2: o tanyala ke mang o sa kwele mosadi o mongwe botoko
3: ga ne taba koko ka no nthoga mara tseba gore nna jeka moka ke kgwela mama ke kgwela gore ke šireletsa mama gore marumo ka moka se ka matlhaba yena
2: wa mmao a o rongwa motšhireletsa a kere lenyoko ko kwesa ngwana ka bothoko nkere
3: ande
2: ngwana ka ka se kwo bothoko ka lena dino tshwantsho ke pedi
3: jale re ko boje koko
2: mpoa
3: nna ke bona go le kaone wena o ka norola diprogame tša gago o boele mmotong ore ga botsebotse molole o tukang ka mogae o tukiša kwena
4: banna je ke tša llabobedi le tša bahlako metlho ya tsebe ka kotara pele ga iri ya seswai o ipsene ka tsona o shego bja llabobedi le
0: Mahlakong. Se ke se

0: Yo le cae chichi. Le bo matsa so dio e go botsa gale gale tsa bira gore sa gola ke re ka go botsa ke re ko show e be le bosi kuduna ko ela re sa tsena dikolo tsa fatla se kwa le wa se ba o khumana re ile ba re ke di sportseng re le ka kwa heri open high maka kwa re ile wa se ba re ke eng le tsatsi la go kitima wa tse ba go le bosi kuduko go go gola go shane ba go yo bida ba ipinela ai khopotsa go jela go lenyana nna ai khopotsi le hono ne palisa ha yena re bana ba sekolo ndula le rena se kala shutela ga tete ge re tla be re boa re tla be re gare tlhela ka rlona ya mafelelo
1: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelle tsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Ntsha bogare bia gago bjalo ka siapi le spa. Go tsa phukuletse ya go fitla go 80%. Ka di shumisa tsa ka kitchen in NutriFresh. Go reka di tsholetsa tsa go swana le 2 liter spa sunflower go ba canola oil ka 69.99 fela eteye. Ka karata ya di rewards go ba 2 kg spa french go ba chicken poloni ka 49.99 fela eteye. Ka karata ya di rewards go thoma ka di 24 August go fitla di 7 September resto go salgona. Ka spa fela. Go na le dipielo.
3: Le mekhabisho re tsena le wena ka gae ra go thusa go kaona fatsa ka go khabisha ka ntle le ka gare go mmile ga ile ga go la shana le khatlisha fela mo go sidibe thobele FM o shetse go tsebole bo ithabisho
4: ke gona fa re leng gona batheletse rata go ka tseba tabashi na go ile wa ikhotsa o reka ditlabakelo tsa go aga go ba di diriswa tsa go aga tsa theko ya fase ja se go direle mushomo bo letetse go ba wa ya go thwala motho yo le gore wa aga yo le gore o lifisha masheleng a tlase wa ro le ale ya ba ranta te masha tate masha thoma bitsa tshelete ka ya go di modimo wa ya wa fetela pele wa go tshetla tsepara maragana ra wa nae nae ke tshipile go feta ene ola le jwang go yena wa motse a ta go direla bo shaidi ehe nke re bolile di tabakelo tsa wa ka se ka mahlakore yo mangwe tse le gore di tsa theko ya fase tsa se go tsweletse se o leng gore bo seletetse wa ba itshola ba re yo ka tle ka senya masheleng go ba moari yo leng gore ga a lefise masheleng a ka lonne e upya mushumo wa u dira go ga o na poi tswa diatla ga o bona le la gatete nomoro ke 0860002452 0860002452 ke nomoro yo ka shumisha go ra le tshatobela
0: ra le tsha
5: tobela
0: a ge
5: sa go le mahlako
4: re a tamisa
0: khatli
5: ka tamela go ga shay monna di o borola ka masetso matsu
0: da latsa
5: ke ma ka
0: Hey
5: wa tsiwa.
0: Hey.
5: Wa tsore di.
0: Hey.
5: Ai, ke di ka gopela monne mongwe ba re o gona go bufa.
0: Hey.
5: Ai, a pe ka tla le yena mane ha wa mane. Ibile ile le lokola mogala go mola. Ha wa mane ba tsogela kwa ba bo ntjana, ba bo ntjana. A gre mogala go yena a bone silo. O bona bo montsha gore go tla soka. Ah. Di nore le jaanya nale re le tshela go mmukokotse ba mphone le ba rawa nore la motho a tlogele a no tlogela a sa le gana mola motho le gape wa go sinyetse
0: o sega mo sa tsana go sega
5: bona ka mo dingi de deposit
0: ya ka ukwe hey
5: gape ke ke morala ke rawa ya manyana maganyane ke ya tla ke tla ke bona ene kana go we mudiro a dikimeli yana mo gauteng
0: hey
5: ke ra boema nyana ga nyane ke ya tla kumoka ke ke bone ngari a wa ke ya tla a go tshwenela kwa le nna ke no go tsa gore foma bana
0: e na mile wa more mbuti
5: a wa kana pakara wa go neta ba monna ke no tlogela ke tlo vite eng gare go ne le matho wene wa tholega
0: a re se re monna mo di motse bela ka etsa ba tshe ka bakala re wena
5: a
0: wa ga
5: a wa le nna ga ka ke bone mo matha o bona e bona gore go sine engwe se ke e go be e go ba nne ke tsaba ya na mela ke silo
0: yai
5: o mo ka ka re a wa jo le khantane di boy tsela ra wa kere ke na metsi
4: o
5: ra wa go le taba a go ja monna se go mo fetsa wa ka le ka mo le bo go sha mofumo ka nya ka ba go khona ba ntire
0: ra le bo re le bo le tshe tsana tshe uwe magagesho na ko yela ya gore batho ba o tlhobo bo thoma go ka lukisha mengwa ko ya bona ka re lukisha tsa mantule ya fitla magagesho ba bang ro aga rena le bona bang taba ya ka mogwelong gore le ba ile ele tsamba ile ngore ba tlabe ba aga tlhabiro re nya ko kwa gore na

0: bona lena di kanselara lena ba eta pele ka mo me ba spaleng tsebang ke le sa di ri tsona batho ba na ba le le re le go ba abela ditirelo ba tlile latella ka di ofisi ya taba ya di suit in ba re nya ka ditirelo
1: o fepa ka tsona di sa fisha re le beletse di politiki economy mapilo mahlale le tse dingwe tobele fm mo shata wa tsebo le bo ithabisho
2: le Timmy Thomas fela mo go tobele fm mo shata wa tsebo le bo ithabisho.

0: ka mohlala ka tsela a beng a se bolela bolela maabane ka section 204 section 204 section 204 ya criminal procedure act 51 ya 1977 section ena ge re bolela ka yona e re ge eba motho a swerwe le ba bangwe gomme a swantse go fetolwa gore e be tlhatsi ya mmuso o tlo tenega gore a bolele tsotlhe le tseo di mo tatetjago e tloga e rialo le tseo di mo tatetjago o tshwanetse gore a di bolele gomme masteraka ke yena a tlo go mmotsa gore e-e jale o tlo bolela dilo ka moka ge o ka di bolela ka moo re kgotsofalang ka gona bathutšitsi ba ka seta go thusa ba ka seta go beya molato ba tlo go fetsa ka wena ka ge o tla ba o le sati eupša ge e ba o ka se dire jalo o tlo o tsena ka leboxeng o le mosekišwa ke seo section 204 e lego sona gomme o be a gatelela gore e-e section 204 yeo yeo jale re gopole gore section 204 yela ya gagwe ka mola ileng kwa molatong yela kwa morago a tsena ka gare ga yona a napa a re e-e a tlhanamela sengwalwa seo a beng a somadile section 105 a yana criminal procedure act ke yona e bolelang ka taba ya gore subsection 10 a e bolela gore ge eba a tlhanametse tsela ga di sana mo di šomago gona ka seismane ba re botsa gore ke null and void kare ke yona ntho wang moditseng gore tsela tsa section 204 ga di sa šoma ka gore o di furaletse gomme ke seo yena a beng a tshoga ka sona mme ga se sa bolelwa mo ditabeng yena o swantse gore a tsele pele ka seo a sengwadile go affidaviteng ya
1: gagweprofmbuje monna o matala o tshošeditse go ya ka kgorong ya tsheko wa kgopela taelo ya go emisa bopaki bja gagwe a ke tsona tlabe ke yena monne o ikgopolela yona oba ke baeletsi ba gagwe bare ba tshošetse o ba botse gore o tla ya kgorong ya tsheko ke maemo afe a o a ka dirang gore a fitlhelele kgorotsheko motlho mongwe kgorotsheko e feleletse e dumela boipelaetso bja gagwe
0: e taba e le nakong ya ge ba go le thata-thata ge ba go tla the bohlatsi jwa gagwe ba bophaetse ka thoko goba se a nyakang go sedira sephaetse ka thoko e tlaba e le maemong a thata-thata ge ba seo se ka amogelwa kgorong ya tsheko se ke fela taba ya gore ba le ba commission ba na le maatla a gore ba laole tshepidišo ga re ya go wena commissions act 8 ya 1947 e na le section 3 e na le section 6 tse di bolelang ka fao ba nago le maatla ka gona le ka fao ditlhatse di tshwanetse gore ditlhatse le ka moo go kgotsofatsago ka gona gomme ke bona ba nago le taolo ya tshepidišo ya ka kua go ya letsera je ebitsare ke di-terms of reference ke ba di filwego gore na ba nyakišeng ba fitlhe kae ba nyakišeng ba fitlhe kae jale taba ya gore ke tshoše jaaka gore ke tla kgorong ya tsheko gore ka motlhala le seke la tsea ditaba jaaka le gono ditšeng bo fasa ke mabapi le taba ya
1: tshepidišoe prof e tshwarenyela ganyane fela ke bona moramašon thodi ka matepe ke setokolo sa maabela a phelale o re o nyaka gore botja dintlha tsa ditaba tsa iri ya pele go nna re ka tabatšhele tsa ena

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona mokone re ka letela tsa gore rakgwebo Vusumuzi Cat Matlala o ganeletswe ka putšo ya malebana le gore na goreng a šomiša taelo ya lekgotla la go ikgetha go tšhabela go araba dipotšišo tša mabapi le setswalle sa magareng ga gagwe le rakgwebo Hankwane Morgan Maumela. Kgorotsheko ya masetrata wa Polokwane mono Limpopo e kwele gore ramolao yo a latofatšwago ka boradia bja mašheleng a diakhaonto tše tharo tša bakhu o lekile go ikopanya le dihlatse. Kgoro ya tlhabollo ya leago ka Kapa Bodikela e galemetše ka bogale ditlhaselo kgatlhanong le bahlankedi ba yona ba bararo ditiragalong tša go fapana ka Khayelitsha. Tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
2: Thobela FM e ketika basadi. Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo.
3: Ke nnete bjalo magagešo bakeng la bjalo wa tseba kekgata e reta mo tebeng ya molao ke nyaka le bolela phatala jamo a ke tsebe molao a ke tsebe molao empa wa tseba go dula le

0: rotswa molao wa batheletsa o ithuta dilo tse dimo tse dintšintšintšintšintši o ba bona o kare ya o kare nka dia molato e nka o lebano prof mpotse ke gantšhinyana mo ke kwelego morwa matala maabane a ana o araba dipotšišo a re a nyaka o ipofan I have the right not to self-incrimination. Kore a nyaka o ipofa ka selo taba ye e ra o reng ga botse
1: go ya ka section e re boletsego ka yona section 35 subsection 3 j ya yona molaotheo wa rena go thwe mang kapa mang ya sekišwago o na le tokelo ya gore se ka ipofa go ipofa ke ge go ena le molato o tla goba o e ka gare ga ona o sa tlong go sekišwa ka ona ke ka lebaka leo le kwile go le maabane ba modulasetulo wa police commission wa bolela ka molato ola o ileng wa ba gona wa commission ya Zondo ga ešita le ena president wa pele Zuma wa bolela ka section 109 ye ebeyage wa bolela e le kgorongkgolo ya tsheko ya molaotheo ya gore ge eba o khuta ka la gore ditokelo tsaka tsa go seke ka tletša goba ka iphatlha ka lephego di a tshwanetse ke gore di tlhomphiwe ke ge o re botsa go nna ke molato o feng wo o bolelago ka eng a e dio ba ke ka lebaka leo maabane le kaban le kgwele gothe blanket cover ya gore no a ke nyake go araba dipiso kgorokgolo ya tsheko ya molaotheo e bontshitse gore re botse go nna ke molato o fe o tshwereng ka ona ke ka lebaka leo le maabane go ileng gwa laelwa gore ge ba a na le tsela di bitsa gore ke ditatofatso charge sheet a tle le tsona kgorong ya tsheko re tsebe gona molato ke ofe gore ge ba re mmotsa dipotsišo re se ka ra elela etsa go botsišwa gore na kana o bone mamang ga kae wa mmona kaekae wa kae a se sephimelo sa gore ke a ke tatetsa ka baka la gore seo ke se wena o sengwadilego ka re afidabite go mo are botsa le gore wena o tsewa mamang o motsema yale o botsiwa ka tsona tseo ga e ba tlo tlo o bolela gore seo se taba se thulana le ntho ba e bitsa gore ke boithemelo jwaka defence strategy a se yona ka gore ga e oele ka kwakabeng ya gore re botse gorena o swaretswe molato o feng gonne o sepetswa jwangjwangjwang
0: ke a leka prof e fela ke nyaka noko gorena tshepidišo ye e loketswe ka kgorong ya tsheko goba e no swana le ka commissione ka baka la gore pijana le bontshitse gore kgorotsheko e fapana kudu le commissione tshwanelo e ya gago ya go se nyake go araba tse dimo tsa dipotsišo e šoma bjang e šoma le ka commissione
1: ya šoma le ka commissione ya šoma le ka commissione ka baka leo a ile go a kgopela gore a re botse gona molato ke ofe a tshwereng ka ona e se ka le ba fela taba gore boithemelo yaka ke šireletsa tokelo yaka ya gore ke seke ka katla ka ke tatetsa jwa le jwa itsa ditabeng tse e leng goreng ga di kgomane le molato wa kabang a tshwere ka ona ee o lokologile ebile molao o mo gapeletsa gore a arabe dipotsišo tseo
0: molao e le o reng o apeletsa gore a arabe dipotsišo tseo nna ke bona o kare le tlana ka mo komišene o tshwanetse kgona go di araba gane phapano e tla ba enna banna ge a re e nka se e araba ka gore e ka ntsentšha kotsi mola se ka kgorong ya tsheko a le ka komišeneng
1: ntle ga fao a dire jale re gopole gore tsona tsela di tswelelang ka gare ga commišene di a ngwala di a ngwala le gopole gape le gore ba bantši ba mmušo goba ba mapodisa le ba bangwe ba o ka motsotso o ba setago ka baka la tseo ba di jilego ka motlha wa tala di tsweletse gona kwa commissioneng gomme ge ba kgweditse ditaba gona kwa commissiona pile ba re ee jale di tsweletse ditaba then ba moswara jale tsona tsela ke bolelang ka kwa le tsona di a bolela gore ge ba ke na le ke ipoletse goba o mongwe a boletse gore ke tlile sa gore sa gore be e ra gore le nna ke tlo swarwa a re tse mohlala ka hola wa mokwarinadio Julius gore o tseletse bohlatse ka witness D wa ile go a bolela gore o dirile sela le sela le sela ge batle goreng bese ba nape ba fetse ka yena ba molatlhele kae kae ditaba tseo di tseditse commissioneng gomme ge batheditse ba batheditse go ba sepodisa gomme ba tseba gore botlhatse bo tseletse ke moka banaphile ba go šala morago ba go swasa jale thata ke yona ya gore ga a ka tlatlantsa boloko ka moka go ya ka polelo ya spedi ya kgomo um a kana a tlatla a kgwetsa a gatlhile sesepe kagre o sa tloseka ke ka lebaka leo nakong engwe e fetile gore ile ra bolela gore um ka baka la gore go jagilwe go jagilwe go le lebelong la gore commission e fetse modiri wa bona ka pela ge ba be go kgone re betsa batla ba go emela motlha a feditse go seka di melate ya gago ka moka e be gona ba mmitsang gore e tla gore botse ka fano a ka sa khutla ka la gore yeo e tlotla ente ya ka mošhini o ba ya dira gore ke tle ke bone molato ka dilo tse nna ke sa ka di dira itswa ke di boletse commission
0: nka lemboje prof go ba le baemedi ba go feta o tee ba semolao godimo ga taba e tee e motho a sekišwang ka yona o ka thulantšha batho ba mo e le goreng a ka feleletsa a bona kare o mongwe a ate le ditaba botse goba go diregaeng ka baka la gore ke nagana gore batho ba ba mo eletsa pele gore e ba ka o boša ye ka mokgwa bong o e arabe ka tsela e go ba le baemedi ba go feta o tee go lokile
1: ke mašele
0: o ya
1: ge mokone a na le mašheleng o tla ba nyaka ba wa tlhano
0: e ba nna oe
1: ee a ba nagana gore o ke ena mogologolo o latela ko a na thusane batle ba ntšhireletse ga gona mo molao o rego ba seke ba tla ka bontšhi ba tlo o tla ka bontšhi o ngwe le mo tlo beya gore nna ke tlo bolela ka taba ya gore nna ke tlo o tla ka taba ya gore nna ke tlo o tla ka taba ya gore go seka o ba letlhakatlhakang etsa e le batho ba ngwe emetsego mo teng bothata jo bo yang gona le ka bane bo bone le mama ge motho a šitse a ne a re mokone ente matala a bolela gore aowa wa ka o mogologolo ga a gona mo itse a na le ba bangwe ona mo a na le ba bangwe fa ke eng sona seo gore na o ke itaba ke ikwa gore ke šireletsegile ge o le o mogologolo wa mosadi banenyebere a le gona itse a ba ke a ba nyatša jale ke ka lebaka leo le bonego ka nako tse dingwe e bana ba le baemedi ba gagwe ba seba sebelana ka matsatsi a mangwe wena go sa tsebe taba e itsego o le mongwe wa go sebela gore a wi ka mokgwao a re tswele pele ka mokgwao ke yona ntho eo go kgwetsa maebitsa gore ke defence team ke team ya boiphimelo ya mamang kapa mama itsa seo re bolela gore gantši ke ka baka la gore ke moraba o tletse o ka ba bitsa ka
2: building construction ditsebi tsa go aga di-double story ka polokwane re go thoma go foundation go fitlha ge re go fa senotlolo sa ntlo ya gago re dikgware go tsa go aga ka ditena go plastela go rulela go penta ceiling go thaela le tse dingwe gape re tla le didiriswa ke go material wa rena go ba ra šomiša wa gago gape re na le workshop ya rena ya aluminium tshepa TP building construction re leletse go ba o romela WhatsApp le kgono go 0782735556 Hoba mo TikTok TP Building Construction.
3: Now go ile ka ke leo Safari Lodge e tla wipsine ka ma city le balapa morato wa gago go ba bagwera marobalo ke a mihuta huta go thoma fela ka bunyane ba 2500 rand mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela di phofolo di raloka setshogwe di jo tsona a ke sa bolela ke leo Safari Lodge e ka bela bela re go tsagala go Facebook goba nomoro ya WhatsApp 0655145363 goba o ka letsa go 010 026 6460 Kileo Safari Lodge Boutique by design, personal by nature.
4: Taba koko ka no nthoga mara tseba gore nna ke ka moka ke khwela mama ke khwela gore ke shireletsa mama gore marumo ka moka ska matha ba yena
5: wa mau wa urunwa mo tshireletsa a kire le nyokoko ko sa mwana ka botlhoko nkere
4: na tsa koko
5: ena mwana ka se go botlhoko ka lena dino sontsu ke pedi
4: jo le re go botse koko
5: mbotsa
4: nna ke bona go le kaone wena o ka no rola di programme tsa gago o boele mmotong
5: ha
4: ga botse botse mo lotu ka nka mo ga o tukisha wena
6: ebanna jeke tša lla bobedile tša bahlako metlho ya tsebe ka kotara pele ga iri ya seswai o ipsene ka tsona bošego bja lla bobedile mahlakong
0: Prof ke nyaka re rume taba wa tseba go na le nakwane e nngwe le ka no ba le sa gopola ga botse gore kua pijana kua ba le ba botshwetsiso ya bosetšhaba ba ile ba kwana le mogala bo wa matala gore a re kwane ka se motho mongwe le ditatofatso di ka theoela fasana melato e o a e tsebana o e dirile melato e ao melato e ka moke ke a ne le mpharang ka yone ka moke ke a e tseba ke e dirile ka tare ya pijana a taba thanamela gore ke ipitsa gore na banna molao nkane o dumela motho a diresela ba Sundowns ba re ke tshwara ke ya go fora gore ka mantswe a mangwe ba dianto gore ba o fa yona wa re o sa re ke amogela ba re be re o fora nkane molao o ile wa dumelela gore ntwe e be ka tsela e mola monna a boletse gore melato e ke a e tseba ka moka ke e dirile a ta ba fetogela rae a ke sa e tsena eo
1: bothata ke gore ona molao banna ba le ba latela ona ka baka la gore re bolela ka 605A ya Criminal Procedure Act ke yona e reng ge ba re ka ba le kwano gomme gwa direga gwa direga and go diragetse motabeng ya matala go diragetse gore a tlhanane jale sela se re kwane ka sona se ke ntlo ya kgeresega ga e sa le ntlo ga e sa le gona ke ka lebaka leo re go bolelang gore go ya ka subsection 8, 9, le 10 ke yone e bolelang gore fela ba kwaneng ka sona ge monola a gogetse morago ke taba ya gore ga se sa le sona nalan wi jale re ile ra bolela le nakong e e fetileng gore ke ena a ke tšhetšeng ba fela ba re o ke tšhela ka metsi a go tonya wa mazulu ba re o ke tšhela ka metsi a tonyago ke tšhetše ka metsi a tonyago ka ga jalo o sa tlo o lebana molato gomme a ka sa kgwetsa masterata ola wa malobo wa gore a mefeng mengwaga e lesomepedi jale go tlo direga gore ba fitlhe ba re e-e minimum sentence mo melatong e ya corruption le defraud ke 15 ya mengwaga jale a ka se be ka fatshe ke wa ka godimo ya bata ba gore a-a mmawe nka be ke ile ka no amogela sona tsela sa pele nka be ba mphokoleditse go ya ka mokgwa o ka kgonega itsea taba fela ke taba ya gore ge metse a phumerile ba sa kgona go a olela itsa taba ke eo ya gore banna ba le ge ba amogela seo a se dirileng ke ka baka la molao ka bona o na le sona seo o ba a naganne gore ba tla mofanongwaga e lesane ba mofanongwaga e lesomepedi ba ka mo maserata le ena a nago le tokelo ya gore a lebedišiše go na mothodi melato ya e dirilego na e ka tshwanela mengwaga e seswai aowa a re yeng godingwana tokelo ye o na le yone jalo go la ga a tlhanama go lokile ga a tlhalame mapile tse ka go kwanyong ka sona se a phumola ga go swana mo seemang gona
0: a ke le kwele prof ke le kwele ke gopela re gomela mo re le buile kudu bo le tsena le lena le ka moso motho re bona re ga ka ntse re tlo le shala morao ke le buile prof professor le ha ka le tswala magage tshi tsibisa ditaba tsa molao mno tswa molao kudu ke lo tse ba shumang ka tsona le tatile lengwe le lengwe re a buile.

0: Magnanigingalim buji. Eya, monno ke mwana o tsadi man ke vusmus ket matala. O tjela pele ka o fa botlhatsa ka go pele ga commission ya matlanga. Le re a gana go araba tshe dingwe tsa diputsiso ra ai. A ke nya go ipofantsha ka dilo ne tsa katakatakatse na mathateng a semolao ka baka la go araba diputsiso tshe dingwe ka mogho ke sa tshwanelang go di araba ka bona. Ke nya go go putsiso she bona. Matala o shumisa tokelo ya gagwe ga botse na go ba na o bona e le sephetho sa maleba go ba e no ba go leka go dieisa komišene monola o leka go dieisa komišene gore komišene e tswele pele ga botse go ba go direga eng ke gone go toa maikutlo a gago gorena ga botse go o lebeletse tse dingwe a nyaka go di araba ga botse tse dingwe a sa nyaka go di araba ra ke nyaka go itatetsa e ba e le go nyaka gore komišene e ditelege ge ka ba e be e nyaka go tobitsa batho ba bangwe gape e palelwe ko go fitlha mo o o bitseng batho ba bangwe o fitlhela ebile e tswalelwa na ke se ke se bodišang 086 000 2452 e bo nomoro ya WhatsApp a wa se WhatsApp ke Facebook ke ya Travel FM yaka le gona mo ka nongwala ra bona gore nongwaleng ra bala melaetsa ya gago ra kgona go ya le wena pele motheletse o sa theletse Travel FM a le go tlagatswa la Aforika Borwa o na le dipuso tse dingwe a nyaka o di araba ka kuwena ke tokelo ya gago go se arabe dipuso tsela na goba e dio ba taba ya go nonyaka go diegisa komišene ya matlanka na goba go direga eng motheletse dumela ra amogela Travel
1: Doctor
0: Arlo Che Milo Rona Ralina. How will we?
1: What do you mean? I want to come and
0: join the Urija with Munifas.
1: Oh, we are the Munifas. I just want to know who are the Munifas. You can see the way you are in the way you are. Well, I don't know what it is. I think you know, Fabon or Navatas or Young Guy.
0: Ah, Gilquil, Gilquil, Pugore. I don't remember assassinating Babon or Navajo Young Guy. When I'm telling you, do me. I'm going to tell you, Traveller.
2: Le ka tota.
0: Re bona ra lena.
2: O bona la phiri nna ka tsa mutlong.
0: Dumela phiri.
2: Ta misha o ra tike ke kana ka fa o re phiri nne ka ta misha.
0: Wa dumela le yena.
2: Tota a ke tie ma thong.
0: Mm.
2: Mkhala ya ba hore na ntle go tsware reng he exercise their rights.
0: Mm.
2: E na molao wa modumela ka bakala gore ga nka ile gore ke dipiletse dingwe tse e le gore ga a ema le molao e be e tlo ba šomiša nto ba re go batlo mo gapeletša gore mona se ko a tlo a re dia bana mo arata go amišana tame ka baka la gore gone ba tlhompha molao ba senyako gore ba motswa dipigonte respectle taote nka kgwa o bona ga rie ka mokgokare le ena kentelelese ke eng dilo ya ratša go dia mo advice gore o di resource ka ba ba dira so
0: e fela dilo ya ratša gago di a kwešiša gore folomo re lebane le moatlhodi a se mmaseterata motho o ke moatlhodi
2: ba tsela ka kulukulu ka gore gape se se botlhokwa ntle gore ba re ba mothete moatlhodi bona kare ba badi le pukutso le ba tsa gore matlhading thata ba santse ba šomiša kwa goreng ya tlhati ya mokhutamang
0: ka mantswe a mangwe o senya nako
2: ao a senye nako exercise ya rights anaka a senye nako eseng
0: o lokile kokoele phiri motheletse ra amogela dumela
3: mašamaka bokone re lotshe
0: dumela sona
3: a le ke sa tsebe molao monna se go tshwana le wena mare re ke re ka go ripana ke nore a monno wa tswa ke puleng o di raela pele le marao o ka lebela go morao kwa o dumetse molato wa boya a thana ma ke re ka mogoba re molao kana go ngwena o na le nako le o na le tlo ba re ka bolela se o mara o ya ka nna ke bona ka re commission e o re ditela monna isho le le bana ba bora go la go boletse o se tsebise bolao re ba go thaba 10 ba 15 mara ba tlo bona taba e tu ba e ba o ka re go emetse ke motho motho bjale ke ke tete bothata ba tshelete ka morao ye o riela le bo le commission ke nana hore ka mogwana o gore ena o ikemisetsa o ditela mara malato wae wa o tseba monna isho
0: ke go lebogile sona o tshetse tsabela FM al go tlhagisa la Africa bora tle kwe go tsorenya le moki a bua taba ya pele na lwana
4: thibela bolwetse e phala kalafi batata se molao ga eme le motlang wena o na le chelete bjale o re wena o swanetse go leta Magma News ha o lete e bile ha o gane re wa emela melato ka moka ka 92 randa fela ka kgwedi ka o waiting period ba mathomo ba go subscribe ge ba ikwa papa tshwenye ba tla tsenya go matengwa a go thopa ntlo go ba handay item mtsa WhatsApp le tshile Magma o 0734212757 o na gale Magma ha o sa le noche
0: Ariel de la Pelinal le magare jo mo mutsile dungwe le mo re ke nna a rone ngkhapele nna ke bona o ka re matlala o raloka ka ditlhogo tsa rena le batho ba ba sa tsebeng molao le batho ba ba sa tsebeng na o dira e ba maketo na mana ga botse botse flomo go dire ga ena bana o mo sho ke na ke di shelter mo re me a tlhobela Dr. Mashamaite matlala ke ramolao wa gagwe wa gago wa motho o mosweng ke bona matlanga o tle o ba khunamela o tlo ba khunetsa tho e khoneng go ka mantjwa mangwe e re ntidi ya go pele nyana matlanga o tlo felela jang aba rometse mola khona ne mola hore bona o ya ka mola hore di ga tsela ile ke liye liye mira phoko sho a tlobela Dr. Mashamaite nna ke bona o kare matlala o bolela nnete ke ka fao a sepela go le boramela ba gagwe nna ke bona o kare ba moshumela ga botse a seke a itateja ka ditaba ba le gona ka hore wa bapate ke nna matume phoko ha e se ke botoko wa mokomeni kgosi Solomon Phara o phala sho a tlhobela Dr. Mashamaite ge e le matlala o direla commission swele a reetse ke Aforika Borwa mo ya ditokelo tsa bosenyi ya ditokelo tsotlhe ya ditokelo ke a e bona e gona šhile ke nna kgosi Solomon ra o phala ka motlhako ka mo village motlhakong village ga bo Captain Rale mola o ya ga bo mola mo o mongwe šomo ke Filimone Moleke a tlhobela Dr. Mashamaite ke matlala o nneteng ebile o šomiša tokelo ya gagwe ya go gana go araba dipotso tse dingwe tse motlho mongwe a bona go ka re di ka motateta o tloga a kwešiša le ditaba tsa molao le ge maabane a bontšhitse gore na a kwešiše molao Cladis o re tlhobela ba ga Mashamaite o ratile šuwe le ena modumediše mokone matlala o senyetsa komišene e ya matlanka nako ka ge komišene e mmotšiša dilo tšeo matlala a kilego a di araba ka court gomme dilo tše di tlo ba di motateta ko apianyana a ka seta se tlhokomela ka gore ba le le bona ba tsewa nna ba monyaka mo kae matume Charles Munyela a tlhobela mokone ka mowe kgotsom le rakgadi ya matebele ka mouweng a moletlane ke tloga ke sa dumelelane le maitshwaro a Kate Matlala ka go araba diputšo ka go dikgetha seo e no ba go leka go diegiša komišene ye ya matlanka gore se ka tswela pele ka mokgwa e tshwanetse e tswela pele ka gona pitwa ga ramalepe a tlhobela ba ka difokeng Matlala o tšhaba go ntšha ditau o no ntšha fela bana ba ditau ke ka tshwane ka mo mmamelodi ka vista ga ke se ngwela botoko gore ka mantlwa mangwe Matlala o na le batlho bangwe ba ba tsebago ba sa nyake gore o fitlha le bakeng la bjale ba be ba tatetswe ke selo empa ena wa tseba gore ba gona o moso ke Israel Mashilo a tlhobela mokone wa ntšhe dikgolo Kate Matlala ge a ka gana go araba dipotšišo a tsebe gore seo seba molatofatšago ka sona e tlo ba nnete ya go tlhoka le bana ba phefo gomme sata sa mmeaka mošing o mongwe šoke Gabriel Roger a tlhobela FM re le theleditše mokone seo se diregago go tloga mola matlala a bušwago gape pele ga komišene ye ke go gana go fetola bontsi jwa dipotšišo tše ba nyakang a di fetola empa go na le mo batla mokgwetša gona mo ba mo nyakang gona Oloki, re tsamo tshele tshumo mo gale. Dumela. Dumela mo tshele. Ke
5: ka ba tsamae.
0: Ka lo tsheng, a lo tsheng mangwe pe.
5: Ke ka.
0: Re bona ba kone le na.
5: A wa re bona ba kone.
0: Tobe.
5: Matlala ate o na le motho a moele tsena mo ele tsa rong.
0: Ya.
5: O mo latlhela ka ra trongo straight.
0: O ra re a ka ba eletsa ke bana ba le ba a ba patelang bale
5: mpotse gore wena tsela o tswalwang kile o kwa mokgadi melamelato a re o fetsa e gana na re tswa motho a ha na te ja dile au han au du nelo a go dinela wa tla wa setwa wa e hane eh jale ani jale ba tlo mo karela go se ka ka dilo tse la di dilo ke mo karela go tswa mo kumela ena na no yela ne ba mo fiya wa we o kedi
0: go ka bontsha mangwe tabe ya gore a gira dumela re melato yele yele yele yele e ke dirile ka se phumuwe ne itlo ba ba tlo ra ena bara ga wa go pula o dumela melato e ke se se dilo ngore o to fetwe gore wena o idumele
5: aha
0: hai mologi ke le kwelese o tlhoke thobela FM ya le khotla ga dumela mothele dira o amogela
6: nna ga ntate mashama e ke
0: arlo che ba di ale
6: ke tshwere le botlhoko sa go tsika poko
0: a wa ona molato o kae o mamelodi wa wa masemola
6: a ke ga mamelodi
0: o ya o di o bua hae monna
6: a ke ne pele ke la hae
0: o ya
6: e di le malwa ra fa ntate mologo mashama e ke
0: e le ra jwang
6: hei taba monna la ke e buima kore are tsebe gore ga botse ke yena a di ditela go ba ke lo ya re tla di ditela go monnola
0: o ra re di lo ya ga ga ba ka ba ba le go monatlhala ga le wen le bona go ba ba nya ga o muthusha
6: la ma tsomo mo e go le lo ya re sa ntse no botsa motho re ma go nkina la ka so gone o go khono o phatsa ba ba go gona ke le ga go le ka mo khola e no e bima are sa tsho gore ka e bolela ka mo khona
0: o ya le imela le lena
6: ma
0: tawa ke tla loka ke go le mogo le tla go nna mo tsa go dulo o tshetse Afrika bo ra tla pele o mo sho mutele dumela mutele tla o amogela dumela
7: mo go ne
0: arlo che
7: bro ka mo ile tsaka no ka mo ka me tsapur
0: aha e the crocodile
7: ka se be
0: a go kwile mkwe
7: o tamisha ke nna ba dumela ka mo ka ba rata go thabela FM moroka hore go tso
0: aya teng
7: mogala yo a ditedi wa go tsa moga ga isumo gausi mo phokwane mo o tsenya nako wa ke dingwa di fetola tse dingwa tsa di fetola o tetate tsa jwang ka re ba botsisa seo se tsebago ma se tetate tse tetate ka ke rule irile o tseba
0: ora ke nya go tlo wara lo dilo tsa di tsebeng ka feleletsa ke ditate di tsega ditang
7: ke ne go tsaya tsa di tsebe ho ka re o khori ke tandara a ba go tsuru ikhori ke le bomang a tsaka no re a tsinya nako mogala a bolela ge ba tsela le re bula di webe ka tshitswane a buli tshitswana di webe di
0: ke le kwele ke le kwele ke le ke le bogile mkwena ke le bogile the crocodile e ma ke jo mafelelo shudi mela mtheletsi
5: kana ntate ma sa mantele ka ho
0: re go nela ga ime
5: e le bona nna mang ke tira mo ka mo ka master
0: mang ke pika o amogela sisi
5: e ntate ma tlala o senya na go ntate ma sa maipe wa bona re o tsamika ka ditlhalongwe tsa banna ba le ba sadi ba so yena nke ke ka re o dumetse ke be ano kore ano ithaola mlala re no ke ya dimela ka re o tsenya na go na nge le bile setsa setsa le sekwebo a le bile go parolela e bona re bya
0: ka mantsana go manga a hore nka se bolele dilo tse tsanya go di bolela go gopolo go re ba o tshaba hore motho mongwe a ka no ba tota tsa batho ba bangwe gape ba tsanya go bolela ka bona
5: mara ba bolela ka bona ba tsama ba botla ke re ba jile ba botla ha bolela ba botla ka maditso and then le bona ba ditsiwa ba tshwariwa ba ya tronko
0: ke le kwele sisi mangepi ke a leboga o tshelete thobela FM le go tlhagatsa la Afrika borwa ga shaile mo tropong kholo ya Polokwane ge re ke motho tsana le lengwe la mananeo a ke a rata nkulu nna le ke e balenna
8: e balenna go thobela FM e tla websine le mangkuku baby o e balenna mushubulogo go fitlhela botlhano iri a le sume pedi mosagare go fitlhela ka ile boraro
9: ke re tshelete tshego le rato la gago di ntira sekeleng sona ga ke dire metlae ke mo ke leng bona ka lebaka la ga

0: aye tsho go Jasper are wena fela wena fela o tsile ditseng e ba lena gone byale ke wena ke kgethang wena le tshetseng la le khono go gona le motho mongwe ka moghetang motho mongwe ka miampele motho mongwe ka reng theletso thegole le ratela ga go dintira sekeleng sona ke wena o tsile ditseng gone byale timela thobela re alocha nna ke mangoko baby wa ka motšole tsiki doctor Zen bona a gone e ka re ga go gantšang pele ga iri ya boraro re tla be re le mmogo ka yona tsela yona yewe go fela re tlo ga go ntse ke iri ya boraro ga re ga tšedi ntle leng re tla be re di dira o tla ba le gona Godfrey Pande ka re ka gore ka ba ile gore ke tše di feature di tshwereng le tšatšela le khono ra se felle fao re nya ka go kwa gore bana e ka ba ile gore go gonagala byang go gona ga le bjang ke ngwe ka lone leng gore a gone gore re tlogele ge le la bobedi re tla re le ka gare ga yona ga re tla re dutse re bulelisana le Godfrey Pande ka weleng gore ke thomile ka yena re ka gore mishimo ye mebjang re tla be re tlo tsena go mongwa batho ba ileng gore o tlogetse mishimo ye leng gore motho a ka iputsa gore ba nna ra re nga tla gala mushimo ka kantorong yena re e ke tshile mo ka ya go dira go beleng gore ke a dijo gone bele seleng re wa se dira ke a tshagaraga tse dingwe re tlo kwa gore ka bele gore mosadi o pabalelo o wa ga magoro e ka bele gore le ratole la tsa gwebo kudu go boya dijo le tswa kae mo bophelong bja gagwe ke tshirung tshileng re tle re go tshwara tshona ka gare ga ba lena le tshatseng la le khono mino ke le thabo re thoma ka nna ke leng gore ga e fetse pelo ke setse ke bone coming to my life crazy love all and all ke ka mogolong re nalo ne re tsholapela go keteka go di leng gore ke ya basadi e le ga re sibelela nna ke thabela tshile jo thegolela retola gago ke mango ko baby ka bakala gago tlhe wena a re tsholapela re ka gore go mmino ke le thabo re di lata jwang
1: mino ke le thabo e balena
2: mino ke le thabo mo go ibalena
3: #minokeletabo
2: Mangoko ko baby mo shupulo go fitana botlhano
4: ile ya pele o fela ga ile ya boraro

0: birthday ya rena e maemong a yona e noshi ka di major birthday deals tša bjelo ka di-2 liter tša pedi tša di-cold drink dife goba dife tša spaletter goba tša twist ka 30 rand le 2 liter ya excella sunflower oil ka 69.99 fela dintšola ka tše di kgotšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fihla ka di 6 tša September 2026 ga Shoprite fela
1: ngwalele molaetša ge o fihla gae Share location ya gago o seke wa sepela o nnoshi a ke mantšu ao basadi ba Afrika Borwa ba kwa go letšatši le letšatši e sego ka gobane ba sena šedi eupša ka gobane bošoro bo ba rutile go phela ka tsela ye nagana ge e ba thuto ya mathomo yeo re rutile go barwedi ba rena e be e le go itshepa e sego go ba šedi kholofelo go ena le poifo kgweding ya ya basadi ya geng Afrika Borwa mo mosadi yo mongwe le yo mongwe a ka phelago a šoma le go atlega ka polokego mmogo re ka fedisa bošoro bja bong le polao ya basadi le tlišetšwa ke GBVF Response Fund ka tirišano mmogo le SABC
2: Motop details. Re kit ka matsolo a mengwa le semisinya. Ka dintjola ka etsa go makatsa. Ke ntjeko tseo di sna go thaka.
3: Equality toilet box set ya Bella White. Ke fresh ka pele ka 899.95.
2: Ba we equality combo ya di bucket ya Japan Japante ya homegrown extreme.
3: Go tloga go 1049.90.
2: Re ka 2500 go ba go feta.
3: Ba le swa ka sa go thupa airtime cha
2: 10000 cash ba ke ka be.
3: Wa sim tsafa cha le ga.
2: O se tlaiwe.
3: Dipokolo tse tse.
2: Ke ma ka 17
3: tla ka 31 August.
2: E ka le mengela la gao se le wena le gone.
3: Top details.
2: Go tlo kwe ngolego e le go fase.
4: Mino ke le tabo mo go ibale nna
5: Hashtag mino ke le tabo
6: Hashtag mino ke le tabo
7: Hashtag mino ke le tabo
4: Mankuku baby mo shupulo go fitla na botlhano
8: ke ya pele go tsena ka ina boraro

0: Thobela FM. Moshati wa tse bo le boithabiso.
1: A ya ba le gore ba sa di bona ba sonetse go no kitikwa hlebanna gore re ba kitike re ba rete re ba hlomphe. Ngwaga ka moka e seng fela ka go di leng gore ke ya ba sadi. E bile re rolela kefa bana ba ile gore ka nete ba dira seo nako le nako. Ge le gabela gona mosiki masoma mara re go tswa go irele ya pele re lebella gore ka ire ya bobedi ditlabedi fetogile byang.

0: dikgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona mankoko B re ka letela tsa gore botshutshise bo bolela gore rakgwebo wa ka Northwest Brown Mogotsi o go ya ka dipego le kile go ngwega go tswa diseleng tsa kgorotsheko kgweding ye fa o abegwa itirile motlhankedi wa ditirelo tsa tshokollo ya bagolegwa. Ka go le lengwe kgorotsheko ya masterata wa Polokwane mono Limpopo e kwele gore ramolao yo a latofatswago ka boradia bja mašheleng a diakhaonto tse tharo tsa bahu o lekile go ikopanya le ditlhatse. Mmušo o sa bušeleditše gape boipiletšo bja ona go baamogedi ba mašheleng a mphiwa fela bao ba santšego ba šomiša dikarata tša SASSA tša Gauta go fetogela go tša Post Bank tše diso pele ga la bobedi la beke tlago go efoga tšharakanyo ya ditefelo. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Este re le boga ka nitso tlo kopana le wena go ditapa ka botlalo ka irele ya bobedi ge le ga bile gona go pula gore tla brisana go Godfrey Pande ka re go gore ka bile gore tsa moshomo sho re tsire ka se popo se sefi le ke go buditse ka mora ga Godfrey Pande ka re tla brisana go pabalelo wa ga magoro re ka gore ka bile gore pabalelo ke mang tle bana ke ka le baka lang a ratile go tsena go bong ya dijo ke dimo go ja acha ya o dirwa ke pabalelo ke go ka re ya e ro tisha mare le pele ke e bona
3: acha ne ane ke dijo tse di botse tsa matrena mana acha
2: a gravy o bona mthotlola o no dirwa ka eie le tamati o re go butswa o tsene ka kwa gating go sa tsena ka gorono ko yo bitsa gore bogobe se bong kha go butswa
3: ya
2: or thanks ka acha le lebekir
3: ai
2: jalo pa ba le no shu a tsi acha
3: ai wa tsoba kene ene bona bo khole jwang bo wa Nairobi
2: hey nge a tlo botsa rutu ithutela a cha go ba le dijotse ntse mo huta huta na
3: ai
2: a bona rena le eno ska hla iwe wena dula gona fao
0: tsanin le fasile me butu le miedi ga mmogo le muwa rona
4: kharibe ye botsi ya go ikhantsha go 89.5

0: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientel ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Nna go ntse la ka spa. E tele le ngela ona spa go ruta machine ga tshwara tlase go reka 200 gram Nescafe Classic Coffee go 230 gram refill ka ntle decaf ka 119.99 o le ka 29 rand le 750 gram Cross and Backwell 10 gig mayonnaise ka 99.99 fela o le ka 10 rand di ntshwala ka di bona re ke leng a spa le di spa spa te ke leng go mala ga le leng popo o tsamaya le 24 August le 7 September 2026 re se go sala go na
2: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botlalo le baneng nalo o fetela le dikoloto tsa ka moka go loan at the FNB tree ka FNB app gore a ska le fa dikoloto tsa ntshika mo le kamo bale o le fa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa le sokotso ga le fe ditefelo tsa go thoma mme o setse 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit suite kopanya sekoloto sa gago se kholefa yang o ba tefelo tee fela go di ka kgwedi go FNB app gore ngudi le tshe go lefa ga ntshe go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thuso e fetola dilo Se sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualifya. Go le dipeelano FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Mo wa ditlo tsa di tshelete le mo kitana wa semolao.
4: Ke fona mehala. Motho le fair.
5: Ke tlo ke

0: Show. Taba ya go rwala tshipika meriba ka bophara ba Afrika. Re hwetse go 91.9 go ba eponya ga go ya SABC Plus. Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Aye ke yana Tobel FM moshato wa tsebo le boithabiso metseng ya masome pedipedi fela re tshela go irele ya bobedi. Ke ne ke go retsena go gonagala byang. Banna kore ka gare ga semo se leng re mo go sona sa naga mo e leng gore kgweding ya basadi o tla kwa dipego tse e leng gore ga di kgatlhisi tse e leng gore le ka morago tlano kwa ba re he monna le mosadi ba selwe he mosadi a sebethe monna he monna a sebethe mosadi go kgonagala bjang gore wena ore o ya mola kgorong ya sephodisa o ya go tla le ya motho wa gago o e leng gore wa go tlaisa e ka baka go betha e ka baka go roga e ka baka go tshepisa go bolaya e fela ka dilo tse e leng gore wena wa tseba gore wa ikwa gore ga o a bolokega go o fitlha mola ba re aowa nke le nke le boledišanemane nke le direreng selapa a ke dilo tse dinyane maphodisa go gomiše goba motho a tla go tsenelela go tlhaselanya ke go gobethanya ke go go dira tse ka moka o ba bitse batle ba mokgwetsa le mo o ba botse gore ashu o re o tla ntira sele ba re mo go wena ba re aowa boledišanantle nke o le le tshaneng se a selapa man ke neng mo ile ngore taba ye ke ya maphodisa ye a sa maphodisa go sonetse go ba go tlileng gore maphodisa a re a wa be le gwana ye re a itsena go sonetse go ba go setse go hlokagetse motho ke putisho ga ile gore ya gona gala taba re bolelang ka yona le lena maphodisa nke le no tsena nkhle le aba go mishela ra wa mangoko ye re reng selapa motho mong re na re kushisha ke go re tsona le lengkeleng ra bolela ka yona ra re o tshwarisa motho le khono neng neng o tswile ka ntle a re kushiro go diregileng ba bile batla ba ithlalosa ke pelelo ya letsatsi le lengwe e fele re nyakang ke ya gore ke neng mo le go mang ge ke le viditse la re re selapa go balang gomisha ge ke tlile di gorong tsa lena ke re ke tlo bula molato la re aowa a ka no ba go tshepisitse go bolaya e fela wa nke le re reng selapa tle go gonagala jwang e masome pedi tharo go tswa go iri ya bobedi 086-000-2452 re a locha tobela
2: Mangoko baby.
1: Hello.
2: Lekae Mangoko.
1: Re gona lekae?
2: A re gona wa isho ke Joseph Manana ka Mothembisa.
1: Joseph ke a bona
2: lekae. Mangoko wa isho ai ya gona hala. Wa tswa go ka lebella Mangoko batho like mapolisa. Na go ngo ka re ba bona ka re go bana le o tswafa go lebella gore mmereko o ka re ko montsi ba bafa o ba kreya mmereko o mongwe godimo ga o mongwe. Bana ba ipotsa go ka re bokebekwa. Motlhomongwe ke o bolaile motho ore o tlhabile motho ka thipa ore o dirang sa mokhutho o ba ipotsa gore le ba babedi ka mogae boledišanang e fele le seka e tlisa mo rena because ga ba nyake di-court case tse dintsi mo go bona gore ga ba nyake gore o bulwe di-case ba lebane le dilo tse dintsi tse ba ka di bereka ba tswafa Mangoko
1: go Joseph go tswafa ga bona ge go ka tla go dira gore mafelong re re re boela gona kwa le re re aowa motho o na le mo gomisitseng o fitlhile kwa laja bophelo bja motho ba tlo reng
2: no ba tlo itshola ka mantse wa bongwe ga ba tse mmere kwa bona serious ge re bolela ka tlaiso ya ka malapeng ke yona ntho e serious o feta o bona motho a tlaba ka thipa ka lebaka la gore eue e ka no ba emotionale Mangoko ya ba lebaka la gore motho o tlaisa mo ile gore o kwa botlhoko o ka khona ka nngwe le nngwe le ge a ka se o bolae ka physical le gore ka o gama gore o dirang mara o ka bolaya ke ditiro tse ela ge di itla mo wena di ukosa botlhoko
1: Joseph ke go kweletlhe ke go leboga
2: no o leboga nna Mangoko
1: Joseph a re ya kgonagala o file mabaka a gago a re kobela re locha
3: Mangoko baby
1: hello
3: Tabisa motsweledi ka mo monna ko moratago bana
1: Dr. Mzen Shua dumela tle
3: Awa, botata wa bona ke Andries Mavela ke re ka mo gouitsi
1: go. Okay Andries.
3: Banko ko pebe go fana gana go tsane o ene monna o ya o report mo sa dire wa go swenya. Go tsane re mapolisa ba lebele ke mosadi ya gore ba nya ka go phatsa mise. Ba no ri ya ka re ba go swara so e le gore bona ke le bana ba go thubela mo.
1: He bana.
3: Eh go fana gana go lo ene mosadi o reporta wa ta wa mosadi ya nya ka monna ga go o hori ya tsa mo kholo mangu go pebe go buima mo lefatshe
1: Andries tabere ga ira rolla byang
3: no go ira rolla go ra gore ba bereka go ka tsa molao bona mapolisa so nje ba be le nnete ba se ba ba le maikutlo ba thumba rena
1: ke go kwela Andries
3: tobela
1: ba re bona le go tswafa gona le go nyakana Dr. Mzeni re ya locha tobela e ba le nna go tobela fa mo re ya locha
4: Mango go baby.
1: Ishe.
4: Eish, wona, utile gata.
1: Eish.
4: Ape ya khona la tabe mo mango.
1: Ya khona gala ka nnete.
4: Ah, ke nya go botsa makare na batho ba bana re ka ara bothata bo bologolo. Bo re bo hona le ba seri bo re ke ke di goroto. Bo re ba go bona ba le faka faka re ba nyetse mara mafelo motho go thoma a fushuma ba le faka ke dikaka. A u shapateng strong. Wa re we yana go wa o mo reporter. Ispato kuma na tsho se bona ba ba rona ba re monna sho boela morao o bolela mo sadi ya o mara ge yena mo sadi we ke go fela o tsare le ba le dipapalo wa thetse ya o mushaletso a wa ke nya go botsa zena ke ka no thalisa beno ba 17
1: ba tlona metsa motho mo teng
4: a ba tlona metsa motho rena re ka ara bothata bo bololo yona ya gona la bangkoko wena population ya o e ruta je di ba police le ba thelete ka re e ka se ba police ka mo ka ba le re motho mwe e o yo lla bana ba ignore tutu wena mara tsa go re yona ya gona la Martin wa sona monna wa di rokoroko mo ya mathata ka rona ka re mo shato shu
1: monna di rokoroko ke go lebogile ke ka fa ke gopetseng gore ba nna le ba police ba ile go re le gona la ile runyoko ba tlhoka ina.

0: Mo love your love go tso temptation se mitsungile se so ifela nalona re ke la go irele ya boraro e le gere ga re tlelela ka go kwa gore ka bela re go gonagala biang go 0863002452 ba sa di bomme na le kai a le tsene anger ke le tseneng tlhelena re a lotsa thobela bana ba tsene re kwele gore di a ba diragalela lena hello thobela
1: hello
0: hello le kai
1: re gona le kae kukus
0: re gona tle
1: ka samola kwa ga shay monna di o borolo ka mafetse matso
0: monna di o borolo tla natso e gonagala bya ntabe
1: go tsene banna ba babedi ba boletse taba ye ke kwa go le tshipa mallela o teng kwa tlo re king mangu
0: eh
1: e gonagala ga botse botse botse botse le police a lile la lo ja sampokola ya mushimanyana na
0: e banna
1: gore wa bona mangu kumola kile ka kwa motho gore ngwane ke motho e ile hore a itekanela mmele wa bona
0: okay
1: kumuka ibe ba aba palisha dilo nyana tse dingwe nka re ke di cricketeng nyana so
0: eh
1: kumuka batho ba le be ba le tsi bona ba tlile mebere go nya bona ba patrola mo location ngwane la la tla tla tla mo ka tsi tunya ngwane la bo a tshaba ke
0: mm
1: nne la bufulo ga mola tsara ngwane la ka sa mpoko mna kona ke ya mmujisa ke ra u mo galase o le monna molao ka mogware a rie mo o ya gwa tswela police station le gona ke ba botsa ke re ao batho ba modimo ke maka ja ke motho so o dirile ngwana ka so le so le so le so barai ke sa ikene ba mogala mangu ke sa ikene e ba mogala ba tswa pelwa ka banna ile ya ba botsoko ka go buka kudu ya gona gala mangu
0: yo ya ya gona gala ka nedi dikusa botlhoko re a lotsa tsobela
2: botso
0: a ya teng
2: tsaya mama
0: ke go tsora lena
2: go go tsora le Vincent le tswalo ka mo makhone
0: okay Vincent
2: ke tsoga monno mong ka mo gala go teng mo go dula ngona
0: eh
2: e sala aya police station a bitile ke mosadi
0: okay
2: ga se ka police station a ra report ba re tsamaula la ke mosadi a so ga se ka kwa a re bula le mosadi mosadi a ba lwa ga ba tsama mosadi le mosadi police station ga se police station ba tla ba tsiya monno
0: a ba sare yang lo bule di xana ne
2: ba tla ba tsiya monno a ba sare ya bule di xana ba tsiya monno
0: e bana
2: so ya gona gano
0: awa go kwele re go dumelona poro tswalle le yona kana mogobo wa mafelo felo lo tle ba le mathupa mama ka ona
2: o ba jela go lena e bo khotso
0: ya tabe ba re ya gona gala ka moka ga lena ba letseneng a ke tsebe gore yo nna re be re ringangishana le motsweletsi wa ka re rao motlho mongwe eno ba yona nakong yane yona yo mo ba bonang o kare ke be ke dumo ka re bo kana o tsena monna wa lephodisa ba mosadi wa lephodisa raoa gantši ge re ba boele gae go tla be go diragala selese e fela banna ka moka ba e leng gore ba kgonne go tsena le basadi a ba a tsena a ke tse gore letšhabile basadi ba gešo ba go diragalang ke duma gore re gomele ona mo a re tswe Dr Tibzeng re tswe ka Yuma Sekela ge re boa re tlabe go re tsena go tsogang morago ga tsogang rana parachutela setlhopha ka moka sa ntšhirogele nna ke mogase ke malela go duma go busha sa go lele go tlhela re kopana gape go sasa ke sa sepolalewa ka motsweletsi Dr Tibzeng data

lebogang wa sele ba gorenyana baka ke a tseba gore le itshinne ka boroko eupša ebe le fela pelo ya gore le mponaneng ke nako ele ya lenaneo la rena la tsogang lona le tlišwago wena ka boikgantšho ke SABC education ga mmogo le thobela FM mphotaphotentle ke tloga ke letshwaretše ka nagelo ye bosebose yona e re sello ke sa eng ke a bona lealealea se feleng pelo a re direng se mme morago re tlo ipsina ka kanegelo

0: Dumela Maduka.
1: Dumelang lena, morao le botlhale le ba bora ba rena ka mo ka mo ka mo ka mo ba le go bona.
2: Matuka ba gore ba re ba fela pelo.
0: Ke Maduka mo le nna Maduka.
1: Dilemfa siripsi neng ka kanegelo ya rena.
0: Yay!

0: Khale khale go be gona le dipekwa tshepedi ya monna le ya mosadi dibedi dula ka gara ga setlhaga se segolo ebile di kgona go dula le mafotwane ya tsona felo go tee gona fa o gausunyana go be go dula noga ena le moledi noga e rile ge e kwa mafotwane ya lelakua godimo ya kwešiša gabotse gore e tshwanetse gore e fitlhe ka gore ke dijo tsa yona e rile sa le mesong gape napile dipeka tšatši la go latela tša tswa tša ya motseng wa gausi go yo nyakana le matsuane magotlo bjalobjalo gore di tlo ja di na re go sepela fela mogala yano ga a namelela motlhare sule a leba setlhageng a ja mafotwane ya le ka moka a fetša ta ke moka a ketima a yo tsena ka moleteng a robala dirile ge di boa dipekwa tša hwetša go sesana selo ka setlhageng tšhalla ga botlhoko di llela mafotwane ya tsona gape noga ge e kwa selo e gakantšha o kare ga e tsebe selo ke napa e a botšiša ya re
1: na lešata le sello sa botlhokomelo ke teng ei gape ge ke le kwa ke le kwa fa se moleteng le lla go thoma bjang na sello sa lena sentse dipelong tle molato ke eng
2: bana ba rena bana ba rena marena noga
1: ba dira bjang
2: gape re ba jogo ke fa re ya go sela e fela ga re boa gabago re re go ja madi fela o laetša ba jelwe ka tseba gore ke mang ka tseba gore ke mang ke tlo mmolae
1: seleng seleng nkabe le mpoditše ge le tloga ke be ke tlo šala ke dutše gona mo fase ka se robale ka leka go tlhokomela motse wa lena tlhe bona ka moso ge letswa le tlogela se sengwe le se sengwe ka kwa setlhageng sa lena ke a kgopela le mpotšeng ke kgone go le letela sona ke na gore ke a tseba gore ga ke kgone go fitlha kua godimo e fela ke tlatla ke le botsa gore na ke mang a fitlhileng a le senyetša sese ke le botsa nnete
0: le e tseba noga le maaka a yona ya tloga e tlaetsa dipekwa tsela noga ka maaka a yona napile ka nako yeo dipekwa ebile di amogela gore nnete mafotwane ya ile tšabe tša rera gore di tshwanetse gore di dire bana gape le semetseng gona fa o tsebenoga e ema le tsona gore e kgone go hwetša mae ya tsona go fedile dibekenyana nepile pekwa ya thoma ya beya mae a mangwe pekwa ya monna e be e tswa e sela e nnoši e tlogela ye ya mosadi e šala ka setlhageng le mae e rile ge bjale e tshwanetse gore e thome wa lamela ke ra maiale tša gopola gore mm di tswe le tsepedi la mafelelo-felelo aowa tša kwana tša rola setlhaga tša se iša godimodimo ga motlhare gore go se fitlhe motho di rile go fetša tša bitša noga ge
3: he monna noga re sa tsamaisagese re sa yo sela mmogo le gono re kgobela o šhale o beile leitlho gore maeka kwa setlhageng a dula a bolokegile
1: o lokile ke tla dira bjalo le tshineng ka letšatši la lena le sebelaele
0: noga ile a dinetefaletša gape aowa šifale tša subelela napile ge di le kua lefaufaung pekwa ya mosadi ya kwa e gopotse wa lamela e be sa kgatlho ke selo enapa ya botja e ya monna gore e felegetše e boele motlhareng kua maeng tšanapa tša goma dipekwa di rile ge di fitlha setlhareng ke re tša kgwetša noga e tsene fase ja mae ebile go šetša mabedibedi fela
2: nampile wena o direng ka mo setlhareng sa rena re go swere moloeto re go swere lekgonole o tlo re tseba gore re bomang o tlo re tseba botse o bontebeletse ke llela mafoto yona ko tseba ga botse gore a jile ko wena
0: ke re ya tshadi ka nako yeo re monna a sa bolela e napa ya rwala noga ela ka mosela ya ya le yona kwa godimo lefaufaung ke a fetsa ya e letsa gore e bethe fase ga botlhoko e sa theleditse mmele gore baba ke monna le yona yatla e a e rola gape e a leba le yona lefaufaung gape e a e lesa e le kua godimo gore e ruthe faseng dile tsa a dira bjalo go fitlhelela ebile noga e rathagana tsanapa tsa lemoga dipekwa gore mm noga ye di be go di itshepile ruri-ruri ke yona mmolai wa lapa la tsona go tloga tsatsi le lona leo tsanapa tsa se sa tshepa selo la gatete ke re le legono le di itlhokomelela mae ya tsona ka morago di ile tsa thoma go dira mafotwane ngwaga ka ngwaga tsanapa e le redi a tile dipekwa sisiwe sa mosele a seripa ne ene ke itsenne ka kamegelo ya rena bana ba ka ke dumela gore le lena le itsenne ebile le ithutile tse dintšhi go tswa go yona phele mpotseng ke eng e be go e dula moleteng gona e thomile ka boja eng gona fao gona gona noga e bolailwe ke eng e a ruri-ruri-ruri nna ke a lebotsa ke le matoka ke re go botlhokwa bana ba ka gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela eo bana ba tla gola ba tseba gore go tlharile eng kwa morago pele ba tla belegwa ebile se se tlo ba thusa gore e be bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse
4: go fitlhela ga re kopana nakong e e tlago ba go era
5: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
6: Kanagalo ya tsogang. O tshisa ka mekhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara lokikisiti ba lendire. Six mogashwa, biketo mamila, le precious bolepo. Mwana re ke bolonse mo le kwa magongwa. Ba tsweletse metsheneng le medumo. Ke re rusang sa thege le silo nintekwa. Mo tsweletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lila mola, mola mo tsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich minds, enrich lives.

0: o da nyala ke ma o da nyala ke ma o sa kwela mo sa di mo botoko
1: a re taba go ka no ntho ga mara tseba gore nna ke ka moka ke khwela mama ke khwela re ke shirele tsa mama gore marumo ka moka ska ba tlhaba yena
0: wa ma o a o rungwa mo tshireletsa a ke re le nyoko go o sa mwana ka botoko ngire
1: na tsa go
0: ena mwana ka ka se go botoko ka lena di no swantsu ke pedi
1: ja le re go botse koko
0: mbotsa
1: nna ke bona go le kaolo wena o ka no rola di programme tsa gago o boele mmotu
0: ha
1: ga botse botse mollo o tukang ka mo gae o tukisha wena
2: e bana je ke tsa la bo medile tsa bahla ko mihlo ya tsebe ka kota rapela ga ire ya sesai we've seen e ka tsona o se go bia la bo medile mahlakong.

0: Oh yeah, ka nete zuzu. Re tla tere kwa gore na e ka ba wena o reng ya rena ya lehono e eme jwang se o tlhoka go se dira kore o be komana madula a bapile tla ke no go fa nomoro ya rena gore o tlo kgona gore le letja mo go yona ke 086 000 2452 086 000 2452. Re tlo bula megala yeo re nako e fitlha fela re tshwanetse re o botse pele gore ke eng se re bolelago ka tsona lekgono ka ntle le fa gore ka thabela ge o thelela ka re ga DM ja rena ke Sekhumuzo Mbatha go Facebook ya thobela air station ke thobela FM yaka Facebook a ke o re sale morago rata ge re ba ba bantši ebile re ba leloko la go tlala le oketsega leloko le la rena ka re no gopotsa gore o ka re theletša gopola ka audio streaming go www.tobelafm.co.za ka tlele fa audio boke go channel 815 Twitter ke Thobela FM yaka Facebook Thobela FM yaka dira go ile ka yona tsela yeo
1: bana ba golago ba nyaka tseo ketsegilego diphepo tse ntšhi go tshega kgolo yeo e phetsego gabotse le go ba thuša go ithuta le gono batswadi le bona ba nyaka tseo ketsegilego Nestle Nespray e go fa go gontšhi mohlodi wa divitamine ke diminerale go tshega kgolo paketse yeo e tshwarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e re tselega ga bonolo bakeng sa bophelo bja leemaema la lelapa nea ngwana gago seo a se tlhokago ba neye Nestle Nespray always giving more
2: gizare ya gago e be e tlabena le metsi ya go fiša ga nkabe batho ba bangwe ba sa ka ba imetsa transformer kudu ka kgokagano ya bona e o sego molaong o diegile gape ka gore diroboto ga di šome ka gore batho ba bangwe ba di sentse bakeng sa gore ba humane koporo Setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bangwe ba be ba dutse ba gokaganyetsa dimitara tša batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumele le dikgokaganyo tšeo di sego molaong tša go dirwa ke disenyi di senye tša setšhaba sa geno begang disenyi go Eskom go 0800 112722 goba SAPS phološa transformer ya gago phološa maphelo

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemela o e sa tsee go letlhakore.
1: Magareng ga tsona the Immaculate One re ka letela tsa gore motledi wa thekise o thuntšitšwe le go bolawa kwa tseleng ya lephefo ya N2 ka ntlenyana ga Guguletu provinceng ya Kapa Bodikela. Tlhatse ya bobedi e gare e fa botlhatse kgopelong ya beile kgatlhanong le molaola sephetopheto wa masepala wa Tshwane le mogatšagwe kwa kgorongtsheko ya masetrata wa Polokwane mono Limpopo. Ka go lelengwe maphodisa a masepala wa Johannesburg a lemošitše boradifatanaga go letela tšharakano ya moela wa sephetephete ka Orlando go la Soweto bošegong bja lehono. Tše le tše dingwe ka iri ya bone go thobela FM. Constance ke molatelo wa ga matšhipa show ka tša dipapadi.
2: Dipapadi ka kgone matšhipa dikgwetše fa di sa fiša.
3: Go tšwa molong sethempiso wa ga maebela ke a o leboga. Ke tamisha batheletse batho ba FM ditaba tsa dipapadi ke tshe moralo ka morago wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Aubry Modiba o re ba ya kopana le AmaZulu le tshetsela go sasa a gona le mabaka a ka dirang gore ba banyatse le ge bana le rekhoto ya gore ba rete dipapadi tshe masome tharoti mo gae ba sa fenywe go memola dipapading etsa M108 ke mo le goreng setlhopha sa yona Golden Arrows aba fane ba stende ba ile ba bontsha gore setlhopha se sa go ba mamorato ka monageng ya Afrika Borwa ebile e le dingwete tsa Afrika wa kgonagala gore se ka fenywa baraloka ba le mo gae gomme yena Modiba ga tswela pele ore ke maikemisetso wa bona gore ba tsiye sebjana se go tswa go setlhopha sa Orlando Pirates ba le re bošong ba lekgono ba kopana le sekukhune ba bina noko ka kwa lepatlong la Orlando ditaba tse e le goreng di twadisa kgatlhisana ka mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ke tsa gore Antonio van Wyk Tebogo Mokoena a ba gona ka baka la dikgobalo mola le gore Kholiso wa Modau le Kian Kupudo le Arthur Salis ba yo tsa nako e telele gore dikgobalo tsa bona di fole re tswela pele marumo ka lentse ba thulela setlhopha sa Thes Galaxy bošong ba lekgono ba se amogela setlhopha sa Thes Galaxy mo lepatlong la Royal Bafokeng mo e le gore ba mo maemong a bolesometsela gomme go dipapadi tse tharo tse ba dira lokile mola setlha sa thomang ba rokile maleka go dipapadi tse pedi ba loba papadi yete sewelele ditaba tse di botse tse di tswelela ka kwa kampeng ya bona ke tsa gore moraloki wa o tswanageng ya Ghana ke ena Hamsa Isa o tla ba maemong a mabotse ba o maemong a mabotse a go ka raloka kgatlhano le Chipa United bošong ba lekgono moraga gore a se raloke

0: ya Shoprite e maemong a yona e noshi. O me re kiteka ka go fa megwa ye mentsi ya go seketsa. Ka dintlo la ka ja belo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunflower Pure Sunflower Oil. Di hoche ka mokana ga jona ke tharo ka 179 rand. Di hoche ga la go fitla ka di 6 tsa September 2026. Ga Shoprite e fela.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Tsa moragorago mebileng go ntshirogele
3: go theletse dumela go tlhophatheletseng gona e re go thomegona ka kua borwa re lebeletse ka province ya Gauteng. Johannesburg ke toropakgolo ka kua Glen, Pretoria Glen go pela botele ka sedi mmeleng wa R559 e le gore ke melao o lebaneng le yona gardens go pela wotlele ka shedi fa le go tla ba go ena le tiego ya moela sephetephete ka gare ga Sandton le mona go na le bamba to bamba. Re lebeletse M1 ya borwa, re lebeletse ka kwa Auckland le gona fale o goroga kwa Batlu makopanang ka yona go pela wotlele ka shedi fa le go na le pitlagano ya moela wa sephetephete. Ka tikologong ye nngwe ya Sandton re lebeletse tiego ka dikarolong tsa Rivonia le ka kua karolong ya Catherine Street go pela otlele ka shedifale go na le tiego ka karolong tseo. Ka kua Four Ways moela sephetephete o tloga o sepela ka go nanya. Re lebeletse ka karolong ya Winnie Mandela Drive go pela otlele ka shedi ga o šetse o goroga ka kua Witkoppen go na le go mpšhafatša ga tsela ka dikarolong tseo go pela otlele ka shedifale. Dikarolo tse dintši ka tikologong ya yona Johannesburg go a bontšha gore moela sephetephete o tloga o falela. Re tloga Johannesburg re leba ka karolong ya Tshwane mo e le gore re tlhokopana le yena kabelo mantšhidi o tlo re fatšana mathapemong a lekgon le gore di sepela ma biang morora re
4: ke leboge bagaši le batheletše bantšhirogele mo mebileng mo Tshwane di tsamaya ka tsela e latelago. Re na le sephetephete sa go tsamaya ka gonanya ka mo Molotlegi Street ge o lebile gona kua M17 mo Rankua batho betse gona fao RSKBB ra fela pelo. Se sengwe sephetephete sa go tsamaya ka go nanya ke mo Trans Oranje North ge o lebile WFNKomo mo Pretoria West le gona fa o ralo go pela botlhedi ya RSKBB ra fela pelo. Traffic lights ya rena ga di šome ga o le mo Lavenda le Paul Kruger mo Vonderbuomo Rachel de Beer le R80 mo Pretoria North le gona fa o traffic lights tseo ga di šome. Ke feleletse mo Maunde le kwaga ka mo Pretoria West gomme ge le kopana le tsona di sa šome di traffic lights a re di šomišeng go tshwana le stop sign batho bešo. Ke re kopana le batlhapetsi ba tsela a re šomeng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebiše mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo X le go at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagaši le batheletše ba ntšhirogele.
3: Ke nnete dikontraka di tloga di tswela pele ka toropongkgolo ja Polokwane go pela otlele ka šhedi ga bja lepitlagano e tlo tloga e letetse gore e beye godimo kudu ka ge Landros Mare e le e mengwe o mongwe wa mmila o le gore o tlo tloga wa mega goba ga bjale o tloga go bontšha gore bora contract ba tlo thoma go mpšhafatša ka go tsošološa go pela otlele ka šhedi ge o šomiša Hospital Street o yo feta yona Landros o lebile ka bosilicone fa le le o feta mmeleng wa Dendron Road go pela otlele ka šhedi. Dikarolo tše dintši pitlagano e tloga e goletse godimo re letetše boreseke e tloga e phatlaletše ka dipese ge di tlaba di tloga ka kua seteišing sa gona sa boemapese. Dikarolo tše dintši ka kua Monique le gona otlelang ka šhedi go tloga fa le go fitla ka mabenkeleng go parara a le a Mall of the North pitla ga ne tla tloga ile tsetse go dingwana fa le ka kua le tikologong ya R71 ge tloga e gaogana le yona Grobla go pela le hoteleng ka shedi ka kua ona motabogeleng wa N1 go pela le hoteleng ka shedi ka dikarolo tseo pitla ga ne tloga e go letse go di mo go tle fa go sena mabona go lala spitipiti shumisha se wela ka 4 stop ra bua ke ira botlhano ke leboga
2: tsa morago rago mebileng go ntshi rogele tobela fm mushate wa tsebo le boithabiso
5: tobela ga gashu a school na motho ke la tlhagelwang ke tlhompho mo wena ke motho wa re a bolela dikgang go tsa tsentsha maroga o kare ke metlae so motho wa gore a bolela a tsentse maroga motho wa ba le mahlapa a ke la tlhagela ke tlhompho mo wena motho ke le ka Polokwane he gwa fisher school
2: basadi ba ngwaga a sekete magolo senyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete
6: wansadi mofumakatsi mosadi
2: tobele femi leboga ge le kgorile ditsela le gono retilwe pele ke bo Professor Thulima Tonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando Ngaka Phophira Mathuba Setsibi sa molao Bodu Mama Holo Mdluli Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba bantši Tobele FM kitika le wena kgwedi ya basadi Tobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo
7: Sku le gae ka mogashong a right man wa bona nna sku ke thompa kudu mara mosadi wa betsa ditaese a thompo ya ga ke tsiya ke beela kwa site a ke mothompe mosadi wa betsa ditaese lo wa betsa dikarata a ya ke ba thompo go bolela nnete nna ke nna France Kobe ka mothembisa tsela PlayStation
2: se di bo ba ra o le sego ka gare ga go imelwa basadi ba ba la go sa masetlapelo selo ka tlaisho ya bo re gare re sepela le lena leto le re le thusa go fola mo thobele FM mo shata wa tsamo le boithabiso

0: ka kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemela o e sa tsheye go letlhakore
1: magareng a tsona wa ka re tswa tsa gore ra kgwebo yo ape ba o molatofatswa molatong wa maiteko a Palau bosimose Kat Matlala o file botlhatsi bja gore letseno o tswa dikontrakeng tseo di atlegilego le abelanwe mareng a gagwe le rakgwebo Morgan Maumela le ge go be o sekwano yeo e ngwadilwego magareng a bona. Kgopelo ya beile ya banna ba bararo bao ba latofatswago ka go amega tiragalong ya go thuntšhwa ga batho ka bontšhi go la Reger Park šudišedi jo letlatšeng la seswai la kgweding yeo e tlago kgorong tsheko ya magiseterata wa Boksburg. Kgoro ya thuto ka Gauteng e re dikgopelo tša go feta 670 tša barutwana ba mphato wa grade 1 di dirilwe online pele a sebaka sa mafelelo seo se begilwego sa letšatšing la 4 kgweding yeo e tlago. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bohlano kondiaba.
2: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
3: boga ditaba tša dipapadi ke tše Lydia Monyepao ke motlhankedi petiši wa South African Football Association yo e le gore o tsweletse pele ga komiti ya palamente gore a tlhaloše gore na motlhatlhi wa maloba wa Afrika Borwa Hugo Bruce o be a kgwetša mogolo bokae mo mogolong wa gage le ka ngwaga gomme a gana o dira seo ke ge e le goreng ba montšha ka kua palamenteng mo legatong la gagwe go tsena tona ya dipapadi bokgabo le setso Gethin McKenzie a phula sekaku gore Hugo Bruce o kgwetša milione o motee fegelwana nne 1.4 million ka kgwedi gomme ka ngwaga o kgwetša dimilione tše lesometshela fegelwana seswai Pitso Mosimane o a tshwanetse go tswarama sona setulo seo go ya ka dipego ba mo file kontraka ya dimilione tse 5 ka ngwaga gomme ba e sekaseka gore o tla kgwetša dimilione tše lesome. Letšatši la lekgono re lebeletše dipapadi tša Betway Premiership setlhopha sa Sekhukhune United se thuna setlhopha sa Orlando Pirates mo papading ya leake beke ya go feta ba fentšwe bona ba setlhopha sa Sekhukhune ka nno e tee go lefela ke the Buccaneers gomme go tsweletse ditaba tša gore matengwa a dipapadi tša sebadi sa lefase tša basadi ka kwa nageng ya Brazil a tla dirwa ka tšatši la lesometee kgwedi ya disemere mo e le goreng batho ba sekete ba tla fiwa sebaka sa gore ba tsenele matengwa ao. Dipapading tša Montero Open Clara Tesson go tšwa nageng ya Denmark o fentše Renata Zarazua go tšwa nageng ya Mexico ka 3-6-6-3-6-0 gomme o ya go thulana le Ekaterina Alexandrova go dipapadi tša round 16. Motheletši wa Thobela FM ke a o boledišana le mosekaseki wa o ikema re lebeletše papadi ya mantšimo ya lekgono Betway Premiership Orlando Pirates le Sekhukhune. Derek Thobejane re o dumedisa re o amogela go ntšhologele ya Thobela FM.
4: Hi Jedi yaka kondieva batheletši ba Thobela FM ga leo la ntšhologele ke re sebata gomo
3: are are do bulela tabe ya gore na Sekhukhune ba bina nuku ge ba ya o thulana le Orlando Pirates ba ka tšwa ka dintlhatse tharo go ba Orlando Pirates ba no tšwala pele ka thupa ba ba fa yona
4: ya o tsogi se lebeletse go ka papa di ya le gone go she go gore ba bina nuku ba ka tšwa ka dintlhatse tharo go bula gore ba bina nuku

Dumela sekumbuzo mbata ya e bona le mogore mo waka ke tloa ke motshepile and re tswa ga e ka moka ke nore mokhaya re motshepile so one day re mo na gape le one ke fasi tse mo na ke ne botse motho ko ntlo nyao gore mo nyao ka ramfo singa mo hawa e ka tsona le ba tlo re bona makana o tswala le motho ka re mo nyaka motho mo sadi nna ke tsona ra ke tla fa thutile banyana at least ka ra e ka tsona le di ona di guest house mo ka ngona di ona di BNB mo ka ngona e se gore mo nyaka re mo ke hlompha e se gore jwang mara o tse motho ntlo nyaka nna ke tsona re ka ne ke mo rao ka nna ka la tsaka ke tse mo ka tsaka motho tsaka sa mtsepet o la botse mo nana pa tsa street mo ka sa mo hlompha at all yo bala ke pita go botsa ka mo Ivory Park ha ke flex bomb mo shade.

0: Ok, ecco, c'è anche Rihanna, are Rude Boy, e per la fai vedere DJ Le Placa, are buona con l'uve, ye che incirurele, uamorello, arriva, sa ciò che fila, ui pucciaro di ragain, e non vai le rena, di essere tra ciò che si dirà, rofi fai la mira, rofa minu, ciò, rochelle fu, ya ho dimu, reutele dice, le nane oli watso, reutele dice, expensive radio, monna, ya, camera va a serta, verzana, ho, rinora, ya, che finge, non rifas, fipil, con, utazzi, va camera va a
1: Nchabu khare bia gago bia lokastia pei le spa. Khotsa pukule tsa go fitla go 80%. Ka di shumisa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Go re ka di tjole tsa tsa go swana le 2 liter spa sunflower go ba canola oil ka 69.99 fela etee. Ka karata ya di rewards go ba 2 kg spa french go ba chicken poloni ka 49.99 fela etee. Ka karata ya di rewards go thoma ka di 24 August go fitla di 7 September resto go salgona. Ka spa fela. Kuna le dipielo.
0: Oh yeah, kenako ya renora yeti ye engwe e tshe bile re phela re di bona e bile ra tseba gore di tshweletse leng e tlile go kwehlwa le gone e tlile go flashwa ra be ra ifa le sefepi watse re phela re bolela nako le nako gore se sengwe se o se dira go se se go molaong e no ba fela letjatji le nako re di emetse gore di phetagale tja gore wena o tlo o swarwe o ka se dire bosinyi o ka se khole ka bosinyi go ya go ile ntle le gore o swarwe tjatji le leng o tlile o swarwe go khatala go dira eng e ka ba ile sele re go ke mozamo moshumong ge ba ke mozamo le re rena le mozamo re ntsha dilo ka mozamo tseba gore mozamo o tsha jilelengwe ba tlile go go swara ga gona motho o dira mozamo waya ke na mozamo ge ba o tsiya sengwe se be le re ga lokele go se tsiya moshumong tsha jilelengwe di pope sal dance advocate wa high court ka Pretoria utswa go swarwa botšiša gore o ba swarelwa eng o swerwe e seng fela go swara a ba tloša le lenaneong la di-advocate ka baka la mošomo la seo a bego a se dira moisa o kwagala gore o ba fana ka di-divorce order tše sego tša nnete godimo ga fao a be a fane le ka di-road accident fund judgments okay a fane ka dipheto tšeo di tšerego ke RAF tše sego tša maleba bjano mohlomongwe o ba na le mathata di a mašheleng mohlomongwe o ipsinne ka mašheleng a o nako e telele ya ba gore ga a sa kgona go boela morago fela tšatši le lengwe ge ba o sa katakatele morago o se ne nako gona bjale tseba gore tšatši le lengwe o tlile o swarwa tseba gore bosenyi jwalo ka lephera ga bo fole bonolo ge ba ga o tšee sephetho sa go tlogela gona bjano e tlo feleletsa e ba kankere ya keka kgwedi engwe le nngwe wena o tlo phela gore e re ke covere ye nngwe le nngwe wena o nyaka go covera o nyaka gone go hwetsanyana ye nnyanenyana motlho mongwe o dire sekete le sekete tšatši le ba go swarago ka moka dilo tseo di ile go šwalalang tša wela fase jwale ka di-dominos tša wa ye tee ya uša ye engwe ya uša ye engwe ya uša ye engwe ya uša ye se re yang go se kgwehla le gono re ile go kgwehla mokgwana woo wa o fela o ikgola ka dilo tseo tsebago gore ga o lokele ke go ikgola ka tsona motlho mongwe o kano ba o ipsina gona bane go kano ba go thiba mabaka fela tseba gore tse di tlo senyegago e tlile go ba tse dikgolo tša go feta mabakana ao a manyane o be go wa thiba ra e bošheletša ra e kgwehla ge ba go na le se sengwe se o ka ratang gore re tshwetlhe se ka tšhaba romela email skumbuzo mbata at tobelfm.co.za skumbuzo mbata at gabotse na e re ko fe yona gabotse skumbuzo fela skumbuzo at tobelfm.co.za watsa o kile wa bana o sa šomiše email ya gago gantši le gantši ya bjano swantse gore ke tlwaetse go e šomiša skumbuzo at tobelfm.co.za ke yona email address o ka romela mme ge ba go na le sengwe se o ka ratang gore re sekgwetlhe se tliše ka thoko ya rena nna re tla dira mošomo wa go tswa pele mošomo wa maleba wa go sekgwetlha selo seo ye koša e latelago ke amang ge e seo tarzan a re seno mnikazi e ne e mongwe wa yo

0: iwo le kehinde taiwo le kehinde ba tsa o nyala ma twins a maina go tswana le ona ao ya bueno nana ye o ka nana re silo se silo silo silo tla ka tla ka ntsha batho ka tsela FM a go makatse fela ka bakala gore ba re gona mo batswa go gona go tumile ka gore gona le mafatla a manchinchinchinchinchinchi a tse gore lefelo la go ba le mafatla a mantsi ka mono Afrika Borwa mafatla a mantsi ke le FM fela ya mo ba ba banyalana la gona ke province ya go ba le mafatla a mantsi a tse gore keng se ba sejago se dang gore go be le mafatla a mantsi ye ke nako ka gore abongkele ba gore ba rena ba tlhokola tsela re ke gore ba re tshwaretseng mathapong a le gone thobela
1: Dumela metswalle yaka.
0: Disipela joang tšatšing la lekgone betri betri.
1: Re tlhole ga botse re leboga lena le tlhole botse.
0: Re tlhole ga botse ke la bo no ba re tshosa ke yona e re kwao ya gore go tsatsa petrol phezulu.
1: Ei, wena e bolele. Se se šhelang gore yona re e tlhoka.
0: Petrol.
1: Ka nnete.
0: Dikoloi tsa electricity shedi. Electric motlakase.
1: Ee, nanong ke a nagana gore provenceng ya Limpopo di ka o roba janageng. O nyakana le stiši sa go tlaleletša go sona
0: ka re ke ya bonago tlhokala tsela le holy betray
1: e re kolaboresco ke tamiše le batheletše magareng ga tšeo di ka go letela go lenaneo la tlhokwa la tsela mantši bong a le kgone moraga ditaba tša iria boselela kgorotsheko ya johannesburg e kole ka fao rakgwebo wa northwest brown mokgotsi a bego a rulaganya gongwe ga kgorontsheko ka go itira moletakgolego center ya tlhabollo le kgwebo e humane gore toropo kgolo ya johannesburg e lebane le mathata a ditšhelete kgoro ya thuto ka gauteng e re amogetše dikgopelo tša dikgoba tša go feta 1,670 tša barutwana ba grade 1 le grade 8 go tsogile dikgagano magareng ga badudi ba motse wa makgoba bao ba atlegilego go dira dikgopelo tša pušetšo ya naga ya bona ya makgoba sloof tlhogopeledišano ya rena mantšibong a le gono mongwa le dipharephare wa anc fikileng balula o re phathy e ka se dumelele makhanselara a maswa ao a senago mphato wa marematlou go tsenela maemo a bokhanselara o ka tsweletša maikutlo go whatsapp line ya rena 0784591988 ke a leboga phuthy matlho show ka dintlhakgolo tša ditaba
2: re sa le gona kantorong ya thulaganyo ya ditaba tša SABC monopolokwane petris batheletše ba thobela FM ba ka lethela tše mareng a tše dingwe e ring ya bolesomeseswai rakgwebo yo ape bago molatofatša molatong wa maitheko a polao bosimose cat matlala o amogetše pele ya commišhene ya matlanga gore o rometše dingwalwa tša bohlatsi bja tefo ya diranta tše dimilionemilione o mong ditaxi yo a tlhokaetšego swazi msebi komišene ya dikgetho e gopoditše mekgetho ya dipolotiki le bonkgetheng ba go ikema gore ba romele mananeo ao a phethilwe o a bon keteng pele letsatsi la labotlhano la masomapedisiswae kgoding ye le tsofala ka go le lengwe moraba o tsebiša lenaneo la yona la maikemišetso a dikgetho ka johannesburg mo mafelelong a beke ga bjalo anc ka nne o maatlafatsa letsholo la yona la o kala tša bakgethi ka go fetišetsa dikholofetso tša yona go setšhaba ke stanford mahlho thobela fm ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomeseswai kondieva
3: dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di safiša
4: ke leboga ditaba tša dipapadi ke tše tša crickete peter malan o itokolotse bjale ka moraloki wa maemo a bo batsman o re o nyaka go ba motlhatlhi ka setlha sa 2017 ke mo a ileng a bontšha gore e be le setswerere dipapadi tša crickete mo dipapadi tša senyane o ile a kgona go dira mekitimo ye 1,069 mokapteni wa setlhopha sa Aforika Borwa di-springbox ya kolise o maemong a mabotse a go išana godimo lefase le all blacks ka mokibelo ka kwa go la Cape Town se se bolela gore Paul de Villiers yo a be a biditšwe gore ge o ka pala ka kolise a tsene mo legatong la gagwe ba tla mmuela ka thoko ka ge kolise a kgona go roleka gabotse le Peter Steph Ditoy mola bogare bja lebala setlhopha sa New Zealand se fentse sa Aforika Borwa ka dintlha tše 33 go tše 16 papading ya mathomo motlatša presidente wa South African Football Association Bennett Bailey o re ka labotlhano ba tla tsebiša ba e le gore ba ya opegišana mo posong ya go ba presidente wa South African Football Association mo e le gore maloko a 52 go tswa di letene tše 52 tša safa ba tla gata tema mo tabeng ya go kgetha gore ba nyaka mang e ba e presidente gomme modulasetulo wa setlhopha sa mazulu Sandile Zungu ko mongwe e le goreng o na le kgatlhego ya gore e feleletse e le ena

0: kwa ka mollotsana gore ke nako a mahlakungo le khonole re go bua ka ntšeditse gaolo ya bokete tse nne magolopedi masometano shupa gaolo ya le khono re bua ka ntšeditse ke ratabeng Mike Modiba ra engwalelwa ke KZ ke tla zunguma hlangu mo tsweletse metšining ke amogetse bodibe mo tsweletse le mohlagisha moyeng mo lebuge le bza lady madira mo tsweletse mogolo Isaac lo mashila ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya le khono ya bokete tse nne magolopedi masometano shupa 4257
1: hao kuko
2: e
1: mahana mo lotu ke mo lotu ntwe la ka go nkherula jwale
2: ke tsanetse go herule masedi bile go lebelela e ke taba taba ke di metri ngwana petu
1: ya tswa mo tshimo khane nna jwale ke di ileng
2: eh wa tswa ru di ileng o ska ba ithe ga ke shimo le tsebi shi man wena ke ru lo utlo nya ke shisha papa o ru to khona o thuba motho wa papa wa ke
1: Marakuku iba mfe, kani jolo nne kikwela, kikwela ini
2: nina Fe, ya sulu wana mange masee, di manu nyo kuku, wana lachani wawa kawani
1: No, kuku kapo sukan tukela mahala
2: Akuruwe ma
1: Kani kitu kwela kuru papa urata basadi, nne kitirleng, nne kimuishi chan basadi
2: Oh,
1: awa
2: Wena mamuta unalimilo mwana, wawuchia mulo muwa wawa ulea umutelele wabwela jitabara suka papa wawele ile
1: Ti, fiki mule chi
2: Janate wetile uri nyaka kapu pisa, ure mamuta wala mwana di reko Atanya tele mwanaka ngere o danyala ke ma mo sa kwa le mo sa diwo mo botoko
1: a ne taba koko ka no nthoga mara tseba gore nna je ka moka ke khwela mama ke khwela gore ke shirele tsa mama gore marumo ka moka ska ba tlhaba yena
2: wa mawa o rungwa mo tshireletsa a kire le nyoko go kwa sa mwanaka botoko ngere
1: na tsa koko
2: ene mwanaka ka se go botoko ka lena dino swontsu je pedi
1: jwale re ko botse koko
2: mbotsa
1: nna ke bona go le kaulu wena o ka no rola di programme tsa gago o boele mmoto
2: Ah!
1: Ora go tsebotse molotu ka nka mogae o tukisha kwena.
2: Tungwa pereke singa seye. Ke tlo rua ka rati ka mo ke ka ngwana ka ere
1: go. Sipi la police
2: masedi nkuke. Nkuke motolo nkuke ke towe.
1: Mara koko a o bona gore lo tse ka mo ka tshe papa di dia mo di dia ga botsatse ba gore wena o gona o tlo mo tshirele.
2: A ke mo tshirele. Kore lena le nya ke mo nete le ngona. Botse botse le rata o phela ka botsotsi le ka mokhuruku. Le mokhuruku lena gre. Ditsotsi tsena. Hi.
3: Yo. Eish. Hey. Ya ne?
1: E ba nna.
3: Kore plate yo ka mogoetla ditseng ka ona re thabile. Ke bile o tlo katela ka mogoelo reng o tlo katela ka ona re thabile. Kona e pele o ditsuma dilo.
1: Yo, yo.
3: Go tsofetse ne?
1: Botseketse o bolela ka eng? O ra eng gore ke kgotsofetse mma?
3: Ka gore thato ya gago le Bisa le Robert e phethagetse.
1: E banna. Kore mma wa ne o tswelela wena wa tla ka mo ntlong o tletse pelo kana mogono ebile o losetsa appetite nna mma. Botse bothata bja gago ke eng? O tlo mphetsa ka gore ke tla ditse plate dijo e se finna ke reke dijo ka mogae.
3: Fena o direke. Wa direka wena. Wa direka.
1: E banna.
3: Oh! Hey! Reka metla o tswella ka diplastikana tsa o cheapa tsa dinyana tsa o cheapa kona gore o reka dijo ka mo a ke se tshia tse bo nna wena nne
1: wow
3: oh
1: ke thoma go ikwa ka wena ye we mma okay gona mpotse ge o re nna le Robert
3: he re kgotsofetse re kgotsofetse botse re tla be re kgotsofeditswe ke a ke re Pizza o be a thupile papago So be happy. Re tsabile ka bakala re se khale papao. E tla ba ile mogo.
1: No. Botse o nda ka gore nge mma.
3: Oh. Lena, khale papa o self phoneile. Before phoneile.
1: No, nna papa ke sa le kubulela lena khale nyane ke se ba ka re boletse.
3: Oh. Yele mo phoneile. A o botse ka mogopi za bya mo tshwere ka ona a mo notleletse ka koloing. E bile mo tsa gore ge yena rata. O tla timele tsa papago ra sa mona. So re tabile be happy. Thanks to you.
1: Emanyana. Ke tsire o re thanks to me. Ke se phosho ke ya mang gona mo.
3: Ke tshwa mkhuta ba yong putshang yona botlaela wena.
1: A se botlaela.
3: Ka gara re wena o tso botsa Pizza o re nna le batsubane le Alfio se nya ka bola Robert. E tla se o se nete.
1: Okay, jo no ke tlo sona la go re nna ke la tepisa. A mpotse gore ga ile gore ke nete mantho go ibolelang ke nete o idiri. O tla mpotse.
3: No, no, no, no, no.
1: O gana
3: no. Why Pizza? Why Pizza?
1: Sa ntseke kae? Why ugana?
3: Sepelo go tshapa papa. Papa o ka o botsa everything. What if for ya go pisa pisa o fitla bolela le makar sa tsebeng. Let me tell you my dear, blood is thicker than water.
2: Ana fa nagedi ntsang ka wena mona saki gape ke raa mana o saki wa metlheng man
4: o nyako gore ke ena bosabos
2: me bra bona okay fane japa ke bile le majitara o bolometse ko saetira ke laisha stoko o sa bolele selo then the next thing wena o tsena ka transing ge re vaya a o bolele selo ke re ke laita radio a o commente ka o boledisa saki ke nkwate tsagane me bra
4: mara o tsetsume mpoje o ntsebelete ke ene ntho e le gore ke tshwanetse gore ke yape ya botsebotshe oa ke e tlhakgalele ka morago ora tšheleteka elelwe ka mokgwane o nkgetse bore na elelwe ka bomane
2: ai man mebra sa ke bone ne go bona the next thing o tlo o bašetse right now o nyako gagana le nna o nyo mpethaga dimpama sake mebra tla go botse sake ne bona wena o ka se llele zaka e le ora wa espanela mebra
4: tume a botsetse o nyo gore ke ene ya botsebotshe ke ne ntho o nyaka o yapa o nyako mpotsa ena botse
2: bona ke nyako botsa gore ne sakele a se ya gago
4: a se yaka
2: bona masnete kore ne daekente dimakatso o nyetse then the next rigt now o nyaka
4: dishaeasaka
2: ya gago
4: ntho o yapa o apa matšhila wanta gore keeand ke nyako o jaka mphama wa tlhabisa maruku wanta gore kekele
2: it's fine mpetha kaaaccident
4: mebraeira bona watsa re kene taba ya gore wa reile a ke nyako o e tseba ke tao e bona ka morago ko o tšhete ka mphama
2: mebra tlaoene nakekebeke wena mebra ketlhagala right now
4: becausewatlhakala
2: ya boso ya gago e rene o tla go tlhapisa diatla ka meta
4: o ke mpotse ka malome yao ka baka la gore 1 million e le gore o banya ko mpha yona ke e le gore ba jera modaika o nana gore a ka mpha yona a sala a kena kelo
2: ankela o ga meta free
4: ebilesake
2: o ilelang ase ya gago kedima gago
4: ebile ore o tshwana malome yo ao o ka khumana e le gore le yena o a tsena ka rataba ya o le wa tšheleta petro ke e le gore ke nyako kejea ke taba ya gore nna ke toemo ke ena ke ene ke ipatele batho ba e le gore ka moka ba lle tšheleta yaka bakgwenya ke nyako ba bolaya

0: Awo maliko majaka. Oga sna body o lelo se se ka. Eno wa tsebara bana go kala ba di mo batlo go bisega majaka.
1: Ba ka nna ba go bisega ya ba di.
0: E bana.
1: Ke le bona ba ntelisa ka bana. Ana ka go ba fetse ba roga ba di.
0: Emapeni. Le di tsaka bana.
2: Ke bana ba mama o dela mosadi aka.
0: No, e no mputa ke na pekemela ke bala ate gona bjalo.
1: O ka se kgone ba lata. Ha ke re ke mwana mmago.
0: Awa, awa maleko. E mapeni.
2: O no mputa re ke mma batho a janyilo je.
0: A o gona ka lore mma batho a ka go roga le.
1: Mma batho ba le mo. Mma batho re yena. O tle go botsa nna. Gore ke gawane lelapa la gage gore nna ke batla motlhalantsha le tsontsone ke batla go bona ena a tlhakatlhakane mpa ya itswile a tsona le nna
2: mma batho
0: watsorekeng e re ke nape ke sepile ke molate ko motlataba ja gage nka se dumele mma batho gore o mosadi ka ka tsela eue nne
1: ke a fana mpedi ke a fana ga o fitlha o tlo etsang o tlo mmeta
0: ko motlataba ja gagwe
2: ka dira bonnete jwa gore go sasa ga a kopana le wena a nnagane gabedi pele ga ka tla bolela le wena mane o nagana gore ke ene selo mang yena a ka tla thoma tla roa mosadi aka never
1: fele mpoti go ka fitlhana ka kwa a tlhakatlhakana ka nnete ngwananyana se sa ona sa gwa o tlo reng
2: o nyaka gore ka botse
1: bona ma I love ma batho a re mo fe modimo ne e fela yena a rapele tsontsona ska gwa a phele
0: he tsontsona ema pele ke mo tla go tla babola wa keng
1: o tla babola wa ke mpa yona e imileng ka ra se a tsontsona
3: ai Michael mama wa sompotse gore kokwa go a ipsini wena ka be ke motletse di tlhare
4: he kokwa ipsini
3: ana ke tsebe o thomane
4: a go le nna ke tsebe ke tla reng a shetse a robetse this time a se motho wa go robala ka pela bo ya le gape
3: even
4: oh that's why le go ja se aja hey mara ke makale
3: what happened
4: nete wa bana nete e tla go roba ja fase wa lwala
3: nete eng jwa le masedi
4: nete ya gore phetola le thebe monaga go mama nako e ka moka o ba re botsa maka ka mogae a kitima le nagae a re yena di-business meeting kae go senne
3: what exactly do you mean
4: o nyaka gore nka botsa
3: šale re ke o botse ke kgweditse gore mafelo ka moka a papa a beng a re laela a re yena wa go ba le di-business meeting gona a gona le lefelo le le letele papa a ileng a bjale go lona
4: excuse me
3: yes
4: ka mantshwa bangwe o raya gore papa go ba bolela maka all this time ga a ba re yena o ya dikopanong tsa mošomo
3: mama a jale ke ya go botsa ke monaga go phetola mara mo tlogele yena re tlo moswara
4: wa tseba ke tlo tshwanela ko go bolela le tsontsone but ke kole mmile a re man tsontsone wa lwala
3: tsontsone wa lwala
4: aeng latu a ke tsebe maybe le yena he found out wa tseba gore banna ba bolele and then until ebile go e ba le depression of some sort or whatever a ke tsebe
3: he found out kana o bolela ka eng mama
4: the relationship da oh that
3: wa bana yo mama e togelele nna wa bana mwana yena wa kitimang le papa o
4: nna ke tlo tila le yena nna le bad girl re tlo sort out this thing fast
3: when
4: ele
3: emanyana wa bolela go dila ka yena and what do you mean gore wena le bad girl o tsena kae ka dilo ntsha lapala
4: wena o skwa wara ka bad girl nna ke naka fela wena o ntumelele o mpotse gore wa dumela ke dira ntwe go ba ke se ke ka dira nna
5: ha tabi
4: ma
5: khantse o sampotse gore o sepetse jong kwa ga mojela go ba motlhomo wa metse go botsisa
4: a se ke se pele botse ka re khodi tsa papa se gona
5: ape papa wa se gomo ge a se gona ke nana gore Monica ka botsa gore o ile kae ya kere
4: Monica o ronga di ile ya tse gore o ile jwa leng go ba o ile kae
5: o nga dilanga di shokeng papa o wa go tshwantse bele le ba ka la go dira gore a ngala ka seno ngala o sena le baka
4: a se patronela
5: patronela aga ke go shish petronela o tsena biang ditabeng tsa ga mojela a mongadi sheka mabaka a reneng
4: wena o tsebisa ilo mma
5: yo
3: gape go ya ka Monica ba re petronela o fitlhile ka kua ga mojela wa tseba se motletse morwana o rwaneng a re hehe malomo matso bane le papa ga le banyaka go bolaya motšhiši ka sethunya ka gore o ba yepolola seloko a kerekeng
6: yo ai taba tsa matlhakong a di fele
3: a o ka bolela gape
6: e le gore ke eng yone a bolelang ka yone
3: ruri ka nnete mo gona bolela nnete gore taba tsa matlhakong a di fele ka baka la gore malomo matso bane le papa ne nna ke tsebe gore ga botse ba epetseng kwa kerekeng ba epetseng twa go se tsebega
6: and then
3: yo ba re ke moka motšhiši a ba bona ka moragonyana motšhiši le ena a khukhuna a khukhuna a nyaka go epolola se ba se epetse
6: yo yo ngwane o batho ba modimo ngwana o
3: yo kore
6: motšhiši e lena e ya o itira monna o tlo feletsa ke le gore o epolola eng ena a sa e tsebeng
3: gape ba re kare motšhiši le ena ka gore o rata dilo o rata ditaba ngwane ona ke ga a epolola a re o nyaka go bona gore na a botse botse ba epetseng batho ba
6: yo
3: botšiši
6: motšhiši
3: gomme ba re malomo matsebane a tšea founu a founela papa gore yena a bolae motšhiši
6: what yo wait ga ore
3: ma bona ke re ba re a re a mo thuntšhe
6: yoe
3: jaakwa ke mang
6: tobi
3: mmago motšhiši petronela bona ke ge se motletše a mo nyaka a ba nyaka gomme a botša monica gore ka se sebaka ke le ba maphodiseng
6: oswae
3: papa sa bona le ba re o nyametse gore o tšhabile tsena tseo tsa gore wa tsebe gore ba tla moswara motšišo ke etee mma potšišo ke gore naga botsebotse papa le malomo matsobane ba epetseng kwa kerekeng
7: dile bjalo kgaolo ela boketee nne magolopedi masometlhane supa kgaolo ya go beakantšhwa ke ratabeng mike modiba ra engwalelwa ke kz ke tlatsengko matlangu mo tsweletše metšhining ke amogetse bodibe mo tsweletše le mohlagisa moyeng mo lebogelebosa ladi madira mo tsweletše mogolo ke isaac selo mašila nanka ba go na le kgaolo yeo e go fetilego ke gona ya humanega tsena go di-podcast tša tobel fm www.tobelfm.co.za tšatšile lengwe le le lengwe re boledišana ka tlhogo poledišano ka ditiragalo tšaaka mo mahlakong go kgatha tema o ne tsena go matlakala rona Facebook tobel fm mahlakong tobel fm yaka le moleboge madira o ka romela le WhatsApp voice note go 015 297 6159 šheleiwe lerato šala gabotse.

0: bošegong bja llabobedi a ke thome ka a rebe le wena nakong ye e boima o ka ba o otlela o letseleng o ka ba o dutse ka gae goba o na le ba lelapa le theleditše le le mmogo re a le amogela ke a tseba gore ga bjale le ipotšiša dipotšišo fela ga gona dikarabo gore ke ka lebaka la eng se se tlhagile le lelabobedi a le swane le malelabobedi a mangwe a o lilego la ba le ona ke lelabobedi le loso ba bangwe re kwa o ka re lefase le eme ka gore yo a bego a le kgausi le pelo ya rena o tlogile motheletše se ba gore ga o tee mo manyameng a gago re na le wena a rrapele modimo ra maatla otle mogomotse go bao ba robegilego dipelo re tla go wena bošegong bjo bja llabobedi re namišitše difatlhelo dipelo di robegile modimo wa rena o tseba maina ka moka a e leng gore a tlo ba lwa le kgono o tseba le botlhoko bja yo a theleditšego ka se sebaka go kwa leina la moratwa wa gagwe le balwa mo lenanong le la bao ba ithobaletšego tsena ka gare ga bona o ba gomotse modimo wa rena ba apeše ka khutso ya gago yeo e fetago bohlale bja motho modimo re rapelela malapa ka moka bao ba lego gare ka ditukišo tša dipoloko tša baratwa ba bona bao ba tlogilego lefaseng le bula dikgopolo tša bona ba fe bohlale tate ba dire ba tee ba kwane o ba fe khutso ba phumule meogo modimo wa rena ka moga wa gago ka Jesu Kriste amen o lapološa bao ba lapilego bao ba fokolago a ba fa maatla baswa le bona ba lapa ba fe le maatla masogana le ona a thitso awe eupio ba ba tshepilego morena ba tla lapologa ba se sa felelwa ke maatla ba tla swana le dintšho tše di akalalago bao ba ithobaletšego na ke moleboge madira magagešo re le tsebiša fa gore phephalane Johannes lediga ga sa le gona mogo o be a dula sebaeng zone A mogo tla bolokwa ka mokibelo woo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša sebaeng ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekgola phephalane Johannes lediga re begelwa fa ke Andres lediga yena ke morwa wa mogo a na le Alfred lediga yena ke motswala wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Ramasela Johannes Sethole o robetše mogo o be a dula sehlabeng Zebediela mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana woo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša sekgweng ka ira senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ye lego la Ramasela Johanna Sethole re begelwa fa ke Rebese Phineas a tlatselwa ke Opa bona ke barwa ba mogo magagešo Puleng Victor Kopa o robetše mogo o be a dula Madiša Lolo mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Madiša Lolo ka ira senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ye lekhula Puleng Victor Kopa re begelwa ke Lucas Radinku Kopa yena ke morato wa mogo bao ba ithobaletšego re le tsebiša fa gore maroping a Snath Maraka ga sa le gona mogo o be a dula moletše maopie o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša maopie ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ye lego la maroping a Snath Maraka re begelwa ke Lucy Maapola ke morwedi wa mogo a na le Damaris Maapola ke ba le yena ke morwedi wa mogo magagešo Maria Motlatšo Mokone o robetše mogo o be a dula botokwa sekgokgo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša mmatseke ka ira senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bosupa pego ye e lego la Maria Motlatso Mokone re begelwa fa ke koketso magobatlo ke motlogolo ana le moelelo Constance magobatlo le ena ke motlogolo wa mogu magagesho motlatso Joyce Sekole ga sa le gona mogu o be a dula ga magato le tjatjana o tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelo a dira peng tja le tjatjana ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tswa ireng ya boselela pego ye e le khula motlatso Joyce Sekole re begelwa ke morwa wa mogu yena ke manaka Sekole a na le mantata Matata Julia Sekole yena ke morwedi wa mogu Matsidi Tswane Franz o robetse mogu o be a dula ga molepo tshebela mogu tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša sarana ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tswa ireng ya boselela pego ye ya lekgola Tshwane Franz Matsidi re begela ke Sara Matsidi yena ke mosadi wa mogu a na le morwa ke Wilson Matsidi bao ba ithobaletšego ba gagešo ke rata gore pele ga ge re ka tswela pele nke re fete ka mabenkeleng re tla boa re tswela pele ka dipego tša magaga borena
1: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tsa 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetsego dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Swipe o hwetse tjeke o ke tjuru ka birthday ya Boxer. Raka Mac hand washing powder. 2 kg je pedi ka 130 rand. Huggies dry comfort diapers. Dipakete tje tharo ka 330 rand. Reka ka 1500 rand. O hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
3: Rao le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetlapelo selo ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena leto le re le thusa go fola mo thobele FM mo shata wa tsebo le boithabišo se fele maatla tiamoyeng go tla noka thobele FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe mo shata wa tsebo le boithabišo
0: rena o mphamatla e bile ke kotse yaka ke botile yena one tusha ka gona ke ya go bela ke moreta ka sefela morena o fa se tshabasa ga go matla motlotjwa wa gagwe o tshabela go yena me apoloshwa le rena maemong a o re le go bona na kong ya bia le magagesho a re tshabeleng go yena o tla dula ele mohumuji wa rena dina kong tshohle ba ba itshoba le tshego re le tsebisha fa gore rejoice na re mogotho o itshoba le tshebroko yo bogolo mohu o be a dula ga matlala pinki o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dira pentse ga matlala pinki ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego e le go la rejoice na re mogotho re begelwa ke Fortune mogotho ke botsiwa mogu ana le Gemina mogotho ke mmago mogu magagesho Lucas Matomi Mahlasedi o be a dula makotopong mogu tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tja makotopong ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya lego la Lucas Matomi Mahlasedi re begelwa ke Doreen Mahlasedi yena ke motlogolo wa mogu ana le David Mahlasedi magagesho motlhago Rosina Motlola ga sa le gona mogu o be a dula moletše ga makibelo mogu tla bolokwa ka makibelo a bolokelwa dirapeng tša ga makibelo ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya leikgola motlhago Rosina Motlhola re begelwa fa ke morwa ke John Motlhola a na le Johanna Motlhola yena ke sese wa mogo Matsobane Johannes le godi o ithobaletše mogo o be a dula ga mašhešane Bellingsgate o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša sefahlane ka iri ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya leikgola Matsobane Johannes le godi re begelwa ke Joseph le godi a na le lerato Ramoedzisi yena ke motswala wa mogo magagešo Makheko Maria Hlabolwa ga a sa le gona mogo o be a dula makotopong o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša itireleng ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya leikgola Makheko Maria Hlabolwa re begelwa ke Francina Hlabolwa le Theresho Hlabolwa ke barwedi ba mogo Raphuti Jacob Molokomme o ithobaletše boroko bjo bogolo magagešo mogo o be a dula Shongwane 1 o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Shongwane 1 setateng ka ira bošupa mo misong pego ye ya leikgola Raphuti Jacob Molokomme re begelwa ke barwa Jonas le David Molokomme ba hlaselwa ke morwedi Joey Molokomme Marena re gaogele re tshepile wena o re shireletse tšatši le lengwe le lengwe go me ge re le mathateng o re hlakodiše ke mantšu a o re ka ikhomotšago ka ona a go tšwa pukong ye Jesaya kgaolo ya 33 temana ya bobedi a meoya ya magagabo rena bao ba tlogilego lefaseng le e thobalele ka khutšo amen
3: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bone re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: le motlamogadi maboa moleboge lebza lady madira ngwe tša dikolobe madira a tsopeng ke rarega telepele ka leneo la ditsebišo tša setšhaba gopola gore go romela tsebišo ya gago šomiša email address ya madira morsabc.co.za goba ka no itliša ka sebele gona mo meagong ya gašo ba tla go laetša gore na o e bee kae ke thobe pele ka go leboga ba lenaneo la mabaleng a dipapadi Nathi Kobiane Nathi Nice le Clifford Mehala le madi wa rena wa ditaba Phuti Stanford Mahlo re tla go leta ka iri ya senyane le gopola gore ge ke emelela fa go tlabe go latela lenaneo la thuto la batho le ditokelo le o lotlela go ke Kate Morwane a re napere tsene go ditsebišo tša rena tša setšhaba tša bošego ya lekgono a ke thome fa ka kwala kwatšo ya sekgoba sa mošomo wa borutiši wa sammaruri go tšwa ka mo sekolong sa primary sa Motšhiba sekolo se se ka mo sedikothutong sa Gakotlou ka seleteng sa Capricorn ka moga Motšhiba mošate ka moo mo banyaka morutiši goba morutišigadi wo a ka kgonago go ruta legatong la senior gomme a ruta thuto ya English sepedi natural sciences le technology mošomo ke post number 3 o tlo ruta ka go grade 2 dithuto tša gago ba re ba le grade 12 gomme dithuto tša gago le tša borutiši a re QV 13 go ya godimo tlo romela copy ya certificate sa SASE wa romela lengwalo la kgopelo ya bošomo wa romela boitsebišophelo bja gago bjabjalebjale ditefikeite tša dithuto tša gago ka moka le copy ya statemente sa dipoelo tša gago copy ya karatela boitsebišo ba pukwane le etela ya ka mo Afrika Borwa dithuto tša ka ntle ga phapoši ke tša go amana le thuto ya dibaledi gona mola go thuša ka Word, Excel, PowerPoint le sasamasa tša mmino le tša dipapadi gomme ba re o be le ga o ka ba le mohlomongwe e tee ya dithuto tše tša ka ntle ga phapoši o ka ba le sebaka se se botse sa go ikhumanela mošomo wo mokgopedi a be le computer literacy ka ge ke boletše ke tšona tša dibaledi Word, Excel le PowerPoint o kgone go ba le dipoledišano ga botse ja di gokaganyo o be le bogone o gone go laola nako o gone gape go shuma le ka tlase ga gatelelo ga ntshi re tla gona go shuma le nako nge gatelelo fela ge di boa ah re ba le mathata o gone go shumishana le ba bangwe le ja tshila tswelelo ka mogela di gopelo tsa moshomo wo ke la masome pedi se swa ita be ile la botlhano ka ira se swa mo misong di tlokolo di kana patsa thoma go thoma ka yona ira senyane ka lona la botlhano la masome pedi se swa go meditiko di tla ba ka moshopolo la shupa go di ya le wedi go thoma ka ira senyane go mele felo ke sekolong sa primary sa Motiba gausui le preschool ya le ga seane bo ba tlokotsego ke bona ba ile gore ba tla leletsa mogala gore etlang ditekong ka la masome pedi se swai piro ye itla ka tlhogo ya sekolo MM Marule ana le modula studio wa le gotlatalo la sekolo ke KW Gwahla magagesho a rena pere re lane o la rena la le kono le fitla mafelelong gona fa re modimo aratile na lo ena re tlhakana le tjatji le le latelago ka ge ke go buditse gore ge ke emella fa go tlabe go latela ena ga di tshetlana ga di ya go tlhoka matepe ke yena ape ke nyekile gore ke wena motho mo wa tla changela wena he gape ke re a ke re le tja sejo tidi ya gore o bo o moka go go tseba o le o moka a bele ke re he ke sa re ga di tshetlana ke re
4: Are gone go nama ile gore re bya tsebe re gone go lukisha mola le mola ge ba ile gore re tlhoka go dira diphosholo re dire diphosholo re ya leboga
0: ah ke tsana tsheo magagisho ke mo di maratsile ka ga ke boletse re tlhakanele le latela go le tsa tsa

ba go tsoba ditaba batho ba re le ge bo bolela magagešo ba re madume ke mabotse ga nyake le ka peni madume ga nyake le ka depositi ka gore yalo ke ge ke le lotšhang bošegompio ebile gape ke le amogela gona ka fa mafateng a matelele a dialemoya e le go thobela fm yaka ya gago ya rena ya lekgotlagešo la aforika borwa nna ka leina ke matlokay toga morwane ga di etsa tlhano ya go tlhoka matepe ga ke noši magagešo le bošegome le kgono ke na fa le isaac mašila isaac mašila ke motsweletše mogolo wa mananeo a thuto le gabjale re sa swarešha dimmogo re a leboga lebza lady moleboga madiga o kgonne gore fa lenelego la rena la ditsebišo tša setšhaba le gona ka fa le ditlhogong tša bana ba gaborena bao ba fetilego lefaseng la ka keno ka mehla rena re ka se lape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso magagešo le kgone re tsena kgaolong ya rena ya bolesome le ba iec ke ba komišene ya go ikema ya dikgetho gona ka fa nageng ya rena ya aforika borwa ebile gape kgonthe ya taba e le go thumeletša meketeko ye e le gore ka nnete re ka mogare ga yona ya kgodi ya basadi gotee le tsela yona ye ya go ya yona kua dikgethong tša lenyaga tša mebasepala le kgono re boele tabeng ya rena ya lenaneo la go tlhaolola bonkgethe megagešo re ke gore na e ka ba e le gore ga botse go fitlha ga bjale dilo di sepela-sepela bjang re na fa le sesi leti sethole sesi leti

0: go tsamisha ke go tsamisha e mogolo wa ka gae gae ga go lena thobela thobela ke go lefela gore le tlogwa le tsinne ka letetjela lena thobela hle
1: thobela ga di ka nne re tlogwa re tsinne ka letetjela rena ke re thobela ba tshele
0: Batheletse ba rena ba tlogwa ba dutse ga botse taba tsa dikgetho ke tseo e le gore re na le botlhatsi bja gore aowa ba tlogwa ba di rata ka gore nako le nako le ge re ba go eletsa gona fa re ba mema gore e tlang le ntshe maikutlo e tlang le agišane fa le ba AIEC ka tseo e le gore motlhomongwe le bona e le mafokodi ao e le gore a tswelela ka nako ya dikgetho wa gona go ingwadisetsa o kgetha ba bolela ba ntsha maikutlo a bona nna e ka ba e le gore ge re lebeletse taba ya lenaneo la go tlhaolola bonkgetheng taba e seseletse e thomile neng le gona e ka ba e le gore go fitlha ga bjele re ka re letla kae bjele ka komišene
1: go ntšha gore taba ya gore bonkgetheng ba o ikema le ba ba amanang le mokgatlho wa dipolotiki ya le ka dipeakanyo tja letšatši la dikgetho go thoma ka letšatši le lala la supa ge be re tswalela lenaneo la bakgetsi e be letšatši le be le thago gola letšatši la gore mekgatlho ka moka ya dipolotiki e ikemišeditseng go tlo pegišanela dikgetho tja 2020 tja mebušo ya selegae ba tlise mananeo a bona a bonkgetheng bao ba tla tswelelang mo baloteng ya bona
0: aga ke moka ya ba ile gore ge bana mile ba dira bia lo batlisha maina a bonkgetheng ba o ile gore ba tla nama ile gore ba tswelela rena bile ka bagethi bile gape re khumana sebaka sa go bona gore na e ka ba ile gore ga botse re sepela sepela le mama gona le taba ya gore gape le ile go nama letswalela bile ka IEC e le taba ile gore ke a dumela gore e tlogwa ile botlhoko ba ba ile tsebeng ke le bolele le bona le re botse gore na le ile go tswalela neng le gona le ka dumela ge ba ka lukisha eng ba o ile gore bana le gahlego ya go nama ile gore ba romela manane a bona gona ka
1: we IEC e ke bontsha gore go ya le ka lenaneo la o beakanyetsa dikgetho le tsatsi la mafelelo la go tlisa bonkgetheng ba o leng gore ba tlhaotse go tswa megatlhong ya dipolotiki le bona bonkgetheng ba o ikema ke letsatsi la la botlhano lona le re yang ko go lona la 2020 phatlo ka iri ya bosupa re tlabe re tswalela mabati e le le gore tlabe re feditse ka go amogela di kgopelo tja gore mekgatlho ya dipolotiki le bona bonkgetheng ba o ikema ba tlise mananeo a bonkgetheng ba bona e re ke bontshe gore motlhomongwe ke gopotse batheletse le bona ba mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba o ikema gore re sa ba gopotsa gore ba tle ba kgone go phengkgišanela dikgetho tse tsa mebušo ya selegae ba tshwanetse go ba le mananeo a bonkgetheng ba e leng gore ke ba diwate goba ke ba e leng gore ba tlo emela mekgatlho ya dipolotiki di a fapana ge o tlo phengkgišanela go ba nkgetheng wa wate o amana le mokgatlho wa dipolotiki
0: e sa renyana seseleti e sa renyana mogolo wa ka ke moka ke tse mabenkele ka morago ke tla lefa sebaka ja ba e le gore le tlogwa le otlolla go tlala seatla mabenkele ke yago
2: ga gona supermarket ye o itšhipile go phala usave seo se ra gore o kwetša ditsheketso tse dikgolo le tsweletseng tša gago tša mamoratwa ditlhokwa tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši kwetša 900g ya di-wheatbix tša bokomo ka 49.99 le value pack ya malaria a lovis ka 139.99 fela di kgwetšagela go fitlha ka di-6 tša september 2026 o se tlhaelwe ke dintšwela kae tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga usave fela mo dijo tše di botse di bitšago ka nyenyane
3: Plantain Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga ditsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Plantain Funeral Plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Plantain Life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Keteka Major League Birthday ya rena le Shoprite Liquor Shop. Kwetja 750 ml ya 3 Ship Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 pack di fo ba di fitepe di ja di 275 ml ja Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 rand fela. O mo kwetja 6 pack ye ngwe mahala. Di kwetja gala go fitla ka di 6 tsa September. Ga bo re shome wa ka fase ga 18.
0: Agah re le boga magare show re le boga go meka gore ya le re tšela pele ka mogare ga metsotso ye le somesa so ye go ikela gona kwa irinyela ya bosenyane le be le sabolela se selete le be le sabolela le ka tšela pele
1: o ire ke bontsha gore me kwa ke me bedi ya gore bongfeteng ba ka tlisa di kgopelo go commission ya dikgetho e ka ba ka go roma motlhankedi yo e leng gore o dumeleletswe wa mokgatlho wa dipolotiki a tliša malene goba e ka ba gore mokgatlho wa dipolotiki o bankgetheng wa ikema a ka šomiša thekenoloji gomme a re mo a leng gona a tliša mananeo be ke sa bontšha gore mananeo a fapane ge o phenkešanela dikgetho tsa go ba mokhanselara wa wate ge o amana le mokgatlho wa dipolotiki yena motlhanka ola a dumeletsweng o tshwanetse a tlise letlakala la go bontsha gore wena go ne le o a kantsitseng lebitso la gago gantsi e le yena yo a tlisang ditokomane tsa gago gomme gobe go be le letlakala le le bontshang gore wena o dumetse gore o dumela gore o tlo emela mokgatlho o wa dipolotiki mo wateng yona yeuwe gomme a be le botlhatsi ba gore go ne le tefo ye ba lefileng go ya le ka kelo ye e dumeletsweng gape-gape go botlhokwa go ba theletse gore ba tsebe gore o tshwanetse o itlame gore o tla dumelelana le molao wa tshepidiso ya dikgetho ge e le gore o tlo emela mokgatlho wa dipolotiki go khansele ya masepala le ya sediko e leng yona district le gona yena motlhankedi o wa mokgatlho wa dipolotiki o tshwanetse a tle le lenaneo le bontshang gore maina a batho ba e leng gore ba kgethile go tloga ko mokgatlhong o thoma ka wa mathomo o fitlha ka wa mafelelo gantsi e ba gore ba lebelela gore masepala o ne le bokamoka ba makhanselara a makae mo e leng gore mabitso a tlišwang a lekana le yona palo yeo ya masepala gape-gape bjele ge e leng kgetheng wa o ikema yena ka bo yena ke yena a tlišang goba yo a akanyang lebitso la gage nkgetheng wa o ikema o tshwanetse gore a tle le lengwalo la go bontšha gore botlhatsi ba gore go nne le wo a kantšhitseng lebitso la gage gomme ebile yena o dumetse gore o tlo phenkgišanela dikgetho gape-gape go be le lengwalo la go bontšha gore yena o dumeletse gape-gape go be le setshwantšho sa go fitlha ka mo magetleng mo e leng gore go ya le kakelo ye e dumeletsweng gape-gape a bentšhe botlhatsi ba gore o ne le tefo ye a e lefileng go ya le ka ditshwanelo tse a tshwanetseng a di tlise tse ka moka ditshwanetse di direge pele ga lona letsatsi le la ke le bontshitseng la la masomepedi seswae ka labokane lona le re le lebileng
0: re a leboga se selete re a leboga ke dumela gore ebjela gona ba o ile gore ba ka mogare ga lenanego le ebile gape ba na le kganyo go ya gore ba tsenele dikgetho tsa lenyaga maaforika borwa ba kgone go ba kgetha ba tloga ba beakantšhitše ga ke dumele gore go nna le ile gore ga tlhoa thoma ga bjale mola ile gore o tloga a nyaka go kitima goba go phenkgišana le ba bangwe ka mogare ga lebelo le nke re bolele ka taba yona ye mašheleng se selete ka gore nna le wena re ka dumela gore re ka mogare ga mmušo wa tokologo bile gape ka mogare ga dikgetho ge di itla ka tsela ye rena bile ka setšhaba re lebeletse gore batho ba o ile gore re a ba kgetha tshepo ya rena e mo go bona kgolofelo ya rena e mo go bona re lebeletse taba ya kabo ya ditirelo nna botlhokwa bja gore batho ba ke moka ge ba tsenela dikgetho tsa mohuto ke moka ba kgone go lefela mašheleng a itseng goba le banyake mašheleng a itseng e ka ba e le gore ga bose taba yo e dirwa ka fase ga mabaka afe mogolo wa ka le kgono re dio kwa re kuše re ithute
1: ke go ya le ka molao wa tshepidiso ya dikgetho le o bontšha boikgafo ba go ikemišetsa go tlo phenkgišanela dikgetho mo e leng gore re bona e le gore nkgetheng wa o ikema o tlamega gore a lefe tšheletso ya go lekana 1800 gomme ge ile gore o phengisanela masipala o ntsha tefo ya o lekana 2800 ge ile ba ba metse setoropong e leng tsona di metropolitan ba ntsha tefo ya o lekana 4700 e fela fa o gatlisa go gore ge o ka diraga gore ka morago ga dikgetho o khwetse e le gore o gonne o khwetse setulo se seng ya godimo tšhelete yona ye o be o e beeleditse gore o nyako phengisanela ka yona o e khwetse morago
0: tšhelete ye go na le mo ile gore bele ka IEC ke mo ka le gona go e bušetsa go mongwe yo e go mongwa yona
1: ge a tšweletse a khweditse setulo go ya godimo
0: Re leboga dikwagetse gabele metsotso ke ye le sometharo go ikela gona kwa irinyela ya bo senyane ibile gape le bathiletse ba rena ke ba wile gore tlo ba re le gare re ba mema re ba tsantsa ka mogare ga tlhogo poledishano ya le kone gore le bona ba gone go nama ile gore ba re thutse ka gore mabakeng a mantsi ge bona ba gone go nama ba re botsa tse wile gore ba gone go di bona ka nako ya dikgetho ibile gape ba dumage lena biole ka IEC le ka lokisha mola le mola taba yo itloga e dira moshomo wa rena bonolo bo shomela go no re be re na e ka ba le gore ga botsegire lebele tse taba yona ya go tlaola maina a bongkgetheng go nna le tse o ile gore lena bile ka ba di ba Afrika borwa lena bile ka ba gethe le duma dikadirwa go ba tsana ma ile gore motlhomongwe di tla ka morao ga nako re lebeletse gore kana botlhano go thwe a wa moshimo ke moshimo ile gore ba ile o tswalelwa go nna le tse o ile gore di duma le ka dikadirwa magage shopile go ba motlhong morago gore ba amogele maina maina go tlhokala botlhano ke mo ile gore ba ile o tswalela ga re tsebe gore na e ka ba ile gore go ya ka maitemogelo a lena go na le tseo ile gore le gona go di bona gore malebana le tabe ya go tlhaola maina a bongkgetheng motlhomong IEC ka dira selesela ya ba ile gore le lena le gona go go gotsofala go ba go mona ile gore seo se nameletsa maemo goba seemo sa dikgetho ka mo nageng ya rena ya Aforika Borwa re tlo šomiša letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka ra šomiša gape le mogala o gona wa 086 000 2452 086 000 2452 ke yona nomoro ya rena ya mogala se se ileti e rempele motlhomong ke tseba mabenkele ke le fe sebaka mogolo wa ka re lebelele tabela ya di municipal council gore na e ka ba ile gore ga botse bona ba tloga ba eme bjang ba fapana bjang le ba bangwe ka mogare ga dikgetho tse
1: Ebe ke bontshe gore dikhansale tsa rena tse leng gore re lebeletse gore bongkgetheng ba tla be ba diphengkgišanela ke tse tharo ke dikhansale tse e leng gore ke tsa metsesetoropong e leng tsona di-metropolitan mo Aforika Borwa re na le di-metropolitan tse seswae gomme dikhansale tse e leng gore re di bitsa gore ke di-local council ke tse magolo a mabedi le metse e metlhano go mme ra ba le di council tsa mafelelo tse e leng gore ke tsa district re na le tse masomennenne
0: ka mogare ga selete go na le masomennenne mola e le gore tsa selegae ke magolo a mabedi le metse ka ba go ye metlhano wa ba gapeletsa di metros mo e le gore le bolela ka palo ya go lekana seswai re a leboga a re tse mabenkele ka morago mabenkele ke dumela gore bele gona re akaretse le batheletse ba rena ba o ile gore ba tlhoaile tsebe bile gape ba fela batheletsa lenanego le a re tse mabenkele ke ya
2: Birthday ya Shoprite e maemong a yona e noshi. O mme re keteka ka go fa mekgwa ye mentsi ya go seketsa. Ka dintho la ka je belo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour. Di hoche ka mokana ga tsona ke tharo ka 299 rand. Di hoche ga la go fitlha ka di 6 tsa September 2026. Ga Shoprite fela.

0: mafapa a mangwe
1: re re halala le na di kwankwetla tsa rena re re halala
0: Thobela FM mushati wa tsebo le boithabiso
2: are lebogeng gona le tseo ile gore mohlomong le ka dira ba le ka duma ba IEC ba di dira pele go ba mohlomong morra wa gore ba amogele maina a bongetse na o thukala botlhalo la majadi la masume pedi seswai ke mo ile gore ba ile gona ma ile gore ba tswalela go ya le ka fa ile gore Cecilety o shetse a ntse bi tshe ka gona are bona mathelete ba gona fa ba ngwa dile Cecilety fa gona le Evelyn le bepe kwa mathomo are thobela ga di tsatlana re leboga ba IEC ge ba gonne go nna ma ba amogela ina a bongeteng nako ya gona ma ile gore ke monka le rena bele re tla re gone o getha etloga e fithile re kanya ka dipetogo go mmere ile gona ma ile gore gape re ipona ka tsa gore re na ma re getha bele ka ma Afrika boro re mo leboga o gona ka fale Stain City ga gabo ke gona ka fale botloka ga phasha mothiritsi yo mongwe ke gotlelelo manonza a re thobela Kate nna ke go tsofetse ka bahlankedi ba IEC ka nnete re tloga re letetse gona Maria go vota ka khodi yona yela yana femere ke yena gotlelelo motlhala ka molaga Bakersfield ga Bokers Boafasuku are mo shate re le boga bona gape le mogadi Sophie Mashishi lena ngwa dile are thobela thobela ka mo shate ga di etsa tlana re le boga ge ba amogetse maina a bongeteng ge ile re nna ka go bouta re tle re nama ile gore gape re khwetsa dipetogo re lapitswe ke mohlako wa lenyora ka mo ga phake ka mo re nya ka dipetogo ke le boga wena Sophie mothiletse mong ke na mantjadi ana mogopo a re thobela Kate nena sa go ntlhagatsa ke gore ba re mogethiwa e be yo ana go le mphato wa marematlong re duna ma ile gore ka nnete re emela letsatsi la dikgetho ke mo ka re kgone go bona gore na re ile gona ma ile gore re shomashoma bjang go na le bathiletse ba o ile gore le bona ba letsa fa nke re ba amogele letlhole ga botse
3: thobela
2: a re letlhole ga botse
3: re tlhola botse ra lena ga di ka moshate letlhole bjang
2: a wa re gona lota
3: I was not of a kid in the Gammapere.
2: Really, Bogalota?
3: Hiding Narlewa, Mainawe, Eva, and Chicho Rohono, Tarele, the exchanges of Hadi.
2: Leve Lady Petro Petro Mola Lemola Missing Yabolina.
3: And Yakadi Petro, Hadi Mutanga, and Hadi Kalawa Gerevo Rokonger.
2: Really, Bogachalampil or Teha Lota.
3: And
2: le Boga, really, Bogam Tilchum, one of fun, little Rabotzi, Rela Amorella Tobela.
4: Thobela le kae?
2: Re gona le kae?
4: Bona. Ke bo go tsala gore ga nako ga e ya go be gore go ba le age group gore e khantsela go be mongwagi teng and then gore ba tswa le bona ba khotse sebaka sa gore no ba ipapatse.
2: O taba ya mengwaga bogolo bonnyane gona fale.
4: Ke tabisa ba ke gore no ke kwele molaetsa gore ga o sena matric ga o qualify go ba councela
2: a rata be ke moka ke tlana maile gore ke kgopelela Cecilety le ena e be ile gore wa itlhakišana e name ile gore ya kgona go kwagala le kae makoti batho
5: rona le kae
2: a wa re gona
5: batho ba batse gore metse ya pateng ke ya majwang batho ba mputšhele fa ba botja
2: re le boga
5: Mm. Oh, jamu rupi shwa kana ke tsela pele hore na re khetsa ning ka baka la hore ni tsenya ka o bona rena batho ba re ba khetileng na go ngo ba ka setuwa ba phala ba le ba pele ka baka la hore ni re no bereka o khetsa mara re bone dipetuo ani wele di tsela di senyeile ke la ka la lo ya e se pa la lo ya mo nyimo di ka di tsela tsa ona ena di senyeile tsa mola go monto wa tswa o tsa mola ke o e wala skontri sa tri kopisi sa nang go ya tsa bo tsa ke o la pile di tsapatsi
2: ke dumela gore batho ba o ile gore le ile go bagetha ba ka ba ile tsebe ba tlana maile gore ba
5: le la mole. Ba bana, tsenya manolo ma wa itse ke ya leboga.
2: Re leboga ka nnete ke maikutlo a bona ga gona le ka molato felo. Na ko ya dumela gore nka na maile gore ke tsiya mothiletsi mo se selete gona fa le hlole ga botse re le amogela.
6: Re tla ra le na ga di satana.
2: A wa re gona hlelena.
6: Ja ke me time of tsana nna ga le gore ni. Ba we ba IEC go re nge nwa ga nje ya ba try o implement a system ela ya voter online o tla bona motholo le youth ga search up voter ba no go shela okay sharp phone sho na mamatsong o no tsena online wa vote a tsore languishana
2: ke le kwa ga botse
6: ya ba try o implement a system so we ka re nge youth ba tsha fa wa di lining go di mate languisha
2: motho ka se iphetse le go lwa le tika gore itaba tsa mahlale ke taba jiding wena
6: Awa system wa ona ka mogoka Europa wa system tshilunga ba sa drop tsa government.
2: Hey, arise re le boga.
6: Thank you.
2: Ke le kwile ga gona molato ere ke namela gore gape ke boela go Sesileti ka morago ke namela gore ke tswela pele le ba thiletse ba bangwe. Sesileti nke re boeletsa ba tabengela ya mphatlo mari matlo gape ba thiletse ba e bolela ka fa watse ba ba gotlhisitse mele gore a wa ga o nya kege ka mogare ga lenane go ge ba ile gore ga o nna lengwalo la mphatlo mari matlo go aba gape le taba ya mengwa ga ke tsebore gona fa o le nabile ka IEC tabe ya mengwa ga letsana biang ya online le yona le tla iphetolela ka boripana.
7: Ere ke bontsha gore ge go tla mo go tlhokoleng bonkgetheng mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba o ikema ke melao ya e beyang ke Municipal Structures Act le melao ye mongwe e laolang mephengkgišano ya bora dipolotiki. Rena re le ba komišene ya dikgetho mananeo ao e leng gore a tlisa ke bona ke ao rena re a tseyang. Ge go tla mo go taba ya online voting ere ke bontshe gore ke bontshitse malobanyana mo gore re re ba commission ya dikgetho gato e re fetseng re thomile go itsea ke ya go leka go thusa setšhaba gore ba ingwadise online ga gone jalo go bontsha e le gore ka nnete kudu-kudu bona baswa ke bona ba e leng gore ba šomiša mokgwa wa online e fela ge go tla mo tabeng ya gore re ye dikgethong re šomiša online go bile le sengwala ngwaga wa go feta mo e leng gore go be go nyakišišwa go bona gore na maikutlo a setšhaba le batšea karolo ke a mafe ere ke bontshe gore mekgatlho ya dipolotiki mo Aforika Borwa ba ile ba bontsha gore re le Aforika Borwa a re sešo re be mo maemong a lokileng a gore re ka šomiša mokgwa wa online e fela batheletsi ba tshwanetse go notse ba gore ke ye nngwe ya dikgato tse e leng gore di lebeletswe mara ga gone jale a senke di dumelegwe.
2: Go na le mothiletsi yo mongwe show ke ena mabena mangena a re dumelang ka fa we gashong ne ena ke rea wa banna letsatsi le o ka re ke moka lekanama e le gore le ya lekatološa ka gore megatlho e mengwe ya dipolotiki ba ile go tloša maina a batho bao e le gore ba ba kgethile goba ba kgethilwe ke setšhaba ba romela maina a batho ba bona ke ena mabena mangena a le gona ka fa le kunkwini ke moka re tlo gare mo leboga ga gona le ka molato magagešona ko ga e sa le gona e tse Sesileti le re le kgwetsa bjang lena nyaka go kwa ka taba tse kutswana le go kwešiša merero e le tshepidišo ya dikgetho ka mo nageng ya Aforika Borwa.
7: Re ka etela website ya rena e leng www.elections.org.za. Re a kgwetšagala le mo Facebook, re a kgwetšagala le ge re šomiša mogala o sa lefelelweng gape-gape le mo WhatsApp.
2: A re leboge Sesileti, a re leboge ke a bona gore batšheletse ba rena ba sa na le kgatlhego ya go ka nama e le gore ba tswele pele go nama ba ntšha maikutlo fela nako ga e sa le gona ke dumela gore motlhomong ka mokibelo nna le wena re tla tswela pele ka taba ye bjele ka metlheng ya ba e le gore ba o ile gore ba šaletse ka ntle ka lebaka la nako le bona re kgona go ba akaretsa ke a lebogatlhe robalang ga botse ba dumele ka fa we re lapile kudu ka nnete re a leboga ka mehlama ga gešo rena ge re tsena ka wona molotsana wo gomme ya ba ile gore ba re phalala batho ba go tshwana fa le bodini ba mokobane mokobane bo setlogane matlakaneng bo elsisia bi bo shele le godi bo mahlodi thaga kaitlas bo kiven maruma bo maisha jack ka moka le bo malachi mentsi maga gešo re gomela gona fa ke leboga thego lena ka mehla a re kopane go sasa le ba salga gona fa le go mopatlisi wa Thobela FM.
8: Lenano le le beletlisitswe wena ke SABC Education le Thobela FM le ka thekgo go tswa go IEC. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.

ka mafateng a material a dia le mo tsabela FM ke le go tlhaga sala Africa bra mo chat wa tsebo le betabisho Shande, so when the moon hit boss, se fela ke sa le kompo ke lena la go sha. Re biya go metsetse ke bogolo sebe pedi fela go tswa iringe la rena ya bosinyane. Just for se re go tsamisha re go amogela. E bile re go thabetse go di rona le rena ka fa tobela FM. Le ke lena la mo solo ka mo so. Na ke na khona di the house ke na la ile go ga mahlo. Ke mo tsheletse wa ka motheletse tobela FM re mo go iriete fela. Re just for se re le bo ga di tse hlana go lena lo la tsa Twitter re le bo ga fa le Stanford put amatlo ke tabeng tsa iri ya bo senyane ke la bobedi re sala ka gare ga godi ya bo mmersa tshela pele re kgarikela godi ya rena ya bo mmersa tshela pele re basadi bo mmeti yang matla basadi bo mme arting matla arataneng artiganeng re le basadi are kusishaneng ka go tele gore re a segana ra nyefolana artegane le tshega mokana ga tsona go ile ba pele ba re ke godi ya lerole nna lerole le bolelang ka lona are tsebe gore le kae ka gore are sa le bona lerole le mo tshiletswa tobela FM loko le ke gare ga nanola mosalo ka moso re namile re tshela pele re ketse ka baswa ba boileng gore ba tlhoga ba di tshe botse mo maphelong a bona le baswa ka bona go ba setšhaba ka kakaretso ge o le wena morutwana kwa mphatong wa bo lesometse go ba mphatong wa bo lesomepedi go na le tlhakatlhakano ye ntšhi e le gore o ikgwetsa o le ka gare go yona mo e leng gore ga o tsebe gore o ye pele o ba o ye morago na go ba o ye morago go ba o ye pele go ba o eme mara wa tsebe gore go na le mo e le gore o tshwanetse gore o ye gona nto a mathomo e le gore ke ya go tlhakatlhakantšha ke gore na go o fetsa mphato wa mare matlo o ya go kae o ya go dirang o tlo ba le mašheleng a go dira boingwadiso o ya gore dithutwana tsa mokhutamang le tse ka mokana ga tsone bosegong jo re tlile boletšana fa le moswa yo e le gore o ile a ikgwetsa a tlhakatlhakane gore ga botse ko dia dithutwana tsa mokhutamang ke tlo thusega bjang ka mathata a ke nang le ona ke kopanang le ona a dithuto tšaka motheletso tobela FM David le lengwe le lengwe re hashtag mosoma leke lekeng re bolela ka technology thuto le baswa bao e leng gore ba šomiša dikgopolo tša bona tše kaone go rarolola mathata ao ba kopanago le ona go baithuti ba bantši ei re ba le mathata re ba le mathata o gotse le gore o tlhoka le di-study material o palela ke go tseba gore na o tshwanetse go dira eng gore o tse application goba o apply le tse ka mokana ga tsona le garebe le re tlobolesetsa go lona matlhatse lebelo ke yo e leng gore o bone gore bontši ba rena bele ka baso re kopana le lona mathata a tla ka app ya gagwe yeo e bitsang gore ke AI powered a tla ka yona ke yo e leng gore e thusa baithuti ka di-study notes e thuta baswa bana ba sekolo go ka kgetha di-subject tsa bona ga botse o itukisetsa ditlhatlhobo tsa bona le exam countdown dilo tse ka mokana ga tsone tse e leng gore di kgona go ba lokisetsa mo mphatong e ka ba marematlo goba mphato wa bo lesometse bjale re tlo bolesana le ena go tla go kwa ka AI ya gagwe ge re tswela pele re ketse ka kgwedi ya bomme re re bona mahlatse lebelo wena o mogele wena re tlo go boledisa re tlo go ketseka ra ba ratseba o kaone ka app ya ga ngwana mama ka gore yalo ke a molata ge ke ba fela ke tlo ba ke boledisana le ena.

0: senyane metsotso go ya iringele rena ya bo le so metsobela FM ke le go tlhagashela Africa borwa o kule pledition ya ka le mahlatse motile tswa tsobela FM o kule pledition ya rena o mokwile ngwano tlo tshe re botsetse le go rotsela pele o wa di dira tuto pele pele mahlale pele pele bele a re go rena wena go shotse o tlhotlheletse ngwano o mofamatla o ka rata go rongwe yena ka app ya gagwe ye le gore ye ntshontswa o tlile ka yona a nna re thaba kudu ka matla go khutla gore re sana rena le baswa ba ile gore batswa gona mogae ba ile gore ka ikhantsha ka bona o tsaka nne go tshedi ntshi re ikhantsha ka batho ba ile gore khotse ba re o tswa Cape Town o tswa kae kae o tswa kae kae rena le bana ba go bona ba ile gore batswa mo province ya Limpopo ba ile gore ba dilo tshedi botse mo tshelo tswa 12 FM bo mahlatsele belo kure be re bolela le yena gona biane nakana re ngwana go tswa gona mo le ba go mo ka di A Harare ka no tswa Harare o ba o tswa ke Harare ongwe ke kae Lucky 7 uba utswa utswa kae mahlatse 086 000 2452 086 000 2452 o ka rata gore ngo yena king se o ithutileng go tswa go yena wena be le ka moswa moswa be re bolela le yena mo o dira dilo tse re botse ra mo keteka ke le kharebe go dinga ba sadi ngwana brain o reng go yena wena mo sa shudimela tshobela
1: a o tikhona re wena
0: re bona le ka ngwana mma
1: go pa re ba tsena mo di mo matso ha
0: kona haleluya
1: go tsomela le ngwana o itiki ma
0: mm
1: ke le boha 17 years struggling to get answers but no ke dikere le di answer ke nne ke nne e pere le ka di 5 ke tinga ka le di answer go tlela wena fela ke fodile ka le ka lentsona ha motho ka utlela wena tlo fola
0: ao batho nna ke le boga hle nna ke le boga
1: ke nna mo di nn
0: bona
1: ke ngube
0: ke go leboga go duka matlangwana mama o ipsine ka fa o bolokega ke
1: mo di mahodisa o sikhona le fatile le bi mama ra o nya gore mudi o be teng wena mudi mo teng mo ni ba ka se teng wena o se teng
0: ke go leboga go duka matlangwana mama
1: e ga le bo ha mo di mahodisa ba tsaba go tlwella wena ba tlo fola
0: ke ya go leboga ngwana mama
1: ke ka le tsitse ngwana wa batho mahlatsi ke ngwana mo di mo mona nge
0: mahlatsi sho ke ngwana mo di mo le yena o ile go re bona mo di mo ipona ga tsaka gare ga gago
1: ga itsurne le style ku pela o mo fe style se a tsenya ka
0: ke tlo mothusa
1: a kopela ka lebo
0: ke go leboga go duma na mama a ba re mo go nang le khudedi go na le modimo ka gore mo go na le mpirifiri nna ke go ke go lebogile ke leboga mantse ga go tlhotlheletse ngwana mama go tsabisha go duka matla gore re sana le basobe le rotshela pele ba tsheletse sealemoya re le leboga go duka matla ge letswela pele tsheletse sealemoya fa re bolela ditaba tsa go aga go agishana le tlhotlheletso ye kaone yene ya nnete nnete nnete ke go leboga ngwana mama o mo shomoswa dumela hle 086 000 2452 ke mo ene khona go tsena gona o re botsa re na mahlatse o mokhule byang mahlatse lebelo o na le app ye bo itshushago bana ba sekolo go tloga ka mphato wa shop of hlela ka mphato wa lesomepedi mo tshelo tsa tshobela FM ka ditshuto tsa bona tshelo gore ba tla be bane go di dira le go checka di score tsa bona le gore na ba qualify ya kae hey ngwana ntwe ya ibutse ya tsefa ke nyoka bolela maka dumelang Tobela. Hello. Kilangau, akimuhwech. Akimuhwech bgawe. Omoshu. Dumela ngihle. Tobela.
2: Tobela
0: mga. Ha re gona le kae?
2: Rona.
0: Eh.
2: Hello.
0: Hello. A ke se borotsa tsake yo a ke se borkeng a re le ke mo go ya bra ro dimela Tobela ya bra ya gana ya bobedi dumela
3: e Tobela ka mochate
0: le kae
3: re tsogile re fele re ka kwa go lena ho na dite host
0: a rena mathata
3: ke mo roma ile ni khoma shego ka Middelburg
0: aga
3: e mwana go fina re reta mana wa tsiba gore mahlale wa tswelela go mo ga ile mpopa tso a makaja mana
0: re a leboga
3: re tloga re leboga yona Tobela FM go bana ke yone ba tsupulla go nka be se ka bona be re ka sa patsebe re tswela mpile ka mushumo motsuluri ya go mo tshabe
0: a re lebogeng
3: o lebogareng
0: aga a Mutsiriji Tshobela FM re ya leboga. Mutsiriji Shudumela Tshobela. Tshobela. Wa bana o mongwe shwa re moleke dumela Tshobela. Ya. A ke tsebe, ya, ke tla netefatsa gore ke lokisa mogala wa ka Mutsiriji Tshobela FM. Mahlatse, re go lekeletse Mahlatse le Mahlogono le ngwana mama. Leina la gago ke Mahlatse ne? Wena. Wena wa dilo tsa go sepetse ga botse dina la gago ke Mahlatse. Dilo tsa go sepetse ga botsana. A ke tsore na botsetsa ba ka ikaba ileng mo mogaleng. Tshobela. Wa ban? Wa ban? A go ne botsa. A re leke ka modumela?
4: Hai, go nna di.
0: Le kae?
4: Re go nna le kae?
0: Ke rena ba.
4: Ke le dite. Nna ke re ke le bobise Mahlatse, mme ka ntho go tsa di ram.
0: Mahlatse o di dilo tse di botse.
4: Ta man o dira dilo tse di top. Ra nngwe ene voice ya gagwe neng go putsa se strata man.
0: Se se ya go bokemang.
4: Se strata ke khuna di ka tere.
0: Oh se se o lena ke le khuna di.
4: Bona, ke re le fa se ke la le.
0: Bona gape bo khuna di ba di lotsa maema go di.
4: Le fa se ke la le.
0: Modimedi se khuna di o mo tsore ka marata.
4: A ke tsamo modimedi sa khuna.
0: Ke le mora ke re.
4: Ya, ke bona la le Jeffrey ka mo ga matemola ka mo.
0: Ke a go le ba di mele ka mo 1060.
4: Ba tsa di mele ka 1060 ga di ngala ka tse.
0: Ke a go le bo.
4: Ang le le bo shujo mna ta.
0: Ha bo se fele le wena buti.
4: Ga nge.
0: Aha, o ma fele le tshi di mele.
5: Ke o se le di ka.
0: E ke ga botse le na.
5: Wa re gona tleba. Ape ke a go a sokola le batho ba ka dithune ke raa le nna e re ke nwa mothoma le nna motlhomo go sa tsena nna.
0: Gape ya indirela matepe.
5: O ka re ke nagana gore ntho enya ka ena Mahlatse ka sebele.
0: Le nna ke nagana ena Mahlatse tlhang ke boletse le ene a sanka e ba le mathaithai mara o ne o re go tsamaya ya mathaithai ya tla e lokise.
5: Ape ke taedise ke raa o ba re kare kare a batho ba tla ise ga ba. Ntwai o ne solution sa diye.
0: Ka nnete.
5: Ba tsa re ke eng ra mo le bogisa ngwana wa bore yena.
0: A bore le
5: bo. A ka tsa re ke e tlo thusa bana ba.
0: E tlo thusa bana ba bore yena.
5: A wa ra mo le bo ga se ba.
0: A o ba thore le boga tshego le mantjo hlohleletse go yena.
5: Ba ke ya o se khona ke.
0: A o ma fela le shutla ke mo amogela le mena.
6: Ke lo hello hello hi di mara tsi khona ding.
0: A le ke ngwana mma.
6: A ga mali le le ngwana wa dipela soft.
0: Aga.
6: Awa, o bula mo tsene dilo ka mo tsibile la khatra go tsile.
0: Yebo.
6: Ya, nka bula la ngwana re ke nna nka nore wa inspired re tshofele tsa di la ngwana re. Yena bona o di a tsa di thuto mara a sa ba le excuse ya gore ntle ke nna ka ngodi ya impapang ka mogare ke a itlele tsa re di thuto ke di a di a di bian di motivate. O re le ke di thuto mara ke di a le ntong ya gore bang o khona go tsela pele gore ra a tsena go tsena a le Yusuf
0: a ke re
6: le next time go bona mola ke reng ka re tshele lengwe na go tsena go tsena mo go nna tsala ke re tshe re sa ba ga go botla
0: o bona itlo direga ge itlo molomong wa ga ngwana mama gore re ka motlhong ya gago ntho o itlile go direga
6: ke ne ba ka ntse sana a tle so msarat le mari na ka tshe ya gore app yo ndenga a tle la bitsa le bitsa jera tata a le tshe ja le fanda check le la go
0: bona dule tshe ka mokare tle go direga ngwana mama nna re tlo go rena le boga re tshela a re tsheleng pele re lo reng bele ka baso
6: e a re lo reng bana di be di keng go na re phetong ke
0: ke go kwile ke go le boga ke ngwana mama
6: ha
0: a ram tshele tshe tswele fa mo re fitlhe mafelong a nna mo so le boka mo so nna ke a katakata
7: ha o bana mokgwa wa runya ke wa olaela mokgashong wena o katakata mokgwa wa o laela wa o katakata ne wa bona batho ba ona ba bo go feta bopodingwane o subelela ke bona batho ba o katakata se katakatakata mo gashong wena wa tlo re tlholela wa katakata e lo bona mang a laela a katakata na ka mo studiong ka mo laela botse
0: a kere ke ga ne o katakata ko go dirang ka gore ko buela morao
7: laela botse laela botse o ka nna wa katakata
0: a kere
7: ke lena bagasi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba laela botse sesi laela botse
0: go katakata ke
7: go ae ae huna di laela botse re motheletse tsa thobela FM la nalo fitlile mafelelong la lona re utsha re kopana gape le tshetsi le le latelago ke a leboga go tsena mogashi wa nnete be a leba happiness man
0: haibo
7: laela ka mogho o tlwaela go katakata
0: nna motheletse tsa thobela FM
7: ae ae o ka se
0: bolele tsaba ke laela happiness
7: o ka se bolele o ka se bolela re are sepe sepe sepele sepele e ka opcho sepele o sa laela ngwane nyana
0: a o bo go mbana o bo
7: go on reporter o tlo itse o tlale ya mokgwa ya sepele
0: o mo tsabeng ke go laela ba tsene
7: ai a o laela a o laela ke tlo lo mmotsa mangwe ka re ngwane nyana o kena o tshabisa ba theletse re ka se tsogere fitheletse nomoro e re ya kang ka go reng mankotlo re ka eng wena happiness ka re wa katakata sa a fetsela ra de a re se pela se pela ga e se pela ga e o laetse o laetse o laetse motheletse a re katakata a bona mogashi wa thobela efe mo re ga a fetsela nane wa katakata a a ya ga e ya ga e ya ga e
0: tsaba ke laele ba tsheletse ba ka
7: ke mokiriano a re mo o fitlhe ka mo katakata a e ka se bereki e ka se shumi e we ka se shumi eh go lekile go lekile
0: go report
7: Aaron Neville stand by me ke tsene nna wa o skatakati

0: lena ana lebele lwala go tseba lena le tlo re anegela ana lebele di e biang re nya ka botseba le ile biang go bo professor Mahlaela le gona le tsebile neng kae ka professor Mahlaela
1: ka tema ke le ka lwala o le tshibo bo ntjere tsekano ya 3 years ore ke ya matjatjing every day
0: e kwa
1: kore ke sa fole ka mengwaga e ya ka e go fitlhela ngwaga ngwana o ke tshwara 56
0: age
1: ke ya kgweding e sa yeme mara mo radio mo tholela FM ke dula ke theletsa bongaka Mahlaela re ba bolela wa fitlhaletsa ke la gore jwale gona ke a kwa gore a ke sa kgotlelela ke kwa botlhoko le ka motleng ka moga go sa diega nna ke ile ga Mahlaela kgwedi ya go feta e le bosego ge re ba founela ba re a kego ke ile ha Maskral ke tlo fitlha ka bo 10 or 11 ya bosego ka re ke nna go ke tla ra hira koloi ya nrala ka nako eo ke fetela ka crutches ka moo ba ntshwere ka letsogong le lengwe le leotoše le le agana le dumele le o rata re rile ge re fitlha gantate Mahlaela aowa ra fitlha ka bo 9 ra balatsa gae sebetiela ge re fitlha re tsena re sa dulanyana ke ba ba tsena aowa bana maba a re bitša ra tsena ba re molwetse ke a mmona kore ka re ngaka Mahlaela mogalabo o ye nngwe le ye nngwe le tloba le nyaka ya tšhelete ge a senayo nna ke a šala o tla re motlhang a khumane tšhelete a tla ntšea se ke se kwane a ke sa se gotlelela ke a tshepa gore mo ke tlo fola jwale bongaka Mahlaela ba re lebelela ka dipheko tsa bona ba ntebelela ba re ao ma o tlo fola ge fela le polelo ya lena ya nthagatsa ge e le botsa le mogala ba lena gore mo ga Mahlaela le tlo fola bongaka Mahlaela ba lebelela ba lebelela ba re direla leriana ba mpha ba re mo wa koma mo o tshela ka gare ga botepa mo wa thoba maotwa mo wa tlhapa mo wa tlola loto le la go tshwenya tate make ke nwele meriana ntate Mahlaela 2 days ka letsatsi la boraro taba ela ya o ya kgwedi ya stopa go fitlhela le legodole ya stopa kore kare gane-gane ao le nna ka kwa ke le motho ka re ego ka tla ka khutsa
0: ya ne
1: taba ya go ya matsatsing ebile ya ntlholela bolwetse sibo ba re ke low blood pressure
0: ke a go kwa ke a go kwa leoto le la lebego le go tshwenya namile bona botlhoko bja lona bja ya kae
1: botlhoko bola ba felela tate Mahlaela tola be ntlhaba kore ya kwelela wa dosala go raoa go dosala go ruruga mola mara peine ela beke e kwa botlhoko bola aowa le jalo nna ka kgona go emelela ka latlha crutches ka kgona go sepela ka diela bana diwasene ka bona ke apea aowa ga ne jale le toropong ke a namela ke ya toropong
0: ma gore na ke le kwele motho yo o re ka kwago ga botsebotse gore yena o boneng ke ngaka ka sebele gore professor Mahlaela gore na mma yo ga tla lena ge lebe le ditšholola ka fao ebile le tlo šala le mokgethela dipheko gore o tla nwa sege ba go be gona le sa gonwa goba o tla koma se goba o tla die bjang prof le boneng prof Mahlaela
2: mogashe a ke thome ke leboge badimo ba bommeo ke leboge badimo ba bomokgalabi wa gagwe le ba mahlaela me o na tswaregile go bolela nnete ye a e ba e bolelang ke nnete ne ba re ba tlo jala ba tloile ka nnete nnete nnete ba e tla mo ba re ba tlo jala mogala o tlano sepela le driver ka re ke a go di checka nna jampo ja gore letsogo la boraro so e nka tloša letsogo la boraro kantšha dipheko ka alafa mmeo mme o tlo fola nete go bile jalo ke ba file dipheko tša letsogo la boraro tša go fiša ba koba memoya e ka ba fa tsona tša go tlhapiša go koba memoya e gwa ba tša go tlotša go bolaya bolwetse ka ba fa tša go jela ka teng tša go bolaya bothata bola ba ba nogana ela e tshwaum matšatši and then e ka ba fa dipheko tša go nwa aowa nnetenete aowa badimo ba diile jalo ke letsogo la boraro ne le tshwentse kudu go mmeo
0: prof le ga botse le gweditse ba letsogo la boraro ba dirileng ba diileng ga botse gore mma yo a tla šale aowa banna a tlelwa ke bohloko bjo bo ka gore e re ga a fitlha ka ga lena re ge ba ka nnete professor mahlaela le tlo o bitsa tšhelete e mogatša ka a sena go yona nna ke a šala o tla ya kgoboketša a tla ntokolola ntabe e laetša bohloko bjo bongwe bjo a bego a bokwa prof le lemogile gore ba letsogo la boraro ba be ba diileng mosadi yo gore leto le be bohloko ka fa le gona a no o bona matšatši a sa eme
2: ke bone go tšerwe dikabakelo tša mmeo tše mexikeng le dipheko ba go di bea mo go phelang mo nka se kgone go lo boja enke mara mo go phelang gore every day mo e dutseng ka gona e a kgomiwa tšatši ka tšatši e kgomiwa napile bona ba bona ka mokgwa go tshwana le mo metlhare e kgotlhanang go tshwana le ge metsi a ela mo a fetang metsi mo a phelang a thapile ore wa le bona ba tshwanetse ba phele ba le ka mokgwa
0: oketabeo ya ba bakela lehlapo la go seeme bjalo prof shiba ba re ba fodile ei ga se go ba tšee nako go fola ne ga se go ba tšee nako go fola mokgwa gona ke nyaka go tlo ba botsiša gore ba ikwa bjang ka pholo ye ba reng go yowe a theeleditše go a ka no ba a na le bothata bjo gona ba reng go ngaka professor mahlaela e bangala fa o bana ba esoketeng papatšo ke a boya
3: Na ba utse ba re mushu Afrika borwa o shumisha bjang masheleng a setšhaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tšeo di tlago re tla be re boledišana le ba auditor general South Africa a chapter 9 institution established to support country's democracy lenyaga auditor general South Africa e keteka mengwaga ye lekgolo lesometlhano re lebeletše go thuša setšhaba go kaonafatša Afrika Borwa re tla sepela le wena leeto la go rutana ka mošomo wa bona le ka fao wena o amegago ka gona bjelo ka modudi wa Afrika Borwa tšheletša lenaneo la kgwebo ke tšhelete go thobela FM bologo mongwe le o mongwe ka seripagare go tswela go ira boseswai bošego lenaneo le tlišwa go wena ke SABC Education ka tšhomišano le Auditor General South Africa
4: AGSA Auditing to build public confidence
5: Hola hola majensa
6: shosho
5: le bona ona eng
6: mogera wa ka ke tshiri go supa e tla o thabele bili ye itonyago ye e lapulusha go go tile lena
5: Ruri ya thelela e mosikudu
6: hey thabo
7: sho sho ntlisetse tshibuku suka ka ina pole gore mo rwa ka lena a ikwe ke go buditse eng ke tshibuku suka e ya re kopanya e temogele boiphilo bjo bo sa fele go bja tshibuku suka le hono e hwetsa gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le hono go mme o latse botse bja yona setšwele tswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fasega mengwaga ke 18 tle nwa ka bi karabelo
0: Tobela FM moshate watsebo le boithabiso professor bona
2: go gona magase go gona
0: tsena ditabeng
2: o ne le sale mo go nna
0: eh ke be ke sale mo go le
2: eh awa
0: ha bo se ga bo se bile ke be ke fedi tselele na professor releng ke be ke le ka bo ke tla ka bo botsadi bo ke ya ka go tlo ba botsisha ga botse ma gore na le gona kere
1: ee ke kwona
0: le be le kwele gore ke rileng
1: ee ke kwele
0: ga mma gore na go na le bao ba le theeleditšego sa mathomo a kere re le lebogiša pholo eupša gona o le bao ba le theeleditšego ba re go hei ya ka nnete mosadi o kopane le Polo ka nnete le ka barala reng batho bawe ka Polo ya lena le ka reng go ngaka ge rena re lebogisa Polo ka mogolo
1: tate bake ba ke re go basadi ka moka basadi ba ba kwang botlhoko bo ke bokoileng ke re wa tseba ge ba kwa go fisa ka bobe be ke swa gore ke sa baboroko
0: ahemo
1: ke ntse ya bosego le mosagare gore le motlolwaka a baya batating gore tatemake ke wa ntlo ya go nkosha botlhoko le go feta gore ke a batating le motlolo
0: ya
1: ke be ke swa mara ke ile ka ipotsa karata tse matlhaela ga ka matlhaela o ile mfodisa ke re ba sadi ka boka ba le kwang botlhoko e ne ke ikule le sekala ya ka go ikwa ke sokotse bewa ga e meraro ka boka ke sepela re patela
0: ma gore na re le kwele go fitla gona fawe le ka fao le tlotlheletsa go mang ka pa mang yo ana go akaba go le botata byo prof mahlaela le swanetse go ba le tloga le leboga mantšu a ngwanesho le reng ka mantšu a bomma ka fa o ba bolela go ka gona
2: e kwa ke na le matla a go foisha setšhaba go ke ba le matla a go kitima mafaseng ke o ke ja diphepo go gona go pholosha ba o bana leng botata bo ba mpha matla ke le bogaba di ba mpha matla ke khona go fodisa batho
0: go tloga go kwagetse motlhomphegi mma rena re le lebogela Polo professor mahlaela le setse le motheeletse bjale motheeletse wa rena o nyaka go tseba fela gore ka nnete le kgwetšagela kae ka matšatši afe dinomoro gona ke dife rena go thobela FM re ya tseba gore go professor mahlaela ke moo Polo e le go gone ka gentlentle le gore go sasa go bethata o la ka motoropongkgolo ya Polokwane prof tsena ditabe
2: Mohashe. Ka moswane ka nnete re gona molada le street house number 94 e tota sa dirapa ja kgale ja magoa go ya city center mo spa ka morago a le bua fena rona fao shopo number 6 ba lephala le ke labone motongwane 2 markana gauso le molo wa phatlha dira and then tsela ya wa markeng go na le bojangwala sa matlhela ke labone fela ko lephalale friday re gona ka labotlhano mo gae bose bidela rama makwing bokodi ya dira pa nkhuna gona le bodwa ngwala professor mahlaela re gona la bohlano fela ka johannesburg ke saturday johannesburg saturday mo kivelo ka mara wa carlton center strata ke crazy street building ke sambro house nomoro 25 ka johannesburg ka mo kivelo fela re gona ka maskara ke sunday mola surman sunday ha maskara mo surman mo changes sport surman is company re lebane le company re lebane le mo change sport ka spande re tlhola ka 7 na shasha ka 5 and then ka Bakersfort ke labobedi Bakersfort ka labobedi ko mareseleng Bakersfort ka labobedi ye ntswa break ya rena ko zanini ko lenyenye ke monday wa di 7 Monday wa the 7 ki ko lenyenye Monday and then kwa mhlanga lo gona ke Monday wa the 31 tsa bare ko mhlanga kwa Ndebele go vezi kuhle ka mora go ga molo wa Ola Mall re le bana le garitos re shumela go go mbonane go shiro ya ba ba mbonane ke mo re bela ka gore le nomoro ja rena ke 0 6 5 1 2 2 2 5 7 Yenwe ki 0 6 3 3 9 3 2 7 2 7 0 6 3 3 9 3 2 7 27. Call in Yenye Q Apollo Street 873 Apollo Street call Nyenye. Go Professor Mathaela ke moe Polo e le go gona le pepuela ya go di ya ditaba di bereke gona no le gona ya banna le batsadi.
0: Ai re tlo bolela ka yona tšatšile lengwe Prof Mohlale boa gape ke tloga ke le bogile kudu go boledišana le lena go fitlha ka se sebaka mo ngwaka ke a leboga
2: o leboga nna maše
0: thobela aga thobela FM mošate wa tsebo le boithapišo di aga metse tša more mogolo di gona The Staple Singers. Let's do it again. If it is worth doing for the first time, why not for the second time, the third time, the fourth and the fifth time?

ke mo ire go setse o ke tsa go nako nyana go go ikwa e ipya ka mehla ge pamphile yona bona ba le ba gore ya bela mmino alala intiela le tsatsi intiela le tsatsi intiela le tsatsi yeah let's do it again the Staple Singers Rotobela FM Moshate Shate what's the boom le puitabisho hey Le bolela tsana ka mbo se go mbya le khono. Mm. Yo re ya peile go le tlatla phukeng. Ke ra picha ye ya mogolobelo. Yo re ya peile go gabotse thwe, gabotse bile motjoletse tlatla phukeng. A toga go ya peile. E tloso la ke nna se go mbya le khono. Kife yona she to play channel batswadi kudu rinya ka batswadi kudu polelong ye he le na le go di sha go bana la go le bana ba setseng ba godile ba fitile mahlala ga ding e bile a wa shibale ba mengwa ge masoma mabedi a bya le gona ke banana wa tseba ana le mwa re masome pedi taro masome ne masome pedi ne masome pedi hlano ana fawe pele le biale a tsaba ro batho ba o ba diang pa sa ithuta lerato la batho ba ba pedi ba sa ratana ba sa tsena ka fa ba itjwa ratana lo atjwa ratane lo atjwa ratane lo atjwa ratane lo atjwa ratane lo atjwa ratane lo rape batho ba bangwe ba re ke dumelana le yona polelo wa gona Ipya itle ganetswe ka polelo engwe go thwe bana ke ba dutsi ba gola ba thomile tsa marato ba tsena ka fa ba itswa ba tsena ka fa ba itswa go re ka mantšwa mang o tla ratana lo le khono ka go sasa o ratana lo le lengwe le tšatši o tlogetse o la o ratana lo he le lengwe le tšatši semamang o mo kwešitše bohloko o mo tlogetse o ratana lo tšatši le lengwe le yena o kwešitše semamang bohloko ei o tlogetse o ratana lo bjale le bjale kwa tla ba bolele ba bangwe ba re ke tsela ya lerato go ya go lebišeng mohlang ngwana mafelelong a tla ba a fihlile Siemon sa bogolo gore a tsene ka gare ga lenyalo ba re tseka moka ke makgora ditsela wa e kona go la ba re ke magodisho tsena ka fa itswa tsena ka fa itswa tsena ka fa itswa ja dile le gore papara o hwetse eng o na le masogana a mabedi le ena a kwešiše gore ka bobjang e utlogela o sepela lo e le o montšatši le lengwe hwetšana le makgarebe a mararo e banna boe he banna o tla tlogela o ke moka hei ba tla mmaka tšatši le lengwe hei bjale le bjale go tha wa tseka moka ke gona re gola ee ke gona re gola ke gona re gola ke gona re gola le ka mengwaga gape bana batswadi ebile ba rata gape re gola le ka dithuto Shimo we ke nnete re a gola le leratong ditaba tse re gore di fatlhogele ke ra ba bangwe ba rialo ba re ke gona ngwana a gola namile o fitlha bogolong bjoo e le gore bjalo gona ai o botswitse o na le maitemogelo a gore na go ratana ke goreng le taba tsa go tsena ka gare ga lenyalo o ba a kwešiša gore bonnyane go ratana le motho go ra gore ke moka a tla tsene ka gare ga lenyalo e be gore a wa a gona taba re tla no bona pele gore go tla sa bjang yale tsona tseo ka moka ngwana a tlabe go a etila di dira bosweng bja gagwe bosweng bja gagwe a thomane le tsona kana kwa maleba thomane le tsona a di a tsona tseo a makatše batswadi

0: ka lebaka la gore le rena re le batswadi ile ra kara ba bana re fitile gona mowe re no eta re motlhatlhatlhatlhanyana re re wena sa gore le gore le gore wena sa gore le gore wa bona o ka dia sa gore wa bona o ka dia ya gore le gore bjale ditse re no rapeletsa gore aowa e be e le gore wa rutega o itemogela tabe ya lerato wa le kwešiša go tlore le mohlang a tlore tate ke a nyala goba mma ke bonwe ke semangmang ore wa nyala ya e be e le gore kwešišo ya gore go ratana ke goreng le gore go letetsweng ka gare ga go ratana ebile kudu go tlo o tsena lenyalong ebile gore o na le pono ya gona yeo e agegile go bosweng bja gagwe le go le bjalo ga se ka moka bao ba dumelelanago le polelo yeo ke go boditse gore polelo ye ko mongwe wa bao ke ithekga kereng ke no kwa go ke dumelelana le yona gore ke nnete bana ge ba dutse ba ya godimo lefase bosweng bja bona ba tsena ka fa ba tsena ka fa ba tsena ka fa ba ba ba ithuta lerato ko mongwe wa bao ka nnete ke re go go bjalo eupša go na le kgopolo ye nngwe yeo e fapanego a re e bolela ka morago ga se
1: ba sepela ka dinao letšatši la marega le sobela ka pela ka fao go bolela gore re sepela kudu le seswing ge baotledi ba sa go bone bophelo bja gago bo ka ba kotsing apara diaparo tša go taga tša go bonala o dire gore mokotlana wa sekolo o ba le mebala ya go taga o šomiše flash light ge o sepela bošego le kang go sepela le sehlopha ge o kgonagala go bonala ga sekgetho ke tšhireletšo ya gago taga o boloke bophelo bja gago maregeng a molaetša wo le utlwišetšwa ke kgoro ya dinamelwa
0: thobela fm mošhatho wa sebale boithabišo kgopolo ye nngwe e fapanego e re ko go botsa motheletše go diaga meseša legono kgopolo ye nngwe ye e fapanego ga itswe kudu batswading go o kana o hwetša motswadi a ithekga o tla hwetša a ikokotletše ka se sengwe go na le kgopolo ye nngwe e rego go emaema mo ga motho bjale ka moso a tsena ka fa a itswa tsena ka fa a itswa tsena ka gare ga dikamano tše o tsebe mo gotlhe mo a fetago ke thobalano ke thobalano ke thobalano gape ke taba ya gona gape o nyakwa yona nto eo a dutse a tsena ka fa itswa tsena ka fa itswa tsena ka fa itswa tsena ka fa itswa tsena ka fa itswa tsena ka fa itswa tsena ka fa itswa go na le batswadi ba bangwe ba gona ba bangwe le ge re ba bangwe ka re ke bontšhitše go na le batswadi ba bare ke go itshenya dilo tšeo ke go itshenya dilo tšeo bana ke go itshenya dilo tšeo ba be kgopolo ye e nontšhwe ke kgopolo ye nngwe ya go tswa tumelong ye nngwe yeo e rego go seke gwa ba gwa tsoga go bile le thobalano pele ga lenyalo ebile kgopolo yeo go tswa sedumeding e sa tlhotlheletšego gore lesogana goba lekgarebe le ka tsenela tša marato ge e se fela go tsenela tša marato mme ka lerato leo go tlo leba lenyalong kore tetabe ga botse e ra gore la mathomo go tla tsena dikamanong tša lerato wa re wena o ratana le lesogana goba o ratana le lekgarebe e be go tlo nyalwa felela fao ebe ge o tlo nyalwa go felela fao legoga le o tlilego go le tsenela goba thobalano ye o tlilego go amega go yona la mathomothomo mo bophelong bja gago e tla ba ya ge ebile o tsena ka lenyalo. Ke ntshitse taba tse pedi. Ke go bontshitse gore ba bangwe ba naganang. Ba bangwe ba naganang. Ipsa ye ya bobedi. Ke re ena le go thekgwa ke taba ya tumelo. Motswadi. Ere pele re namelela ka taba. Ke go kwa wena. Ke nyaka taba ke tshwere go ke ke nyaka re tloga re namelela ka yona. Ere go go kwa pele fa. Ere ke go kwa pele fa. Na o motswadi o fi wena. Mara ga taba tshepedi. O yo wa re go ngwana ka go tlophela wa maemi wa mana le yo wa mana le yo wa mana le yo wa mana le yo o mulisi tshe go sasa wa mana le yo go sasa o ratana le wa mana le yena go sasa o ratana le wa mana le yena ke go itsenya dilo tse o ka moka ke go itsenya ke go itsenya itshware pele ka moswa ire yena yo botatla go kopana le yena wa tseba e bile go o morata go ya be bile hore le bile le tsena ka lenyalong o motswadi o bialo ke kgopolo e leng gore e ya kushishagala go wena o kwa o e rata bialo ka motswadi go ba o motswadi ola wa gore a wa ke gone ge ba gola e bile go gabotse a itemogela maphelo a go fapa-fapana a batho ke gona a bona gore banna ba bjang ke gona a bona gore basadi ba bjang a ithute ka o a tloge go yo a ithute ka o a tloga a ithute ka o a tloga a ithute ka o a tloga a ithute ka o go fitlha mekwageng ye e leng gore bjale lenyalo le fitlhile o kopane le o e leng gore a wa ba kwana ba kwešišana ba tsene lenyalong o motswadi ofe tabe ke e bolela go e ke makgora ditsela a ye nngwe taba go ya ka e tlo namela nago le tabe re e bolela go e motswadi mpotse e le go taba gore wena o eme kae bjale ka motswadi gore wena o eme kae ke kgopela gore re lebeleleng bophelong bjo re bophelago Tsena fane moyenka 086-000-2452. 086-000-2452. Happiness to so be back. I can't say I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. Orata o sarate o tlo feleletsa o ditsebile. Mochele chima di mashao.
2: Tata mwa kile kai.
0: Ero wana rika mochele, na?
2: Ya wole la lima nye istama tanga kama mwuru. Kye ya na ya ngatili isha wore kiri na hako.
0: He, ya.
2: Ha, ya ngatili isha
0: yore. Na tseba le nal fetu ile lo kholo ama jeti ya.
2: Ha, kumike wana papa. Kwa wei le tseba kwa tedi.
0: Na yi wile kiwe kiri chawela efe menche basi.
2: Ha, ha, ha, ha, kumike wana. Ma, kwa tuwa na kwa kwa nana lewa na kwa kwa kwa kwa kwa e ne ya go ntse ma wareng ka nokwa ka mo ka seta ka go ka mo ka seta
0: a wa a se morero ga se go kwa o tse bo wa kwa ka fa wa kwa ka fa ba re morero o mogolo go itemogela bophelo bjo le go ithuta bana ge ba motho ke le kgarebe go ba le go ithuta basadi ge le re motho ke le sogana ba re o ba urutega gana fa go tlo fitla o tlo khetha wa mafelelo tla bo butswitse o na le ba itemogelo
2: Ntho o ile feile o mo lebelela. Ke tshila salon ke o papa. A ke go botsa maka bana ba rena ne ba le re ba re thaitse, ba re thaitse. Nka be ba no boela morago. Ba sipela ka tsela e tshwane tshe go ya lenyalo.
0: Ai a ke le ikwe ne. Le ringe le re ge ngwana a tla ba a dia ka bogwadi ya ka mogo le re ke tshila falo le re ke go ikwatlhafatsa go ikwatlhafatsa a mapeleng ge e le gore ngwana ngwana ka mapele ngwana ga a tsenela thobalano oa go atlhafala nkane rena batswadi ba bona ga e sa le re tsenetse re na le mengwagangwaga thobalano se swambelebele ngwana a tuka letlhakore a se re go atlhafalene
2: o eme ka motho ka o tee a o sa tsamaya o tsena molaoetsa
0: o sa ema ka batho ka o tee a re sa ema ka batho e le kgale re tlhetlha ere re bo ka dijela re le mo e botsa ha bua mana
2: ba te mage ha ke na go ga le tsela ga e tsame le le ya rena ya kwa pele le rena re a tswa gana moe e ga le tsela go bona re thomile go tshoga ge re kwa gore ntlela e le wena mo sadi o ka netla go tsha ona le malotsi ya mama re go tsiya dipopelo le ya mokutama ena bana bana ba ba rena matshelelo go ba lebelela o tlo go ba ile ka kwa spectacle ba ba tshetse mathutsana la gore ta go tlhapologa ba blokile dipsiyo are ba khale marekweng
0: kore ka mogho le bolela go ka gona le kgopolo ye le go yona ke ya bobedi ya gore itshware ngwana tlhompha boswa bja gago go ya le ka fa o motswadi a tlapa go a go botsa itshware emela wo tla re go tlo kopana le yena la mathomo wa morata wa re eng ke rata monna shu le ena re ke rata o tsene le ena lenyalong e tla ba gona o kopana le thobalano la mathomo ka mothoi
2: dilo tsa gago tlone di bona di sepela ga botse tshwe a gone le mo dilo go keke ba go nse
0: manesta e re pele le sepela e utla ke no botsisa taba yona e le bolela go ya kgonega ga botse botse ge re lebeletse gore etse ge motho a tlo sala a nyala goba a nyalwa ke gana fa le mengwageng ya bo masome a mararo masome tharo hlano go isa go bo masome a mane gana fale he wa diega matšhetšeng ona he wa diega etse gore motho a phele e le gore a dia selo o tla ba a kopana le thobalano motlha a nyala lona tšatši lewe
2: datemake e re ke no bolela ka nna kale ke kgaogana le thobalano ke na le 58
0: sale le kgaogana le yona theletšang lena sale le kgaogana le yona a le bolele ka go tsena go yona la mathomo lena le 58
2: nekes kale ke kgaogana le yona gane kele ke ne le 65 years
0: bjale le a bona gore taba tša rena di a fapanang manese
2: Mage, ke ke ke le botse ka te, ke ke sa tsene ke reng ka kwa mong. Eh na ka le ba tsa mo ka hospital.
0: Yupcha lena. Le tsene biang ka mengwa ga ife gona. Go di agetse le be le diang na go e ka moka. Ge le tla sala le kopana le thobalano la mathomo. Le kopana le thobalano la mathomo ka gare ga lenyalo manese go ba motho.
2: Ka gare ga lenyalo papa, ke ke le ka go tlhalosetsa ka re ka gare ga lenyalo ke na le 15 years. Ebe le gona ke thoma thobalano ka 1973. Ke moka go tloga gana moe ka gore be ke sale ke sa le ngwana ba nkapeletsa go nyalwa.
0: Ee, ke be ke sa nyako e bolela taba eo ke re gape e le gore le tsene ka gare ga lenyalo ka mengwaga e lesomehlano. A kry bale re no ba re le sea le moyeng re botsana. Lenyalo le lebele le kgatlhanong le molao.
2: Ee, be le le kgatlhanong le molao ka swaisa ka laba-laba lona. Ba gore nna be ke le gana ba nkapeletsa ko moka wa bona go fitlha mo e leng gore e ke thoma go tlhalefa ke ba le 20 years ba thoma go tentšha ka mogare ga lona
0: ke a le kwa le ge e le gore lena seemo sa lena se fapane ka fa go diragetsego ka gona eupša a gone taba manester ke le koele ke lebakudi o boledišanang le
2: lebogile motho wa rena wa bosego
0: age tobela fe bošate wa tsebo le boithabišo a re lotšheng
3: ar tamishinga khashu
0: re tamishane tata gore na le gona
3: gona le kae make ka mo
0: molato a pholo u tshile ka khoro
3: e ke kwana le we ya go kreya ile gore ne thobalano pele ga lenya gore ka gare ga lenyalo mara e fela gore e tla nya ka gore ge ba gore ne o tsenela thobalano ga gare ga lenyalo e ba gore mosadi ke ena a nyalwang a kere re kwešišaneng mosadi wa nyala namile ke mokaga go tsenela thobalano ka gare ga nyalo ke lona fela namile ge re tla ka mo senneng monna a kere bala monna ke thaka wanaba make ka mo ka re ya tseba wa le ke selepere ya re emišana wa le ge ka grele rene monna o ya no ka ra ga lenyalo na mme ke mo ka kano re mare ma wa mara ke mo sa di ga ka grele rene o ka ra ga lenyalo na mme ke mo ka a sa dumele
0: awa lena letsena lena ne o gore se ka mishetsa ditaba le go tla ka ntlhake mengwe e rena re sa e bolelego re bolela ka banna le basadi ka moka go lofa go tseneleng thobalano ga bona la mathomo mapele ga botse bile go ka re theletša re bolela ka banna ke kera re bolela ka bana re bolela ka bana ke ntšhitse kgopolo tše pedi ke rena yeo lena bjale ka motswadi le hwetšago le ithekga magareng ga kgopolo tše tše pedi ke efe
3: ore ka mokgwao ke tla re ka re e ke tla e bea ke tla re ne ke tshega ya gore ne thobalano e be gore ne e ka re ga lenyalo
0: oo lethekga taba ya gore kgopolo e botse ke ya gore ge re godiša bana re ba age ka kgopolo ya go ipea kgole le thobalano mme le go ba ruta gore thobalano ke a ka gare ga lenyalo go felela fawe go goleng ga bona go tlo fitlha ba tshwara mengwaga e masomepedi tharo nne hlano bjale go fitlha motlho mongwe motho a tlo ba nyalwa a ena le mengwaga e masometharotharo e be e le gore o itshwere o emetse lenyalo le e leng gore le tlo mo fa thobalano
3: ya le go ba gore ne le nyalo le re le batswadi ka moka ke yo go ile ja ka re sia le mo ye batswadi ka moka le nyalo a iska ba le nyalo la gore ne motho ngwana ka ba re ne o nyala ka 30,000 tlo di tutong kae kae o tlo kre ye mme ya go swarela maratwa a bana ba ba fetse ba patcha di bisa tsamae ka mogwa wa o tsantsi tsamae ka gone gore le nyalo ke tla re ke bolela ke re make ge ngwana ka nyalwa ke tla re o sa nyala ka charity le gore ne
0: ba tla re ba ka tla go tsatsa bana ba e nyaka ke gone go intsha ka potleng ka ba tata gore na ya ya ya le na na yona ye o le bolela go le le motswadi le re bana ba swadi tshe go godiswa ka kgopolo yewe go fihla a tlo kopana le lenyalo a ina le mongwa ge masome tharo hlano e be lona a tlo nyala a ba lenyalo e be e le lona le tlo mo fa go thobalano la mathomo mo phelong bja gago nna ga botsebotse re bolela taba yeo e kgonegago na a ke lebelele bophelo bjo o re phela go bjona a ke tlo gore go thoma le gono le go tloga moragonyana nna go a kgonega na
3: ore ke tla re ke bolela go kgonega ga gona ge re bja sekaleng ntate make re tla re 2 out of 10 ka gore go sana le ba ile gore ne ba sa tsena dikereka go sana le bo ile gore ne ba sa latela meetlo itseng mara ge re sedire re bona ka mo sekgweng a ke bone gore ne e tla kgonagala ewe
0: kore ka mantso a mangwe kore ka mantso a mangwe lethekga kgopolo yeo e ka se kgonagalego
3: re tega kgopolo e le gore ne
0: a re boke ra lena lethekga selo ke gore ga botse le bolela selo seo se ka se kgonagalego le ra gore le bolela nto e ka se kgonegego ge re tla mo baneng ba ba rena ba
3: o ya kgonagala jalo mara e fase gore e kgonagala
0: ke kwa le re ke nto e leng gore e sa kgonagalego bjale ke ka lebaka leo ke botsišago gorena le bolela selo seo e leng gore se ka se kgonagale na
3: ya kgonagala go ya ka mafelo
0: gape le metsi magakwa ka gore le re ke nto e sa kgonagalego bjale le a boa gape le rawa ya kgonega e kgonega ka mafelo ke mafelo a fe moo e kgonegago a re tee yewe
3: ee ke gore ke tla re makee sese ke ebea a kry wa bona mafelo a kore ke tla re ka mo sekgweng ka mo
0: ka mo sethokgweng
3: ka mo sekgweng ka mo sekgweng wa bona mafelo a metse magaeng kudu mo e le gorene o sana le dikereke le baruti wale le walo ke ya kgonagala walo re sešhe re bolela metsedi setoropong
0: a mapele le re tla kgonagala ka mo eutla ke kwa le re ka sekgoeng e utlwa le a bolela dinaga magae
3: ee ke gore kere mafelo a go ka kry-a wale mo e le gore ne dikereke e sa edisitse pele gape gonne peleke tse dingwe mo e le gore ne
0: a ke tsebo gore ke ka lebaka lang le bolela ka dikereke mola bana ba ba imba ka dikerekeng ka bokgwao ba dutsi ba tsena dikereke ba ima go ima motho a re ke tsere semamang ke tsere Jesu ke diang bjale le bjale ba ima go ima bona bawe a ke se botle bolela ka bafe ge le re ka dikerekeng tsedingwe ba phela ba ba kgaotse go kgaola ka dikerekeng tse dingwe ngwana ngwanenyana a ka no ima wa kgaolwa batswadi ba gago ba kgaolwa ba kgaolelwang ge ba taba ye e tla diga
3: akre kereke jale go ne kereke tse e le gorene go motswadi a iša ngwana ge le ola iša ngwana kerekeng ba tsena kereke o a tseba re ne re tlo ba kopantšha jwang go ba go fitlhelela ba nyalana ba dia bana wale go ka kry-e le gorene go ne mongwe wa ima pele ga malao a kereke ba tse ona ka go mokgaola ke ntho ke bolela gore ya kgona ga le kerekeng tse dingwe
0: go bana ba lesome ba makgarebe ba banenyana ke ba bakae ba ka e kgona go tabeng
3: ke tla re godimo ga lesome go tla kgona ba babedi tate make ba seswae bona ba ka se kgone matšašeng a bo legono
0: kore ge le e lekanetšang e pala go feta go kgonega
3: ya ke tla rialo ka baka la gore matšašeng a bo legono gape a kry wa le mosadi go molata matšašeng a bo legono ba o lebeletše dipono tša gage le pelo tšaage jalo tshwanetse gore ne pele le koloi matšale go ya go ereka ba ba re ee kwa gore e tsamaya jwang jale o tla tswa o rekile koloi o sa ereile gore ne ke sa emetse go ba le license goba mara o kgona gore ile o sa emetse go ba le license wa bona nako nngwe e ya kgonagala nako nngwe a e kgonagale
0: aowa motlhala lena gore ke gore a e kgonege
3: no ya kgonagala thata make ka 2%
0: ke leboga kudu o boledišana le lena thata gorena
3: morena
0: tobela fm mošate wa tsebo le boithabišo sekolo sa Strasbourg se dumeletswe ke British Council se fana ka thutokgolo ya Cambridge ya UK go tloga ka grade ya R go fitlha ka lesomepedi ke grade ya lesomepedi ngwadiša ngwana wa gago le kgono re tseleng ya Mika R40 go laphala borwa GF Private College ya ba dithuto go tloga go N1 go fitlha go N3 tswetsopele ya bokgoni boengineere le go ruta badiredi goba bašomedi le ba tša setekgeniki dira dikgopelo mararankoding a leago ka go etela strasbourgcollege.co.za/register.php o hloka thušo e kopantšhe le rena mo nomorong ya 015-769-1165 goba 072-963-92 tshware le motheletše goba 072-963-9624 goba 073-419-6680 bokamoso bja gago bo thoma lehono Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke nyaka go kwa batswadi re ga re namelela ga botse ka tabe motheletše Madume Shaw
2: mošate
0: wa tsebo le boithabišo
2: aha o bolela le TB
0: ke bolela le mang
2: le TB e ka mo ga masimo
0: age
2: Mange ar lebelele gore ana tlhago e sepela jwa
0: age
2: ka nako ja rena re gola be re ya medotolwana se e thoma makoko ao jale gane bjale bana ba gane bjale re ka se kgone go ba laola ra re o tlo no leka ore o lahlelele lesukana empa gane bjale a re sa ba kotšiša gore ba dithoma kae gobane ba swa mmogo ngwana o tlwa go botsa gore ke etela mamma wa e bona tseo ba go di dira kwa ga o di dire jale se segolo madi a re tlo go eleng go tlhele re ya kwa le kua no go bolela le ngwana go theletsa o ne gore ke matlhatsi a modimo
0: men nna ke nyaka o tseba gore kgopolo tse pedi tseo ke di bontshitsego ke re na o mongwe le o mongwe e le go motswadi a tsena go fa o wela kgopolong efe
4: nna ke wela o kgopolo ya bobedi
0: ya goreng
4: ngwana o ka setsogo o motsebile
0: ngwana o ka setsogo o motsebile a se ka tsebaga tsa kgopolo e bjalo
4: o botata go gore ga ne le madi
0: le wela kgopolong efe tate magareng ga tsepedi tseo ke di boletsego
4: ya bobedi
0: ya bobedi ke a goreng a ke tsebo go lukile ke thobile ka ya mathomo o ya bobedi ke tsie gore ke ya gore ngwana o swanetse go godiswa ka kgopolo ya gore a kopane le thobalano ka gare ga lenyalo
4: realika
0: le sepela ka yewe
4: e realika
0: ye ya gore a eta tsena ka fa etswa ke gona ithuta bophelo a e ke gona ithuta banna ke gona ithuta basadi ke gona ba le maitemogelo a tsa lerato a e a le mowi
4: a wa ke mowi
0: le sepela ka ya gore a re ruteng bana ba rena taba ya gwemela motho yo ba tlo ratana go le ena la mathomo ba tsena lenyalo
4: le re a le ka Michelle Michelle Michelle a le ka
0: bjale le re bjale go lokile le ke nyaka o tseba yona ye le thekgago ye a re tsheng bophelo ba ka mono Afrika Borwa go ba gohle mo go na go le baniana le ba setsana masogana le makgarebe yeo e diagalago ke efe
4: e diagalago nga sari ya mathomo mara ke sebe seo se diagago sa go notemela ba shubutsa
0: a re tlogeleng gore e ka ba sebe goba a se sebe yeo a re e tlogeleng yewe a re lebeleleng a re no a re itebeleleng ka mono Afrika Borwa nna ke eng yeo e diragalago ebile ke eng yeo e malapa a mantši gona bjale malapa a mantši gona bjale go ka botsiša banna ba gona le basadi ba gona ga ba no go thoma go kopana ka bonane monna o tswela e le kgale a ratana mosadi o tswele le kgale a ratana ebile a mangwe malapa o tla bona ka gore ebile mosadi o tlile le bana ba babedi monna o tlile ka ba bararo a mantšhintšhintši ge re re e gapa le dinamane nna kgane ka sepedi re ra goreng namane e tlabe e tlile bjang ko gore ga a thome ka wena mosadi owe phele ke no e botsiša putšhi o rena ga botse yeo re e phelago ke efe
4: a ye re e phelago ke ya mathomo
0: ke re e phelago ke ya mathomo phele ge ye re e phelago e le ya mathomo ye ya bobedi re e bolelelang gore re kore a ke kwešiše gore bjale re e bolelelang
4: re bolelela go makobo ao re tswang go ona
0: kore ke nagana gore ka go le lengwe motlhomong batswadi ba tla re re e bolelela gore ke ka mokgwa o go tshwanetse go ba ka gona ke ra bao ba ithekgago eupa ke ka baka lang re e bolela e sa diege
4: make re e bolelela ka baka la gore re bone melato le diphoso tsa re Ibale re bolela mefoko tloga go mehlala
0: e reng ke botsiše mfa
4: mosadi
0: magare ga kgopoletse pedi tseo ke di bontšhitše go motheletše le re ye kaone ke e re e bolelago ye ya gore ngwana ga a kopana le thobalano la mathomo ka gare ga lenyalo le motho wa gagwe la mathomo ka botsiša putšhi engwe ka re e ya kgonega na ge re lebeletse gore batho ba nyalana ba bangwe ka mengwaga ye masome a mararo nna ye ya bobedi e ya kgonagala go ya ka fao re bonago bophelo bo le ka gona na go o gona wa go emela thobalano go fitlha a re mengwaga ye masome a mararo a tsena ka lenyalong goba mengwaga ye masome tharo tlhano a tsena ka lenyalo ga e sita le mengwaga e masome pedi tlhano a tsena ka lenyalo re lebeletše re lebeletse seo se diregago re lebeletse bana ba rena ke ma e kgonago
4: aowa make moo wona o itele kgomo le nnaka a e sa kgonag
0: phale ge le nkarabile ge e le gore a e sa kgonagala ke botsiša batswadi kere ke ka lebaka lang re bolela taba yeo e sa kgonerego ga re kgonege re e bolelelang
4: ke tumo
0: o ke tumo o kore go swana le ge kore ga botse le ra gore go swana le go ka hwetsa o kgalela ngwana sekete a sa se dire a dira se shele yo ka se o se se shele o sa se rata o rata a ka dira se tata gore na pjalo ona ke le kwele ke a leboga motswadi ke tloga ke lebogile kudu
4: awa mosate
0: o motheletse o nte mo shatabengwe o re make le re seo se diagalago e le kgopolo e ya gago ya mathomo le re seo se diagalago e le sewe o re eupša a se seo rena batswadi re se ratelago bana ba rena are ke tumo ya rena ke monolo fa le di tsena ka ro go tabe tsana le ge ngwana o ka moghalela se o sa rate mogho mo ntshi wa odia ipya ena o rata no odia ka moghowe a o rata no odia ka moghowe ipya wena o monyakela se ka go bona bo botse beso pele ke nyaka gore batswadi bao ba rego go lokile ke tumo ya rena ka kgopolo e ya bobedi ke dife tse di botse tseo e ka bago e di rwaletse ngwanao tse di botse tseo e ka bago e di rwaletse ngwanao e di swaretse ngwanao a ke šomiše lentse la go swarela tse di botse tseo e ka bago e di swaretse ngwana yo re leke go bapetša mabaka ere ke a bua ke nyaka go tlhalosa tabe nngwe ke tseye papatso pele
5: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightes
6: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
7: o na le scrolla lightes
6: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
7: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
6: bjale nka e humana bjang
7: e hwetšagala fela go voda pay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jang pele
6: ah ke tla dira bjalo
7: o na le dipeelano further together Vodacom
8: a o na le kgobalo ye e tlhotswego ke koloi mpi ya go bethwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šireletšwang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
0: tabeng yeo re e bolelago go na le polelo nngwe ya gore thutela bogolo ya roba tabeng ye re e bolelago go na le polelo nngwe ya gore thutela bogolo ya roba motswadi ke nyaka go botsiša o lokologile ga ona matshwenyego a ge ngwana gago a gola o sa mmone ka nako ya maleba yela ya mengwaga ye 14-15 mo baninyana ba thomago go bontšha kgatlhego go bašimanyana ba bontšha go kgatlhego go baninyana go thoma go go jola jola go ratana ratana gana fa le biale le biale biale le biale ulukulukile go setse ga botse ngwana ga go a ka no gola a se ne kgahlego go tsewe ya ba re mengwa ge masomepedi shibole wa gola masomepedi tlhano a se ne kgahlego go tsewe a sa ke a boledišana le banenyana a sa ke a boledišana le masogana a sa ke a bontšha gore o na le maikutlo a lerato a sa ka wa tseba go fitlha ga re ebile a re mengwa ge masome a mararo a sa bontšhe tsewe a re mengwa ge masometharopedi masomennetlhano o sa ka wa no bona nyana se sengwe upya wa re ore phaphara ka mengwa ge masometharonne a re tate ke a nyala ke bone mosadi goba tate ke a nyalwa ke kopane le monna o sala gabotse motswadi o tlo no ba gabotse Kera bela ru o nyaka go tsena ka gare ga ntwe leng gore a saka ebile wa mona a le ka go idea ka go no ithutanyana yona ba ka go no nyaka go ithutanyana yona a nore ke a nyala kopa le ena kae ka kreke logona na go tlo thoma go notse go kore ga ke tla ka mokgopolong ya bobedi go tlo thoma go notsena ka gare ga lenyalo ke ra ka mokgopolong ya bobedi yo ye ba re go skadia selo ngwana skadia selo yo na yewe go tlo thoma go no tsena ka gare ke buša wena motswadi gore a re lebelele ngwana gago go tlo tsena ka gare ga lenyalo go kopana le thobalano la mathomo e tsererang go tlo ithuta yona ka gare ga lenyalo go tlo e tlwaela go na le tseo isepedišanago le tsona maitemogelo a yona go e tseba kore tse dintšhi ka moka tseo isepelago le tsona le yena yowe wa gagwe a ine matshwenyego ne ai kor ke no ke no nagana ka kgola wa nkwa ke no nagana ka tabewe gore a go tlo tsoga mathata a ke no le motlhomo morwedi wa gago yena o nyalane le o e leng gore goba a ke re morwedi wa gago goba morwa wa gago o nyalane le o e leng gore yena kgala a di dira ka gore go lokile wa gago a ka ba a fitlhile gana fawe eupša a o kopana la mathomo ka gare ga lenyalo thobalano yo la mathomo ka gare ga lenyalo le motho e leng gore yena molekane wa gago e le gore yena kgale a di dia wa gago ga a tsebe le go atla ga a tsebe le go no atlana a kokore wa tseba ke gona a thoma kokora a tsebe selo mme o kopane le thaka ya gago ka gare ga lenyalo taba tse pedi tse go ya ka fa o ke di bapedi tse go ka gona ke nya kile go tseba gape go tswa go wena motswadi gore na di kholego tsa go ba batho ba babedi ba go ba o mongwe wa bona a tlo ba go a kopana le ditaba tseo ka moka ka gare ga lenyalo di mo tshwaretse eng di kholego tsa gona ke eng a ke di ikwene ka lehlakoreng la mathomo nna ke kgonne go bontsha gore go thwe o ba o tsea go thwe o tsena lenyalong o na le maitemogelo a go ba o tseba se o itemogetse se ga se ore ke gana gore go na le ditlamorago tsa gona tse dingwenyana ya o na le ditlamoragonyana tsa gona tse dingwenyana ka lebaka la gore bona bao ba diago ba tsena ka fa ba etswa ba tsena ka fa ba etswa gwetse le gore ba fitlha fa le manyalong motho wa gona setsana le bana ba bararo ba babedi wetile a thetswa motseleng fa babedi ba bararo ba bakaekae ba bakaekae gwetse le gore le manyalo a apala gana fawe gore tshwanetse re bontshe ka fa le ka fa le manyalo a apala gona fawe a kopana le monna ona le bana ba bararo yo ai ba bararo he le ena o diile bana ba bakae ka ntle le basadi he ke na le ngwana kae le kae kae le kae kae ai mosadi ola ke moka ngwanenyana ola namile ora ai a ke itseni yewe pele le e na le ditlamorago tsa yona e na le ditlamorago tsa yona yona e ya mathomo ke e bontshitsego ya go eta o tsena ka fa o itswa bjale le bjale le bjale ke tsona tseo e le kwa go ke di bolela eo tla re rate olegeleng ka fa go ya bobedi ke re ngwana gago ka mengwaga e masometharotharo tsana lenyalong le monna o e leng gore yena kgale a di dia goba morwa wa gago wa mengwaga e masometharotharo tsana lenyalong le ngwana e leng gore ngwanennyana o e leng gore goba lekgarebe le e leng gore yena kgale a di dira seamo seo a tlo ikhwetsago ka go sona sa go fatlhogela dilo le go tlo ba le maitemogelo a ditaba tse tsa lerato ka mogwage masometharotharo e be e le gona a thoma ga di ne ditlamorago tse dingwenyana na
5: le kgono le Master V re na le Refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis
6: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bosigo botlhe
9: o na le scrollalitis
6: ke tlhoka se sengwe se se ka nthusago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
9: peko ya gago e o Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletso ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala
6: bjale nka e humana bjang
9: e kgwetsagala fela go Vodapay App tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jang pele
6: ke tla dira bjang
9: o na le dipeelano further together Vodacom
10: Greatest Rivalry Series mo phishego matla le boikhantsho di kopanago itukisha tse dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupa go le dinako tse re sa lebalegego ke ba pinkichane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale gore metsano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetusa papadi o sa shetse gore o morati wa rugby yo a fishegago goba a rata fele dipapadi tsa maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fitswa ke Springboks kgatlhanong le All Blacks methala di ya ntlo e shetse e thadilwe gogela rugby Greatest Rivalry Series go SABC 2 le SABC Plus ka tiregano ka moka tseo di tlisitsego ka boikgantsho ke SABC Sport
11: topic ele se rong tate ma ke ke bo tsaka kudu
0: eh
11: ya ruruta mola le mola nna e re ke emele ke mana yo le bontshitse go ya bobedi ya gore ke rata gore o ka re ba soba re na ba ka leta e ba ka leta ka le baka la gore di tla morra go tswa go seletele tswa go leta
0: eh
11: ke re di lebele tse ga di swane
0: ga di swane mama ke a dumela
11: and then e tsena go le mwa ba so ba rena ba la shire ka le baka la go hloka tsebo ba bona o ka re ge ba thoma e sale nako ba tswa ela mo le mo la ba ithuta se la tsela
0: eh
11: ba tswa ba tsile ba tsile ba tsile ba ya le tsebo ya go tsena
0: Ei, mogalale nana, yo nna we.
11: Yo tsarele ke ya kwa gala ga go tse.
0: E lebele sa kwa letlhe. Lebele sa re go kaone balete. Le re ka gore go ge le re balete, go na le dikholego tse di botse ka nnete. Ge le re balete, le ge ka bontsi ba ka le ba ba sa dire bjale. Upe batswadi re swanetse re ba tlhotlheletse gore lena letang go na le dikholego tse di botse.
11: Go na le dikholego tse di botse kudu. Iputso ya ntshe ke ga e gatlhisa ka lebaka la gore ngwana o tsena a sena a se a ba kgwathemela le mongwe o tsena a sala ga botse tlhaologanyo ya gage e se a ba ya go batswa ke batho ba bantsi maikutlo a gage a se a ba opala pelo sa felemetse a se a ba gobatswa ke tsela le tsela wa e bona ge ngwana a tsena o sena ma a robetseng gona maikutlong le o ithuta lerato le ka gare ga lenyalo
0: O ithuta le rato le.
11: Se gona ntate nako wa tseba ko go go botse jang go gašana le motho a go nyetse o ena le tumelelo ka moka ya gore motho ke molekane wa gago le ya go gola mmogo ge ba le re le sa gola le ithuta dilo tse le le ka bazedi le tsebe gore tsela e le isiagišane ke ya bophelo kwa motho mara ge re tla ola ena le tsebo le ola a ena le tsebo o mongwe o tlo fitlha re ae nna ke tseba so o mongwe a re aa le nna ke tseba sa gore ke moka go bana le thulano ka mogare ga lenyalo because of wena o tla o ena le tsebo ya gago ga e swane le ole o mongwe a na le go tsebo ya yone wa e bone mara ge le ithuta dilo tse re le ka babedi ae le a e swarešana tsela e seo le se tsebago ka yona nako eo ke sona seo se le berekelang
0: ye ya mathomo yo o kwa go e bolelwa ka gona ke itlhalositse go thwe wa ithuta wa tsena ka fa go tsena lenyalong gona go ba o kusitswe bohloko ka mogowe ai lo wena o kusitse ba bangwe bohloko ke moka o tsena ka maitemogelo le go tseba gore o ka letelang ka gare ga dikamano tsa lerato ge setse o ratana le motho a ka go tlhala go sasa a bone o mongwe o na le maitemogelo a go a o tlo gore o tlhadilwe wa hwetsa e le la mathomo mo bophelong ya gago wa ikgwaetsane aowa o na le maitemogelo o tlhwa o tlhalwa ee ba re aowa o ba o le ga botse wa tseba ore aowa ke ile wa tlhalwa peleng a o tlo e polela motho o mongwene pele ge e le la mathomo batho e wena la mathomothomothomothomo yena o motho o mathomothomo a o tla ikgwaetsa ee a sa se nnete
11: komoka go tsena o e na le maitemogelo go gobala ka go kusa botlhoko o setse o tsena ka loto le le teng jalo gore e nako nngwe le nngwa nka go bala nako nngwe le nngwa motho a ka nang direla phoso mara ga o tsene ka pele gotse eo e senago dikgobalo e sanka go e gobala ate o tsena ka tshepo e e feleletse go ntate make wa teputsa gore ka molapa ke ya go leaga ka lebaka la gore sona se ke se tsebago ke sona se se ntshwanetseng
0: mma gore na ke le koeletlhe ke leboga kudu go boledišana le
11: lena
0: age mama Tobela FM mo shatwa tsebo le boitabisho. Ke go temisha mtheletse.
12: Ba ma ke khotso.
0: Ke nna o le kae?
12: Rona le kae motho wa mogoshwa bo shudu motho ya roka.
0: Ba re le ke le khale.
12: Eh?
0: Ba re le ke le khale.
12: Mampana na watan na ki china kudu ati anu wale heke ta namo heke to bolela o namo kataba ye ya toya taba seke si tiba nkori ke tani tike ili mwole uri nga gidi iso na ke kalwe ene ke ama ele u kalwa ke sika ka sifrika nchiwa ke u kalwa maake
13: yonayo ya mtuwa mkoshi ya mshu ule mtuwa are wari leke le kale
12: aku ki bolela kiri nke nkatang mwabu pilong ki uri nghar kala ning mwole uri nga mwole kwa mtuwa mwole mhata nkonsi aske achaba bolela mwole mwole mkata nkonsi ama kale eno u kalwa ama hela uri nge kia kalwa kusantika neti jowele tiling kisipina tiling ya neti maabani nge kukule kira pele niche kile mwo le motho wa mogosi wa bo tsere ba ke we
13: a ge mama
12: a pe o tsore ke go ta ka yeng ke tlo ya taba ke tshwenya e kwa botse go tlwa le nna ke ta ka mono wa ka a ke tle ka nganye sha o mongwe a ke tle ka o swala motho mongwe e bile nna ke nana hore nna ke ta ka mono wa ka a wa tsontse nga ntsho le tsane ke mo le mo a bolele ke a di butiswang ke make
13: ke le tele di
12: ena make o tlo mputisha mo ile hore nge ke tsane o tsane o mputisha ona le nna tabe ke rutea Make a born, and nothing about for son, not a monoca where I'm focused on going on my kids or me, Utua Huling Harina. There is a woman I learned our mutu. I see a Yaligimotu, I told me the Raluca, Navarona Lu, get make a fire, you go about Ralu. Well, you go on my will and I in Sina Machatia, Mamma Tower Naki, Vang, Basaba Machatia, Basina Gauri, I shall tell our normal to Raluca Limotu. O to a mo wena bile ka ka mathatsi ka hore ndilo tsika mo ntlo tsela ke ntse ke bolela ntle o ya hore ndilo tsika mo ka re di a re di tsang thatelo pele make ndilo tsika mo ka tsa bophelo a re di tsang thatelo pele ntle ngwe lengwe lengwe re di a re go pele modimo ha botse botse ya o nya ke motho a tsene a tswe a tsene a tswe a tsene na o tlhala we o nya lwa o ta botse nik baba ka ngile ka re ke bolela ntle ya motho mo a tsana mo moye mo a khalima nna tsela ke ntse ya bolela taba tsa make we o etsa ma ka e utswa na utswa tsena ka e utswa Sanity, Casanello, he won't know in Ganditan, Nitria, Honoria, Bella, Limudimar Pusha, Emutaralgile, Utia, Kering, Tinolalin, Lake, a learning, I kill it, Sister, Wally experience. Kabakala tshetse o tswa ro mo bophelong na lo ro ka di eso le he ka bang o ta bo sa o sa tsore no mang ta di tsitile mo mafelelong na bophelo ha go tsima ke o ka re nka be motho le a ithutile o tswa mo we a ska eta tsana e tswa tsana e tswa e be hore mo go re ha khuma na motho mo ga ntse mo di madi a mo hau ya ba motho le hore dwali e tlo ba yo tlo khwang le yena wa sata hotsa na o itswa o tsana o itswa ke le tshetsa ma ke tsema ke na di ntshusi ke go bolela nnete ke nya ka go botsa nnete nnete nnete batsa na batswa batsa na batswa batsa na batswa na hana hore motho a tshalela a di gore na hana hore motho a thoma o rata na itsale mo nyane nyane nyane a tsana itswa a tsana itswa a tshalela e sita I would take something before something tabe a tsana a itswa mo kai
13: a wa ma malole ke le botsise
12: mbotsi ke ma ke
13: ga botsi ge ke le le kgare ke thomile go ratana a ke le gore mohlo o mongwe ka mengwaga e lesome senyane
12: 19 or 21
13: gona fawe ke a ratana ke tsena ka fa ke itswa ke kopana lo a wa go sasa re tlhalane ke ratana lo mengwaga ya ya gape namile ke re 25 26 go dutse bolebjalo 27 28 29 ka baka re 30 31 go dutse bolebjalo 32 33 34 ke tsena ke itswa 35 ka kopana lo mong wa mafelelo ra kwana ka taba ya gore wa nyala a nyala monno wa sebele bothata ge ba ke na le ngwana o tee ke setse ke na le ngwana o tee ke na le ngwana o tee ge ba ke na ngwana ke ne ngwana ga botse maololo namile molato wa ka o kae ke senyegile kae ke tlhagetse kae bothata
12: bo ka Ape a tsana e tswa lwa le o skana na go tsana e tso mo wa motii ena na hana a tsana e tso mo yena e le hore ni o tsia mengwa ha e mmalwa ndi o feditse kgotse pedi o fetse a gawane le yena bile o tsene o mongwe yana ke ba ba bedi ba so ba ba bedi ba bararo dipotise make yo na hana ha ringa mathata makakaka ka bo pirilwa machakia ya malwetse a tleng a di sekemo bo uter person na hana hore na make o to ba o fetse o tsana

0: basadi bjalo wa nyala go ba wa nyalwa a wa go fedile o na le bothata motho
1: mara ke ke ka utlwa na ha le ka mkhwano ndi wa nka rushuwe o e ba le mathatsi ke mo e kwala matsho ke mo papatela matsho o e ba le ka fetsa a e ba le mathatsi a nyalwa ke motho ene o rutlo kwa di ena ngere mara ke ka utlwa na tabe a tsene a tsa a bua ke tsa a tlo ba le mathatsi tabe a tsene mo ba ba kai ke ntse
0: ya ya ya ya ya ya re ke le buche a go a no le o ntse la ke le nya go tsaba re ba ba kae a ke o ba la palo ke re wa khwetsa monna wa tlo kopana go le yena la mafelelo e le monna wa bo a ke no re mo tshomong 120
1: ja
0: ja ja ja ma no le a re mo tshomong kwa bo kwa bo le kholo masume pedi wa bo le kholo masume 120 na bile
1: ya manna
0: eh ya ba
1: le nna na man le da wa
0: ka ja le au wa malolo kwa ya be lori kwa bo 120 le kholo masume pedi o mola tu kai go go ga le na le bothata ka sewe
1: nna nna e ntsho ke ga o tsa ke ke ga o tsa ke nna ke na le bothata 120 putisha motho wa 120 mona motho o ka marela mana go tatela bile a fufula boya mona thathane make mona
0: make
1: mona a re ba ke make
0: aba pe le ra go malolo re ke tshempa ya khale ke bile la yona ntle khane malolo khane malolo thobalano basadi go re ke nare basadi khane thobalanong thobalano basadi kudu khane ya tlhagatsa
1: nna ke nyaka go bolela nnete
0: ke nyaka le mputse nnete ke thobalano kudu basadi ya tlhagatsa
1: ore make a re botsane nnete nne ene ke nyaka o fataba ga botsebotse make nne make o ta thathagana o ta khona motho a tengila a fufula boya o tla khona motho a tenga se a nnathe a sa dumela ke setolo o se na le mpe botse mo dumelang apa a khasile batho ba modimo batho ba modimo a wa make mana motho wa
0: thathagana mana le re ke le
1: ene wa rusa ena wa rusa rusa
0: malolo e re ke botseng tabe ke teng ke ikwe go basadi le basadi ba bang ba tloema le nna mo di mataba ye ke a dumela ke ikwe le taba yewe ka basadi ba bang ye o le bolela go se lena motho wa mathomo
1: iya
0: ba gore he thobana ba banna ba bang tshintshintshi o tla tlhagala wena e bolelwa ke basadi a ke re malolo go tshwana le lena ka go le lengwe go na le basadi ba bang o shiba ba o sexy thobalano batho beso e bose bjang wa tseba o tla ba hwetsa o nnathile ga botse lena basadi le re botsaeng ga botsebotse nna thobalano ya nnathisa basading e go dia gore o be ga botse o hwetse hai motho wa ona wa tseba keng o mmona ore mola ona ke mmadibuseng goba ya tlhagatsa o tla rusa
1: make bona o ikona motho o re thobalano ya na thisha ke nyaka o tseba rena ke ba bakae ata nna make ke hana na le taba ya gore ne o tlo re thobalano ya na thisha e le ha nyaka o thireletsa ore a di sa sidiang a tlhoke moeletsi o ba a tlhoke mosodi make a ona ntle ya na thisha ke thobalano mpote mata o ratona o tsentsha bana ba bakae make o ta rusa make o ta fufula boya make o ta senye o ta tsatsana
0: ka buripana malolo le re ka buripana le tla ka khopolo efe magareng ka tshepedi ya hore ba tsene ka fa ba etswa go ba a elena emang le emeleng lenyalo
1: nna ke nyaka gore make ka baka la gore nna mogola sa le ke tswalwa a se nke tsone ka re ke ba ka supiwang ba re motho a se ba bantsi ke ba bone ba bangwe bona mara a se ba bantsi ba e le gore motho wa teng o ne o thoma le motho wane we e le lesoana le legarebe le mmamotlhano e sa le mona na le
0: nalanegona malolo ke gore le re tsenang le tswa bana ba
1: renaoe watsare ke gana make o ya ka nna ke re nkabe ka nnete re dupelela o ba modimo ka nnete ya no re kwela botlhoko e be gore

0: go ile ba raloka lwana wa mathomo o to amogwe la bobedi e ska to ba utsana we tsa o tsana we tsa o tsana o to fufula boya o to tsatsana o to rutsa make ke hana gore motho a tsane a itsa tsana itsa ibile
1: gore gona ka ba lena gore malolo le re
0: ya ka ke nngwe
1: a wa teleja ya lena ke nngwe ka yekwa ya lena ke gore a make motho ga ithute ka mothoti
0: o fela
1: a ska ithuta ka batho ba bantšhine ga di ithuta ka bodi e be e le gore ga a tsule go yena ke moka o tla ba a bonesela lesela lesela lesela lesela ke moka wa bobedi ke moka tsana lenyalong
0: aoketereebe goreng ka mogau wa modimo ka thapelo e beng gore wa tseba o kare modimo a ka dia mogau wa bangwe tsela mejalong o tswa mowe tema terekere e tsena gore e tsena e thoma bareeng ekere e thoma mo kampeng ya legoa mo timong e thoma mo e thapela kwa go ka khumana go tsena o etswa o tsena o etswa o tsena ke ganana le yona yaka ke nngwe make
1: ke ikwele ke ebeetse motheletse gabotse o lekwele manolo ke lebogile kudu go lešana le lena ke apaake apapatsong ke a leboga
0: a batho ba tlo rusa make
1: a leboga
2: le kgone mo Power Flex Plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo.
3: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgone go fetola plan ya ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka, tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
3: Ah, nna yo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Bjale ke bo humana kae bontši bjo?
4: E kgwetšagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse tswang pele.
3: Ke tla dira bjalo.
4: Go na le dipeelano. Further together. Vodacom.
5: Bula mabadi gomme o boloke bjalo ka Boss Rebuild It. Kgwetša aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mehuta e kgethilwe go fela. Promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa le gona. Go na le dipeelo. Boss Deals di thomile. Re build it fela.
6: Tumele FM. Ke mošato wa tsebo le boithabišo.
7: Ke fao lekgono ba e fetile tsela bo mana re Vincent Ngwetšana. Motho ya bego a gaša lenaneo la ubitšo lefulela gae e le ge a fodiša megopolo ya tšhaba sa thulare ka mantšu a gago a go agiša. O re godišitše Thobela FM, o re godišitše gomme re re gola o gole le sammaruriruri mokgekolo wešo ke ra wona mokgekolo magolo a diele moya ka mokamoka tša Afrika Borwa ka bophara. Ge e le lekgono gona o radio Thobela ka nnetennete gobane ke o le kgona go gata ka mošito o tseele tša thekenoloji ga mmogo le mafaratata a ga botsona difoka tsona o di role ka mageta koko wa ga boditšhaba.
1: Hey tabe hey ke be ke tswere polelwane ejane le tlhatlhapokeng ka bo ya no what a blood to what we should get it 086-000-2452 la tsama ke popolelo e ngkhopotsa ye re iso re go fa e bile ngkhopotsa soopedi se sengwe gona le soopedi ba re ke Julio José Iglesias de la Cueva kwano mmitsa ka boripana fela ka leina la gore le kopana gore ke Julio Iglesias la mtseba Julio Iglesias nakantši ge ke swere mananeo ke marata kudu ke se rata kudu seopedi seo o opela dikosa tša go swana le bo Moonlight Lady dikosa tša go swana le bo My Love dikosa tša go swana le bo When You Tell Me That You Love Me yeah dikosa tša go swana le bo eng How Can I Mend a Broken Heart. How can I mend the broken heart? Yeah, can we go such a way to be done? Yeah, Julio Iglesias, Manaui, Ori, Mobo Pilon Biagawi, Oro Betty Levasadi Bau Fetasi Kitty, Meta by Yui, we wanna elegantly. na le ko sha khulo Ecclesia sibili we bitsa gore ke many girls. Eh? Yeah, many girls. Ke ona ne. Yeah, many girls, many girls. Ke na na re ya ke many girls. Ya bona le ko sha we bitsa gore ke many girls. Asa ka lebala ditentse yona, e bitsa ka metlhage ke theletse ke nore mohlomongwe ditentse o di bapetsa le ko sha ye ditentse o di sipidi sha le seo a ile go a ka bolela gore ke katlego ya gagwe. O na le ko sha engwe gape. Oh, it's so many girls, too many girls. Yeah, too many girls. Too many girls. Khulo khlesha sona le koshay. A go letaba. Go fetola mawo. O karaka ireal subbit. Ya, go fetola mawo. Bona fale. Botsheletsi marimesha.
8: Oi.
1: Tobel.
8: Ai tsina?
1: Eh. Tafita.
8: Alala maki.
1: Gore ngwanesh.
8: Bosi le ra lena maki.
1: Tabashi.
8: Ya.
1: Khopolo ke tsepedi. Khopolo ke tsepeni ngwanesh. Batswadi re thekgaife ga botse. Batswadi re reng le go di shebana. Re kokoro go reng ka taba tsepedi tse le dipotse tse o di tsweletse.
8: Ya. Mokomike maki ke nana o ke 50-50.
1: Ne.
8: Gona le batswadi ba thabelang e ba ka bona ngwana a gage a e tla a subaretse di-cold drink le dilo mamang groserinyana a nang le seana le lore motlhomo le sepela ka koloi a mo theosa ka koloi kaonenyana o re goa
1: tafita ebile re nna ke tsela fawe ke go botse se sengwe ke go tsena ganong a ke go tsena ganong ga botse ke ne o nyaka go bontsha se sengwe ka lebaka la gore se ke tlo o se bolelago se nyakile go tshwana le tapa e o e bolelago tafita ke lemogile gore batswadi ge motswadi a ka re a godisa ngwana gage a gola a re mengwage lesometharo lesomenne lesometlhano lesome tsela le sume shupa a bona ngwana ona ko ngwenyana sa moga ka ntshinyana a bona ngwana a sa moga ka ntshinyana gore a sa khale go tswana le batswadi ba bang he o tswa kae wena boshego he pele le byale gore a bona ngwana o kare ai man enka ne o kare a swane le bana ba bangwe a o kare a ne khatlhegonyana go baninyana go ba a ne khatlhegonyana go ba shimanyana ke le mogile le batswadi taba ye Baba ngwe ina le go ba tshwenya gore ga botse yena ngwana o e se ka ba go o tla tla tshwenya ke sela sa thutela bogolo wa hwetse a to thoma ditaba tse setse le khala le mogalabe go ba godile a tla tla tshwenya ka lapeng a tla sebele lapa a tla sebele mosadi go ba hey se ka bele re ngwana wa ka o o shasharakane maikutlo mohlomongwe ga no ba ena ga botse what tafita o lemogile gore go na le batswadi ba bangwe tabe ya batshwenya
8: ya
1: mohlomongwe o bofa ka ditaba ngwanesho a ke e tlogele ke tla no re motheletsi wa e leng gore wa itseba mohlomongwe a tla ntlatsa
8: no bolela nnete
1: ya
8: go na le batswadi ba sa thabeleng go bona bana ba bona ba sa tshwane le bana ba bangwe ba e le goreng ba tsweletseleng go na le batswadi ba e le goreng ba thabela go bona bana ba bona ba tshwere tsela ya nnete ye e le goreng baebele e re thobalano pele ya lenyalo ke fedi
1: ya
8: e o ka lebelela ka mogare ga baebele batho ba ka moka ba ileng ba tsena ka mogare ga botswa ba na ebiletse ba ba reng ke di-cocopie modimo ile a kwatisa modimo kudu nka go fa motlhala ka tafita e seng nna
1: watseba tafita a re se ka a dikologa kgolele ke file dikgopolo tse pedi ke bontshitse kgopolo tse pedi tafita o nagana gore re godise bana bjang re re ge re ba godisa bana ba go ba lokisetsa bophelo bjo re motswadi a dieng a thabe a ba thekgora wa ngwana ka kona a ithuta bophelo ga tsena ka fatse na ka fatse na ka faetswa go ba a e ngwana ka ga itshware ga eme o tla kopana le tsona ka mo ka ga tsona tsona tsetsa mo jolo jo di tsema go tsa go ratana o tla kopana le tsona ka gare ga lenyalo
8: wa tsa wa ke be ke ne ka go fa mo tlhala gore karabo ya tshu di tsang ba tswe ke be ke ne ka go fa mo tlhala ja mo munyane ka ba fitse o a ile a tsena la thobala mo le ntse di ba reng ke ba tsheba ntse di mo no ba reng ke o lio tabeile aba mo ntse tabeile a kwatisa mo dimo kudukudu aba a dira gore gore ge o thoba o dira tsa tsa nkutung ibile o fanele ka o lakane tsa o ile gore ke o ratana le ke nyetse ntsa dilo o fanele tsa o dimo ka ga ka wa tlokofala ke ntse e dilo nke tsa pita a dira gore o rio a bona gore o rio wa tlokofala gore a gone go sala le mofatsi so tabeile a go tsha mo dimo ke so ba tswa di a go tse ke go botsa nnete make ke ba bantsi ba ile gore ba dima go bona bana ba bona ba itla ba shuba reditse go ba ba dimo go bona bana ba bona ba itla ba sepela ka dikoloi tsa mabaiwa
1: ya papa tsonta fita o tla nteta ngwanejo
8: ene go nteta ma
1: a bona taba
2: le go mo power flex plan le master v re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
3: Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
3: Ah, nna yo.
4: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Nyane, ke mo humana ka e bontsi bo.
4: E go tjagala ka go Vodapay app go ba online, tjola pele o ba bontsha gore o tshwere tshe tjwang pele.
3: Ke tla dira bialo.
4: Bona le dipiela. No, further together, Vodacom.
9: Hola hola majenza
10: sho sho
9: le bona ona eng
10: mogera wa ka ke tshe go supa e tla o tshabele dire ye itonyao ye ila pulusha o go tile rena
9: e ruri ya thelela e mo sikudu
10: hey thabong
9: sho sho
10: ke se tshe go supa ka ina pulo gore mogera wa ka le yena a ikwe ke go buditse eng ke tshe go supa e ya re kopanya e temogele boiphilo bjo bo sa felego bja tshe go supa le ho e hwetse gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le gono go mme o latswe botse bya yona setjweletswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fasega mengwaga ke 18 ke nwa ka bi karabelo
1: tobele FM mo shate wa tsebole bo itabisha tafita ke nna yo ngwanetsho
8: mogama kwe
1: a ge
8: eh make o tsena straightforward answer ya position which is true. Ke gore keletso ya ka o ka re batswadi re ka la ka letsa bana ba rena ra akela bana ba rena go duma ba bona o duma gore ba tsene ka mogare ga ya tsena ka mogare ga lenyalo e be ke yena motho wa mathomo o a tsenang a diang tsa marato le yena
1: amapele o duma o kare gore o ra gore ke tuma ya batswadi gore o ka re ngwana gago ga a tlo tsena ditabeng tsa marato la mathomo e be e le gore motho ena o wa mathomo o tsena le ena ka lenyalong pjale ke nyaka o tseba motho ena o a tsena go le ena ka lenyalong le ena e be e le gore ke la mathomo a tsena ditabeng tse goba ena ke ka dijela kgale a di bona
8: No. If kaya baka dijena, tapi ini mau orang macam, baik ini iran kita awak angkem rena bagi bayar nama itu percaya kalau selan lebari kita yona. So untuk proses tu cincam rena hana ni mutmutri, waka temperan, so waka si chickennya. So if kaya baka dijela, untuk proses lenyala lejaru mudim. Ekano bayar lori kita dijela, ekano bayar lori asika dijela, maratun ya ibe lori. Ke ka Afrika dijela mara ke lenyalo le ile gore ke ba lekane ba ile gore ba kopantshitse ke modimo ke go botsa nnete ma ke here ka dula ra leta ra gopela modimo tlo tshe dilo kana kwa go
1: tafita ke la bua kudu le tshana lo wena
8: le tshana ha
1: mo tshele tshe madi mesha
11: ba ma ge
1: a ge
11: Eh, ma motho o tsile ka tswa beng wa buima monna isho.
1: Nna le re, nna ba nna.
11: Ah, ga tonga ngi shana le mane se le ga wa gre a yo lona tsore ke ngi mathata e wi matare.
1: Mm.
11: No ba ma ke u ya ka na go lo botswa ke nete a ke bona o ka re o re ngwana o to bona re ke monna o ba ke mosadi o ka ba le o tlhutlhongwe ya gore o bone a tsena ka mo a tsena ka mo ya re tsa ke ntho mo a go botsa re le mma o ba papa ke lapile o tsena ka mo ke tsene bile ke tsene ka mo ya re ke tlhoma o ka re ke nyoko nyala yo ba re ha a sentse re ke motho a gara ratana le motho ba no thusa tse tsa me ratano je ya kuma le motho mo a ka ba le ngwana ra bona a monyetsa sentse lo bona re tsama tsa di kuma re thoka direction e botse lo lo bele tsa ngwana botsore ha ga yo thoma lo re ke ra lo kgile ngwana mamma a thoma re ke ya nyala le yona ni we ke le batsore o thoma o le go sona gore kwa re a fetse go tseba thalo kwa sotutu ba le batho re ke ya le ke wo re go botsa ke re ba ma ke re botsana le yona
1: e bile ngwana sho ge ke go tsena ga nong ne ge ke go tsena go na le batswa di ke ke le boga ntlha ile bo le tshe go yona we ke mohlala o mobotse la tse ba gona le batswa di ba ke a letlatsa gona le batswa di ba bangwe ba go gana o ho se ngwana ka panele le nyalo ba gana ba a sa tlhwa o raloka sa tlhwa o di bona a se o ka se no tsena ka gara ga lenyalo ke ba ba mmotsise ke boyfriend ke le sokana la gago la bokae lona le ngwana re ke ratane le smamang o kwa bobedi bya le setse a go nyala a sa tlhwa o di bona ba gane a ke go itse ba re ya diega ke rongwa lesho
11: ayo make ene ya die ene e feletse dine e go batsa bana megopolo ene a ke tsena nna re tlhotlhelo tse gore fele ja bile o e kwa ba re ja tlhileng o tsone gore ngwana maybe o tlo thoma ba monna change a fithwe a fithe mo le se na kwela gore a robalele motho nako ngwa o bala ya ke dingwe ba o rena le patio gore kuma gore o rata le mamang ya bena ha ga botse ra bona o buya o go isa le shasha ke gore le mo tsere thoma lo makala lo no go robetsa rena o shalo ke ntse so o bona ne ya le e ke bolela mmake bana ba bantsi ba paletse ko nyala o ba botse ka re bothata ka baka la gore motho mo ka re yelo go tofatsa motswadi tshentse o tsene ka mo tsene ka mo sa o sa tsena ka mo wa se tsene ka mo bana mmeli ba o makala ba re na ngwana o ko mo yo bela ke no go botelele ke re re ithuta thuto e botse ba mmake modimo mona o etle tsela
1: re bya le lena ke a le botsisha ke a le botsisha motlhompeng kgopolo ntshetse peditse ha botse le thekhaefe le go phelwe byang batswadi ba dieng ba tlhotlheletse bana eng le bontsha
11: re le batsadi ba go tlhotlheletsa gore ngwana a go ratala le motho o tshwanetse o motsebe ore na ke motho wa futa mawena ebe wena o kgotsofala e seng ore nna o kgotsofale
1: ke mokatemoka ga a sa mo kgotsofalele a molesa a ye go mongwe le ena ga a ka se mo kgotsofalele a molesa a ye go mongwe le ena a ka se mo kgotsofalele a lesa a ye go mongwe ga botse letheka kgopolo ya mathomo gore tsena o di bona go fitlha o tla fitlha o kgotsofalela yo mongwe
11: a nna se lemeng ke tsena o di bona ba maetse e le gore tsa ba gore ke tsa ba gore motho o moratile le kang ka bokala ka le ba ba bidile go nolo bontsha le tsaba ya lerato rene a ke ntse mo le motho mo le motho mo le go bona e ka ha
1: a ke gane le setse le re file motlhala le re o lekile go bontshana le ene o pya le kwane ka le ge le sa kwane ke a mo lesa ke a go mongwe a ke Nabile le ena wa re kwane ka ditaba ke a mo lesa ke a go mongwe
11: mara a ke nabe ke tsholetse gore o eta o tsena mo le ka mo ene bo re tla ba go gore nna ke dumela gore o le motswadi wa botso dula le motho o reta boreng o kgotsofatsela tsa gore ka nokong a se o kgotsofatse wa ya kwa le kwa mara nka sename ke re tsena ka moye ko ka bana gore ditamorago tsa ona ga di botse
1: gona kore ge e le gore ga o tlo o tsena ka mo o itswa gona o raya gore le ra gore e re o kopana le wa mathomo go ba bobedi o go hwetsa le sa kwane dula o se sa ratana
11: o se rata go go filelo o se rata le ba maki
1: gona ke ke tswela pele gona ke ke tswela pele ka morao ga ba babedi le re ke se ka dula gona ko re ba le ke le ka wa boraro le ena re ka sekwane ke ya go a bone
11: bile wa ke totlotlo go nna go ye mo wa
1: a se taba ya gore la itlhotlheletsa ke seemo seo motho a ikhwetsa go a le go sona sa go se hwetse motho a maleba Ya. Kore le ga go ka thuba tswadi ba rata gore bana ba bona ba lete. Ba letele na o ba itshware ba skadi ya selo ba skadi ya selo ba skadi. A se batswadi ka moka le batswadi ba ba saeme go le tabeiwe. Ke a gola le a kwa dikgopolofa. Go na le batswadi ba o ile gore o tloga gana thar na a. Nna nka se go nyadishi. O sala ngwana. Lo gona wena se mamanga sa tlhaudi bona e manyana nko go lenyana o tswe re ba re go lanyana gore ba rarwa tse ba iketle man go a se tumo ya batswadi ka moka e bila se ka moka batswadi ba e bona go e ka khone ga yona yo gore motho a noema gape motho ke sephidi sa thobalano. A human being is a sexual being. Motho ke sephidi sa thobalano e ka khulu ke ileng le go le bialo gona le maitswaro a ke gane le go le bialo gona le maitswaro o e fike tshemo tshelo ma felelo bo tshelo tshe madi mesiamo
12: o khala
1: ke nao
12: lo wa latletse
1: a gona molato ke nao
12: le meni re ga fa
1: a ge
12: a go fa bana le majema mo ha
1: motlomphere
12: ma zwane o go buri je malwa mo ha gare go re bolela ka ke le jole ja taba ya bana e malo.
1: Mm.
12: Are mo na mo gaga gare. Are ithuteng o dula fa se le bana ba re.
1: Yeah.
12: Le bole di tsana le bona.
1: Mm.
12: Ka gore di road sign ja bana ba ba rena ke rena.
1: Mm.
12: Ke rena re ba shupa ntsela ya hore ya kwa, go tswa kwa, go ya kwa, o sepela ka tsela.
1: Mm.
12: Yale. Se se mong wana ke gore mage ngwana a gola tlhao ke tlhao e tlone mo fitlhela a thoma ditaba tsa marato mara ka taba ya gore motswadi a tlwaetse o dula le yona fase wa bontšhana lenaneo la bophelo a no fela a bontšhana le motswadi re mara ke raya kantšha ke se o na le mo a ke bone wa botse le yona motswadi o tla bo mmona ore mara mosimane wa ke mmone wa botse garebe a ke e bone wa botse moka wa mmitsa o dula le ena fatshe mnangane o kare majetsi ao rite molatoke ga ba fetsa a phuje sekakura man ke rile ke tsamaya-tsamaya le semamang ga se re kwane jalane jale re yalelane ware sona re tshwanetse re ba eletse fela ba tsebe gore o na le malwetse ba abstaine ba itlhokomele o na le malwetse le o bale a bana before a lenyalo le before ba ya mosomong mara tlhago e tlone o dula le tlhago ba tlo sepela mo tlhagong
1: abapele go sepela tlhagong ke go itshwara go emela motlha motho a nyala goba ke go eta o tsena ka fa o etswa o tsena ka fa o etswa o tsena ka fa o etswa
12: a wa mogage ke mo rena re tswang gona batswadi ba bona
1: e le go eng re tswa kae re tswa go tseneng ka fa re etswa re ithuta bophelo re tsena ka fa re
12: etswa re ithutile ka go tsena re etswa re tsena re etswa re tsena re
1: etswa
12: le rena re tshwanetse re ba eletse gore le kgono ga o tshwanele le rena maloba le ba leba malobeng balwetse ya gona ke moka le bokamoso ba bona gore ba bobetla botse motho a seka abele ya bana e setshwanya le setshwa bereke sa fete dithuto re mo eletse fao mara tlhago o tlo no bulela le tlhago o tlo sepela mo tlhagong ka gore ke tlhago mmele yae o nyaka dinyakwa tseo age ya e dumelang gore o tshwanetse o sepela fao a sa gapeletse ke
1: mothoele
12: tlhago mogapemara ga re duleng fase le bona re baka ba sa gola
1: Ah,
12: eh. Tsoka kana go nye, ba tlo gona wa share le rena ditaba tsa bona gore re ba push.
1: Ke le bogile mongwaka.
12: Ba ndi mkhwa.
1: Ah, eh. Ya. Ei. Rata ra ibolela. Ke bua ke fetse mawo, eh? Kamera kwa koshe.

0: Chobala FM mshatho wa tsebo le boi tabisho happiness chobo market ka se ya le boi ntsa ga go dia ga metse tsa mo re bo loke tsona se se super go sela ke metse tso ya le some taro ga biale ka bra o ga iri ya le some pe di tla tla puke go sana le nna ke mo tshelechi wa lana no le ke nna ke go tlisa tsa go lona moyeng mo tshelechi batswa di re fetola mawo biale le wo la biale la ditaba le re Kenya ka go botsisa batswa ditabe a ba re go ile batswa di hore le rileng ka se hore be gore re bo le dishana ka sona ke le boga ka mogore se boletse go ka gona go bontshana mabaka ka fa le ka fa iupya se se ka ole le go fatlhogela ditlamorago tsa ka fa we wena o ka kgetha go go disa bana ka gona iupya ke nya go nobelela nnete la bona motheletsi wa mafelelo o ka re kwa mafelelo ke motserego a boletse o ka bohlokwa bya go boledishana le bana o tsweleditse nnete e nngwe e leng gore ke e sa kgale ke feditse go e bolela gore he lenawe gape a re bontshaneng taba engwe she re ska feleletsa re botsane maka go ba go latlhetsana motho ke sephidi seo se robalanago motho ke sephidi sa thobalano ya gore ke ra gore tabe we itsebere go itima thobalano e le go taba ya tlhago a go no ba bonolo ka mokgwa oe go itima thobalano go itima thobalano e le go selo sa tlhago e le go tumo ya tlhago ya motho o mongwe le o mongwe goba ya motho a se nto enyane nka go fa mošomonyane o mongwe o monyane šomo theletše wa tseba gore go na le batho ba bangwe ka lebaka la ditumelo o hwetse a tšere kano kerekeng ya gabo goba sekgobokanong sa mo o a rapelago gona e tla ba ka boya ka dikereke tša go fapana mohlo o mongwe ebile ba na le maina a gona basadi ba bitswa ka le lengwe banna ba bitswa ka le lengwe bao ba tserego kano ya gore ke tla tlhankela morena bophelo bjaka ka moka ka ilana le thobalano ka se tsene le thobalano le a ba tseba gore ba bitswang a kere ya ke nyaka go fa mošomošo o ye o nyakišiše motheletši wa gešo o ye o nyakišiše gore bona ba hwetša go ba tšerekano e bjalo banna le basadi ke ba bakae e ba palelago ba feleletše ba robalane ba ka ba ba robalana ka bo bona goba mohlomong e ka ba e le basadi goba banna ba robalana ka bo bona goba o hwetša e le banna le basadi ba ba bjalo ba utswetšana thobalano ka morago ga gore ba ikane gore ka leineng la go tlo tlhankela morena ke tshepiša gore ke tla ilana le thobalano bophelo bja ka kamoka ya o dire dinyakišišo gore e paletše ba bakae e paletše ba bakae ebile ya o dire dinyakišišo gore mo gongwe bagolo ba gona ba opa tšerego kano ye bjalo ke ba bakae mo go ile go waka ke gopola kereke tsoko e le dipolelong go thwe ba itapela ba bona gore ka mantšu a mabaruti ba bona ba o ba tsere go kano e bjalo ba robala le bana ba bašimanyana ba ba tsena ka sa mafuri ke leka goreng motheletši ke leka go bontšha gore go tlo se phetho go ba maitshwaro a go tlo itima thobalano e le go tumo ya tlhago sentwenyane bjale ke boleditše ke motheletše o ka re kwa mafelelo a rilego sa rena batswadi ke go boledišana le bana wa ba bontšha le go ka tšweletša go bona gore wena o duma eng upša se ka lebala gore motho ke sephiri sa thobalano tlhago ye e tlono itlela ya nyaka gore motho a iphethagatše bjale ge re ka fa tlhogela nnete e bjalo ge re ka amogela nnete yeo e pele le go latela seo re se bonago ka bana ba rena ke nagana re ka ba le mokgwa o mongwe o mokaone wa o godisa bana motheletšo wa mafelelo kwa mantšu a gaa nkgapile pele ore wa tseba boledišana le bana se ka tla re batle ga wane le thobalano ae wena boledišana le bana ba gago tlhago e tlone itlela ya phethagala etswa wena boledišana le bana ba gago o ba botse seo senya kago le seo bonago o kare ba ka se efoga
1: le gono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightis
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bošigo botlhe
3: o na le scroller lightis
2: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
3: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
2: bjale nka e humana bjang
3: kgotsagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jong pele
2: ke tla dira bjalo
3: o na le dipeelano further together Vodacom
0: go na le batswadi ba bangwe bao o hwetšago ba le ka gare ga ditaba tša bona tša marato tša bana ba bona wa itse batabe motheletše go na le batswadi ba bangwe bao o hwetšago motswadi a gona a le ka gare ga ditaba tša marato tša ngwana wa gagwe ba bangwe batswadi ba ikhwetša ba gapeletšegile ka go lemoga se sengwe a re ye nka se humolele wo ke a mmitša tše dipotšišo o swanetše go di araba ye taba o swanetše go mpotša yona gore go diagalang go na le batswadi ba bangwe bao ba ikhwetšago ba tsene ka gare ga ditaba tša bana ba bona tša marato ya motswadi a tsene a biloga ka gare ga ditaba tšeo ai a rile ae a ko go fe motlhala o tee o le kgarebe o ratana le lesogana le o lefelago le go iša diatla tsatsi lengwe le lengwe o tsena ka gae ka leihlo la go ruruga tsatsi le wa kgona go bolela maka gore go diagetseng go lokile motswa di abelaela tsatsi le lengwe wa tla wa bua ka melomo a go pharoga le sogana le go tladitse diatla wa gapeletsa ga go bolela nnete motswa di a rutlumoga motswadi a rutumoga a ikhapeletsa go ya go kopana le lesogana le bagabo he wa nkwisisa motheni motlhomo ebile ke bolela ka wena motlhomo ebile ka bolela wa ikhwetsa gore a ka ikemisetsa go tsena ditaba tsa bana ba ka tsa marato le gore le go nyaka go tseba gore ba diang kae le bo mang bjale le bjale bjale le bjale eupša ge ngwana anthare o bethile ke ngwana ga semangmang ka lebaka la ga a ratanang le yena ka gore o ganne go sepela le yena goba o ganne go tsenela thobalano le yena ye nka se humole le ke emela ka maoto ka mohlala o tee ko o fa go ona botheletse go na le mehlala e mentšhi ye mentšhintšintšintšintši yeo batswadi bao ba rile go ba tlhompha bana ba fa bana sekgoba sa gore e be bana ba phele ka mokgwa ba pelago ka gona ba godile go lokile mengwaga ke 24 23 23 25 hei wa tseba 26 hei ba rile ba ba fa sebaka sa gore bana e be bana go lokile upša mosadi motswadi a tla ikhwetse a tsene ka gare ga taba nngwe ya ditaba tsa marato tsa ngwana wa gagwe motswadi o ile wa ikhwetsa go gapeletsega gore o tsene ka gare ga ditaba tsa ngwana wa gago tsa marato ga isita le ge e ka ba tsa dithobalano goba tsa ba wa ratanago le bona o gapeletswa keng o kgorumeditswe keng gore o tsene ka gare ga ditaba tseo o bo o nyaka go emisa eng goba o nyaka go tlhotlheletsa eng goba o nyaka go diegang o bo o bona eng wa e kgona na motswadi yona yewe o be go edia na le nngwe ile ka e bona ya na le nngwe ile ka e bona motswadi a latile ngwana wa gagwe a dula ga bo lekgarebe a setse a dula ka moi a mo latile le bo malomi ya ba sa mo rapele moshimane o lane kore he ba tšea se sengwe le se sengwe seo e le go sa gagwe ebile ba omana gore yer o tlo somela batho ba ka mo wa somela batho ba ka mo o na le dikgaetsedi o na le bo mmago o na le bo eng kore ba tsene ka gare ga taba ewe ebile go tswelela le taba ya o mo fileng gore a ta sa sale o dula ka mo gagabo ene o ba gana fa kore go na le ditaba tse dingwe motswadi o ikgweleletsa a tsene ka gare ga ditaba tseo kore motheletse ke go botsa ya mathomo ileng ka e bona ko o botsa ye ile ka e bona ke tseba le engwe ya motswadi go latele motswadi wo morwa wa gagwe a be go a ratana le kore ke motswadi o lateletse mosadi o mongwe wa go lekana le yena gore o ka re o le mosadi o mokakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ngwana wa ka o gore a wa msa di kwena gore gona le mabaka batswadi e tla ngonna e tla ngonna ka 086-000-2452 wile o rapele ditswe king wa ya wa ikona yona yewe o bego o rapele tshegile go itsena ka bogare wa ta wa ikona na wa ikhona na wa ikhona na yona yewe na ke botsimegala ke nya ka fela wena motheletsi go rotlompotse ya urile ke nya go di tsena ne bana ba ka aba gole ipya kwa no tla siemo se sengwe sa gore ye a ke tloe homolela ye a ke tloe homolela ye 086-000-2452 batswadi le fitile ditabentjewe le tseba ga botse ke tlo tsiya megala kamera o ga
4: Say. What did that have us? What did you go for?

0: sa thuli matonsela mama nomza mombatha naledi pando ngaka phophira mathuba sitsibi sa molao bodu mama holo mjuli professor khulufelo ragubu le baba ngo baba inchi tobele feme kitika le wena kgwedi ya basadi tobele feme mushato wa tsobole boithabisho
1: khale lenane onle ile ka ba le mokgekolo mongwe a ba lla ka morwa wa gagwe ka mo ga mama boloka fa ana ke bo thune ana fale ya a ba lla ka morwa wa gagwe wa go no ba le mokgwa o mongwe wa go ratana le batho ba bagolo le gona ba batlologadi ai e no ba taba tsa gona e be e le tse dintšhare ka mo ga anya ke go šoma malome a ge o mo nyakisitse mošomo kaekae a mo nyakisa kaekae o no šoma a tlogela šoma a tlogela ka mo šo o ratana le batho ba bagolo make e be e le selelo se sengwe go ratana le batho ba bagolo a tšhabe gore motho wa tseba keng batho ba bagolo ba go tlhokofalelwa a itliša moyeng ya ba morwa le mmagana mo bo ka e gopola motheletše ya ga mmama ke gopola ga botsebele taba ya ga mmama bolo go na le mo gongwe motswadi o ikhwetša gapeletše ga go tsena ditabeng tša morwa wa gagwe tša morwedi wa gagwe tša marato ai wa ikhwetša go tsene wa ikhwetša go tsene o theletše mpotse motswadi mpotse goba le wena bommago goba tatago a ile go a ka di tsela batswadi ba gago ba ile go baka ba di tsena tsena fa le mpotse o mpotse ditaba nna ke botse megala ke nyaka wa tseba go taba e 086
2: 0086-0002452.
1: What a time. What are you doing? I'm going
2: to go to the ke mo witeng.
1: Oh okay, ke go kwa ngwana re shoot tsena ditabeng.
2: Le ga ke sa ke dumela ro ka ngutla because nna ke go Setswana.
1: Bua Setswana kgaitsedi ya me ke itse Setswana.

0: nna ke bona reso se se nang metse seng ya dilo gore bana ba fitse ba ike go batho ba golo ba tlhoge ke thaka tsa bone ke taba ya social media
1: a lena a le polelong yeo re e bolelago
0: ee
1: a mo ke botsiša potsišo ya gore ke dilo dife tseo di ka gapeletšago motswadi gore a feleletše a tsene ka gare ga ditaba tsa marato tsa morwa wa gagwe goba morwedi wa gagwe goba tsa ngwana wa gagwe
0: ntate make ke dingwe a kere wa tseba ge re le batho lebeletseng tsela gore batho ba tlo go reng ka nna ba tlo go reng ge ngwana a ka šhalla a tseneletše tsa marato le motho o mowa lekanang le nna wa bona yo ntse gore batho ba tlhore yona nnete
1: o
0: nnete yona e ka se betabe botse o lebeletse ngwana wa gago a tsenetse tsa marato le motho go lekana le wena
1: kore ka mantšhwa bang o raya gore motswadi wa gapeletšega gotse ore go lemoga tabe gore wena o ka ratana le mosadi o mokakakaka goba o ka ratana le monna o mokakakaka yeo motswadi a ka se humolele o ikhwetsa gapeletšega go tsena ka gare ga ditaba tse
0: o fetsa a gapeletšega go tsena ka gare ga ditaba tse lebaka le legolo ke gore motswadi o mongwe le o mongwe o ne le tumo ya go bona ngwana wa gagwe le yena bosasa a e tlo gonwa a ga wagage motlhatlhana
1: ke bogolo bjo bokakang bjo we motswadi ai akakwa go a sa lokologe ga le moga gore o ratana le monne o moka goba le mosadi o moka
0: nako mongwe ntate make go ka gotse o le gore o ratana le ngwana o ratana le motho o mofeta ka mengwage ka bangwe lesome go ya godimo
1: a wa lesome banna
0: lesome go ya godimo
1: mapela o ra gore nka tshwenyega ge ngwana ka e na le mengwage e masomepedi-hlano a ratana le segwana le mengwage e masometharo-hlano
0: a kere go ya ka sepedi sa gabo rena ntate make ka mo letlhakore la bontate gore ntate ko mokae ebe sana mele e le ntse e tshwenyang kgosa a kere ba re monna o godisa mosadi
1: ke ipotsiša taba nngwe goba ka nnete motswadi a ka tshwenyega ge morwedi a gagwe a ne le mengwage e masometharo a ratana le monna wa mengwaga e masome a mane
0: o mongwe a ka tshwenyega re ke thaka papago
1: wa mengwaga e masome a mane e ka sebe thaka tate o
0: a kerele ke talageke banyaka go senyetsa ngwane gore a se ka tlhwa saya go tla fetsa go bereswa montse wa bogotong mara ge e le ngwana o mosimanyana lesegana a ratana le mosadi wa go mofeta ka mengwage e ka bang 15 go ya godimo ntate make kose lapa le ka ba gona le ka agiwa ditlogolo di ka ba gona na ra tlhaletsa
1: ge setse mang a ratana le mang
0: ge lesogana le laka ngwane wa kwa mosimanyana a ratana le mosadi o mofeta mmaago ora go lekana le mmaa
1: amapele mmaga a ena le mengwage e mekae ngwana o a na le mengwage e mekae a re a thome ka mmaage mmaage motlho mongwe a na le mengwage e mekae
0: mmaagwe a kere mmaagwe ne le 42 years
1: and-e lesogana le
0: sogana le le ne 25 years
1: gape motho wa mengwage e masomepedi-hlano le motho wa mengwage e masomennepedi a ka ima mosadio ditlogolo di ka ba gona
0: a ka ima mara ko se rafa la ntse wa lapa le le jwa ntate make ka bakala gore
1: la go ba le ditlogolo
0: no ntate make
1: a wa ke la mputisha le lapa la gona e tlo ba la mohuta mang ke ikwa le ba la ditlogolo a ke ke kwele le bela la ka ditlogolo bya le ke le bontsha gore mosadi wa ka ima wa 42 hape le wa 43 a ka ima ga e sita le wa 44 a ka ima ba bangwe pele le re tlo ba lapa la mohuta mang bjale ke re tlo ba lona lela le leng ya kago la ditlogolo
0: kotse ntate make ge ngwane wa ka a re ya 35 years
1: ee
0: mosadi o tla bane mengwage mekae
1: o tla bane le mengwaga ya gage le ena kere bjale yeo e tshwenya kae Mabaka awa gapeletse go batswadi gore ai bara e ya re humulelie ka go tamisa mutheletse
2: nna la ra itshwenke ke ba ga nge sente ke te o ya ma ra ra ra ra ndo mo pele wa e tsho bo zero se kwa ntse a bua ro ka mo malasenga
1: le itumetse ra itse gompieno
2: ba ga lina go tso tsere ra di ba re thabi
1: ka ke bo ga ke le bogara ke le boga
2: ga ke e tsebe ye jara ore ye ya me di fare se un pio ni ma guarda che quello di torre se ni ndi ma di un reserva dalla se qua che era para te di qua va va nova pare e gi da se namba ma baro tu dara kana go tsene ga mara gra so ra wa sa ke na re wa nun wa leng khane tu na ke tsai pon ga ke ra e man wa na ga man le la la fa man a so i tsuti tsa bo tselo man mo do se tsa o ne tse wa mona lo ena man ni di kini se di mo tsini le man
1: o ya
2: ka me ga le tsa ga nya na tse tsa ha o tse di tsute bo tselo
1: kor ka man tsama le ra gore se sengwe seo se ka gapeletšago motswadi gore a bolele ke ge o hwetša o tlile le motho e leng gore o bonala a feditswe ke tša lefase ai motswadi a ka se dumele taba e wene o tla itsena taba wa re o ka senya le motho o mobjalene
2: ee ka re ngwana o senke a ithuti tsa botshelo o lasetse a itse o netse ke diulaeteile ke difako maria diphefo yaano o setse a nyako o tsosa mo ngwaneng o mokananyana wa senke a ithuti tsa botshelo a mman le ena a itshwabela a ipatele bakgalabe ko dibareng go tsa bakire ba banwang ditšhibuko thaka sa ae
1: ngwaneso ke go koele ke le boakudu go boleisana le wena 086-000-2452 086-000-2452 ke botšišago o gapeletšwa ke eng motswadi ke eng seo se ka go kgorometšago wa tseba ke a go tama motheletše a re lotšhe age le kae re gona ge le ka no tlhaboša lentšutle
3: mošomolo a se a tshwanela gore a ka ratana le ngwane o monnyane
1: sa se ka tshwenya go motswadi keng a tsena ka gare ga ditaba tsa marato tsa ngwana ga
3: a se se ka tshwenya ke le gore motho a ratana le ngwana ga e le yo mogolo mo yena o tlo mo tlafatsa
1: o tlo mo tlafatsa kang
3: ka lebaka la gore ena e tlaba e le motho yo mogolo
1: a mo tlafatsa ka eng o gwa tlafatsa keng ge ke ratana le morwedi a lena ke ile monnyane ke le mogolo ke mo ga tlhafatsa kang
3: ga ba ka la roto wa a ratana le o to mo tlhafatsa ga ba ka la gore wena o mo mogolo a ke
1: apeta ba gona le ke motho mogolo aowa aowa apeta ba ona re ke motho mogolo a e go tlhafatsa kere ke o mogolo le ene ke o monyane gana fa go tlhafala kang taba ya gona re nna ke o mogolo yena ke o monyane go tlhafatsa no itsena kae e tlholwa keng
3: ke tlhoba gore wena o tawa le motho mogolo to mo fisa madi a ke a masofane wena ha ga a swile ke a khala go rothela ke
1: Evan, Evan, oh, Maria, gagwe ke a masesane, naka, le re ke a ka ke a ba bjang, ke a ba kutu.
3: Eh, ke a ma kutu, a ha, wa bo.
1: Eh, ke a
3: ke. O fanti ema, a, tomo u dira dilo tsa tshwalana.
1: Eh.
3: A di dira lo tlhaka ya ha.
1: Evan. Ya le botsadi u tlo tsena gana fa hore ewe. Ngwana o ne madi a masese man. Ola ke khala di bona man ke ka di jela o ne madi a bakutu. A ta fishago.
3: Eh.
1: Tele bo ile kudu le tsara le da pogwa.
3: Eh le ma e bile ke mathomo ke tsena ka mo ara tsara e tsara.
1: Ah ke a leboga e litle ka thuto e ngwe la re bere tsaitsebe. Ke a leboga. Ah la la. Se ngwana o ne madi a masese. Eh, wisha kae ka motho a madi a go fisha ka bogo a bakotse. Ai, aret, arlo che.
3: Enda tomna ke.
1: Lona.
3: Arona le kaitswa.
1: Ya, ke le tele dit.
3: Rona. Taba ya le bela la bana ke taba ke tsa mojolo e ko botsi tatemake.
1: Taba ya go diang?
3: Ya le bela la ya la tla bana e maratonong a bona le batho ba bang kontle e ko botsi le motswadi.
1: E yupta motswadi aka di a keng gore a ikwetse a tsene ka gare ga ditaba tsa gago.
3: Eh nna ke le go jile letswadi ke re tate ka re ma
1: o le ho le letswa go pitseng e se go le hodu. Ya. La ke la kwa re ba le spedi le se bolela ba mbya le a one. Le le ho le o letswa go pitseng. Eh go lukile ngwana e le ho le o letswa go pitseng le kopane le tabe bjang.
3: Ya go gore mama motho ba bula le yena ka ntlo ne le stepfather. So ile stepfather se ne se ka se botsa mama ka mokgwa a bona ngwana a tla sekolong a ratana le batho ba baholo ka gape.
1: Oh.
3: So nna ne ke dula koko ke sa dule le bona ko stepfather. So mama ke ha kompotso re hey gape ba re ngwana eno ka ne ke bile kaya ka ka mokrao nako ka ba ka mosaso ile ka mo isa.
1: Ya.
3: Ya, so ke nnete ngwane ntse a ira ntho kgapetsa-kgapetsa o kry gore e molwisa le stepfather ka mo ntlong.
1: O ke a go kwa ngwaneso o kore ka mantswa mange tatagwe o ile a gapeletsa ko go itsena gore ngwana o a ratane o tla go ratana le batho ba bagolo banna
3: le batho ba bagolo.
1: Oh.
3: Ya yo ya be le gore e fitlha le ore nka re mama wa mo emelela.
1: O ke a go kwa ngwaneso
3: ee ke moka ya re mo ba batlhelelang gore ba tshwarana ka matsogo mama ngala ya gae a ya gae diplateng a sha papa re ne o sala le ngwana o mo godisa ka mokgwanna o itseng go lokile manyame ee so ya re o fitlha mo e le goreng mama ga ngadile yana e be nna ke molape ke re mama o ka seng seng tato la stepfather le ngwana ka re yena ka mokgwa na mokgala ka tsona tsa gore a seta ratana le batho ba bagolo
1: ke go kwela ngwaneso ke go kwela
3: re bolela bjana ngwana ona o imisitse ke sona stepfather se
1: yo o hai wena
3: yena ngwana o
1: korokoro gona kore ka mantswe a mangwe stepfather se gaba a bona ngwana a ratana ka montle o ba boulelo a sa nyake a nyaka go tsena ena ka gore le gone siwo o senogile ngwana o imisitswe ke ena
3: ee mara ntho e re tlo e bona morago ne re isitse molato go mosimane go go ntate ena ola na a ratanang le ngwana ke moka dumela molato
1: a bapele stepfather sa dumela molato
3: no o mosimane o ne a jola le ngwanyelo le a dumela molato
1: ya ba ile re ga botse ga sena e mishitse go mothowe ngwe kra ngwana we ngwana we wi mishitse ke tate o wa gago we se go wa madi
4: ka nnete e so taba e tlhella no entata a tlhobofala go tlhella diwili go kra re o diwili jengwa di se ka ngwana tsetsotlhe le madi a tsiri ke a ke ngwana wa ntate o mama na kwa ngwa a ngadile ntate na ira thobalano le ngwana
1: hao hao ke go kwa botse ngwanesho
4: maera thobalano le ngwana so mme ga boa o ngana gae ga boa ka ntlong ga kratabe a koba kgaitsedi yaka ka mo ntlong a re tsa ngwana wa go phuthaphute dibeke ke moka o sobelele
1: ya
4: so a kry gore tabe e re tlabile le yone benong and-e ngwana a se o godile ka keno re mo lebeletse ke ena tshwereng di-business tsa ka mogae ke ngwana wa stepfather boyfriend
1: ya mama wa le tshwari tlogele ke go kwile ka tsebetsepedi ke a leboga se
4: o na ke ngwana ha ira tsa etsa tsa boithatelo ha khadiwe mara bo pape ba sa tsenela thata motlangeng tsa basadi tsa bana tsa ba banyana o kenele bo mme
1: ke lebogile khudu go belebishana le wena
4: ke ba be ke robe teledi mo sgandafo
1: e go kwela ngwana mma ke a leboga
4: mrena
1: ahe botshele jama fello e tlapa o ke go
4: tla mo tshele tshele ke mo tsena ke go kwela ngwana
1: yo a ke go lo tshe mo tshele tshe a lo tshe
5: hello
1: ke a tamisha
5: le go ma di mo tsamage
1: le go ana
5: a wa re go re mo tsamage e gere a be le tshwenye ke kholo
1: ya
5: ya mo tsamaya nna ga se dimele re ngwana e le wa ka ke te go re ngwana le le a to ra nna le le gare go re no a nna le boyfriend go ka nna go tlhindi a to ra le go a to ra thata ma ya tla ya rudi ke sa itse ngwana la la na mela ke tshe yo la na mela ke ga go ke
1: o yo yona o ka se humolele o ka tsena ka gare ga yona
5: a yona nka tsena go ka patla le ja
1: mwana mma ke o kwele ke a leboga botshele tshe ba di meshi ao ya a go netaba botshele tshe wa thobela FM le nale go le le kgona ge tshe ka lebaka la gago ke le buile go di tshe o ka moka o kgonne go go di bolela e be no bolana no la gore bontsha gore hey batswadi nako nngwe re nyaka go ipe ya kgolele ditaba tsa bana ke tsha bona le tshe dingwe di are nyaka ge re di lemoga ka bana ba gore ba dia bo shaidi ge re di lemoga ngwana ga go shu o a ratana go lukile wa ratana ke tsha lemoga gore o ratana le monna ka mo la lapellela me monna ka mo la lapellela ke monna la palela ke la pala ga go na le mosadi ka mo la le bana motswadi o ka se humolele tabewe o ka se humolele o ka re e ka ba yo baswa makgarebe le masogala ba ka tseba gore maitshwaro a bona ditabeng tsa marato nako yengwe batswadi ba ka se rate go amega eupša go dira bosaedi batswadi ba gago ba amega ka lebaka la gore o rwele leina la bona o rwele leina la bona go le morwedi a bona o eta o ratana le banna ba metse banna ba malapa motswadi a tseba taba ba ba le kgonthe ya tabeo a ka se gomole ke tse dintšhi motheletše a di kaka ke tse dintšhi o le kgarebe go lokile wa ratana motswadi o golesitse gore ngwana wa ratana o tlo tla o thibane matlho ka mo o bethilwe motswadi a ka se gomolele taba mohutoe o bethilwe ke mang ke se mang mang o eng le yena re a ratana ebile nako ngwe e kgona go fitlha ya ba ya fapantšha le malapa a mabedi a re ntse re di dirago maratong a rena re le baswa re tsebeng gore go na le mo gongwe batswadi ba rena ba ka tsena ka lebaka la gore re tswa go bona ebile re rwele le maina a bona re rwele le difane tsa bona ke seo fela nka se bolelago o motswadi wa gago ke ra motswadi wa gago ke motswadi wa gago le ka gare ga mojolo wa gago motswadi wa gago ke motswadi wa gago le ka gare ga go ratana ga gago le masogana le bana le basadi pjale le biale kona le tseo di ka amago a sonela go khala tsana la go khala a sta ba gore wa gagama motswadi owe o ba a go khala a bona bo shedi wa bo bonago bo ile gore lo wena botlo go fatla tsatsi le lengwe wa tla wa nyaka yena happiness tsho bomaka ona le tlatla poke ngutswile ka ra salma e sa go sandile di khari wa latela go tlofila ka ire ya boraro a di toron tsaka na ke tsaka go shashi you touched my heart Judy Boucher.

0: swanetše go ja dilo ka moka tša gore re fetole leano aya o ikgafiša o karenalty tamorago
1: mara bona bona o swanetše o bona o be botlhale ka gore sene se o se naganang go ka setše karolo ga botse ba tlo oketša dose ya injection le dipidisi tšalang tana gona mokgwa felela sa ruri mampane
0: mabrande
1: ko botša nnete
0: ga o ka mokgwa o mongwe ke swanetše o dira se sengwe
2: ke tsa laboraro le tsa mahlaku mo tshile tsa ka kwatara pele ga ira se sa ikora tsho eita mahlaku mo shego bia laboraro le
3: le khone mo power flex plane le master v re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa mophile
4: oh master v ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plane ya ka ka ga ke rata
5: ah pheko ya go ke power flex ya vodacom plane ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba e fetola na kwe mwe le ngwe
4: ah nna yo
5: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba e fe ke ka moka ka 299 ka go e
4: yana ke mo humana ka e bontshi bi
5: e go tsagala ka go vodapay app Boba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tshe jompe
4: ke tla dira bialo
5: bona le dipielano further together Vodacom.

0: Duduza
1: ka Thembisa maji cha duduza e ka one nyana wa rra
0: a wa e ka one ba lokela tshe motho a se mo
1: o hona le motho a se ka duduza maji cha
0: e ke ha mo le ya makweya
1: e a o re le boga
0: a re tshile ke man of the match
1: a tobela tobela
0: ke motho mo ke tsena bi
1: e bana ke la motho mo tsena
0: ya sa motho ko ke motho matse
1: a re le bo wa rra e ka re motjatle majetse mo tlhagase bona mo duduza o tsene ka metla
0: a re ala eta ibane
1: re le bo ga hle
0: a re le bo
1: a re itse tlhagar le bo ga duduza ya ke a mangwa mafela ile gore bo ka se rate ka Thembisa bo ka se rate fela re le bo ga tlhabologo ye le goreng e ba gona a re tlhile nang potse mmo re le beletse gore iri ya rena ke ya bobedi ke a re bo le a tsa gore kana le go ipotsa gore na rena le batho ba bantsi ba na le go ikhwetsa ba le ka ra kgatelelo ya go nyaka dilo lebaka la o dira gore go feletse batho ba thoma go ba le dikoloto ke ka lebaka la gore go feletse go bona nako e sepela go go tseya nako gore o ka ba le dilo tse dingwe tse di le go ditoro tsa gago ditorong tsa gago go na le dilo tse di itseego tseo di nyakang bo bophelong bja gago e fela ka lebaka la gore masheleng ga a lekane go feleletsa o ikhwetsa o dirile sekoloto sa gore ai e re ke bele sefatanaga ka gore ge e le 500,000 ya go reka sefatanaga ga ke na yona mara ge e le 5,000 ya o lefela sefatanaga kgwedi ka kgwedi le sekoloto e na le go ba gona ka ba ka šala ka e nngwenyana go a ba le hei matsitsa go na le dilo šitse ba re ke di-lay by e fela ba nya go di bolela ka mainane e fela wa lay buyer ge o fetsa o lay buyer ba go fa le semetseng sona se o nya go se nya ka go o se lorago ba go fa sona wa shala o patela ka morago gore o ya ke lay buyer mo khutwa no we ba re ke lay buyer ge ke go ba re ke lay buyer e fela wa se tsiya wa se patela o ditsuna le sona ga isa le ele ya gore wa lefa wa tla wa boya wa lefa wa tla wa boya wa lefa dikgwedi tse tharo go ba tse tshela wa kgone ona o se tsia a e ba rao se tsie sese ke sa gago ke sekoloto gape se le seng o tla patela o ditse o apere ebile o kgwetsa ka mabenkeleng a mangwe e kgona go tsea dijo e kgona go tsea sela le sela sela le sela le sela le sela tshetlengwe ke bone mongwe ka yona se ke bolelang ka sere ka kgwetsa o mongwe ke ngwagengwa go feta o kare ka di-christmas ke bone o mongwe a reka madila ka yona ke re bane motho o dira lay buy ya bjala gore a kgone ona ka di-christmas o tla re ka January February a lefela all right fela taba e ka nkišhamo a re bolele ka dikolotwana ka moka gongwe re kwa o ka re a gapeletsega gore o ka dira sekoloto se se itsego e fela na ke eng se e le gore ge o lebeletse o ka seke wa ba tsoga-tsoga letsatsi la motlholo wa re o se direla sekoloto goba wa se reka ka sekoloto kore dikoloto ka moka wa di bona motlhomongwe tse wena o nang le tsona go ya le ka maitemolo a gago na o ile wa dira phoso e kakang e le gore o ya ka wena ke phoso wa kgwetsa gore rekile selo se itsego o se rekile ka sekoloto go tloga moo wa iputsa gore kore le ge re ka re re tlhalosetse o tlo re botsa gore nna go ya le ka tsela e nna ke e bonego ka gona o seka ba tsoga o rekile mpete ka sekoloto etse go na le o lora mo mpeteng wa sekoloto ya ke re lona ke mpete a ona bothata ditoro di a tsoga le gona mo ditorong tsaka e fela a re bolele ka dilo tseo motlhomongwe o ya le ka maitemolo a gago o ka setse o eleditse motho gore a ka